0: Ang kanilang ginagabayan, napakalaki naman ang tulong ng mga ito sa ekonomiya, dahilan kung bakit kinakailangan tuloy-tuloy ang paggabay sa mga MSMEs upang matuto sa pamamagitan ng kanilang kapatid Mentor Me Program para sa pagpapalugo ng kanilang mga negosyo na hindi lamang nagtatapos sa pagkakadiskubre ng mga bagong estratehiya at mga bagay na ginagamit sa negosyo at advokasiya. Binigyan din ni Assistant Regional Director Gallardo na kinakailangan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga micro, small and medium enterprises dahil sa panong magtagumpay mga ito isang karangalan at pag-uusad ito sa kanilang hanay at maging sa buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
8: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Okay mga kaibigan, it's 8:16. Paumanhin po, nagkaroon tayo ng technical difficulty. But again, puntahan na kagad natin ang ating guest for today, Reverend Kit Mariano. Pastora, magandang umaga po.
11: Ayan, so maganda ang umaga po, Star Cecil.
10: Yes, kumusta?
11: At sa lahat po ng mga nanonood sa Celebrating Life ngayong umaga.
10: Kumusta po? Kumusta kayo?
11: Ah, mabuti naman po, Sister Cecil. Medyo nag-alala lang dahil sabi ko na ko yung oras namin medyo niisip ko kung sa amin ang may problema.
10: O nga po, kung nag-alala kayo, mas lalo po ako nag-alala, 10 beses. Anyway.
11: Actually, Sister Cecil.
10: Yes.
11: Inisip ko, sabi ko, sana na lang pala, nagpunta na lang ako sa station.
10: Oo nga, medyo kinain yung oras natin. Okay, anyway. Opo, Pastora, life updates muna. Medyo matagal-tagal tayo hindi nagkaugnay. Hindi tayo masyadong nag... Ano po ba ang pinaka-latest as far as ikaw is concerned? Pastora Kit, kumusta na po?
11: Ayan. Sa ngayon po, Sister Cecil ay siyempre patuloy pa rin po na talagang naglilingkod sa ating Panginoon. Although namimiss ko po kayo dahil talagang napakatagal po na wala tayong naging communication.
10: Mm-hmm.
11: And pero para sa akin po, always naman palagi kayong kasama sa akin pong mga panalangin.
10: Amen.
11: Ayan, sa bawat araw.
10: Salam.
11: Kaya po, sa buhay ko naman po, nagpapatuloy sa kabila po ng talagang marami din po no, na mga gawain na talagang nakaatang po sa aking balikat. Pero sabi nga, hindi ko kakayanin kung wala ang Lord sa buhay ko. Kaya ang lahat ng yon ay nangyayari at nagtatagumpay kasi dahil sa po sa biyaya po ng ating Panginoon.
10: Amen.
11: Ayan po.
10: So bukod sa MMIM na botas na kayo po yung head pastor, balita ko mayroon na rin po kayong pinapangasiwaan ngayon itong Orbis Tondo, Pangasinan, MMIM, Pastora?
11: Opo, Sister Cecil, talagang kahit po masyadong abala po ako doon sa maraming bagay, pero hindi po ako tumitigil sa pag-disciple. At talagang yung pong heart ko po kasi talaga is patuloy po na mag-share ng gospel, mag-build up po ng mga leaders din para yung dumating man po yung panahon no na talagang hindi na ako yung magiging tagapanguna ay mayroon pong yung gawain po ay hindi mawawala, nagpapatuloy at magpapatuloy, kaya napakahalaga po yung talagang commitment, yung pong pag-ibig mo sa Panginoon, kasi kung wala po yun, ay hindi po natin talaga magagawa yung ganitong mga gawain, kasi po para po yan sa pag-expand ng kingdom po ng ating Panginoon. Kaya para sa akin, Pastor Cecil, hanggat mayroon po akong buhay at lakas, no, at kakayahan na binibigay ang Panginoon, ay gagawin ko po sa abot ng kaya na binigay ng Lord sa akin para po sa Kanyang kapurihan.
10: Amen. Glory to God. Sabi nga, by His grace and by His mercy. Alam mo, Pastora Kit, ang ganda ng topic natin today, ano? Teacher.
11: Opo.
10: Jesus as our teacher, no? At ako naniniwala na pag yung tinatawag na fivefold or sixfold ministry ay bahagi ang pagiging ang teaching, 'di ba? So
11: opo.
10: Ano po yung masasabi ninyo na sa lahat ng mga ministries na to involves teaching? Naniniwala ba kayo na when it comes sa pagiging pastor, missionary, apostle, prophet, and evangelist ay lagi may teaching tawag dito, aspect or factor, Pastora?
11: Yes po, Sister Cecil. Actually po, silang lahat po ay mayroong contribution as teacher.
10: Yes.
11: Bagamat po, no, bagamat magkakaiba yung distinct na lang nila talaga. Mayroong magkakaiba po yung function ng bawat isa sa kanila. Pero they are involved in teaching. So, kumbaga, iba-iba po yung kanilang focus talaga. Kasi po, yung pastors, yung evangelists, yung apostles po, yung prophets, no, lahat po yun ay mayroong na kanya-kanya silang distinction, pero involved po sila sa teaching,
10: yes,
11: sa pagtuturo po.
10: Mm-mm-mm.
11: Kaya po naniniwala ako na kasama po doon sila sa pagiging teacher din.
10: Right. Ikaw ba, Pastora, when it comes to that, no, yung sa Old Testament, ano ba ang mga observations mo, no? Although kanina na-touch na namin ni Pastor yung style talaga ni Jesus, ano ba? Ano po yung style ni Jesus in teaching? Ano yung talagang na-amaze ka when it comes to his style of teaching, Pastor Kit?
11: Actually po yung style ng teaching po ng ating Panginoon, doon po sa ano sa Lumang Tipan. Madalas po no, gumamit din po sila na, siya ng mga parabola.
10: Yes.
11: Mga parables po kasi nakaugat po yun doon sa mga kasanayan ng mga propeta doon sa Lumang Tipan. So ginamit po yan ng ating Panginoon bilang paraan ng paghatol, pagtatago ng katotohanan sa mga nagmamatigas no at mga pahayag, paghahayag ng ministeryo sa mga tunay na tagasunod. Kasi po sa Lumang Tipan, actually, marami po talaga yung matitigas ang ulo, diba? Marami po ang nakikinig sila, pero ang totoo niyan ay hindi po naman talaga totally sila na sumusunod. At alam po natin yan sa Lumang Tipan. Kaya ginamit po ng Panginoon yung mga iba't ibang uri ng estelo para po mabigyan po ng aral yung pong mga tao.
10: Right. Pastor, alam mo, yung Old Testament, gano'n ano. Pero sa ngayon ba, kayo as pastors, ikaw, missionary, ano yung teaching na tingin mo ay epektibo sa mga panahon na ito?
11: Alam niyo po sa bagong tipan po na ginagamit po natin ngayon. Actually kahit po sa bagong tipan ngayon, gumagamit pa rin ang ating Panginoon no ng mga talinhaga.
10: Talinghaga.
11: Kasi nga po mas madali po, hindi po niya binibigay yung direktiba po na doktrina. No, ginagamit po niya yung mga kwento.
10: Yes.
11: Madalas nakikita po natin yan, yung mga kwento, tapos tungkol sa pang-araw-araw na buhay natin. At syempre, halimbawa mo yung ginagamit niyang parabola, yung mga halaman, pagtatanim, paghahanap po ng mga barya, yung po mga kwento na yan eh. Upang hikayatin din po, parang hikayatin po ang mga taong naghahanap po ng katotohanan. So yung pong style ng ating Panginoon, yung narinig ko po kanina kay Pastor Ray, alam nyo po, napaka smooth yung ginagawa ng Panginoon na estilo o style ng pagtuturo, ng pagbabahagi po ng kanyang itinuturo na madali pong maintindihan din ng mga tao ng pang-araw-araw na pamumuhay po ng bawat isa sa atin. Kaya hindi po niya direktibang ginagamit kaagad yung doktrina. Gumagamit po siya ng mga talinhaga, mabababaw po ng mga ilustrasyon, mga kwento para mas maintindihan po ng mga tao na tinuturuan niya kung paano maunawaan yung katotohanan na makapagdulot sa kanila ng pang-araw-araw na pamumuhay na magiging matuwid sa harapan po ng ating Panginoon.
10: Alam mo, Pastora Kit, si Jesus kasi, minsan yung mga kwento niya, hindi niya direktang sasabihin sa'yo, pero mapag-iisip ka. And then you get to evaluate yourself, and then pag nag-isip ka, malalim yung magiging epekto sa'yo. Kakaiba talaga, no? Kaya...
11: Opo. At yan po, alam niyo po, Sister Cecil, ma-share ko lang yan eh. Yung style ng ating Panginoon, tama po yung sinasabi niyo. Kasi ako po, that time, nung mawala po yung aking mister, syempre, umiiyak ako kasi syempre basakit yung mawala ng mahal sa buhay. Alam niyo po, nung time na ako ay nagdadalamhati, ito po ang sinabi talaga ng Lord na nilagay sa isip ko, hindi pa ba sapat yung pinahiram ko sa'yo, asawa mo, sa loob ng 40 years na nakasama mo siya. Hindi pa ba sapat? Yung po yung mga style ng ating Panginoon na tatago sa puso mo. Tapos ang sabi niya po, yun po yung sinabi niya sa akin, at wala ba akong karapatan na kunin ang para sa akin?
10: Yun.
11: Ano po naintindihan ko yun, na yung time na yun, talagang yun yung time na talagang bigla po akong nagising, baga nag-iiyak ako, nalulungkot ako, bigla pong naintindihan ko, oo nga po, oo nga Lord. So doon po nagkaroon ako ng realization na tama ka Panginoon. So kaya po yung binabanggit nyo na, yung bang alam nyo yung maaantig ka, maiintindihan mo, kasi yung mga style, mga paraan ng pagtuturo niya, maitatama ka na mauunawaan mo, maintindihan mo, magagawa mo kung ano po yung tama.
10: Yun, at nagkakaroon ka ng kagaanan, di ba?
11: Yeah, oo.
10: Pastor Rakit. Dahil nakita mo na yung kalooban ng Diyos, no? Yung kalooban, yes. No? Yun ang mahalaga sa lahat, eh, no? Dito po sa verse natin, sabi si Nicodemus, no, tinawag niyang rabbi si Jesus. And mm-hmm. then ang pinagbasihan niya dahil nga naniniwala siya na may authority siya as a teacher kasi galing 'yun sa Diyos. And sabi mm-hmm. niya, no one can do the signs that you do unless God is with him. Ano po mm-hmm. kaya yung mga signs doon na tinutukoy ni Nicodemus kay Jesus?
11: Actually po yung mga signs na hinahanap po ni ng ano, yung mga himala.
10: Yes.
11: Yung pong alam niyo po yung sabi nga po, 'di ba? Ang gustong makita ni Nicodemus yung mga himala na gustong makita niya sa ating Panginoon. Kasi nga po si Nicodemus po, 'di ba, siya po ay isang Jewish religious leader.
10: Yes.
11: At saka syempre siya isa po siya sa mga Pariseo at member ng Sanhedrin na kung saan ang talaga pong ang gusto niyang makita, no, na sinyales yung himala na magagawa po ng ating Panginoon. Yun po yung gusto niyang makita dito po sa ating Panginoon. So kaya po hinahanap niya po yun sa ating Panginoon.
10: Pero that time ba, Pastora? That time, nakikita niya yung authority, tinatanggap niya yung authority ni Jesus as a teacher. Pero parang wala siyang higing, ano? Hindi niya alam na yung kaharap niya, si Jesus, ay mismong, di ba, na anak ng Diyos, Son of God, that time, Pastora. Tama ba ako?
11: Mm-hmm. Yes po.
10: Mm-hmm. Okay.
11: Kasi so kasi po ano nga eh, parang as a religious leader, nakabase po kasi sila palagi doon sa outward na appearance ng tao. Even ngayon, 'di ba, Pastor Cecil, ang mga tao kahit po pinapahayagan na natin sila ng salita ng Panginoon, 'di ba po hindi sila naniniwala. Dahil ang iniisip nila, sino ba ito na nagsasabi ng ganito? Hindi naman ito nag-aral, hindi naman ito kilalang tao. Bakit kailangan akong pagsabihan ng ganito? So, ganun po ang pagtingin ng mga tao maging sa panahon nila noon. Kaya nga, itong si Nicodemo, ganun yung kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaharap na niya. Pero, di ba sabi nga ng Panginoon, di ba, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. So, kailangan ma-born again talaga si Nicodemo eh, para makita niya yung kaharian ng ating Panginoon. So, the time ay naghahanap siya ng katotohanan,
10: yes,
11: pero hindi niya makita. Kailangan pa niya na talagang makasumpong ng kaligtasan mula po sa ating Panginoon.
10: Kasi pinuntahan niya talaga si Jesus gabi. Diba? Tapos nakaano pa siya, nakatalukbong. Para
11: yes, so po.
10: Hindi siya makilala, no? Hindi siya kumbaga may takot siya na malaman ng mga tao yung kanyang paglapit. Pero Pastora, no, bago tayo mag-break in a while, no, gusto ko lang itanong sa iyo. Paano mo ba malalaman, like you have been with the ministry for a long time? How can you say na ang isang pastor o isang evangelist o ang isang missionary ay isang magiging effective teacher? So where do you base that?
11: Yan. Alam niyo po, ang isang effective na teacher, alam niyo po, para sa akin, dapat ang isang epektibong tagapagturo po ng salita ng Diyos, ang mahalaga po sa buhay niya ay yung kanyang itinuturo dapat makita sa kanyang buhay mismo. Isa po yun eh. Kasi alam niyo po, Sister Cecil, napakahirap po na magturo sa ibang tao na mismo sa'yo hindi makikita yung itinuturo mo. Kaya napakahalaga po yun. Parang simpleng illustration lang po, ganito. Halimbawa nyo, pinagsasabihan ninyo yung bata, no, na, o yung anak mo, huwag kang uminom ng alak. Sa'yo bilang magulang, umiinom ka. Diba po? Paano tayo paniniwalaan? Halimbawa nyo po, ako bilang tagapagturo, nagtuturo ako, hindi tayo dapat nababalisa kapag tayo po ay nagkakaroon ng problema. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, halimbawa nyo, sabihin ko, ako po ay warrior na tao. Yung habang magdampipritz ako ng ganon, sasabihin po ng mga taong nakikinig sa akin, bakit ikaw nag-aalala ka? Ano mo sabihin sa akin na huwag akong mag-alala? Di po ba? So kaya po napakahalaga na kung ano yung itinuturo natin, dapat makita sa'yo.
10: Yes.
11: Kung ano yung itinuturo mo. Mm. So, yung buhay mo dapat katulad ng ating Panginoon. Yung buhay ng ating Panginoon as a good teacher, pinakita niya yung katangian, yung katauhan niya bilang guro, bilang isang mahusay na tagapagturo, the way na siya po'y namumuhay, paano niya ginagawa yung manalangin, mm. 'di ba? Paano niya ginagawa yung nag-aaral siya ng salita ng Diyos bago siya magturo?
10: Mm-hmm.
11: Then paano niya ngayon binubuhay yung sinasabi niyang maging mapagpakumbaba, magpatawad,
10: mm-hmm.
11: which is ginawa at nakita po nating lahat yan, mm-hmm. yung good example ni Jesus as a good teacher.
10: Right.
11: So dapat din, as a good teacher, as a good pastor, as mm-hmm. a good evangelist, dapat paano natin tinuturo yung mga salita ng Diyos, dapat makita ito sa isang mahusay na tagapagturo. Magiging epektibo ka na tagapagturo ng salita ng ating Panginoon.
10: Amen, no? Actually, Pastora, napaka-challenging, no, na maging teacher, no?
11: Kahit yes,
10: na hindi lang dito sa ministry natin, but lahat ng aspeto ng teaching, no, sa mga sabi ko nga sa saludo kami sa mga teacher, they're super patient yan. May mga teacher na nagbabangka para lang makapagturo, 'di ba? Talagang naglalakad ng ilang oras para lang mabigyan nila ng kumbaga yung estudyante nila ng oras. Ikaw ba, Pastora, when it comes to teaching, ano yung mga challenges na naharap mo? Alam ko dumaan ka diyan yung pag-teach, pag ano ba yung, tell us, may mga challenges ka bang naharap?
11: Yes po, Sister Cecil. Actually, tinetest yung patience mo dyan. Ayan. Mm-hmm. Yung, alam nyo, yung pagpapasensya kasi marami, may mga nai-encounter ka na mga tinuturuan na hindi din naman din po nila agad naiintindihan at naunawaan yung mga tinuturo mo sa kanila. There are times na bilang teacher, kasi ituturo mo yung totoo at tama at katotohanan. So pagka nasagi mo sila, talagang ang mangyayari, magagalit sa'yo. Mayroon kang makakalaban talaga. At doon po talagang papasok yung tinatawag na patience at saka yung pag-ibig. Pagtsatsaga mo doon sa mga tinuturuan mo. Kasi po, hindi lahat nakukuha nila kaagad yung ibig mong sabihin.
10: Mm-hmm.
11: Yung gustong mangyari. Kasi ba po kahit ang ating Panginoon, hindi rin po lahat agad, na kahit yung mga disciples niya, hindi lahat agad naintindihan nung mga disciples yung gustong iparating ng Panginoon sa kanila.
10: Right.
11: So,

0: Kasi hindi po madali, Sister Cecil ang mag-disciple. Talagang hindi po madali. Talagang tsatsagaan mo yan, pagtuturuan mo. Talagang nandun yung compassion mo sa kanya. Kanya. May empathy ka dapat.
1: Yes.
0: Tapos ma-meet mo yung needs niya, nung taong ito. And then, as a teacher talaga, hindi mo talaga yon kakayanin. Kasi, sa atin pong katauhan bilang tao, may mga kahinaan tayo. We are not perfect.
1: Yes.
0: So,
1: yes.
0: Kailangan natin talaga nakatap tayo kay Lord para yung pagiging mahusay na tagapagturo at yung mga challenges po na ating na kinakaharap, mayroon tayong Diyos na pwedeng tumulong para magawa natin yung gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa bilang tagapagturo.
1: Yun, ang ganda naman ng sharing, ano. Actually, super patient ka dapat. At number one is yung love mo talaga sa Panginoon. Mm-hmm. Kasi yun ang mag-i-equip sa'yo para bigyan ka ng pasensya, self-control. At ang mahalaga sa lahat po, mga kaibigan, hindi mo sila susukuan. No matter how tigas ng ulo na pinipiloso po ka, kung ano-anong tinatanong sa'yo na parang gusto mo nang patulan, gusto mo nang magalit, you know. Pero hindi. Dapat hindi mo sila susukuan kasi ang gusto talaga ni Lord ay i-share mo yung salita niya at hindi lang yun, ito ay kanilang ipamuhay. Di ba? Eh kung hindi man agad dinatanggap, sukuan. Another approach. Mm-hmm. Another approach. Mm-hmm. Di ba,
0: Pastora?
1: Style. Another approach. Another style. Pero never mo silang susukuan. Kasi yes, yun ang gusto talaga ng Panginoon. Anyway, it's now 8:37. Pastora Kit, we will just take a quick break. Babalik po tayo sa ating discussion.
0: Opo, yes po.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
4: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay paunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Dahil sa programang SPLIP, ako'y nabigyan ng sariling titulo at lalong-lalo ang aking mga kapatid, sila'y masaya dahil nagkaroon sila ng kanya-kanyang hanap buhayan na may siguridad at sa kanilang pagkapanatagan, nagtanim sila ng mga abaka, mga ikabubuhay ng kanilang pamilya. At taos po sa po akong nagpapasalamat sa ahensya ng DAR at kay DAR Secretary Estrella, General Estrella III at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po.
6: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito.

0: Pahiram lang ako na isang minuto mo.
1: I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
2: Pero, paano kung wala kang mask?
1: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
2: Okay, nagbabalik po ang Celebrating Life. Ayan, 8:41. Aba, ang bilis naman ng oras, Pastora Kit, no? Balikan na po natin kaagad yung ibang para matapos natin yung ating outline for today. Sabi ko nga kanina, no, napaka-challenging in teaching about God, no? It's just not about knowledge, but it's about teaching humility, motivates obedience, leading to transformation, your own understanding. Kasi parang yung pagtuturo mo, parang baliwala, Pastora, pag wala kang nakikitang pagbabago o transformation, yes, sa mga estudyante, mm-hmm, o sa congregation, mm-hmm, Pastora?
3: Tama po. Kasi nga po, talagang ang isang teacher po talaga dapat ay maging mapagpakumbaba po, Star Cecil, habang ginagabayan po yung mga iba na mas maunawaan at tanggapin ang mensahe po na itinuturo natin sa kanila. So, yun po yung isang bagay na dapat pa na makita po sa isang tagapagturo ng salita ng ating Panginoon. Kagaya ng nabanggit nyo nga po, hindi dapat talaga sukuan.
2: Yes, oo. Especially, no, Pastora, ang mas challenging niya yung pagbago pa lang yung church. Like, we're talking about mga church planting, di ba? Naalala ko, nung bago pa lang yung church namin dito sa Visayas Avenue. Pastora, isa ka sa talagang very faithful na talagang dinadalaw kami at tinuturoan kami. Ewan ko lang kung natigasan ka sa ulo naman namin noon. Dahil
3: hindi naman po. Hindi. At least alam mo po, Sir Cecil, nakita namin kung paano naman talaga kayo talagang ginamit at nagagamit na po ng Panginoon sa ngayon. Yung po isa po sa aming talagang ikinagagalak at ipinagpapasalamat po sa ating Panginoon.
2: Of course, kasama natin sa journey, of course, ang MMIM, si Pastor Rakit, si Pastor Ray, na talagang chinagaan kami, no? Na talagang malaman namin yung faithfulness ni Lord. Alam mo, yes, napag-usapan natin si Nicodemus, di ba? Na talagang matalino, magaling, may authority, ano? And, pero, sa totoo lang, kulang talaga siya sa kaalaman kay Jesus, no? Sa Diyos, wala siyang kaalaman. These days ba, Pastora, may mga nakikilala ka rin na talagang they're great people, they're brilliant, pero alam na alam mo na yung connection nila sa Diyos ay malayo pa, Pastora.
3: Yeah. Yes po, ano, Ma'am Cecil, talagang marami pa po hanggang ngayon, no, na Nicodemus, marami pa rin po sa panahon natin ngayon, sa makabago pong konteksto, no, natin ngayon. Ang tawag dito, ito ay tumutukoy doon sa mga taong naghahanap po ng katotohanan ngunit nag-aalinlangan o natatakot na ipakita sa publiko, no, ang kanilang pananampalataya dahil sa kanilang estado sa lipunan o takot na sasabihin ng tao. So marami pa rin po hanggang ngayon talaga na may mga tao, yung mga matataas po ang katungkulan sa gobyerno, sa lipunan, yung mga negosyante, 'di ba? Yung may mga tahimik na sumasampalataya, no? Isa din yung bang nahihiya sila na malaman na they are born again, 'di ba? Na sila po ay nakakilala na ng lubos sa ating Panginoon, na mayroon na silang tamang relasyon. So ang katotohanan po niya, ngunit nahihiyang makisalamuha din po sila sa mga aktibidad ng simbahan.
2: Yes,
3: so kaya
2: yes,
3: po marami pa rin ang Nicodemus ngayon. Ako nga po kahapon ay bumili ako ng pandesal. Natutuwa ako dahil yung dati kong church na kinabibilangan dati noon, ang mga panalangin po namin na makasumpong sila ng kaligtasan, bagamat hindi sila talaga ano doon sa paligid lang po ng church noon, maging dito sa paligid namin, sa lugar po namin. Kahapon po talagang sobrang natuwa ako dahil habang bumibili po ako, binati ako nung naging kapitbahay namin doon sa church. Alam niyo po ang sabi niya sa akin, alam mo ba, sabi niyang ganun, born again na rin ako ngayon.
2: Wow, proud siya.
3: Sabi ko, praise the Lord, sabi kong ganon. At alam mo, Pastora, sabi niyang ganon, nakasumpong na rin ako ng kaligtasan sa Panginoon. Alam niyo po, natuwa ako dahil, Lord, thank you so much. Hindi man po sila napapabilang sa mga church na kinalalagyan ko. Pero the mere fact na born again sila,
2: yeah.
3: At kilalang tao po yun, hindi siya nahiya na sabihin sa akin na siya po ay isang mananampalataya na rin ng Panginoon. So ngayon, amen, po, marami, Pastor Cecil, ang talagang takot, no? At Nicodemus, dahil ayaw nilang malaman na sila po ay mga born again na rin.
2: Yes. Pero on the other hand, marami naman talagang ipinangangalandakan na they are born again.
3: Yes.
2: Marami sila mga Bible verses. Ang masaklap lang, Pastora, baliktad yung nakikita mo sa kanila, no? Baliktad, kaya medyo marami nag-i-stumble. O bakit yan, no? Born again Christian, pero ganito yung ginagawa. Ba't ganyan? Kaya minsan medyo masaklap yan. Pero ang sagot ko lang naman, isa lang dapat ang modelo natin, hindi tao. Dapat si Jesus. Yun ang modelo natin. Kasi talaga pag ang minodelo mo, pastor, o kaya mga sa church, o kaya tao, nag-i-stumble din yan, nagkakamali yan. Kaya, di ba, Pastora? So, yun ang medyo, ano doon, mabigat talaga. So, sa isang guro na katulad mo, no, at marami mga aspiring pastors, aspiring teachers na nanonood ngayon, Pastora, hindi lang sa ministry, pero yung basic teacher, no, anong gusto mong message sa kanila, Pastora?
3: Siguro po, Sir Cecil, ang isa sa mga gusto ko lang na ipaabot kung ikaw ay teacher,
2: yes,
3: sa secular or teacher ka bilang sa spiritual. Ang gusto ko lang po sana na makita at matutunan ng bawat isa yung talagang magiging humble ka.
2: Amen.
3: Yung bang hindi ka dapat maging mapagmataas, mapagmalaki. Kung ano ang mayroon ka, ay maging ano ka na doon, gamitin mo yon para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yun po yung isang bagay na yung dapat na makita sa bawat isang tagapagturo.
2: Yes.
3: Yung buhay na binago ng Panginoon. Kasi sinasalamin tayo talaga ng ano, ng mga tao.
2: Mm.
3: Ng mga tao na nakapalibot sa atin. Even yung mga bata na tinuturuan natin.
2: Yes.
3: Ano po yan eh, tinitingnan nila kung paano binubuhay ni teacher yung good manners, yung right conduct, di ba po, yung mga values na tinuturo po sa school. Dapat ang teacher na nagtuturo dapat makita yung kahalagahan ng values na tinuturo sa school.
2: Yes.
3: Ganon din sa buhay spiritual, no? Kung paano natin di kaya nga po sabi ni Paul kay Timothy, sikapin mo na huwag kang siraan o huwag kang makitaan na kahit kabataan ka, sikapin mo ang tamang pamumuhay, pag-uugali, makita sa iyo ang tamang pag-ibig, pananampalataya, yung pananalita mo, sikapin mo. Kasi ang talagang mahalaga po sa isang tagapagturo, ugali, Ma'am Cecily.
2: Yes, yes.
3: Talagang ugali. Mm-hmm. Kasi di ba lagi ko nga pong binabanggit yung salita na kahit gaano tayo kaganda, ka-professional, gaano tayo kagwapo, di ba po? Kung ang pag-uugali natin ay hindi tama, hindi okay, hindi po hindi maganda eh. Talagang importante pa rin po yung ugali talaga,
2: yes,
3: na nabago, na binago po ng ating Panginoon. Sabi nga, ang pagbabago naman po talaga, hindi overnight yan.
2: Yes.
3: Hindi po overnight. Proseso po yan. So, mababago po tayo ng Panginoon kapag po bilang tagapagturo, naglalaan talaga tayo ng oras para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pananalangin, ayan po, at pagsabuhay noong sinasabi po at natututunan natin sa salita ng Panginoon. So, yun po yung isa sa magandang halimbawa ng isang tagapagturo na dapat malaman ito ng mga tagapagturo.
2: Amen. Ano kailangan? Isinasabuhay mo.
3: Isinasabuhay.
2: Sabi nga, walk the talk. Tsaka
3: yes,
2: yung humility, di ba? Kasi talagang, let's face it, talagang, ibe-base ka o sabi natin, susukating ka talaga. Ito yung sinasabi mo, ano bang ginagawa mo para may credibility. At hindi lang yun, pag nakita nila kung ano ka talaga, maganda yung ugali mo, humble ka, meron kang self-control, meron kang empathy, meron kang mindfulness, yun na hindi lang sila matututo but ma-inspire sila.
3: Ma-inspire.
2: Yes. Or you will inspire them to become better persons. Yun naman talaga yun, di ba, Pastora? Kaya napakahalaga na credible ka sa mga sinasabi mo. Credible ka kasi susukating kanila talaga. So at this So at this point, ano po ba yung gustong ipahatid na message? Kasi yung ating ano ngayon, ating pinag-aralan ngayon ay Jesus as our teacher. Sa ating mga viewers and listeners, ano ba yung number one lesson bukod doon sa mga nabanggit mo na maging humble, na talagang iayos yung buhay? Kasi maraming teacher ngayon, kahit hindi sa ministry, Pastora Kit, may mga nananakit, di ba? Papatuhin ka ng eraser ng, meron pa bang blackboard ngayon sa mga eskwela? may mga mananakit, meron mga aabusuhin ka, hindi lang physical, pero liliit-liiting ka na nagkakaroon ng effect sa bata yun eh. Pag sinabi mo kunwari sa bata na ganito ka, B-O-B-O ka, masama yun. Dapat baka ma-inculcate sa utak niya na ay ganun nga ako. Diba? So dapat ingatan talaga. So Pastora, what can you say about that bago tayo maghiwalay?
3: Ako po, Sister Cecil, ang ating Panginoong Jesus na itinuturing po nating Diyos at dakilang guro, ay nagtuturo po sa atin na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nakasalalay sa tiyorya, hindi sa buhay na kundi sa buhay na may pagmamahal, kababaang loob, malasakit sa ating kapwa. Hindi lang po siya basta nag-utos, ipinakita niya mismo sa gawa ang kanyang mga itinuturo, nakikipag-usap at nagturo din sa lahat ng antas ng lipunan, maging sa mga itinuturing ng lipunan, no, ng lipunan na makasalanan o outcast sa lipunan. So yun po yung isang tingnan po natin si Jesus as a best example, as a teacher, no, na dapat nating tularan. Kasi sa mundong ito na ginagalawan natin talaga, Sir Cecil, madami po talaga tayong nakikita na talagang hindi na po talaga kanais-nais. So talagang kahit nga po sa mga member ng church, katulad nga po ng nabanggit niyo po kanina, na hindi dapat na tumingin doon sa mga kamalian, no, ng bawat isa, kundi tingnan po natin si Jesus as our Lord, as our good teacher. Ano ba yung mga karakteristik na mayroon po ang ating Panginoon na dapat nating tularan? Lagi nga po, di ba, sabi nga, look unto Jesus, kasi He is the author and the finisher of our faith. Hindi po tao ang namatay para sa atin, ang namatay po para sa atin si Kristo. So siya po yung ating dapat na tularan, siya po yung dapat na sundan nating halimbawa na tagapagturo ng salita po ng ating Panginoon. Kahit hindi na po tayo magsalita, nakita nila sa buhay natin, pamumuhay natin, kung ano at sino tayo, madadala po natin sila patungo po sa ating Panginoon. So yun lang po yung aking pong talagang ma-i-share sa atin ngayong umaga sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ngayon sa atin pong celebrating life, na siya po ang ating pinag-usapan, that Jesus is our teacher, a good teacher ng bawat isa sa atin.
2: Yes, maraming salamat. Well said, Pastora Kit Mariano. Maraming salamat po. Pero tandaan din natin, kailangan talaga yung ituturo natin ay yung totoo. What is the truth? Talaga yun ang basis, no? Kasi sa panahon ngayon, Pastora, yung mali nagiging tama at yung tama nagiging mali. Yan ang medyo kailangan, wag tayong
3: malihis.
2: Umayon. Wag tayong malihis, no? Kailangan
3: wag tayong umayon sa takbo ng mundo.
2: Yes, focus tayo kung ano to. Pag tinanong, tama ba to? Pag mali, sabi mo, mali. Mali yan. Ito yung tama. Ito yung sinasabi ng Bible. Wag tayong just to please people, you know, iba yung sasabihin mo. Kasi ang teaching is talaga ang ituturo mo yung tama at
3: totohanan.
2: Yung totoo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Pastora Kit, maraming salamat po. Kahit na online lang, masaya ako nakikita kita, nag-usap tayo, and God bless you. Tuloy-tuloy lang po, and praying for you sa mga ministries mo and for your good health. Thank you so much.
3: Thank you po. God bless po, Sister Cecil.
2: Okay, salamat.
3: Bye po. Bye.
2: That was our guest, mga kaibigan, si Pastora Kit Mariano. Yan. So, sa totoo lang, ano, kanina yung mga puntos ni Pastor Ray, no? Doctrine, style, illustrativeness, yung kanyang impartiality, no? Bilang isang guro, si Jesus, his authority, yung kanyang naturalness, at ang kanyang ability to inspire. Sana po ay sa pagbigay natin ng saludo sa ating pong Panginoon si Jesus as our teacher, ganun din po ang siya magiging modelo ng lahat ng guro. Anong klaseng guro ka man, si Jesus ang magiging role model. Maraming salamat po, and of course sa ating naging guest kanina, si Pastor Ray Bechaida, and of course ang Team Celebrating Life, si Engineer Mark Boquiron, and then si Arnel Villamor, and dyan din si Suzanne Barameda, at si ate Nida Eraskin Soriano. At maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod na Sunday dito pa rin po sa Celebrating Life.
1: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:58 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Quezon City Traffic and Transport Management Department nagpaalala sa mga motorista sa traffic rerouting para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaabisuhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department ang mga motorista kaugnay ng ipatutupad na traffic rerouting plan para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Inaasahang babagal ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue at paligid ng batasang pambansa complex dahil sa mga aktibidad kaugnay ng zona. Ayon sa QC TTMD, magpapatupad ng Super Lane mula Elliptical Road, Pilcoa hanggang Sandigang Bayan, at isa pa mula Doña Carmen hanggang IBP Litex. Layunin ito na mapagaan ang daloy ng mga sasakyan at bigyang daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga bisitang dadalo sa zona. Nakahanda naman ang matauhan ng QC, TTMD, MMDA, PNP, QCPD, Presidential Security Group, QC, DPOS, Task Force Disciplina, QC, DRRMO at Bureau of Fire Protection para sa seguridad at maayos sa daloy ng trapiko sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Hindi papayagan ng Philippine National Police ang pagsusunog ng effigy sa mga isasagawang kilos protesta kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Nabatid na ito ay karaniwang ginagawa o bahagi ng aktibidad ng mga nagkikilos protesta sa araw ng sona ng Pangulo. Ay kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rayco, iligal ang pagsusunog ng effigy. Tiniyak naman ng PNP na ipatutupad ang maximum tolerance sa mga pagtitipon. Sa ibang balita, National Commission on Indigenous Peoples, Cordillera Administrative Region, nagbabala kontra sa mga land title scammers. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbabala ang National Commission on Indigenous Peoples Cordillera sa mga mamamayan sa rehiyon kontra sa isang grupong pinaniniwalang nag-aalok ng pekeng titulo ng lupa sa mga katutubo. Sa opisyal na paunawang ipinalabas ng NCIP CAR, tinukoy ang grupo bilang lumad katutubo o independent people, free and independent people na nag-i-issue ng tinurang original certificates of native titles kahit walang legal na autoridad dahil walang wala namang ganitong uri ng land patent sa ilalim ng mga umiiral na batas. Binigyan din ng komisyon na hindi tama at illegal ang paggamit ng grupo sa Presidential Decree No. 1529 at ang Indigenous People's Rights Act upang makapanlinlang ng publiko kabilang ang hindi atmang proseso katulad ng Environmental Compliance Certificate at Free Prior and Informed Consent. Tanging ang NCIP lamang anila ang may mandatong kilalanin ang ancestral property rights sa pamagitan ng Certificates of Ancestral Domain Titles at Certificates of Ancestral Land Titles. Dahil dito nanawagan ng NCIP Cordillera sa publiko na iwasan ang pagkikipagtransaksyon sa naturang grupo at beripikahin ang anumang land claim sa kanilang tanggapan o sa iba pang mga tanggapan ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
7: At Bangko Sentral ng Pilipinas, itinalaga si dating BPI Executive Vice President Dino Gasmen bilang Assistant Governor for Financial Markets. Si EJ Lazaro sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Itinalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP si Dino R. Gasmen bilang Assistant Governor para sa Financial Markets epektibo Enero 18, 2027. Papalitan ni Gasmen si Senior Assistant Governor Edna C. Villa na magre-retiro sa BSP sa Enero 15 matapos ang mahigit 40 taong paglilingkod. Inaprubahan ng Monetary Board ang appointment ni Gasmen ito lamang Hulyo 16 para matiyak ang maayos sa turnover. Magsisimula siyang maging technical advisor sa BSP sa Nobyembre 3 ngayong taon. Sa bagong tungkulin, pangangasiwa ni Gasmen ang open market operation, pagpapatupad ng foreign exchange policy, pamamahala ng international reserves ng bansa, at kaugnay na risk management. Mahalaga ang mga ito sa pagpapanatili ng katatagan ng presyo at sistema ng pananalapi. Si Gasmen ay nagmula sa BPI kung saan nagsilbi siyang Executive Vice President, Treasurer, at Head of Global Markets. May 17 taon din siyang karanasan sa HSBC Global Market. Ayon kay BSP Governor Eli Romolona Jr., ikinalulugod ng Bangko Sentral ang pagdating ni Gasmen sa kritikal na posisyong ito, kasabay ang pagkilala sa mahalagang naging ambag ni Villa sa institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Rico.
7: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinay ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec.
14: Asa na si MS mo yata ang nakakabit eh.
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Social Welfare and Development nagpadala ng response teams sa mga binahang lugar dahil sa habagat at bagyong Quiapo. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development ng disaster response teams matapos bahain ang ilang komunidad sa Mindanao dahil sa pinalakas na habagat at epekto ng bagyong Quiapo. Nagsasagawa na ng assessment ang DSWD Field Office 12 SOC Sergeant sa kalagayan at pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Sarangani Province at General Santos City. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, katuwang ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan sa evacuation at relief operations. Patuloy na minomonitor ng DSWD ang mga evacuation center at mga komunidad na naapektuhan habang inihahatid ang kinakailangang tulong. Nagpadala rin ang DSWD Field Office 13 karga ng 2 truck na may 175 family tents bilang karagdagang suporta sa mga apektado lugar sa Davao Region. Samantala, nakahanda ang mahigit 4.7 milyong family food packs na nakaimbak sa iba't ibang panig ng bansa para sa agarang distribusyon sa mga biktima ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 5,300 pamilya sa Nueva Ecija nakatanggap ng rice assistance sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang 5,319 kwalipikadong mahihirap na pamilya kabaya ng General Mamerto Natividad Nueva Ecija sa unang cycle ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program. Pinangunahan ni Municipal Mayor Hilario Ponce ang pamamahagi kasama si Municipal Administrator Misael De Vera at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Prioridad sa programa ang senior citizens at persons with disabilities. Isinagawa ang pamamahagi sa lahat ng barangay ng munisipalidad sa suporta ng DILG Nueva Ecija. Ang programa ay pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Dumalo rin si LGOO 6 Donabel Estipular, kinatawa ni DILG Nueva Ecija Provincial Director Attorney Ofelio Taktak Jr. kasamang iba pang personnel na nagbigay ng technical assistance at monitoring sa implementasyon ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan!
1: Sa ibang balita, petition campaign para sa tunay na anti-political dynasty law nakakuha ng mahigit 10,000 lagda. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, ang ulat ni John Muna.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa mahigit 10,000 lagda mula sa mga residente ng Baguio City ang nakalap ng grupong nagsasagawa ng petition campaign para sa pagbasa ng itinuturing na genuine anti-political dynasty law. Sa payag ni Mayor Benjamin Magalong, layo ng mga organizers na makakuha ng lagdang kapantay ng 3% ng populasyon ng syudad o tinatayang halos 10,000, subalit nahikita pa ito. Ang inisyatiba niya ay unang nagmula sa isang Manila-based group na kinabilangan ng mga dating militar at uniform personnel kung saan nagkaisa para magsagawa ng kampanya sa Baguio City kung saan nilinaw ng alkalde na lumahok ito at nakaisa bilang isang pribadong maumayan at hindi isab kanyang opisyal na kapasidad bilang alkalde. Hinahamon naman ang petition campaign ang panukalang batas bilang 8389 o ang panukalang Anti-Political Dynasty Act kung saan naniniwala mga organizers na hindi makatotohanan o genuine ang prohibition ng political dynasties at daan lamang upang gawing lehitimo ang kanilang panunungkulang sa pampublikong tanggapan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Department of Tourism, hinikayat ang ASEAN investors na mamuhunan sa turismo ng Pilipinas. May ulat si EJ Lazo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hinikayat ang Department of Tourism o DOT ang mga negosyante at mamumuhunan mula sa ASEAN na palawakin ang kanilang investment sa sektor ng turismo sa Pilipinas bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na gawing pangunahing tagapagpasigla ng paglago ng ekonomiya ang turismo. Sa pagtitipon ng mga business leader at investor na inorganisa ng E-Class Capital sa Intramuros, sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Mathey na layo ng DOT na gawing mas kaakit-akit sa pamumuhunan ang mga pangunahing destinasyon sa bansa sa pamamagitan ng mas maayos na infrastruktura, digital connectivity at mas matibay na ugnayan ng pampubliko at pribadong sektor. Kabilang din sa prioridad ng ahensya ang pagpapalakas ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA bilang pangunahing katuwang sa paghimok ng mga tourism investment. Itinampok din ang 5 flagship tourism enterprise zones at ang pagpapalawak ng mga hotel, convention facilities, cruise tourism, wellness, sports, halal at ecotourism. Ayon sa DOT, layunin nito makahikayat na mas mataas na halaga ng pamumuhunan at mapalago ang turismo hindi lamang sa dami ng mga bumibisita kundi sa kalidad ng kanilang karanasan at ambag sa ekonomiya kasabay ng pagpapalalim ng ugnay ng Pilipinas at ng mga bansa sa ASEAN. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mga paintings sa mga kabataang persons with disabilities ibinida sa isang natatanging art exhibit sa lungsod ng Maynila. Ang ulat mula kay Quincy Cahili.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Hindi hablang ang kapansanan sa pagpapakita ng talento. Ito ang mensahe ng natatanging art exhibit sa Hospicio de San Jose sa Maynila na pinamagatang Sining na Walang Hadlang bilang bahagi ng pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week. Tampok dito ang mga painting ng mga batang may kapansanan, kabilang ang ilang likha ng mga kabataang bulag na talaga namang hinangaan. Isinagawa ito ng Art Jam Manila na grupo ng mga volunteer artists na nagsusulong na gamitin ang Sining bilang kasangkapan sa paghubog ng talento ng mga kabataan sa pamamagitan ng libreng art classes. Ayon sa ambassador nito na si Joseph Duyan, ang exhibit ay pagdiriwang ng espesyal na mga talentong ipinagkaloob ng may kapal sa bawat isa. Nakaisa rin sa exhibit si Manila Vice Mayor Chi Atienza na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong Linggo bilang paghahayag ng kanyang pagsuporta at ng Manila City Government sa sektor ng mga persons with disabilities. Narito ang kanyang pahayag.
7: Naamit sa personal angle kasi of mine to actually help the sector na PWD. At nung lumapit sa opisina natin ng Art Jam at sinabi nila na nagkuro sila sa ating mga kapatid na may kapansanan na magtinta, sinabi ko sa kanila, I'll be there to support it because you see, it's really sad, nakakalungkot na may kapansanan na sila. So the more kailangan maalalayan sila ng Vietnam. But together with my mayor, maraming mga programa ating alkalde na nakatuon sa sektor na ito.
6: Para sa mga naisumali sa Art Jam Manila, magtungo lamang sa kanilang Facebook page para sa mga detalye. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabuti?
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Pinoy.com Presidential Broadcast Service
1: Radyo Pilipinas
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko Radyo Pilipinas Radyo Publiko ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738
1: Radyo Pilipinas
2: Radyo Publiko
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo na maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliin makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738 AM.
5: Yan, good morning, good morning, good morning. Happy Sunday po sa inyong lahat. At nandito na naman po tayo sa panibagong edisyon ng Meet the Press ng National Press Club of the Philippines. Sa ngalan po ng aking kasama na maya-maya lamang po ay makakasama nyo rin ang ating kasalukuyang sekretary ng National Press Club of the Philippines na si Lionel Boying Abasolo. Ito po si Director Dennis Napule ng National Press Club. At marami po tayong mga pag-uusapan ngayon na tungkol sa pang-araw-araw no na para sa pang-araw-araw na at na progreso ng ating pamumuhay ay naku napakaswerte po natin no at makakasama po natin ay isang parang masasabi natin ano na rin ito eh no philanthropist na rin no kasi ini-extend niya kanyang negosyo no sa pagtulong sa ating mga kababayan pero mamaya po ipapakilala po natin no ang pinuno no ng We Hope Medical Group ayan no mamaya-maya lamang po yan sa ilang sandali at kasama sa ating huntahan din ay yung kalagayan ng ating mga kasamahang mamamahayag sa Bicol Region no so maririnig po ninyo ang ating panayam kay Bicol Press Club president no syempre ano muna konting surprise muna mapapag-usapan niya makakasama yung mga safety and security measures no parang kayo sa ating mga manonood sa Facebook page ng Radyo Pilipinas tune in po tayo tayo ang ngayon ay naka-live din sa YouTube at hindi lang sa Facebook page at saka sa ABS-CBN TV Plus Channel 3 at GMA Affordabox Channel 45 to 49 at siyempre sa radyo ayan no tayo ngayon ay mapapakinggan din sa 104.3 FM radio tama po ba okay sorry oo may pagbabago pala wala po muna ng youth ano okay, yan no, may update lang po no. Pero habang hinihintay po natin yung kaunting update no at may ko-correct lang po tayo sa mga nauna nating pahayag ay binabati ko po kayo ng magandang Sunday. Kumusta po ang inyong nakaraang linggo? Sana po ay itong Sunday naman ay maging mas magandang blessing po para po sa ating lahat no at yung hindi pa ho nakakapagsimba ay may pagkakatao pang makapagsimba mamayang hapon at meron din pong simba mamayang gabi no makakahingi naman tayo at magpuri tayo sa ating Panginoong Hesukristo o yan ha at sa mga hindi pa nakakapag-almusal dahil hanggang ngayon ay malamang kayo ay nakikinig, nakahiga, no? Sa inyong higaan, aba, okay lang naman, pero siyempre, alalahanin natin, ang oras ay 11:14. Magmananghalian na. Okay, pwede na medyo tayo ay tumayo-tayo at mag-prepare, no? Edi makinig na lang din kayo habang kayo ay nagpi-prepare, habang kayo na guys ay makinig kayo sa ating palatuntunan, no? At iyan na nga, no? Habang hinihintay po natin, mamaya po mamaya sa next segment or siguro mamaya lang po ay makakasama na rin natin ang ating kasama sa istasyon na si Secretary Lionel, no? Meron lang po siya mga pinipirmahan diyan po sa kabilang opisina, no? Araw na Linggo, ha. Hindi kasi po may mga kailangan dokumentong asikasuhin. Okay? Ang layunin po natin ay maghatid ng mga patas, tapat at responsabling impormasyon. Yan ang layunin ng mga mamahayag. At yan din ang layunin ng National Press Club. Kaya yung ating pong mga panauhin, katulad ni Dr. John Paul L. Aklan, siya po ay chairman at CEO ng We Hope Medical Group, no? Kasama sa magiging topic natin yung healthcare access and community service. At alam nyo po ba, nagkaroon kasi ng partnership noong nakaraan, nagkaroon ng memorandum of agreement between We Hope Medical Group at saka National Press Club. O yan ha, palakpakan naman dyan. O diba? Okay, asan ba yun? Anyway, hindi pa tayo sanay doon sa ibang mga stingers natin, no? Anyway, yan po. At later on, yun. Thank you. Thank you. Okay. Mabuhay. Mabuhay. At ayun naman pong magiging topic, no? Para sa ating presidente ng Bicol Region, pag-uusapan natin dyan yung safety and security measures ng mga membro ng mamahayag na nagko-cover ng public assembly. At the same time, yung mga specific plans and programs ng Bicol Press Club. Hello sa mga taga-Bicol at Bicol Press Club, no? Para sa kanilang professional development at saka kapakanan nga, sabi nga, welfare. At ang inyong abang lingkod ay nagkataon na chairman ng Welfare Committee ng National Press Club. O, diba? Yan. So, okay, maraming salamat sa pagtitiwala. At habang, yan, okay, at nasa linya na natin ang chairman at CEO ng We Hope Medical Group na si, walang iba ko, si Dr. John Paul L. Aklan. Dr. JP?
6: Good morning po.
5: Good morning, sir.
6: Good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa lahat ng nakikinig.
5: Ayan, ayan. Dr. JP, malinaw ba ang dating ko dyan sa inyo? Ang
6: malinaw naman po.
5: Okay. Kumusta na po kayo, Doc?
6: Okay lang po. Okay na okay po.
5: Ah, okay. Oo. Doc, kayo po ay doctor, MD ba yan or doctorate o PhD?
6: PhD po. PhD po.
5: Ah, doctor, talaga?
6: Doctor of Business. Opo.
5: Oo. Ay, Doc, paano nangyari na sa PhD kayo ay talagang nahumaling kayo na sumali dito sa medical aspect, no? At yun nga kayo po ngayon ay kasalukuyang chairman at CEO ng We Hope Medical Group.
6: Well, ano po we've been in the business for 16 years po at for the medical side we are in the business for 11 years, no?
5: Mm-hmm.
6: So medyo matagal na po ang ating negosyo pagdating po sa medical side.
5: Mm-hmm.
6: Ang ating ano po naman ang ating pre-medical course po tayo double degree holder din po tayo when it comes to medical.
5: Wow.
6: Mm-hmm. Hindi ko lang po alam magiging negosyo po natin ang medical na ganito, no? Basically po focusing on public health and partnerships with the FGU.
5: Oo. Tama-tama, Doc. Kasama na natin, nakatapos ng pumirma, may mga pinipirma kasi si Secretary Boying Abasola. Dito, makakasama rin natin ngayon. Nandito na siya ngayon sa studio. Secretary Boying Abasola. Ayan, no? Sek.
7: Hello, good morning. Good morning. Okay na?
5: Yan, oo.
6: Good morning po.
7: Good morning po, ah. Sorry for my, medyo marami tayong inasikaso.
5: Oo, mga pinirmahan siya eh, dahil sa kabilang opisina.
7: Dahil sa ating nalalapit na programa, ating project sa next Saturday, yung ating shoot fest. Ayan, so may mga tinalakay tayong mga mahalaga. Anyway, si Dr. Paul Aklan. Uy, sir, unang-una, sa ngalan po ng National Press Club, maraming salamat po sa inyong, sa inyong proyekto. Of course, kay Director ninyo Aklan. Oh, ninyo. Parang mag-arak pa kayo na ninyo, sir?
6: Alin po yan? Medyo nag-chatty lang po. Ano po yung...
7: Anong relasyon ninyo ni sir, director ninyo? Pinsan or brother? Si ninyo, ninyo Aklan? Ano, wala?
5: Oo. Anyway, siguro... Oo, siguro...
7: No, wala nga. Ito pong project na to, napakaganda po kasi nga... Mayroon ano to eh, nasa akin yung listahan ng mga libreng ano eh, natalakay mo na ba?
5: Oh, hindi pa kasi simula pa lang natin kay doktor.
7: Oh. Ito yung mga ano sa mga nakikinig ng ating mga members saka yung immediate family, meron pong ano, meron po silang mga
5: projects,
7: may mga ito mga medical laboratory test, yung FBS, BAN and CREA, ito po yung sa ma-determine sa kidney.
5: Nasa ayan. Linya na siya.
7: Ayan, Dr.
5: JP.
7: Apo. Oh.
6: Yes po. Magandang umaga po. Yes po.
7: Anyway, natanong ko kanina kung anong relasyon nyo ni Director Ninyo Aklan ng NPC.
6: Hindi ko po
7: kamag-anak. Okay. Talagang talaga namang niloloob talaga ng Panginoon. Although, while you were thinking na magkamag-anak kayo. Anyway.
5: Pareho mabait. Pareho mapagkawang gawa.
6: Mas mabait po siguro yan.
7: And na-discuss ko kasi yung kanina nung nawala ka. Discuss ko yung mga possible lab tests, yung FBS, BAN and CREA, uric acid, SGOT, SGPT, CBC, sodium, potassium, and lipid profile. Medyo okay ito eh. Kasi, Director Dennis, pag samasamahin mo ito, more or less nasa mga 3K ito.
5: 3,000, no? Oh. Yung ganyan test.
7: Oh, yun ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5: Dami.
7: Oh, more or less mga 2 to 3K ito. Tama ba ako, Doc? Hello?
6: Hello po?
5: Hello, Doc. Pinapakonfirm niya kung yung mga nabanggit niyang mga test, no? Sabi nga niya ni Secretary Boying tutuusin libre sa inyo, no? Oo.
6: Yes po.
5: Tapos yes po. Kung babayaran niyan sa private talaga ay napakamahal, di ba?
7: Ano to,
6: mga more or less to. Medyo mataas po. Kaya po talagang marami po talagang programs din po ngayon, kaya talagang kailangan po natin maitala ang health services sa lahat po.
7: Teka muna, available na ba ito sa NPC members? After we signed the MOA last week, okay na po ba ito? Kasi yung mga kaibigan natin.
5: Pwede na ang
6: implement po.
7: Ayan, pwede
6: na
7: tayo mag-abay.
6: Pwede na po kayo magpuntahan sa mga centers at clinics.
5: Oo, kahit ngayong oras na ho na ito, pagkatapos ng ating programa, pwede na po.
7: Hindi ka nag-fasting eh.
6: Pwede po ang ating center, so bukas Monday to Saturday po, kaya pwede po kayo
5: dumiretso. Oo. Tsaka kailangan may mga requirements po, no, na kailangan mag-fasting. Tama ba, Doc?
6: Yes po, kailangan po mag-fasting, kailangan po ano po yung mga requirements for the laboratory, kailangan po masunod.
5: Doc, paano nagsimula itong medical group? Kailan ito nagsimula? Itong We Hope?
6: Well, basically kasi po, like what I said, 11 years ago po, we started already the business in the medical side, no po, laboratories and even yung diagnostics po, no? Pati ang dialysis. Tapos, tayo po, continuous naman tayo naghahanap ng sinasabi nating mga programs that we can partner with the government, no po? Kaya meron po tayong one of our core business model is really to partner with the LGUs, no? bringing in, you know, public, private, public, private partnerships para po madala natin ang mga programa ng gobyerno sa mga tao.
5: Mm-hmm. Wow. Sa kasalukuyan, mga ilang LGUs na ang nakapag-MOA sa inyo?
6: Nasa 115 LGUs po kami. So basically po, may mga MOAs po tayo with different LGUs. And we continuously build, no, centers in this respective LGUs para madali po natin ang servisyo na kinakailangan ng mga LGUs natin ngayon.
5: Wow.
7: Paano mekanism nito, Doc? Itong LGU, susulat po sa inyo ng letter of intent? Ganun po ba ang process? Kasi pwede ko itong i-discuss sa mga LGU, yung mga local executive, sa mga kakilala ko, kung wala pa silang ganitong program, di ba? Paano ba? Letter of intent, address sa inyo, and then siguro, saka kayo mag-discuss kung malapit sa lugar nila or what?
6: Yes po. Basically po, nangyayari po, meron po kasi tayong feasibility, no? Meron po tayong data ng mga sinusunod na different LGUs. But really having a lot of difficulties sa ngayon, no? So especially from the patient side. Tapos, nag-aano po tayo na kung saan we engage the LGU in a productive discussion in order for us to open up the venue for partnerships. Tapos, ang nangyayari po, dahil naumpisahan na po natin with several LGUs, there are also a lot of LGUs that are sending us letter of intent para po masimulan po yung relationship at matrigger po yung ating partnership.
7: So, pwede tayong mag-recommend pala.
5: Yes. Oo.
7: Suggest ko sa mga kaibigan kong LGU.
5: Na pwede. Oo. Tapos, pero, Doc, siyempre, pag may mga LGU, baka mamaya, alam mo na, yung pinagbabawal ngayon, ano yung anti-EPA lang, diba? Pasitabi ho sa mga politiko na EPA, ha?
6: Hindi po, alam niyo po, ang ating, minsan po, meron din pong, kumbaga po sa isang, hindi po naman natin ma-generalize. It is also very wrong po na ma-generalize natin lahat ng ating mga politiko.
5: Kasi hindi naman. Yung EPA lang po. Yung EPA lang naman po sinasabihan natin. marami naman pong hindi EPA.
6: Oo, marami po talaga mga politiko din po na talagang natrabaho din naman po.
5: Anyway, Doc JP, yung ilan na ang sites nyo? Ilan na ang center sa buong Pilipinas?
6: Well, basically po, for our chemo centers, we have 89. Tapos po, ang ating laboratory, we have 25 sites po. Tapos, we are opening up autism treatment centers po na 6. And wow. 11 eye centers po para sa libreng katarata. Libreng katarata.
5: Yung paggamot sa katarata, no?
6: Yes po, pang surgery po sa katarata at saka po yung ating treatment sa autism.
5: Talaga?
6: No?
5: Sorry Doc, bago yung treatment, yung sinasabi yung treatment, doon ta sa katarata. Ano to, pati yung lens, libre yun?
6: Ano po, yung lens libre po, yes po. Kasi marami pong programa ang ating PhilHealth. Kumbaga, tayo po, ang ating core business and core mantra is to bring the services po to our local government unit. At no cost to the local government unit, tayo po nagtatayo upang magawa po ito sa ating mga local government.
5: Talaga? Doc, paano yung mga nagpapapansin tapos hindi pa rin nakikita? Kaya nyo bang gamutin din yun? Yung mga mata ng mga
7: tantalizing eyes.
5: Biro lang po, Doc. Biro lang.
7: Tantalizing eyes nun po doon. Baka mamaya isunod mo yung pagpatangos ng ilong.
5: Hindi. Siguro hindi naman na-covered yun, yung mga pampag-beauty, ha, Doc, yun. No? Iba na yun, ha? Iba na yun, di ba?
7: Hindi na.
6: Iba na yun po.
5: ano ito, no? Pwede rin ito na-extend sa mga manggagawa, Doc, ano?
6: Hindi
5: lang sa media.
6: Ang goal po kasi natin, alam niyo naman po, ang ating, wala naman po talaga tayong mga HMOs na pwedeng kuhanin ng ating mga kababayan. Kaya tayo po, ang ating gobyerno, talaga naman din pong, kumbaga, marami pong programa na available. Kailangan lang po talaga na, syempre, ang private sector, tumulong din po sa ating government para maihatid itong mga servisyong ito sa mga tao.
7: Doc, na-experience ko to, kung inyo pong naalala, early 2000 yata, I think, meron din similar project to. Kasi nabanggit mo yung sa katarata. Di po ba?
6: Yes po.
7: Then nangyari po dyan, for a while natigil yan. I don't know kung what happened na. Kasi nangyari dyan, if I'm not mistaken, parang na-bloat po yung kanilang collection sa PhilHealth. Kasi opo, nagkaroon po ng Senate hearing dito. So, ang tanong ko po, very simple. Meron po ba tayong safeguard dito po sa We Hope Medical Group para hindi po magkaroon ng ganyan? Kasi ito, ganito po nangyari yan eh, nung sa eye surgery, etc. Bloated po yung ano, yung collection nila sa pag sa PhilHealth. So nabanggit niyo po na PhilHealth, meron po tayong mga safeguards niyan para hindi po mag-bloat ito or open tayo sa... Ang alam ko naman, ano na yan eh, may mga precautions na yung PhilHealth niyan because of what happened. So yun po ang tanong ko po.
6: Ano po eh, kumbaga nag-evolve na rin po ang PhilHealth, and kudos po sa PhilHealth talaga po, kasi talagang na-transform po nila ang ano, ang PhilHealth. Itong GOCC na to, talagang marami po talagang safeguards at maraming ano, maraming control mechanism po, no? So marami na po ang improvement.
7: Yun, good, good.
6: A lot of impression po, no? Marami na pong improvement talaga po ang PhilHealth. At talaga pong makikita niyo po ang laki ng improvement, lalo na sa pag-deliver po ng mga services.
7: That's because of what happened, yeah. Decades ago, kasi naalala ko noon sa meeting natin, di ba binanggit ko, nung unang director ako, ay sponsor din ng ganyan, yung sa free ano surgery.
5: Mm-hmm.
7: And the number of NPC members, immediate relatives, napagawang ko yun, napaoperahan sa mata. So, kaya ko naisip ito. At least, by that ano, but that incident, nagawa ng paraan ng PhilHealth na maayos, so may mga safeguards na po tayo. Oh. So that's good.
5: Pero yes, nakakabitin lang.
6: Doc,
5: medyo yes, nakakabitin lang, pero puputulin lang po namin ang panayam ninyo. Kaya lang Doc, hold lang po kayo ha, kasi magkakaroon lang po tayo ng konting patalastas ng Pangulong BBM. Doc, please hold ha. At para sa ating pong mga manunod, magbabalik po ang Meet the Press on Air makalipas lamang po ang ilang paalala ni PBBM.
8: Balanseng opinyon, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
9: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
8: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Ako si Nyan Puno, isang kolektor ngayon sa Serbia.

0: malaking tulong sa ating mga kapulit na itas na makita yung mga lalo sa buhay.
1: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Press

0: Pinag-guest.
1: Oo. Hindi, baka mamaya mag-ano si sino? Boss ninyo, ha, si director ninyo. Maganda rin ang boses ninyo.
0: Oh, no, no. Eh, siyempre, ano, yeah. Kahit mag-apelyido yan, ano yan.
1: Anyway, balikan natin.
0: Nakalimutan ko na tuloy yung tinatanong ko. Ah, hindi, yung mga safeguards ng PhilHealth. Yeah. So, as what I'm saying, yung nangyari nga kasi yun, kasi nagkaroon niya ng malawakang Senate hearing yan eh. Uh-oh. So, mabuti naman at ganun. So, nabanggit na ba ni Doc kung saan mga branches sila meron?
1: Hindi, yung numero lang. Pero pwede niyang bagitin yung mangilan-ngilan. Kasi baka sa sobrang dami.
0: Oo nga.
1: Oo, siguro dito sa Metro Manila, Doc, at saka sa mga Karatig. Saan, kaya, meron ba sa Santa Cruz? Meron ba sa Norte?
2: Meron po. Kumbaga, lahat po ng ating ano, meron po tayo. May sentence po tayo from Luzon, Visayas, and Mindanao po.
1: Wow. Pero itong MOA natin sa NPC, so yung mga miyembro ng NPC, pwede na mag-start para lang maging klaro sa mga miyembro ng NPC.
0: Nationwide
1: no?
2: Yes, pwede na po talaga magsimula. As we'll be more than willing and more than happy to serve po ang ating mga miyembro sa NPC.
0: Oh. Ayan, ang kailangan lang natin ni kay Doc ngayon or sa later part, ay makita yung mga list ng kanilang mga ano, kanilang mga laboratories para doon din i-disseminate natin sa NPC membership o
2: bawa
0: yes, region o may itong laboratory.
1: Hmm.
0: Ganun.
2: Yes, we will provide po the list.
1: Wow. Yan, okay.
0: Yun lang kailangan natin para maging Muslim academic na to.
1: Oo. Ano lang ang kailangan lang? Mga major requirements, Doc?
0: Well, siyempre.
2: Basically po, yung membership lang po ng sa NPC.
0: Mm.
2: Tapos po, kung meron po kayong PhilHealth ID, para po sa mga lab tests and all. Yun lang po ang kailangan.
0: Oo. Ganito po, kasi ako naman yung past president, ang pwede na pong gawin dyan, pwede kong i-suggest sa board, is pagka yung member ay kukuha ng laboratory test sa inyo, i-inform kami para ma-inform naman yung branch ng lab area ninyo na ito, alam mo, member number 135 is a bona fide member, a regular lifetime or associate member ng NPC. So, para maging smooth tayo, na re-request lang sila na para itatawag lang namin, i-confirm lang sa inyo, ay sir, ano yan, confirm po yan, ito po yung mga darating dyan. Ganun na lang siguro para maging smooth yung process.
2: Mm-mm. Yes po, we'll cater to all NPC members po. Right now, I can also say even yung mga retirees nyo po ng NPC.
0: Meron po kami mga lifetime members po. Mga lifetime members po yun. Meron din po kami mga associate members, hindi sila practicing media, pero mga friends of NPC na they, ano, meron silang same, ano, same, na benefits as of the regular members.
2: So, yes po. Ano po, we'll work within kung ano po yung nakikita ninyong
0: need po. Yun po yung magiging, ano po natin.
2: Ano po, to adjust based on your requirement.
0: Yun yung magiging TWG natin para maita, may ano. Pero for the meantime, pwede na. So, kami ni Direk Dennis siguro next week, ano?
1: Oo, pwede.
0: Sabay-sabay na tayo si Direk June Mendoza rin pala.
1: Oo. Sasamahan ko kayo.
0: Bakit?
1: Aba, siyempre.
0: Sabay-sabay na tayo para magkaalaman.
1: Ah, ganun ba? ayaw magpalat ang may edad na eh, si Director Dennis. Kaya, Doc, kaya sabi ko, anyway, sasamahan ko sila.
0: Anyway, any parting words tayo kay Doc para ano?
1: Yes, oo. At saka yung future plans na rin, Doc. Baka
0: okay na,
1: mag-usap
0: na lang kami ng ano.
2: Yes po, more than willing po. At tayo naman po, talagang full support po. At we are very thankful po sa journalism po na inyong ano po, grupo. Kasi syempre po, we safeguard democracy in this country.
0: Ayan, salamat. Maraming salamat. Any parting words po, Doc, sa atin, para sa ating mga nakikinig at mga nanonood?
2: Well, ano po, ang aming kumpanya po, inari rito, at we are here to provide hope to everybody, no? That's ang pagkakaroon ng isang sakit ay hindi po isang helpless or hopeless scenario. Marami pong ginagawa ang gobyerno, and there are private companies like us that is willing to partner with the government to deliver these services to the people.
0: Ayan, so maraming salamat, Doc. Yeah. Mabuhay ka at ingat po, Director Dennis.
1: Oo, mabuhay ka, Doc, at maraming salamat sa iyong pagpapaundak. Hanggang sa muli, Doc.
2: Maraming salamat po. Mabuhay din po kayo. Thank you po.
0: Thank you so much, Director Dr. John Paul L. Aklan, Chairman and CEO ng
1: We Hope Medical Group. Mabuhay.
0: Sa Tagalog, kami umaasa sa grupong medical. Tama ba yun? Anyway.
1: Oh, at saka pasalamat din tayo, ha, kay Sir Patrick, no, Dahil
0: si Sir Patrick oh, yung nagamit natin.
1: Hindi natin makikilala.
0: Saka si Ma'am, oh, yung kasama
1: si Ma'am,
0: niya.
1: Oh, si Ma'am na Irene.

0: Irene, Irene. Pasensya siya na ho. Yung kasama ni Sir Patrick nung during the MOA signing, Patrick F. Bonales. Mabuhay po kayo, sir.
1: Ayan. O sige, babati muna ako, ha.
0: Yeah,
1: Batiin ko muna ng belated happy birthday si Annalyn Ibarzabal Rubas. Mm. And then, of course, happy birthday rin kay Boss Rex Castillo, ang ating kaibigan dyan sa PRIB ng Senado. Ayan.
0: Oh, so ito, kapapasok tayo lang ng ano. Oh. May reminder tayo.
1: Oo, sige.
0: Walang pasok. Nako, ito naman. Naalala ko si, si Director Nilo Rosas. Ha? Okay. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City bukas, July 27, 2026. Lunes po, tomorrow. Alinsunod sa Executive Order No. 23, Series of 2026. Layo nitong hikayatin ang lahat na makinig sa State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maiwasang maipit ang publiko sa trapiko. Bukod sa Quezon City, nagdeklara ding walang pasok ang lungsod ng Maynila. Yan po ang ating reminder sa ating mga estudyante at sa mga magulang.
1: Ayan, so klaro. Ha? Pero dito nakalagay yung mga public office. Ano? Wala nakalagay. Ano? So,
0: wala.
1: Sa education lang.
0: Oo.
1: Sa DepEd lang.
0: Mm-hmm.
1: So habang hinihintay natin, si ang Pangulo naman ng Bicol Press Club, si Mr. Roel Saldico.
0: Saldico.
1: Saldico.
0: Saldico.
1: Saldico, hindi Saldico.
0: Saldico po. S-A-L-D-I-C-O.
1: Kasi there was a time, nasa Naga ako.
0: Opo.
1: Sa isang restaurant. May mga guest kami, yung uncle ko, di ba? May guest. Siya pinag-reserve ko dun sa restaurant. Sabi sa akin ng guest, Sir Boying, big time pala, sponsor nyo. Bakit po? Si Mr. Saldico pala. Ay, hindi po yun. Iba po yun. Iba po yun. Saldico. Hindi Saldico. Saldico. Anyway, mamaya, atin din patatawagan si Kuyang Angelo Almonte, ang ating director sa ating nalalapit na Shoot Fest. Sa ano yan, ha? Saturday na yan. That falls on August 1. So, marami tayong mga, kaya tayo na late nga. May mga kinausap pa tayo mga tao na ating makakatulong sa ating, ano, sa ating gagawing Shoot Fest. Unang-una, pasalamatan natin yung PAGCOR.
0: Yes.
1: Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office.
0: GM Mel Robles.
1: GM Mel Robles. Siyempre, ito rin pong PSC, Philippine Sports Commission.
0: Yes.
1: Yan, ang mga ano. Then yung Arms Corps. Pero ang huli, pasalamatan natin yung AFAD, yung ano,
0: yeah,
1: Association of Firearms Dealers sa Pilipinas. Ha? Alam mo kung bakit?
0: Bakit?
1: Nakasecure tayo ng sponsorship dito. Kanina lang. Ngayon lang kaya nga ako na-late. By phone lang. Siyempre, through the initiatives of our NPC members, si Boss Edwin Rolyon. At ang nag-aproba naman ay si Mr. Alaric Arik Topacio, presidente ng AFAD. Alam mo nung Friday ba yun? Thursday? Andun ako sa kanilang gun show. Ang daming magaganda mga baril.
0: Ba?
1: May mga tag 17,000. Puro beginners, ha?
0: 70 or 17?
1: 17. Discounted bambura, kasi. Ha? Kasi yung AFAD, kumbaga marami silang firearm groups doon. Parang gun show. Hanggang ngayon yun, eh. Hanggang ngayon yun. 32nd AFAD Defense and Sporting Arms Show. Napakamuro, sa SMX.
0: Ano yun, mga 9mm yun?
1: Mga ganun. May 17, may 19. Mga gandang klase na rin. Kasi kasama ko yung security officer ni Senator Mig Subiri, kaibigan ko. Sabi niya, Pangulo yan, pwede na sa iyo yan, ganun. Alam mo naman ako, ano lang ako, yung pellet gun lang ako, eh.
0: Anyway,
1: pero maganda, nakita ko 17.
0: Trigger warning lang.
1: Tapos andun na lahat yung ano.
0: Pero Pangulo, bigyan lang tayo ng pala sa mga magulang na nakikinig at saka sa mga bata na nakikinig. Ang pinag-usapan po namin, pang-sports po, ha?
1: Oo,
0: ito sports po pang-sports.
1: Yung responsible gun owners, ito yung pinopromote ng AFAD. Ito yung, kasi nga, nung narinig ko si Senate Majority Leader Mig Subiri nagsalita, meron siyang mga priority bills, yung Senate Bill number 1555 para mapalakas ang ating self defense protection, at Senate Bill 1897 para naman sa amendments ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations under Act. Yung sa 1555, surprisingly, nagulat talaga ako. Ay, ready na ba?
0: Oo, ready na.
1: Mamaya, magpapalawayin natin to kasi mamaya, makakausap din natin yung ating program director, si Kuyang Angelo Almonte. Siya magpapaliwanag naman kung paano yung magiging contest
0: natin. Sa programa?
1: Yes, yes.
0: Maganda
1: boses nun. Minsan, gines ko dito yun.
0: Pero, naibigay mo na yun.
1: Mamaya lang. Parang ayoko na magsalita nung naging guest natin eh.
0: Oo.
1: Anyway.
0: Oo. Ayan, Sir Ruel, Ruel Saldico, presidente ng Bicol Press Club. Good morning, Sir Ruel.
2: Ah, yes po. Good morning po, Sir Dennis at Sir Boying. Magandang umaga po sa lahat ng tagapaginig at nanonood po sa Radyo Pilipinas. Good morning po.
0: Pangulo, salamat sa wakbati mo. Alam mo, malamig na rito, lalo lumamig dahil sa boses mo. Oo, saan mo ba kinukuha? May pinaghuhugutan yung boses mo, ha? Kumusta dyan ang klima dyan sa Bicol?
1: Asan ka ba ngayon? Nasa Naga ka ba?
2: Yung pinaghuhugutan ko lang naman ng boses ay galing sa inyong dalawa eh.
1: Tayo dyan.
0: Yari tayo.
2: Opo. Oo, ang kalagayan ng amin ng panampo dito sa Bicol ay medyo makulimlim ang panahon at may konting pag-ulan at kanina po ay tumigil na yung ulan at maayos naman po at dito naman po sa Bicol ay bilang ano naman po ay presidente ng Bicol Press Club ay maayos naman po aming pong samahan at tuloy-tuloy po sa paghahatid po ng mga impormasyon at serbisyo publiko sa ating mga kababayan.
1: Unahin muna natin kasi mayroon tong upcoming event this year eh.
0: Yes.
1: Ano yung upcoming event mo bago natin pag-usapan yung safety and security measures ng media pag nagko-cover ng public assembly? Kasi nakita mo naman yung nangyari nung nakaraan dun sa ating mga kaibigan, mga photojournalist. Anyway, i-discuss muna natin, Pangulong Ruel, ano po ang mga plano this year, yung mga long-term and short-term program ng BPC? Kami, ang NPC ba ay invited dyan o papano ang ating ano?
2: Opo, Sir Boy and Sir Dennis, ano, invited po ang lahat po ng National Press Club at ito po ang plano namin by September po ay line up po ng Peña Francia Festival, yung first Peña Francia Media Assembly, yung BPC ay or convention po na tinatawag, ano. So ano lang po ito, yung mga press club organization and mga campus organization, yun lang po ang aming plano ngayon pong September, para naman po ay yung pong magutungo sa Naga City para sa Peña Francia ay hindi po masayang ang kanilang oras at talagang magkakaroon po tayo ng pag-iitipon at imbol din po natin dito yung Simbahang Katolika, yung Ardas of Caceres sa pauna ni Bishop Rex Alarcon upang may bahagi naman po nila sa side po nila ano yung partnership ng simbahan at ng media pagdating po sa Peña Francia. Hindi lang po yung sa Peña Francia, maging po yung tuloy-tuloy po na pagpapalala sa ating mga kasama sa mga mayag, yung pong pagdating sa social media, paano paggamit ng social media, lalo na po yung mga fake news na kailangan din po talaga taon-taon or sa isang taon, dalawang beses ay magkaroon ng pag-ibipon upang maalala po natin sa ating mga kasamahan sa hanap buhay ang ganito pong mga pagtitipon, lalo na po ang yearly na ginagawa po ng Bicol Press Club in partnership po with the National Press Club of the Philippines po. At kami na nga po ay nagpasalamat po sa iyo, Pangulo Lina Basola, dahil napaka-supportive po talaga, ano, super support po ang NPC po pagdating po sa Bicol Region na nakaraan nga po ng ilang linggo ay nandito rin po ang PT Poms, ano, nagatid po sila ng media safety ano training, ano po, talagang tuwang-tuwa po yung ating mga kasama sa media na talagang ramdam yung nandiyan po yung gobyerno, nandiyan po yung NPC, nandiyan po yung PT Poms upang umalalay at sumuporta sa ating po mga kasama sa hanap buhay.
1: Alam mo kasi, Director Dennis, hindi mo na itatanong, ang puso ko ay nasa Bicol.
0: Talaga, kaya pala Bicolana yung
1: taga Bicol ako eh.
2: Yes.
0: Presyon na, Pangulo Ruel, ha? Napasigway pa kami, ha?
1: Ito ang alam naman natin, yung translation is very crowded area yan, di ba? Nakita naman natin kasi nung andyan ako naka-base, nanonood din ako dyan. Meron ba tayong mga paghahanda kung paano ang coverage ninyo, lalo pa talagang ano yan, Direk Dennis, naranasan mo na ba yan? Million yan tao. Oh, so talagang pag kinover mo yan, medyo crowded dyan. Talagang
0: doon sa kaya po.
1: Parang ande,
0: hindi yung demonstration, pero ano yun, yun lang yung naranasan ko.
1: Ang comparison naman dyan, medyo ang crowd sa Piñafranca, hindi siya kasing sidhi ng mga panatiko sa Quiapo. Na to the point na nag-aangkyatan, sa Piñafranca naman hindi. Pasa-pasa lang, wala akong...
0: Ah, okay.
1: Well, last year parang meron ng ganun na pinagbawal talaga yon na tatalunin mo yung ano, walang ganun doon. Last year mayroon nakalusot, pinagbawal yun. Anyway, Pangulo Ruel, may mga paghahanda ba tayo sa ating mga kasamaan dyan? Kanda kasamang Tere, siyempre si kasamang Jinky, siyempre si kasamang Mike, may mga paghahanda ba tayo dyan ng paano mag-cover dito, kung maipit sila or what? May mga first aid ba tayong, may mga contact point available tayo, may mga focal point ba tayong team pupuntahan, mga ganun?
2: Opo, itong plano namin na pag-usapan namin, yung sa Bicol Press Club na first Piñafranca BPC convention. Ang translation procession na September 11 ng tanghali at yung September 10 naman yung media convention upang mag-ipon-ipon at bago naman sumalang sa ating coverage ay meron ding
1: briefing
2: na igagawa, sasagawa ang simbahan. So ganun po ang mangyayari. Ang September 11 po ay translation procession ay inaasahan na mayigit 1,000,000 ang mga debotong dadalo at ang pinaka-highlights po niya yung pluvial procession. Paggaling po kasi ng Piñafranca Basilica, dadalhin po ito sa Piñafranca Shrine. At ito po ay sunod po itong dadali naman sa Metropolitan Daga Cathedral. At ito po ay gaganapin September 11 Translation Procession. At ito po ay magkasagawa ng siyam na araw na lubena sa loob po ng Metropolitan Cathedral. At ang sunod po niya na yung mismong Piñafranca Fiesta, yung September 18 po yan, ano, yung pong gaganapin na pluvial procession po dito. At iyan po ay sasakay sa pagunta po ni Ina sa Naga River. Ito po talaga ay may 2 million na mga tao, mga deboto, ang dadalo dito. At meron din pong mga galing sa ibang bansa, galing sa ibang probinsya, at talaga pong yung debosyon na kanila pong pinapakita taon-taon sa ating pong mahal na inang Piñafranca, ang patron po ng Bicolandia.
1: Ayun. So may mga katanungan ka pa. Basta sana, alam mo na puso ko ay nasa Bicol.
0: Kaya nga eh, sana ma-experience ko rin yung
1: puso mo na sa Bicol din.
0: Paplanuin ko nga yun. Ha?
1: Puso mo sa Bicol din. Have you been sa Naga?
0: Ikaw talaga, nilalagay mo ako sa alang.
1: Tinatanong lang naman kita.
0: Hindi na. Siyempre, misan yung tanong, parang
1: pwede mo naman sagutin. Ako, inaamin ko ang puso ko na sa Bicol. Because I came from that place.
0: Yes. Diba? Oo.
1: Pero minsan, ang puso ko na sa Jensen din. Kasi may project din tayo. Mga ganun ba?
0: Iba kasi pag single, ganyan talaga ang pag-iisip. No? Pangulo Ruel.
1: Magtanong ka na
0: no?
1: Ng ano tayo.
0: Single kasi ito ngayon eh, Pangulo Ruel, ha?
1: Alam naman ni Pangulong Ruel yan eh.
0: Hello.
2: Yes, opo. Nakalimutan ko pala, at September 19 pala yung pluvial procession, hindi 18. 19 po yun, yun ang pinaka-highlights. Pero dalawa po ang pagkakataon ng ating mga kababayan upang dumalo po dito, yung September 11, yung pong translation procession, at po yung... yun naman pong pluvial ay September 19. So, hindi po mga hinayang po sila na magtungo. Pero alam mo dito, Pangulong Lionel, ano, Sir Dennis, ano, ang kadalasan dito ngayon, buwan ng Hulyo, ay nag-advance booking na sila dahil nga talagang sobra at napakapuno ng mga hotel.
1: Ako ba'y nakabukutan?
2: Oo, mahirap na magkapag ano ka, may yung walking ka, mag ano ka, walk-in ka, ay mahirap. Mahirap kapag ano dito, mag-outed.
1: So, mag-book ka na. Saan ang venue nitong summit natin? Saan ang venue? Anong hotel?
2: Ang plano po natin ng Pangulo ay sa Avenue Plaza Hotel sa Magsaysay Avenue.
1: Ah, okay.
2: Ito ay ano lang naman ito, yung convention ng mga media sa buong Bicol. At kasama po ang National Press Club. Para naman po ay mag-itipon-tipon. Kumbaga po, patawagin namin itong First Peña Francia Bicol Press Club Convention. Yun po ang pinakatitulo.
1: Ayan. So, may, any parting words from Pangulong Rovel bago ka namin pakawalan?
2: Yeah. Opo. Una nga po, ay nagpapasalamat po kami sa National Press Club sa almost ilang taon na pong talagang suporta. At kami naman po ay nagpapasalamat na naging bahagi naman po kami ng LPC at hindi kami pinapabayaan kahit man po sino man po maging Pangulo ng LPC at mga lahat po ng mga direktor at mga officers ng LPC. Nandyan po kayo at talagang busilak po ang inyong puso sa pagsuporta sa ating mga kasamahan sa hanap buhay, lalo na po yung mga chapter natin ng mga press club sa mga bawat probinsya. Talaga ayan. Pong ramdam po nila yung suporta po ninyo. So, salamat po at sana po ay muli po tayo mag-tipon-tipon, magkita-kita sa September po sa ating pong kapag-tipon na Pangulong Hinel at Sir Dennis. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating pong matagapag-inig sa ating pong makababayan sa buong Pilipinas.
1: Ayan. Diyos mabalos sa gabos.
0: Maraming salamat din po Sir Ruel Saldico.
1: Ako'y nangingiti kanina nung binabagit niya yung busilak na puso.
0: May ano eh, mamaya kwento po sa akin.
1: Kaya yun na, madalian na naman, meron pa tayong ano. Hindi, kasi tuwing sinasamahan ako niyan from Legazpi Airport, dadaan kami ng Mayon Volcano. Kahit gaano kaulan yung lugar, pag dadaan na kami, siya nga nakapansin eh, Pangulo, bakit tuwing dadaan tayo rito sa Mayon Volcano, nagpapakita sa iyo ang Mayon. Ang sabi ko sa kanya, na. Pangulo, simple lang yan. Busilak ang puso ko.
0: Ayan. Yeah. At dahil dyan, magbabalik ang ating Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. Makalipas lamang po ang ilang paalala habang bumubusilak ang puso ni Secretary Boying Abasola.
3: Balansing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec,
7: Asa na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
8: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng puro-puro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga patikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air.
4: Sa Radyo Pilipinas.
3: 738.
4: 738 AM.
5: Yan. So, we're back.
6: Pabalik, oo. Oh, bumati muna tayo, ha? Secretary, ang dami na palang nanonood talaga.
5: Sige.
6: Dumami kesa
5: sige,
6: dati,
5: sige,
6: ha?
5: Sige, sige.
6: George Floor, Radyo Pilipinas, nagkomento pa siya na Senator Erwin Tulfo. So, may prayer tapos sa flag ng Pilipinas. Okay. And then, merong Estong.
5: Si Be.
6: Lifetime member.
5: Lifetime member, Estong Be. May Be.
6: Estong Reyes, no? Beat niya? Senate, no?
5: Senate beat
6: niya. Yan, oo. At siya rin ay mamahayag ng remate, di ba?
5: No.
6: Shout out, sabi niya, from Nueva Ecija, salamat. Oh, shout out sa lahat ng mga taga Nueva Ecija rin. Okay. At mabuhay ang NPC, sabi ni Rose Tamayo.
5: Si Mama Rose, ang ating account niya.
6: Madam, officer in charge sa Visayas and Mindanao affairs ng NPC. From Edwin Rotas, good afternoon po, Sir Dennis. And World Cup to, no? World Cup, di ba? WCG, tama ba ako?
5: Edwin, ano?
6: Ay, hindi. Sorry. Edwin Rotas sa WCGK sa Knights ata to.
5: Sa Knights yan.
6: Oo.
5: Worthy Charter Lionel, Grad Knight
6: ang niya,
5: tawag
6: maestrado
5: sa akin.
6: Sorry. Akala ko talaga.
5: Palagi yan nanonood sa atin.
6: Okay. And then, hindi ko na mabasa po yung iba. Kasi
5: sa dami. Siyempre si Prof. Jeff Ramos.
6: Prof. Jeff Ramos. No? Binabati din po natin ang mga officialis ng National Press Club at ang lahat ng mga members ng NPC. At ang ating Pangulo, Mina Navarro.
5: Happy birthday
6: pala kay Attorney Francis.
5: Si Attorney Francis! Happy birthday, Attorney Francis!
6: Presidential Task Force on Media Security.
5: Napakasipag nitong lawyer
6: Misa may mga kaubayan, panoorin nyo rin po kanilang programa. Tuwing Sabado
5: din yan.
6: Alauna, hanggang alas 2.
5: Anyway, balikan ko lang yung Association of Firearms and Ammunition Dealers, yung AFAD. Oh. Kasi unang-una, papasalamat nga tayo sa AFAD President, kay Sir Alaric Arik Tupacio, siyempre kay NPC member Edwin Rullo, na siya yung naging dahilan para ma-reach out natin yung grupo. And then, andun nga ako, then, North din na mapag-usapan ngayong binanggit ni Senator Subiri, kasi ang kanya ang move for the inclusion of mula sa 250 rounds ng regular license holders magiging 2,500 na sa sports shooter, tapos shortened yung election ban 45 days before and 5 days after, simplified ownership transfer upon death or incapacity. Hindi, binanggit niya to doon kasi yung kanyang advocacy is maging responsible gun owner, gun holder. Tapos meron siyang sinight na example. Yung Switzerland lang ang alam natin gunless society, hindi pala. Almost all pala doon may mga barin na rin to defend the nation.
6: Hmm.
5: So same thing sa US, na almost millions ang meron, 10 million yata na civilians ang meron, responsible owners. Ang pinupus niya, kung ang Pilipinas daw ay meron, may ipa-register yung lahat ng firearms at meron tayo mga 5 million na responsible gun owners registered at that, eh, hindi daw tayo mabubuli. Kasi sa 5 million natin, puro di armas. Eh, to the point na sinabi pa ni Senator Mix, ano pala siya yun? An reserve force siya, Lieutenant Colonel siya, sabi niya, kung kinakailangan, yung aking ano, ipahiram ko, ipapahiram ko to defend the nation. So pinupus niya to. Aabangan ko nga ito kung paano niya didepensahan sa debate sa Senado.
6: Oo. Pero baputol kita, Secretary, nasa linya na.
5: Oo, may kinalaman din kasi.
6: Oo, si Boss Angelo Almonte, lifetime member ng National Press Club. Sir Angelo, good morning po, Director Dennis at Secretary Lunel. Nandito po on board. Hello?
5: Boss Angel.
6: Sir Angel.
7: Yeah.
5: Hello?
7: Yes.
5: Ano, kamusta na?
6: Yan.
7: Opo. Okay lang.
6: Ayan, kumusta po ang panahon dyan sa inyo? Sa akin lalagyan mo kung saan ka
5: man. Nasa Cubao yan.
7: Dito lang ako sa Cubao. Dito lang tayo katimpin.
6: Ayaw nga namin i-bulgar eh. Baka ayaw mo ipaalam.
5: Hindi, ano yan eh. One family man yan si Tata Angel. Kaya sinabi ko sa Cubao yan eh. Andun ang residence niya eh.
6: Pinag-uusapan namin yung nalalapit na shoot fest.
5: Ayan, diyan ka magtanong sa kanya.
6: August 1.
5: Boss Angel, ito ang kasi ang program director natin, ang shoot fest. Ngayon, okay na, na-announce ko na kanya yung AFAD, Boss Angel, yung kilala niya to. Okay na dun sa price natin. So, ano na lang nila kung physical or yung voucher ba? Sabi ko, bahala na kayo, basta mahalaga, importante na i-secure natin yung prices sa kanila. Yan, so this paki-discuss na lang, Boss Angel, ano yung
6: si Director Dennis kasi magiging sistema, scheme nung para maka-join yung ating mga panatiko, no, sa pagputok, sa sports, no?
7: Sa pistolero. Sa gaga na pistolero. Oh, mga pistolero, at pistolera. Oh.
5: Hello.
7: Yeah.
5: Ano yung tanong?
6: Yeah, go ahead.
5: Anong tanong mo? O, open to
6: all. Ano ang magiging scheme po? Paano po yung sistema na sa gaganaping shoot fest? Yung ticket, magbabayad ba sila ng 250 pesos?
5: Hindi, bukod yun. Ang ticket, sa raffle yun. You may or you may
6: not. Pero ibig sabihin, yung raffle ba, yun ba yun din yung entrance nila?
5: Ay, hindi. May registration
6: fee. Yun. Oo. So, hindi ibig sabihin pag may ticket ka, ay makapasok ka.
5: Hindi. Separate yun.
6: Oh, hindi. Parang alam ng
5: ating mga... Sinasabi ko nga separate
6: na yun. Mga bumili ng ticket. Kasi baka kalain nila, yung raffle ticket na yun, ulitin ko lang para sa kabatiran ng lahat. Yung raffle ticket ay hindi entrance fee doon sa shoot fest.
5: So, may registration fee tayo na 1,000. So, Tata Angel, paki-discuss na lang po.
7: Yes, bawat shooter po na mag-join sa NPC shoot set kada natin sa August 1 dan sa Camp Perennial Firing Range Quezon City, bawat shooter ay magbabayad ng entrance fee na 1,000 pesos.
6: Okay.
7: Oo. Yung tungkol doon sa ticket, entitled ka for raffle. Yung mga prices na inihanda ng National Press Club, John Pekin, ni Press Boeing, care of Press Boeing.
6: So, hindi, para maging malinaw lang. So, pag nagbayad ng 1,000, yun na rin, mayroon ding raffle ticket yun? May kasama ba?
5: Wala. Separate nga.
6: Separate. Hindi, para lang malinaw sa kanila. No? Ngayon, kasi ang may mga member kasi naakala pag nagkaroon sila ng raffle ticket, makakapasok na sila pero hindi na, alam nilang hindi sila magsushoot.
5: And then
7: ayun, pwede.
6: Ayun.
7: Yung mga interested buyers ng ticket ay not necessarily shooters.
6: Yes.
7: Magsusupport lang sa ating
6: program
7: Shoot for a Cause ng National Press Club.
6: Okay.
7: Pa-suporta doon sa ating project ni Boyen and Mina.
6: Okay. So at least malinaw na. So makakapasok basta may ticket. Hindi lang makaka-shoot.
5: At Angel, ganito. Yung pong 1,000, ano inclusive po noon? Pre na gumamit ng baril, ilang bala po ang pwedeng gamitin? Yun ang dapat tanong eh. Sa 1,000, meron po bang inclusive na yun?
7: Actually, pag shooter ka, yung lahat ng personal equipment, ikaw magpo-provide para sa sarili mo. Para siguradong possible champion ka.
5: Accurate, precise yung mga bala mo.
7: Seryoso.
5: Ngayon, kami naman na non-shooter, halimbawa, nagbayad ako ng 1,000 registration fee. Hindi po ba? Ano naman ang magiging insentibo ko doon sa 1,000 na yun? Bukod sa mag-aamoy pulbura ako ba'y pwede nang... Hindi po ba?
7: Alam mo, practical shooting kasi yan, shooting sports, kapag enthusiast ka, exciting yan. Mag-enjoy ka sa... Yung may mga challenges ng courses of fire kasi yan, na parang may puzzle yan na kailangan ma-hit mo yung ano. Yung scoring proper is hit times time minus miss. Ganun po yung
5: Hindi, ang tanong ko po, very simple. Sa 1,000 pesos po, nag-register na po ako. Hindi po ako shooter. Gusto ko lang pumutok dyan sa karingal. Meron po ba akong libreng bala? Libre po ba akong gumamit ng baril? Yun lang po ang tanong, ganun kasimple po. Kasi yung wala, shooter, alam po natin wala. Yan, may sarili-sarili silang dalang gamit.
7: Kanya-kanya ng gamit, sariling dala. Pwede naman humirang sa atin, magdadala ako ng 2 set ng baril. Pero walang bala.
5: Okay.
7: You provide for your own.
6: Okay.
5: Kasi itong paliwanagan nila sa akin, sa shooter, wala daw problema yan. Kasi yan ang common tanong ko. Alimbawa, kung hindi man ako shooter, wala naman akong baril, gusto kong pumutok. So, okay na ako. Hiraming ko yung kay Sir Angel na isang baril. Paano naman po yung bala? Bibili po ako, sarili, ganun?
7: Tama po.
5: Yun yung sagot doon sa question ko.
6: So, ibig sabihin, kailangan... yung 1,000 para lang ma-avail mo yung venue
5: tsaka yung makaamoy ka nga
6: ng kailangan magdala ka ng sarili mong baril at bala.
7: Entrance fee
5: yung makapanood ka ganun. Papalakpakan mo si Secretary Boyeng, galing pala ni Secretary Boyeng. Kumalpak si Director Dennis, mahina pala si Director Dennis, yun ang binabayaran doon.
6: Hindi, walang problema kasi baril lang yan eh. Anyway, yun din yung kaya namin nilinaw, maraming gustong sumuporta dyan pero hindi naman sila puputok, kaya nililinaw natin na Sir Angel.
7: Actually, pwede tayong nag-provide ng day na pwede akong magtandak ng grass clinic, parang mabilis ang clinic, how to handle firearm, ganun. Andiyan naman ako the whole day. I can provide for a trust unit on how to handle.
6: Briefing, ganun?
7: Ganun. Yung proper handling, safety, regulations, safety procedures, ganun.
6: Open ang registration na 6 a.m., correct?
5: Oo, 6 a.m., open yun.
7: Yes.
5: So, yung Friday po natin, meron pa tayong short course seminar o wala na po? Kasi, di ba na...
7: Actually, kapag pagdating ng mga VIP na mag-ceremonial shoot, doon pwede tayong may counting programa bago barilin ng mga VIP natin na invited guests. Yung mga balloons, yung babarilin, ceremonial shoot. Pwede tayo doon mag-conduct ng programa. At the end of the day, 5:30, kasi at 5:30, unsafe na yung shooting dahil medyo madilim. Didilim na yung firing range. So, we can start the raffle immediately up raffle awarding ceremony. Awarding ceremony at raffle immediately after closing of the ring.
6: Okay.
5: Yun, so klaro na, clear
6: mga,
5: na
6: sa atin lahat. Yung raffle, mga 8 o'clock yan, mga 9 o'clock, ganun, o 10.
7: Ah, baka late na yun, baka at 6 o'clock mag-umpisa yung awarding at raffle. Baka 7:30 tapos mo.
6: Ah, so...
5: Nabilisan naman.
6: Pero kahit naman wala yung nanalo, ano yun, no? Given pa rin, no?
7: Yes, oo.
6: Kasi bumili pa rin naman siya.
7: Hindi ba physically present?
6: Ha?
7: Hindi kailangan physically present.
6: Okay, yes. Oo. So, eh, yung sa shoot fest, until what time?
7: 5:30. Until 5:30 in the afternoon. Kasi nga, usually, ang safety regulations, kapag medyo takip-silim na, bawal na papayagang bumaril yung mga participant. Mag-close tayo ng mga 5:30 p.m.
6: 5:30 p.m. Okay. Yeah. Oo. Okay. Anyway, Secretary.
5: Okay na ako. Bali, he will be attending sa meeting naman natin sa special board meeting on Tuesday. Papatawag si Pangulong Mina para i-discuss na yan. All systems go na po tayo. Kuya Angel, maraming salamat sa suporta. Pero yung arms corps, kung magagawan pa ng paraan pa, mas maganda yung mas maraming paparapol. Yeah. Kung hindi naman, okay na rin, ha?
6: Any final message po, Sir Angel?
7: Oh, well, ang message ko lang ay maligid kong inaanyayahan ang lahat ng mga gun enthusiast, yung mga sabi natin pistolero at pistolera ng bansa. Para ito invitational success, hindi lang ito exclusive for media practitioners. Invitational, open ito for civilians, law enforcers, media practitioners. So August 1, ito date, yung range will open at exactly 6 a.m. alas 6 ng umaga. Welcome po lahat. Game na at it. Game na tayo.
6: Game na.
5: Game na. Ayan. So, maraming salamat ang ating NPC Lifetime member.
6: Maraming po salamat, Sir Angel.
7: Maraming salamat po sa inyo.
6: Buhay po kayo dyan, lalo na dyan. Mag-ingat kayo
5: dyan. Ang original na pistolero.
6: Madulas daw po dyan eh. Madulas
5: ito ang dalo. Ito kasi nagcha-champion. Nakita ko yung background niya. Sabi ko, huwag ka nang sumali dyan. Tulungan mo na lang ako. Kaya mo nang tawa sa akin, pambira ka naman, Pangulo. Huwag ka nang sumali dyan. Tulungan mo na lang ako.
6: Oo.
5: Wala ka nang pwedeng patunayan pa, di ba? Kaya okay kami. Anyway. So yun nga, na-discuss ko yung sa AFAD. So looking forward, maraming salamat sa pamunuan ng AFAD. Siyempre sa ating mga sponsors, na banggit mo na nga kanina, ang PAGCOR, ang PCSO, Philippine Sports Commission, then mga senador na tutulong pa at hindi pa ako nakapangulikta this week. yung ating mga nabentahan ng sponsorship dyan, tapos yung mga ticket, ayan. So ako'y collector's time ako this week yan ang magiging papel ko. So belated happy birthday kay Director Vito Barcelo. Ikaw ka, ganda-ganda nung kain mo ng lechon, hindi mo man lang naalalang batiin. Saka si
6: binati ko na siya.
5: Binati mo naman.
6: Oo. Ah, wala pero pa. Pero dito sa programa, okay lang na.
5: Eh si Weri pa siyang kakambal si
6: Nestor.
5: Si Kuya Nestor Kagitla. Ayun. Happy birthday sa inyong dalawa. Hindi ko malaman kung sino yung 69 years old doon saka 71.
6: Nagtutuwan. Saka 31.
5: Hindi mali ka naman doon.
6: Sinabi nila.
5: Hindi 58 saka 57. Hindi malaman kung 1958 or 1968.
6: Hindi na nagpabata kami. Sabi nung isa 35 siya. Isa naman.
5: Uy, 31. Congratulate ko nga palang aking pamangkin ha. Si Kay Kalayaan Abasola Iglesia nagtapos sa kanyang course ng medical technology.
6: Oy, diyan congratulations.
5: Po sa Universidad de Santa Isabel sa Naga City. Of course sa Bicol. Kaya nga sabi ko sa iyo ang puso ko nasa Bicol.
6: Oo nga.
5: And siyempre sa batch 2026.
6: Ayan. Pusuha mo na po. Secretary.
5: Oh, siyempre.
6: Lagi ka nagpapalipad hangin kasi.
5: Happy listening din kay
6: joke lang po yun.
5: Kay Ma'am Vicky Cervales ng Senate Media. Ayan. Siyempre, babatingin ko ulit si Sir Rex Castillo ng happy, happy birthday. Hmm.
6: Pero hindi, sino kaya yung pinapalipadhangin mo na taga Bicolano na
5: yan? Ay, wala. Kasi nga, my heart belongs to Bicol. Diyan ako pinanang.
6: Dahil sa paglitaw ng, ano ha, paglitaw ng Bulkang Mayon.
5: Ayan. Yung busilak na puso. Oh,
6: anong, anong road yun?
5: Alin? Road to Nowhere.
6: Road to Nowhere. Eh, lagi nga may picture, may selfie ka rin. Eh, no? At nagpakita na naman ka mo.
5: Ah, oo, yung busilak nga. Kaya kung si Pangulong Ruel ay nakikinig, matatawa-tawa talaga yan. Kasi ang ganda ng tanong niya, bakit Pangulo ganyan? Napakasimple naman ang sagot ko. Kapag busilak ang puso mo, magpapakita sa iyo ang daragang magayon.
6: Oh. Ay, batiin natin ang ano ha?
5: Sino?
6: Ang, ang tawag, ROPC.
5: Oh, nagsagawa ng kanilang oh, ano, wala. Kasi short notice naman na eh, talagang hindi ko kaya ng...
6: Okay lang.
5: Hindi kaya ng katawang lupa ko. Mm. Maunawaan na ako ni Pangulong ano dyan.
6: James Katapusan. James Katapusan. Birthday niya rin.
5: Birthday niya rin.
6: Anniversary pa.
5: Birthday.
6: Outreach program pa ka po. Sabay-sabay dyan sa Pasay.
5: Diba? Sabay-sabay sa Pasay. Oh,
6: Pasay Organization.
5: Pero malungkot report. Na balita ano, kasi alam ko nasunugan yung lugar nila eh.
6: Hmm?
5: Ni James, nasunugan yung lugar nila sa Pasay.
6: Oo.
5: Meron siyang post na happening now, ganun.
6: Oo, ganun ba? Ang ROPC ay Pasay City.
5: Reporters Organization Reporters. Of Pasay City.
6: Oo, Reporters.
5: Founded 1989.
6: Oh, pasaysay na po ha, medyo.
5: Kasi isa ako sa mga founding member dyan. In fact, yan ang kauna-unahang position ko sa media, as a professional media. Ako ay naging director dyan, founding director.
6: Talaga?
5: Sa ROPC.
6: Oo.
5: Kami ang mga
6: si, yung mga nandiyan din ay sila ano ah si Jean Fernando.
5: Ang mga nagtatagdaan si Abner Galino naka base na sa US, ako si Mina Navarro, Amor Birata, Jean Fernando.
6: Yes.
5: Mario and Manny Alcala. Ayan.
6: Secretary may papasok na report si Nia. National Irrigation Administration Region 1 naglatag ng 10 wet season mitigation strategies para sa epesyenteng pamamahala ng tubig at ligtas na operasyon ng irrigation systems. Ang ulat, ihatid ni Mildred Coquia.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naglabas ang National Irrigation Administration o NIA Region 1 ng 10 wet season mitigation strategies bilang bahagi ng patuloy nitong paghahanda upang matiyak ang epesyenteng pamamahala ng tubig at ligtas na operasyon ng irrigation systems ngayong tag-ulan. Kabilang sa mga hakbang, ang pagpapalakas ng water level monitoring at forecasting, tamang operasyon ng mga intakes, sluice at wasteway gate sa panahon ng baha at bagyo, regular na paglilinis at maintenance ng mga kanal, drainage systems at irrigation facilities at agarang pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad. Palalakasin din ng NIA ang koordinasyon sa pag-asa, mga lokal na pamahalaan, irrigators associations at iba pang ahensya, kasabay ng regular na pagpupulong ng stakeholders. Kasama rin sa plano ang pakikipag-ugnayan sa irrigators associations para sa field level flood response, pagprotekta sa mga nakatayong pananim laban sa pagbaha at lubog, agarang pagdodokumento at pag-uulat ng mga pinsala at pagpapatupad ng epesyenteng distribusyon ng tubig kahit may pagbabago sa supply sa panahon ng tag-ulan. Ayon sa NIA Region 1, layunin ng mga estratehiyang ito na maprotektahan ang agrikultura at mga komunidad sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng ahensya, mga katuwang na institusyon at mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Mildred Coquia. And so, ano muna tayo? Ha? Meron tayong break muna tayo. Ha?
6: Oo, at magbabalik po ang Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas makalipas lamang po ang mga paalala.
8: Balanseng opinyon. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Dito lang sa Meet the Press on Air. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Pangako sa Bayan. Tungo sa Bagong Pilipinas.
11: SONA.
10: SONA 2026.
12: Hayaan naman kayo.
13: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
10: Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
11: SONA.
10: SONA 2026.
14: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Ako po si Ramon Joy dito. Ako po ang aking asawa. Ako si Mimi. Ako po ay sa DMW na tinulungan nila kami ng process ng OAC at no hassle po sa amin.
16: Yeah, effective and efficient through online and okay din yung service and very accommodating yung mga tao tsaka approachable. Easy to talk to. And pabalik na kami ng abroad, so kami na kami ng OAC for a clearance and smooth lang talaga siya, so ayun, trabaho ulit, and
15: balik na naman trabaho para sa pamilya, hindi lang para sa amin, kundi para sa mga pamilya na naiwan, na may bigay ang mga need at wants nila sa mga naman sa buhay.
17: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
10: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig!
18: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
19: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
20: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
19: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
20: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
19: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas.

0: na yung ano ha, yung kaninang ano, medyo maulan-ulan eh, di ba?
1: Mm.
0: Oh, ngayon ano kaya yung maging kalagayan? Siguro
1: magandang natin para sa ano, bukas yung State of the Nation address.
0: Mm-hmm.
1: Bukod sa rally, ang aabangan din natin diyan ulan. Tanong natin kay Ma'am Charmaine. Ma'am Charmaine?
0: Oo. Oh, oh, oh. Ma'am Charmaine, nasa linya na po. Nakabalik na ba?
1: Ayan, okay na si Ma'am Charmaine.
0: Okay,
1: Ma'am,
0: na.
1: Ano po ang ating pagtaya sa klima bukas?
2: Yes po, magandang umaga po sa inyo. Sa kasalukuyan po, ina-expect po natin na by tomorrow ay mas maganda na yung panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit makaranas pa rin ng mga pag-ulan dito sa western sections ng northern at central Luzon. So, included po dyan yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Dito po sa Quezon City area po, sa particular dito po sa paggaganapan ng State of the Nation Address, ano po ang pagtaya ng ating panahon po?
2: Yes po, no? So, bali po sa forecast po natin, mas magandang panahon ang aasahan bukas, medyo may kaulapan pa rin, and in terms naman ng mga paulan, mas pabawas na.
1: Ayun. So maraming salamat, Ma'am Charmaine Barilla. Ingat po kayo.
0: Yeah.
2: Yes, ma'am. Salamat.
1: Ayan. So, ibabati muna ha. Belated happy birthday kay Kagawad Ted Sandro Esperas. Diyan po ito sa Pasay City. And of course, sa aking kumpadre, si Parin Dino. Parin mm-hmm. Dino Antid.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday. Siyempre, happy listening din kay sa mag-asawang Nonoy and Doc Gadores. At siyempre, kay brother Roland Bautista ha. Salamat sa napakalaking alimasag ba yun? Alimango ang binigay mo sa akin alimango. Kagabi. Alimango, alimasag. Eh, kaso, di ko rin makain.
0: Alimasag medyo maliit eh.
1: Hindi ah.
0: Hindi nagkakamali.
1: Ang alimango, ibang breed yun sa alimasag.
0: Oh, pero usually, mas malaki yun.
1: Para lahat sila may daanil ang kanilang mga bahay. Crab.
0: Eh, basta kung anong dumating.
1: Basta, yun na yun. Oh. Okay na yun.
0: O, basta steam. Tsaka spicy.
1: Happy listening din kay parang Edgar Alcantara. Yan, sa kanyang mga apo. Ha?
0: At bati natin, happy birthday ang ating former director ng NPC, Benedict Abaygar.
1: Former director, director Benedict Abaygar.
0: Active member active natin member ngayon. Ha? NPC. Po,
1: siyempre si ating kasamahan din ng araw, si Armand Nocom. Happy birthday. Ha? Si Sir Armand Nocom. Yeah.
0: Yes. Napakasalamat, Director Benedict Abaygar, ha? Sa iyong pagtulong sa pagbebenta ng ating mga ticket, no?
1: Ayan,
0: napakalaking bagay niyan para sa ating sa
1: happy listening din kay SPPA President Danilo Bacol. Ay, naalala ko na naman.
0: Ano?
1: Yun po nangyaring ito, wala pa naman tayo ibang paksa. Yun po nangyaring harassment or what do you call that doon sa dalawang senior citizen na mga photojournalist.
0: Oo.
1: Eh, medyo hindi po katanggap-tanggap yan. Ay, nagpaliwanag na nga po yung Police Pasay. There was a misunderstanding. Eh, ito naman pong si PNP natin eh.
0: Oo.
1: Talagang may taglay na angas din ano.
0: Oo. Eh, humahangos.
1: Hindi po ganyan ang inaasahan natin gobyerno galing kay Pangulong Bongbong Marcos po. Napakalayo po sa ating Pangulo na lumanay. Hindi nagsasalita ng ganyan. Eh, okay na nga po sana eh. Ang pahayag po ang posisyon ng National Press Club ay very simple. Very simple. Pag-usapan natin, ayusin ano mga parameters kung meron na labag, yun lang. No more, no less. Eh, ibang klase rin to si PNP Chief Nartates eh. Anong sabi niya? Eh, kung andun ako, inaresto ko na. Without you thinking, without you listening sa mga subordinates mo, what happened talaga? Eh, prior to that nga, meron ng pahayag yung mga tao mo sa Pasay na there was a misunderstanding. Ibig sabihin, they acknowledge that meron mistake. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Eh, pagdating po sa'yo, eh, just ko naman po.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, malaayos na eh. Malinaw na ang posisyon ng NPC. We did not condemn the PNP po because of what happened. Kasi nga, nangyayari po talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pagdating po sa'yo, eh, ibang klase ka rin po si. Hindi ganun mo ang ano eh, di ba? Tanggapin na muna natin, mas maganda yata ang pagpakinggan pa itong ulat ni Radyo Pilipinas Borongan Samar mula kay Daisy Amor Bilisar, 1 bilyong karagdagang pondo para sa pagpapaunlad ng 30 SUC Medical School sa bansa, sinusulong ng House Minority Leader. Ma'am Daisy Amor Bilisar, pasok po.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. humingi ngayon si House Minority Leader at 4-piece Party Leader Representative Marcelino Nonoy Libanan sa Kongreso nang hindi bababa

0: 1 billion pesos na karagdagang pundo upang mapabilis ang pagpapaunlad ng mga medical schools sa mga state universities and colleges sa buong bansa. Ayon kay Libanan, layunin ito makapag-produce ng mas maraming doktor upang matugunan ang kakulangan sa mga manggagawang pangkalusugan, lalo na sa mga malalayong lugar at marginalized na komunidad. Isinusulong ng mambabatas na ang pundo para sa seed fund for the development of medical schools in state universities and colleges ay magmumula sa 2027 national budget. Sa kasalukuyang umaabot na sa 30 ang bilang ng may SUC na may mga medical school mula sa dating 25 lamang. Bukod dito, binuksan ng Commission on Higher Education ang 5 bagong SUC na mag-aalok ng Doctor of Medicine program para sa academic year 2026-2027. Kabilang dito ang Eastern Summer State University, Visayas State University at University of Eastern Philippines dito sa Eastern Visayas. Pahayag ni Libanan, kinakailangan ng mas mabilis na pagpapatupad dito upang mapantay ang oportunidad sa edukasyon, sa medisina at mapalakas ang serbisyo sa pampublikong kalusugan. Si Libanan ang pangunahing may akda ng panukalang batas sa Kamara na naglalayong ma-institutionalize ang Eastern Summer State University College of Medicine sa lungsod ng Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yan, maraming salamat kapatid Daisy Bilizar.
3: Ayun, mabalik tayo dun sa binabanggit ko, di ba? Nakakaano rin, nakakalungkot. Kasi nga, okay na dun sa lower ground mo, eh magsalita ka ba naman ng ganun? Marami po tayong dapat arestuhin na hindi nyo na-aresto eh. Umpisahan na po natin. 'Di ba? Yung nagtatagong saldi ko. Oh, hindi niya po maaresto. Oh, meron
2: kumusta
3: pa po.
2: Na kaya yung action plan niyo?
3: Meron pa po tayong sa operation. Senator Bato de la Rosa. Mm-hmm. Hindi niyo rin po maaresto. 'Di po ba? Eh
2: yung media gustong aresto.
3: Ay, Diyos ko naman. Physically na lang pag-usapan natin. Eh kakilala ko 'tong mga ito eh. Nag-aaral pa ako sa Letran, eh, nababasa ko na yung Bullet Marquez eh. Ganon din si Rene Dilan eh.
2: Mm-mm. Ang editor din si ano, di ba?
3: Si chief photographer ng Manila Times si Kuyang Rene Dilan. Mm-mm. NPC member po yan. Mm-mm. As for Bullet Marquez naman, he covered 7 presidents. Malacanang press sa ano siya, nung araw. And then award winner to eh. Both local and international. Kilala ko tong mamang to eh. Very simple to. Tapos ganun. Inamin na nga nung mga police pasay na may misunderstanding. Ibig sabihin may mistake. Hindi naman na umimik yung dalawang mamamahayag kasi nga ganun na. Abay, akalain mong kinahaponan na nagyabang itong ating kagalang-galang na PNP chip. Yung expression na gayon, inamin naman ni Bullet eh. Nakapagsalita ako, expression naman yan. Kasi wala namang direkta na ikaw. M.O. Walang ganon eh.
2: Na minumura.
3: Nakakiliti ka. Medyo napasika ko. Ay! Di ba? IPI. Eh, walang nothing referring to. Wala eh. So, hindi ko maintindihan to si PNP Chief Nartates eh.
2: Kumiling ka agad ha. Kumiling. May pagkiling.
3: Andun na tayo. Kabaro mo yan. Pero dapat po, inalam nyo muna eh. Halata naman po wala kang alam eh. Nagtatanong ka. So, hindi po ano, hindi po... Hindi po ano eh.
2: Anyway, siguro kalma ka lang ha, sekretaryo. Kalma lang tayo.
3: Ito naman eh, ako'y nabanggit ko
2: siguro,
3: lang po.
2: Siguro, pareho lang din sila. Bugso lang din ang damdamin, kaya nabanggit din yun ni PNP.
3: Ako naman kasi binabanggit ko ito bilang dating presidente ng National Press Club at hindi ko naman pwede makita na ganun. So kung ano man po eh, sarili ko pong opinion ito eh. Hindi po ito opinion ng ating istasyon eh. Alam naman po natin yan eh. Bahagi rin po ito ng malayang talakayan sa malayang pamamahayag. Yun. So hindi ko na po alam kung ano na po nangyari kasi wala na rin po tayong balita. Kung ano
2: so actually, kung totoo si tabla na. Nagkaroon ng hindi magandang reaksyon ang si Sir Marquez. Ito naman si PNP Chief, kamali rin sa pagpapahayag. Dahil ang unat sa poll ay alamin muna ang puno
3: ayun
2: at
3: nga,
2: lulo.
3: Kasi nga sinasabi ko nga, yun nga pong ground troop mo, sinabi ng misunderstanding, may statement na, pero hindi pa rin po nakarating sa kanya. Inano niya pa rin yung dalawa. Kasi sinasabi ko nga, I know these two guys personally. Nakasama ko sa mga coverage ito. Sa mga kudeta, nakasama ko na to eh. So, hindi wala tayong ano dito. Inaano lang natin. sana, inalam niya kung ano ba talaga, what really happened.
2: Yes. Ayan. Ang ano ko kasi dito, kaya tayo nagre-react bilang mga mahayag din, eh dahil atin naunawaan, no, na merong dapat na peace and order, pero dapat ding maunawaan yung pangamba ng ilan natin mga kapatid na mamahayag na makompromiso ng
3: safety and security. Alimbawa bukas, di ba?
2: So, yes.
3: Baka
2: maulit yan,
3: magkaroon ng epekto sa ating mga kaibigang pulis na isabi ni Chief PNP, yes, arestuhin. So, yun ang tinitingnan natin na maging mutual understanding, kasi at the end of the day, di naman natin kalaban ng PNP.
2: At saka kailangan iwasan yung personal na konklusyon. Gumawa ng masusing investigasyon.
3: Malinaw nga naman.
2: Ano po ah, hindi po tayo nagtuturo ah. Nagbibigay po tayo ng rekomendasyon.
3: Opinion na naman yun. Anyway, yan naman ay naaayos. Kasi maganda naman yan. Kasi ako, antagal ko rin sa police beat. Anong sinasabi sa akin ng mga kaibigang police?
2: Hindi po magingiligtas ang publiko kung meron pong hidwaan sa pagitan ng police at media. Dapat po tayo ay magkaroon ng kapatiran. Magkaroon ng magandang relasyon.
3: Hindi namin kayo kaaway. Yun lang sinasabi nila kasi you are there para i-record.
2: At hindi ho namin kayo inaaway.
3: Hindi naman. Pinapaliwanag ko lang po.
2: Yes.
3: Yung nga sinasabi ko, ginagawa ko to bilang dating pinuno ng NPC at official pa rin.
2: Yun. Igalang po natin kapwa ang due process at igalang din natin ang press freedom.
3: Yun ang importante doon. So, bumati ka muna dyan.
2: PNP Chief,
3: sir, bukas naman po tayo sa
2: inyo. God bless po sa inyo.
3: Bukas naman po tayo
2: sa inyo. Siyempre, batiin natin. God bless din sa ating mga kasama rito sa Radyo Pilipinas, sa booth, sa studio, Mark Bukiron, Arnel Villamor, Ligaya, Joy, Tumidan, at sa ating mga executive producers, Ma'am Tess Ramirez, Isabel Silang, at siyempre sa ating OIC ng PBS, Presidential Broadcast Service, walang iba kundi si Sir Alan Alyanige, at Director General, tama ba? Director General sa PIA.
3: Sino?
2: Kay Ma'am Kat De Castro. Hindi, yung title, Director General. No? Director General ng Philippine Information Agency. Ma'am Kat De Castro. Mabuhay po kayo. Ay, hi din po sa ating former director ng PBS, Dindo Amparo. Hello,
3: si Boss Dindo,
2: Sir Dindo.
3: Nasaan kayo? Ito naglalagay
2: ngayon. Punta ka sa Shoot Fest.
3: Oo nga. Nabagit sa akin ni Kuyang Angelo. Magaling daw ito eh.
2: At hello din sa ating mga kaibigan, kila Christopher King Laman, kila Emeline Rivera, Charisma Labugen, Dr. Jobert Lipudan, Danilo, at saka Sam De Castro, sa mga mag-e-exam, upcut sa next week, sa August 1. Sabado, no? At saka sa mga susunod na mga araw sa University of the Philippines, no? Admission test yan eh, college, no? Admission exam. Mag-review na po at siyempre asahan nyo po yung magiging trapiko din dyan sa bandang UP, ha? University of the Philippines, no? At lagi mag-iingat, no? At lagi magkaroon ng plano para hindi ho kayo malate sa inyong examination, sa pagre-report doon sa mga examination.
3: Uy, bukod sa ano, bukod sa sona ni Pangulong Marcos, ang aabangan pa rin natin yung lambingan ni Senator Ping Lacson saka ni Senator Alan Peter Cayetano, ha. Medyo talagang si Senator Ping, talagang kung titingnan mo yung kanyang body language, may mga ebidensya. Eh, sinasabi naman ni Senator Alan, hindi yan totoo. So, abagan na lang po natin. Kasi ang parting words ni Senator Ping, hindi niya idadaan sa privilege speech. Eh. Diretso na raw sa ombudsman para mabilis. Kasi may mga paraan niyan, pwede mong i-kondinahin dun sa floor ng Senate. Sabi niya, hindi na, diretso ko na to. So, abagan po natin yan. Kung ano talaga ang mangyayari. So, siyempre, sasabihin ng opposition, politics as usual, sasabihin naman ni Vice Senator Lacson, ginawa mo yan. So, aabangan po natin yan. Isa pang aabangan natin kung tuluyan ang bubuksan yung BIR records ng mag-asawang BP Sara at saka yung si Attorney Mans. Hindi pa natin ano kasi May mga move, although pinayagan na siya, pero may mga move pa sa Senate kung bubuksan ba talaga or what, kung may isusumon pang tao or what. So yan mga abangan natin bukod sa sona ng ating Pangulo, yun, yung sa Senate. Yun nga. Kasi by Tuesday, yung regular session, dyan mo makikita yung mga privileged speeches ng iba't ibang mga senador. Yan. Kasi nitong huli, napansin nga natin na yung impeachment court ginamit ng parang nag-privileged speech sila, which is bawal naman talaga yon. Kaya pumalag naman yung ibang senador na hindi dapat ganyan. So, sa Martes yan, kung nabuong galit nila, sa Martes nila ilalabas yan. And then sa Miyerkules po, magbabago na po yung schedule natin ng impeachment hearing. Instead of 2 p.m. onwards, magiging 10 a.m. to 2 po yan. To give way naman, to 3 yata. To 3, 10 to 3. To give way naman po sa regular session ng Senado para hindi naman mabalam yung kanilang trabaho kasi nasa period of budget deliberation na po tayo ngayon. So, yan na ulit ang pagkakataon.
2: May nag-chat sa akin. No. Sir Dennis, kantahin niyo po yung kanta ni John Lennon. Give peace a chance.
3: Give peace a chance. ano naman tayo, di ba? Maganda na nga yung offer natin eh. Anyway.
2: Hindi, sige. Hindi, pagbibigyan natin. Sige. All we are saying
3: yung patay tayo dyan.
2: Is give peace a chance. So, okay na. Pagbigyan na natin.
3: Binigyan na nga po natin ng pagkakataon. Yes. Kaya nga eh. Anyway. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa panonood. Hanggang sa muli po, sa linggo po ulit tayo magkita-kita. Sa ngalan pa rin po ni Director Alvin Murcia.
2: At ng National Press Club of the Philippines, officials at mga membro. Ito po si Director Dennis Apule.
3: Secretary Boying Abasola. Maraming
2: salamat. Hanggang sa muli, hanggang susunod Sunday. God bless at mabuhay ang National Press Club of the Philippines. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Balanseng opinyon, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: Hello, good afternoon. Isang linggo na namang magtatalakayan natin yung kung paano magkaroon ng financial
1: literacy.
0: First of all, I would like to greet my good friend and my permanent partner in financial literacy and business ideas, si Mr. Lito Gagne, yeah, who is very known for his column in Business Mirror. And Kuya Lito, will you please greet our listeners?
1: Magandang hapon po sa kanila, mga kababayan. Narito po ako at pinaulakan ko po ang aking kababayan na si Ded Somera. Alam po ninyo, pagka 90 years old, mahirap na yung tanggihan yan. Anyway, yung financial literacy program, bali advocacy yun ng grupo namin.
0: Oo.
1: Naglalayo na paigtingin ng, you know, para magkaroon ng future
0: ang mga karamihang kababayan natin.
1: At kung nasubaybayan po ninyo ito dati, sa loob ng ilang taon?
0: 15 years.
1: Sa loob ng 15 taon na ikaw ay mag-iipon, kahit na ikaw ay minimum wage earner,
0: pwede ka.
1: Pwede kang magkaroon.
0: Makaipon. Ng 1 million. Kasi yun yung challenge ng programa natin. At sinama na nga kita dahil isa ka dun sa pwede makapagbigay ng paraan. At iba pa ito, hindi lang dahil yung kwan ito, hindi dahil yung kikita ka sa ibang paraan, ano? Ito lang. Sa sweldo lang. At paano pa kung makikinig siya sa programa mo? Nakasama rin ako, hindi ba, Kuya Lito, na business ideas.
1: Huwag po kayong bibitaw.
0: Oo.
1: Yung susunod na programa po, yun naman, paano po ninyong palalaguin yung inyong naipon.
0: Oo, kung sakasakali. At kung sakasakali man, pag sinuwerte, kung yung tinatawag ng mga business na yung napapalaki, kwan yan, pwedeng yun na ang magiging kabuhayan mo at yun na ang magdadala sa'yo sa financial security. Pero kung sakasakali man na, kasi sabi nga nila not all are equal. Tama ba yun, Kuya Lito?
1: Tama,
0: kung minsan, may isa pa hindi ma-explain kung bakit, baka kung swelduhan ka lang. Ito, binibigyan natin sila ng paraan kung paano makakaipon at mapapag-aral yung mga anak na para makaahon din, di ba?
1: Tama.
0: So, Kuya, ito yun, yung sinasabi nila, ang isang, dahil may isang problema daw yung ano, yung mahirap. Ano, kaya hindi siya nagiging mayaman. Babasahin ko lang, Kuya, kung
1: okay. Sige, basahin mo.
0: Ito, ang isang sinasabi kasi, this is the difference between the poor and the rich. Dahil ito yun, yung basic, yung difference, ito yung pagkakaiba ng isang mayaman, saka yung mayaman, o naging mayaman, na at saka mayroon yung hindi nagiging mayaman. No? Kasi ito, very basic ito, sabi na, poor people spend money and save what is left. So, yung mahirap daw is ginagastos muna yung pera at kung ano yung matira sa bulsa niya, yun lang isisave niya. Pero ang mayaman daw, sabi, rich people save money and spend what is left.
1: Yan. So, kailangan talaga disiplina.
0: Disiplina.
1: Kung meron kayo nakita na, uy, ang ganda nito, ang damit na to.
0: Ano isang synonym ng disiplina, Kuya? Yung mas madaling intindihin.
1: Discipline.
0: Ah? Hindi. Hindi.
1: Ano?
0: Habit.
1: Habit. Oh,
0: pagka yung disiplina kasi,
1: pagka i-develop ninyo yung habit.
0: Yung disiplina may struggle yung talagang pag-iisipan mo at talagang gagawin mo. Pero pag nagawa mo na siyang habit, madali na. So make it a habit. To save.
1: Ganun.
0: So unahin mo, pagka nakatanggap ka nung sweldo mo,
1: bubulsa
0: mo muna. Bubulsa mo, idiretso mo. Maglagay ka na ng savings ng ano, yun. So, at kung anong matira, ganun. Pero hindi ganun kasimple, di ba, Kuya? Meron yung sinasabing yung budgeting.
1: Yan.
0: Ikaw, Kuya, tanong kita, nung medyo nagsisimula ka pa lang o medyo
1: nag-struggling. Ah, nag-iipon
0: ako lagi. Paanong, anong style mo sa
1: matipid
0: budgeting?
1: Matipid ako.
0: Anong style?
1: Mga, ako mismo namamalik yung insan kung wala ang misis ko.
0: So, ibig mo sabihin, para, bakit rest, ikaw namamalik?
1: Kasi, kung tutusin, kung ikaw gusto mo parang, gusto nag-iipon ka, bibili ka ng dilata. Actually, mahal lalabas yun. Kung ikaw ay bibili, lalabas. Bili ka ng, let's say, yung mga gulay, kahit na munggo lang.
0: Hindi, saan ka pupunta?
1: Sa palengke.
0: Ah, sa palengke. Yeah. Akala ko kung saan ka lang lalabas bibili.
1: Lalabas ka, punta ka palengke, bibili ka ng pagkain mo.
0: So, ang mura ibig mo sabihin, mas mura pa rin pag kayong namimili ka sa palengke kaysa yung mga dila-dilata ang bibili mo.
1: At saka mas masustansya pa yun.
0: Oo. And it's
1: healthy. Walang processed food. Ano, kita nyo si Ben. 90 years old na, hindi pa halata.
0: Alam ko eh. 55 ka lang kasi. Anyway, ito na yun. So, yun yung sinasabi. Yung budgeting. So, isang bagay lang yun. Come on, namamalengke ka, hindi dahil under ka. Kundi dahil ikaw yung nakakalam kung paano ka makakatipid. Medyo meron ka ng objective.
1: Hindi, kasi
0: diba?
1: alam mo, kagandahan ang namamalengke yung lalaki. Siyempre, yung mga tindera, hindi sanay. Makakatipid ka. Gusto ang tuwa sila.
0: Ay, diba kung baka lalo kang lulukoyin dahil lalaki hindi, ka, dahil ka marunong.
1: Mas maganda.
0: O baka naliligaw ka, kaya medyo nakakamura ka.
1: Hindi, bawal yun, bawal. Pag naliligaw ka, bibiyang ka, mas mahal.
0: Mas mahal. Oo, dapat bawal yun. So, yung isang bagay yun, yung is either you o yung misis mo, pag namalengke, mas makakatipid, no? Pero, ano, yung kung pag-uusapan pa rin natin kung bago ka makarating doon na kung sino mamamalengke sa inyo o yung mag-decide na...
1: Katulad yung sabi mo, habit yan eh. Hmm. When you develop that habit na magtipid, talaga magtitipid ka. Halimbawa, katulad doon, minsan, yung anak namin, third year na, sa UST, 1, 2, 3.
0: Oh.
1: E nung nag-fourth year, nilagyan na misis ko ng isang linya, fourth year na. Ginamit pa rin niya yung luma. Imbis na Y, A1, tsaka B, di ba? Importante kasi, kailangan talagang make it a habit to really save, to really, you know, skimp on expenses.
0: So, kalimutan natin yung word na sinasabi natin, disiplina. Kasi pag-disiplina, struggle, di ba?
1: Make it a habit.
0: Habit, ang ano, make it a habit, di ba? Ganon. So, alam ko, marami kang habit, kuya. Pero, sa savings, believe ako sa'yo.
1: Ang habit ko talaga yun, magtipid, magbasa. Yan, magbasa. Magbasa ng mapasa.
0: Yun ang isang magandang sinabi mo, magbasa. Hindi lang
1: kailangan yung, matuto ka.
0: Hindi ka lang nagbabasa dun sa mga Facebook, no? Ito yung mga bagay-bagay na para mas matalino ka sa paghawak ng pera.
1: Tama.
0: At saka yung makakatulong na yung anong tawag dun sa Tagalog, yung mold your thinking.
1: Molding.
0: Mold.
1: Mold.
0: Shape your thinking. Parang ganun.
1: Taguyod siguro. Diba? Hindi taguyod eh.
0: Hindi ko alam kung bakit English tayo ng English eh. Ako, public school ako nakatapos eh. Ikaw, saan ka ba nakatapos, kuya?
1: Ako, public school din.
0: Public school. Di pareho pala tayong public school.
1: Oh.
0: Anyway, ito, yung sa yung kwan yun, yung sinasabi mo, part of budgeting yun, di ba? Yeah. Part of budgeting. Actually, nadaanan na rin yan, pero mas maganda siguro maano natin, mahimay-himay natin yung... Sabi nila, mas maganda kung may mga formula ka. Formula. Ano bang yun?
1: Hindi
0: example.
1: Formula ko, yung mga niluluto ko.
0: Hindi. Yun. Yung kwan yun. Yung recipes yun. Ang ibig ko sabihin, kuya, is yung sa budgeting, yung ano yung formula mo.
1: Hindi kasi kailan.
0: May certain
1: mo,
0: merong kangkwan eh.
1: Dahil, at saka isa-save mo. Kasi nung araw, ang savings, ang taas ng interest nung araw.
0: Oo, oh, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun dahil sa ngayon, sa palagay ko, hindi na tataas na masyado yung interest rate. Pero yung nandun pa rin, doon sa pupwede pa rin na kahit na wala kang business at kung kunyari retired ka na, eh pwede pa rin na makapagbigay sa'yo ng
1: magkastusin mo. Di kasi ako, nag-ano ko eh, I mean, LRT, MRT rider eh. Ano?
0: Ah,
1: nung
0: ah,
1: araw, yung beep card, kahit na yung last 1 peso na, pwede mong ibiyahe yun.
0: Ayun. Isang bagay yun, maganda.
1: Pero
0: yun,
1: ngayon, binago na nila eh.
0: Ah, wala na ba yung
1: pero ganun yung ginagawa ko. Bibili akong beep card, yung iba kasi, ginagawa nila, bibili sila nung pang-araw na yun.
0: Eh,
1: mas mahal na
0: mahal. Mas mahal yun eh. Dahil eksakto ng eksakto.
1: At saka hindi ka na kailangan pipila. Kung bibili ka na let's say 200 pesos, yung last na
0: last
1: piso mo, 2 pesos
0: ride,
1: mo, libre yung trip mo na yun.
0: Ah, ganun.
1: Nung araw.
0: Anong araw?
1: Kaya yun nung
0: ganyan. Paano yun, hindi na natin pwede
1: ngayon,
0: pag-usapan
1: na. Kaya ngayon ang habit. Yun ang habit. Ibig sabihin, ibig na bibili ka ng tingi-tingi, matatagal lang ka sa pila.
0: Ah, isa
1: bibili
0: yun.
1: Bibili ka lang isang beep card, lagyan mo na let's say 200 o 300, hindi ka na kailangan pipila pag
0: maganda,
1: kailangan
0: maganda,
1: mo.
0: Oh, maganda yun, kuya.
1: At
0: maganda.
1: Saka marami kong beef card.
0: So,
1: para ano.
0: Isa, ang sinasabi mo is yung
1: habit.
0: Kaya ano sinasabi nung mga napapansin sa mga mayaman, kung bibili, bulto na. Dahil makakamura siya. Di ba? So, yun yun. No? So, yun. Pero kung sakasakaling hindi mo kaya, makabili ng bulto. At least siguro, weekly
1: hindi
0: supply siguro.
1: Kung
0: no?
1: Daily, nakakabili ka na daily.
0: Oh.
1: E di ipunin mo na yung ano, tapos isang bulto, bilhin mo.
0: Oh.
1: Di hindi ka na, number one, hindi ka na kailang, alam mo kasi ngayon, mahaba pila doon sa pagbili ng ano eh, ticket.
0: Oo.
1: Oh. O kaya nga nakikita. Sa bagay ngayon, senior na kasi ko, malaki discount.
0: Hindi, tsaka hindi ka na pipila.
1: Hindi
0: pero,
1: na.
0: Kahit na, kung, sa bagay kasi medyo kulang pa yung sasakyan natin, hindi ko alam. Pero baka madagdagan ng wagon yung
1: hindi,
0: mga
1: natin. Hindi, tsaka makakapag-exercise ka. Halimbawa, taga, let's say, Pasig ako. Halimbawa, taga Pasig ka kasi, taga Pasig ako.
0: Oo.
1: O di sasakay ako ng Show Boulevard.
0: Oo.
1: Halimbawa, papunta ako ng Monumento o papunta ako ng Caloocan sa Fifth Avenue. Pupunta ako sa MRT Show Boulevard. Pupunta ako hanggang EDSA. Maglalakad ako papuntang LRT, kukunin ko LRT, mas mura kaysa yung taxi ka o ang mahal-mahal.
0: So yun yung mga
1: kasi kailangan habit.
0: Oh,
1: yun ang natutunan kong habit dahil mabuti na lang tinuruan mo ko nung ikaw ay malapit na magpari sa Alaloon. Pero mabuti, pastor ka lang.
0: Oh, kuya, eh, masyado mo namang ano, binabago yung usapan natin eh. Yung sabi ko yung sa budget, stick tayo dun sa kwan. Yung budget, so yung mga yun, yung part of budgeting, yung kung paano ka makasave, maganda yun, no? Yun yung parating dapat nasa ano sa nasa ulo mo, no? Yung tinatawag na mindset. You must have a mindset of not just yung forming a habit to save, pero all the time, di ba? All the time. So, yun yun.
1: All the time.
0: You have to form a habit and a mindset wherein you can save all the time. Yun nga ang ano eh, yung nalaman ko dun sa Indonesia. Eh, for a long time, ang tingin ko sa Indonesia, na, ano akala ko talagang mas maunlad tayo. Sa totoo lang, maunlad tayo, no? Mas maunlad tayo ng konti sa kanila. Pero sa financial literacy, yung mga tao, mas marunong. Yung pala yun, dahil dun. Meron silang yung kwamba, yung mindset na parating kung paano sila makakasave o kaya hindi sila maluloko. Ganon.
1: Tama.
0: Oo, yun yung maganda sa kanila. So, sa atin siguro yun. Yung naluloko is another subject eh, na yung may mindset din tayo na yung one day millionaire, yung quick rich formula, no? Yun yun. So, pero saka na natin muna pag-usapan yun. Pero ito yung sa budgeting. Hindi mo pa ako sinasagot, kuya, yung ano yung parang scientific kwan mo, yung approach aside from yung developing a mindset of a habit of savings, eh may formula ka dapat kasi hindi ba sa
1: formula
0: sa
1: ko,
0: buhay
1: number
0: mo,
1: one, makatipid pero at least na may sustansya.
0: Oo.
1: Kasi pwede naman eh, yung kangkong.
0: Oo.
1: Mura lang yun
0: ah.
1: Oo. Okay, yung itlog. Di alam yun kung maraming sibuyas.
0: Oo.
1: Tapos ano, di ano na, omelette na.
0: Pero yun nga, yung pag yung sinasabi ko po eh, yung ano, yung scientific formula sa buhay mo, no, na kasi marami yung kuno eh, yung mga pangangailangan mo ay sa
1: wide latitude. Kung meron kang 100%, let's say meron an X amount, let's say 1,000 pesos ang sahod mo.
0: Oo.
1: Yung 70%, iyon ang iyong panggastos sa araw-araw.
0: Okay.
1: Yung 20%, iyon ang ano mo, yung savings mo.
0: Okay.
1: Yung 10%, iyon ang pang ano mo, emergency.
0: Aba, marunong.
1: Dapat may emergency
0: yan,
1: ka. Eh, tinuruan mo ako niya nung bata-bata pa ako. May matanda ka na nun eh.
0: So, yan yung 70...
1: 70-30...
0: Hindi.
1: 70-20-10.
0: Oo. Meron din yung sinasabi. Actually, yan eh, kung sa yung mga charismatic, ang tawag nila, 70-20-10, yung 10, kanino yun?
1: Ika po. Yan, for the Lord.
0: Sa atin, sa mga Catholics, ano yun, hindi kwan yun eh. Could be 10 or even bigger.
1: Kasi tsaka isa pa, importante rin, importante yung you develop that habit of being kind to others, especially those who are, ano.
0: So kasama sa budgeting mo yun.
1: Sabi niya, no? Sabi ni Lord, dapat blessed are those who care for the yung mga forgotten, di ba? Dahil parang siya na rin ang tinulungan mo. Importante rin. Importante kasi meron ka rin ano eh, affinity with the Lord.
0: Okay.
1: Kasi pero, kahit na papano, iba yun, nakakapagtanggal ng instruction, nakaka, you know, napapaganda ang iyong pananaw sa buhay.
0: Yun yung dynamics ng kung may spiritual aspect ka.
1: Yan, dapat may spiritual
0: pero,
1: aspect.
0: Okay yun, no? Although yung formula sa atin dun, not necessarily
1: although
0: 10%.
1: Siyempre, hindi ko kaya yung sa'yo. Ikaw, pastor ka eh. Nagpa-pastor ka sa Parish Catholic Church.
0: Si ano nga, yung isang pastor na ano, sabi niya, 50-50. Mahirap yun, no? Yun lang, kung mayaman ka na, pwede. No? Eh, kagaya mo. Ano?
1: Hindi ako. 80-10-10.
0: Ano yung 80?
1: 80 yun lang gagastusin mo.
0: Tapos?
1: Yung 10 ipon mo.
0: Aha. Ah, oh, kasi kung sa bagay, maliit na lang kailangan mo, matanda.
1: Oo. Naglalakad-lakad na lang ako eh.
0: Oh, anyway, tama yun. Maganda yun. Actually, yun yung point na sinasabi ko na tinutumbok natin, kuya. Yung formula, bahala ka. Pero, basta...
1: Importante, meron kang savings.
0: May savings ka. At saka, alam mo ma-segregate yung para sa pangangailangan mo, para hindi ka kapusin at hindi mo magagalaw yung savings mo. At alam mo rin kung ano yung mga parang pang-leisure lang, yung wants na tinatawag. Ano? Kung yun yun. Pero you can always do that yung avoid those problems when you have that mindset of saving, di ba? Kasi babawasan mo kagad, ay, sobra ito para sa ano, pang good time ko, parang ganun, di ba?
1: Ay, di yung good time, hindi masyado yun. Dapat isa pa misa-misa lang yun, mga once a month siguro, once in 2 months.
0: Para
1: lang parang pakikisama lang. Pero huwag yung dapat
0: huwag isang yung, regular na kagaya sa mga gastusin na regular.
1: Hindi ganun.
0: So, dapat. Exceptional ba? Mga galing...
1: Halimbawa, ako, alam ko mag-treat ka dun. So, sumasabit ako, libre.
0: ganun din, sumasabit ako sa iyo, libre. Kung ano. So, hindi tayo parating ano, gumagastos. Diba? Anyway, so... Anong kwan pa yung meron pang ano eh meron pang sinasabi yung sabi ni Bill Gates, ito yung sinabi ni Bill Gates, sabi niya, if you are born poor, it is not a mistake. Hindi raw mistake yun, dahil eh talaga mahirap kayo eh, di ba? But if you die poor, it is a mistake.
1: Tama.
0: So, kuya, tayong dalawa, kailangan mag-ingat tayo. Kailan tayo, huwag tayo mamamatay na mahirap.
1: Oo. Oh. Hindi kasi nga, sabi nga nila, yung oportunidad, nandyan lang naman yan eh. Oh. Nasa sa'yo yan eh.
0: Oh.
1: Oh, hindi naman dahil sa pinanganak ka mahirap eh. Oh. Ako, pinanganak mahirap. Eh, kunyan, na ano naman eh, nasusolusyunan.
0: Oh. So, yung ang palagay ko, ang tinutumbok ni Bill Gates dito eh, yung ano eh, yung hindi dahilan yung pagka ano mahirap, mo, yung oh, hirap mo para hindi kumilos na, di ba? Mm-hmm. Kasi o kaya gusto mo mga tao ano, kailangan tulungan ka na wala ka masyadong ginagawa dahil mahirap ka. Hindi tama 'yun, di ba?
1: Mali. Oh.
0: Mali 'yun, yung maling mga paniniwala o pananaw, di ba? Anong English ng pananaw?
1: Pananaw sa perspektiba.
0: Ah, okay, ah, tama. Oh, basta yung mga ganon, di ba? Hindi po pwede. Yung mahirap ka. Ayun nga, may tanong ako sa iyo, kuya. No? It's part of savings. Ano? Kasi kung minsan, napapalaki yung binibigay mo. Eh, yung mga kumakatok sa iyo, kaya humihingi o humihiram sa iyo na hindi na magbabayad, anong formula mo doon?
1: Ah, magbabayad din yun siguro.
0: Eh, pero nangyari na, di ba? Kung minsan, maraming hindi nagbabayad, di ba?
1: Eh, ganyan talaga yan.
0: Oh, anong kanuron? Anong formula mo? Anong formula mo?
1: Ade, kasi ang formula ko kasi simple lang eh. Oh, pagka luwabas yung pera sa akin,
0: oh,
1: eh, kung ano lang, alam ko na luwabas.
0: So, eh, ikaw ba, yung ano ba ang pananaw mo do sa question? Kasi hanggang ngayon, hindi nasasagot ito yun. Yung, mayroong mga ibang kwan eh, nasabi, ay, huwag kang magbigay dyan. Kasi, ano, dahil lalong tatama rin yan eh, maaasa yan sa mga walang ginagawa, mayroon siyang pera, gano'n.
1: Oh.
0: Eh, ikaw ba na naniniwala sa gano'n? O
1: hindi, alam, minsan, tinitingnan ko naman kasi, kung ano ba, namamalimos, at talagang tama naman at talagang mamalimos siya.
0: Bigyan anong mo. Ibig ko sabihin pero tama pagka, na, anong ibig ko sabihin tama naman yung pamalimos
1: siya? Hindi kasi alam mo yung almsgiving, the giving of alms, kwante yan eh. Parte yan ng ating ano eh, bilang Katoliko.
0: At saka culture din kultura siguro. Yun, pero yun nga eh, yung paano mo i-distinguish kung bibigyan mo o hindi?
1: Ang bibigyan ko, ang hindi ko bibigyan, yung alam ko kaya naman niya magtrabaho. Siyempre mali naman, galdagandang katawan. Tapos ano, bibigyan mo, mahirap yun.
0: So,
1: you are developing a culture of mendicancy.
0: Ay di, paano yun? Di parang may judgment ka na, judgmental mentality na
1: hindi,
0: tinatawag nila.
1: Hindi, titinan mo naman, maglalaman mo naman kung pwede naman pala siya
0: makarap. Ay yung mga nakikita mo ngayon sa mga lansangan, paano? How do you judge them? Or how do you
1: ayun, parang ano kasi eh, parang
0: discriminate.
1: Talagang, parang, ginawa na nilang parte ng kanilang buhay yun eh. Naging negosyo na nila eh.
0: Ay, so yun eh.
1: Hindi ako mabibigay doon. Oh. Lalo, makikita mo naman. Pinangano lang.
0: Meron tayo, hindi ko babanggitin yung pangalan niya, pero mutual friend natin yun. Ha? Ang ano niya, sabi niya, kung magbibigay ako, hindi ako magbibigay doon sa humingi. Ang pagbibigyan ko yung kunyari may ginagawa na kunyari nagbebenta ng sampagita, bibiling ko yung sampagita niya. So alam niya na may, kasi may kikitain yun eh. So pero ayaw niya magbigay dun sa yung naka ano lang.
1: Tama, maganda rin naman yun.
0: Maganda rin yun. No?
1: Maganda rin.
0: Oo. So mabuti naman pala no? At agree ka dun sa akin. So,
1: siyempre. Pag ganyan katanda, 90 years old, mahirap ba? May nag-90 ka ba kailan?
0: Sa bagay, ano eh, ilang paligo ka lang naman na mas bata sa akin. No? Pero 55 ka lang, di ba? 55, sabi mo. At kung sakasakali man, ilan na ako. Anyway, maganda yung usapan natin at maya-maya tatalakayan natin. At, o nga pala, bago natin makalimutan, magkakaroon tayo ng yung SONA ni President Bongbong bukas, di ba? Siguro, we have to encourage everyone to listen.
1: Oo, tama.
0: Importante
1: yun. Dahil doon makikita natin kung saan papunta.
0: At later siguro, tatalakayan natin yun kasi ano yung magiging impact niya dito sa mga ginagawa natin, itong financial literacy, saka yung mga business ideas.
1: Oo, maganda mo naman ginagawa ng Presidente. Meron sila yung tinatawag na UPLIP.
0: Oo.
1: Unified Program for for Livelihood, Industry, Food and Transport.
0: Okay, mamaya pag-uusapan natin yan, Kuya, dito. But in the meantime, in a few seconds, tayo ay mag-break na.
1: Break muna.
0: So, okay, so mga kaibigan, break muna tayo at pagpapahingayin natin si Kuya Lito. Okay.
2: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
4: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay paunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ko si Arnel Aquino, kasalukuyang punong barangay ng Ginabang, Bacnotan, Lamyon. Ang aming flood control dito sa Ginabang, ma'am, ay malaki ang naging pakinabang, lalong-lalo na sa mga farmers namin at saka yung kabahayan ng isang sityo ng Ginabang. Kasi may time noon, yung purok namin talagang malakas yung ulan, tapos yung ilog umapaw doon. Kaya naisipan namin na humingi ng tulong sa CWS upang gawa ng paraan para hindi malubog yung lugar na yon. Kaya ano naman, inaksyonan naman nila kaagad yung aming flood control kasi nga nauubos na yung mga bukid doon. Kaya malaking pakinabang sa aming barangay kasi yung pagkasira ng bukid at saka pagkasira ng mga bahay, nagawa na aming lahat ng paraan. Yung flood control na yan, ma'am, na ano yung flood na yung daanan nga ng ilo, hindi na dumadaan sa may mga kabahayan na kundi na meron na isang direksyon para hindi masira yung mga bahay. Kaya malaki ang tulong yan.
6: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
12: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital.

0: Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. Radio Public Servicio. Bayang lahat. News Nationwide.
1: Balita ang pambansa.
2: Sa ulo ng ating
1: pinakamalawang pagbabalita.
0: Ang Radio ng Pilipinas.
3: Radio Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radio ng Publiko.
3: Radio Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa.
5: Pagtulungan.
4: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radio Pilipinas. Radio Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital.
3: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
1: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas, Radio Publiko, sa 104.3 The Capital.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
10: Para ko may kulong.
11: Okay, balik ulit tayo sa programa natin, Kuya Alito.
10: Okay.
11: Kanina, may sinasabi ka, no, yung uplift na sinasabi
10: ka. Oh.
11: Pakinulit ko nga yung uplift kasi ito, nakakatulong sa mga
10: tao
11: ito.
10: Oh, yun. Pindot. Pindot. Wala. Pindot mo. Mike, yung mic.
12: Ah, yes, okay.
10: Ayos na?
12: Ah, naririnig na tayo.
10: Eh, ayan, oh, sorry.
12: Mahirap kasi yung hindi galing sa radyo talaga. So, oh. Ano yung sabi mo, Kuya Lito? Yung uplift na sinasabi
10: hindi,
12: mo.
10: Yung uplift, yun eh, kasi yun yung programa ng gobyerno.
12: Ulitin mo kasi parang
10: okay.
12: Tang twister eh. Ulitin mo nga.
10: Uplift.
12: Ano?
10: U-P-L-I-F-T. It is a unified... Unified package,
12: okay,
10: for livelihood, industry, food, and transport. Kasi alalahanin mo, yun ang mga tinamaan dahil dito sa gera.
12: Food and transport. Anong gera? Wala naman tayong gera.
10: Yung gera yung sa Ukraine.
12: Ngayon, sa Ukraine?
10: Siyempre, yung sa Strait of, sa Iran, yung sa Strait of Hormuz, naipit yung 20% of crude oil.
12: Of course, kaya tumataas.
10: Kaya tumaas. So, ngayon, ang ginawa ng gobyerno, ginawa ni Presidente Marcos, nag-issue siya ng Executive Order 101, yun yung uplift, yun yung unified
12: package
10: for livelihood, industry, food and transport.
12: Okay, yeah. So introduce natin si Mayor na guest din natin ngayon, saka guest mo mamaya tayo. Eh mabuti dumating siya ng maaga at welcome Mayor.
10: Mayor.
12: Ito siguro man. yung mic ni Mayor at
10: Yan.
12: Okay.
10: Ayan.
12: So
10: ayan, si Mayor, ayan. Ito rin sa atin. Si Mayor is nga ay dating mayor ng Bantayan, Cebu.
13: Bantayan Island,
10: Cebu. Eh, yun yung ano, yun yung magandang, pagkain yung nag-aeroplano ka papunta Cebu, yung kulay green na gano'n na island, yun yung
12: Bantayan, Cebu.
10: Thank you.
12: Madadaanan mo muna.
10: Kaya lang, ngayon, meron siyang magandang negosyo dahil nandun siya, yung tinatawag niyang dressed piece. Yun ay i-discuss natin mamaya doon sa ating business ideas. Pero dahil nandito na rin siya, dahil pinag-uusapan naman natin yung tungkol sa financial literacy. Mayor, kayo po, paano kayong nag-ipon? Kasi yun ang pinag-uusapan
12: lang. Ano namin para sa background there, Mayor, yung programa namin ito nauunang oras
10: sa
12: ito. Ito yung KKK sa pananalapi. Ito yung financial literacy. Kasi sabi nila, yung Pilipino, nahuhuli tayo dito sa Asia. No? Tayo yung walang masyadong alam. Kaya may mga nakaano dyan, yung in 30 years, pag nag-retire, wala man lang savings. Kahit na 1 million nga sana, walang-wala. Ang inaasahan lang, yung SSS, okay.

0: Kaya sa GSIS. Otherwise, kung wala yun, walang-wala siya. So, yun yung programa natin dito. Binibigyan natin sila ng konting guidelines kalaman kung paano. Na,
1: o kasi importante, importante, sabi nga namin, pagka sumahod ka, hindi yung gagastos ka kung ano natira at saka lang magsisig. Dapat, pag natanggap mo yung sahod mo, meron ka na kagad na itabi na service, di ba ngayon?
0: Sabihin natin yung challenge natin dito sa programa, Kuya Lito. Yung challenge namin dito, magkukonsulta lang kayo sa amin o susubaybayan nyo yung programa. In 15 years, you can save 1 million pesos kahit na minimum wage earner ka. Yun yung challenge. Ano sa palagay mo, Mayor?
2: Yeah, actually po ang bago pag-usapan natin yung Dressed Fish. Kasi ang Dressed Fish is a produkto na lang po yan sa vision natin.
0: Yes.
2: So yung Dressed Fish kasi yung ang sinasabi natin na kung may Dressed Chicken, merong Dressed Fish. So yun po ang challenge na ano. Anyway, we are exploring this kind of product na somehow ay nakaugat po ito sa ating, meron po kasi tayong vision na noong 2021 po na nano pa natin to, tawag natin na One Vision for Social Economic Enhancement to Local Entrepreneurs with Farmers and Fisher Folks through Farmers Fisher Folks Integrated Social Hub for Today's Innovative Value Added Livelihood. So nagka-acronym to sa Fishtival.
1: Fishtival. Magaling magawa lang. Acronym siya.
0: Makatulong siguro yan doon sa challenge namin dito na yung mga makakasama dyan is makakaipon ng 1 million in 15 years.
2: Actually po, maganda yung mga ano natin, yung gaya ng makaipon ang mga ordinaryong kasama natin, mga empleyado, mga Pilipino na nagsusumikap. Kaya lang, kumbaga sa ano, hindi lang sila na-guidan o nabigyan ng guidance through yung mga programa ng ganito na nagkapag kaya ko, I'm already 68 years old.
0: So marami din akong
2: napagdaanan. Pero ang ibig ko sabihin, maganda talaga pag nag-retire, meron kang kaunting kabuhayan.
1: Mayor, ha? Yung kapartner ko, 90 years old na yan. Okay. Hindi halata.
0: Siya 55.
2: Okay, good.
0: So, anyway, yun yung gusto namin maipabahagi na paano ba, yung talagang paano ka ba makakasave ng pera, no? May science naman yan. At saka, although sinasabi namin, yung science, yun yung pag-aaral, no? Pero, ang number one dun yung attitude. At yun yung anong tawag natin dun, Kuya Lito? Yung attitude?
3: Hindi ko alam. Yung
0: developing the habit.
1: Habit.
0: Kasi, karamihang mga ano, mayor, mga karamihang mga financial consultants o yung mga personal finance coach ang sinasabi, kailangan may disiplina ka. Sinasabi namin yung disiplina, ang pinapahiwatig na meaning ay yung you have to struggle, no? Hindi po pwedeng pag nag-struggle ka, most likely hindi mo magagawa 'yun dahil may times na yung sinasawag na path of least resistance, o kaya pagod ka na, wala ka na. So, hindi ka, ang mas maganda is you develop a habit, ganun. Parang yung paggising ng umaga, pag ang hirap magumising ng umaga, if you don't have that habit of waking up early, ganun din yung savings, at ganun din yung paano ka yayaman.
1: Kasi mamaya naman, tama-tama, kasi magkadugtong programa namin, pagkatapos itong sa financial literacy, susunod yung business ideas. Doon papasok
0: yun.
1: Dapat maaga naman kayo dito, Mayor.
0: Kaya, dinala ka na namin dito kasi baka sakali doon sa mga constituents mo na ano, kailangan din ng financial literacy. Yung kailangan matutunan nila kung paano humawak ng pera. At hindi lang yung humawak ng pera, kundi yung para huwag maloko. Ayun, mga ganun. So, anyway, kanina, maybe we will be talking more on doon sa yung potential nung sinasabi mo, Mayor, dahil in the proper time doon sa programa. At nandito rin ako. Uupo ako dyan sa lugar mo mamaya.
1: Ako naman.
0: Pero may binabanggit si Kuya Lito yung programa daw ng gobyerno, yung uplift na sinatawag niya.
1: Yung unified package.
0: Are you aware of that?
1: For livelihood, industry, food, and transport. Maganda yun. Kasi ang ginawa ng gobyerno, may nagkaroon ng Executive Order 101, lahat ng department mag-iisip ng paraan para mapagaan ang buhay ng marami. Yun. Kaya minsan nagbigay ng mga ayuda, nagbigay ng mga yung sa Kadiway stores, nag-launch sila para lang mapaganda. Kasi nga, hindi naman kasalanan ng ating bansa na tumaas yung
0: presyo.
1: Tumaas ang presyo. Kaya nagkaroon ng ganyan na programa.
0: Ito ba parang kwan ba yan? Yung loan program ba yan?
1: May mga loan program siya. Actually, katulad yun, undertaking yung DTI, yung sa mga small business program, meron sila 300,000 pesos na pwede mong maging loan. At saka may mga OFWs na binibigyan din.
0: Ganun. Ito ba kasama doon sa yung lumabas sa TV, kanino, yung sa DSWD, yung 10,000 pesos.
1: Meron din yan.
0: Kasama small businesses.
1: Small businesses.
0: Kasama yan.
1: Kasi alam mo, katulad nun, yung magkano ka na lang, ihaw-ihaw. Magkano lang ihaw, 2,000 yung ano, tapos ano, magkapag, pwede na eh. Ang mangyayari niyan, kasi naalala ko, yung nung araw si Andox, nung araw yung manuka niya, kung ano yung natira, yun ang inuwi nila, laki yun ang pagkain nila, chicken. O nung ano, gumanda yung negosyo, kaya ayun.
0: So, anyway, yung kwan natin ngayon is, malapit na rin naman tayo magsara yung programa nyo na ang darating, no? Ang iano ko lang, ano yung sa budgeting mo, yung sabi mo, yung formula mo
1: 70-20-10. Yung 70% ng yung sahod, yung 20% ipon, yung 10% emergency, yung 70% yung ang ipanggagastos. Pag ngayon, kung matitipid mo yun, halimbawa ako, matipid ako talaga. Bibili ko kangkong kung ano-ano, magmura.
0: Kasi Mayor, yung ang isang resulta ng study, magkaiba yung emergency fund saka savings. Doon nagkakaroon ng problema ang Pilipino kasi mayroon pa lang siya tinatawag na yung emergency fund at saka savings, magkaiba pala yun. So, ayun, isa dun sa kulang sa kaalaman ng mga tao na magkaiba pala yun. So, you have to provide for emergency funds. At yung sinatawag na emergency funds is, kung po pwede, mga 6 months of your salary nakatabi yan for emergency. Yung pagkatas yung savings, magkaiba iba pa yun. Pero parang kung tutusin, doon nahihirapan ng ordinary na tao. So, yun yung pinag-aaralan natin ngayon, no? So, anyway, mag-ano na tayo. In a few seconds, magsasara na tayo. At
1: susunod yung business ideas. Yung
0: business ideas ninyo. So, on that note, papaalam muna tayo. This is Den Sumera and my
1: good Lito Gagne
0: and Mayor.
1: Mamaya ulit, nandito tayo.
0: Okay. Makikita tayo na ulit in a few minutes. Okay, good evening.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time 1:54.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Yes vote na naig sa plebisito para sa bagong hangganan ng 5 barangay sa Paranaque City. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nalaig ang yes vote sa isinagawang plebisito para sa ratifikasyon ng City Ordinance Number 2023-19 o yung ordinance ang nagtatakda ng bagong territorial boundaries ng 5 barangay sa lungsod ng Paranaque. Batay sa Certificate of Canvass of Votes ng Commission on Elections o COMELEC, nakakuha ang panig na yes ng 11,597 na boto, habang 2,254 naman ang bumoto ng no. Sa kabuuang 79,251 registered voters, 13,873 ang aktual na nakilahok sa plebisito na isinagawa noong Hulyo 25, kahapon niyan. Layunin ng ordinansa na baguhin ang umiiral na hangganan ng mga barangay ng Baclaran, Tambo, Dongalo, La Huerta at San Dionisio upang maisama at maipamahagi ang mga reclaimed na lupa at papalawak ang kani-kanilang nasasakupan. Dahil sa naging resulta ng botohan, formal nang naratipikahan ang City Ordinance Number 2023-19 na magsisilbing batayan sa bagong hangganan ng 5 barangay sa Paranaque City. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak ang seguridad ng mga senador kasunod ng death threats kay Senadora Risa Hontiveros. Sinifa Asuncion sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang ginagawa ng Senado ang lahat ng hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga senador, lalo na si Senadora Risa Hontiveros, matapos ito makatanggap ng mga banta sa kanyang buhay sa social media. Ayon kay Gatchalian, nakakabahala ang mga ulat ng pagbabanta at hindi dapat ito maranasan ng mga mambabata sa bangiragampanan ng kanilang tungkulin. Sinabi din ng Senate President na nakikipag-ugnayan ang Senado sa mga intelligence agency para matukoy ang pinagmulan ng mga banta at mabigyan ng kaukulang seguridad at proteksyon ng mga senador, partikular si Hontiveros. Kasabay nito, tiniyak ni Gatchalian sa publiko na ligtas at maayos ang seguridad para sa nalalapit na State of the Nation address o SONA sa Lunes at nagpapatuloy ang koordinasyon ng Senado sa mga kinaukulang ahensya. Samantala, kinundinaniman ni Hontiveros ang mga death threats at mga komento sa social media na muna'y naghihikayat ng karahasan matapos ang pagkamatay ng vlogger na si Mima Alicia. Ayon sa senadora, may mga pagbabanta na siya naman daw ang susunod. Sinabi yon Hontiveros na seryoso nilang tinatrato ang mga naturang pagbabanta. Regular anyang binubura at nire-report ng kanyang mga tauhan ang mga mapanganib na komento sa Facebook at naisumite na rin nila sa NBI ang mga pangalan at screenshots ng daan-daang Facebook users na nagbanta sa kanyang buhay. Nanawagan din ang senadora sa mga social media platform at mga law enforcement agency na kumilos laban sa lumalalang kultura ng pagbabanta at karahasan sa online platforms. Binigyan din ni Hontiveros na hindi dapat maging normal ang pagbabanta sa buhay ng sinuman at dapat manaig ang respeto sa kabila ng magkakaibang pananaw sa politika. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kampo ni Vice President Sara Duterte tungkulin ang sumagot sa mga ebidensya ng prosecution ayon sa trial spokesperson. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sabi ni prosecution legal spokesperson Attorney Jay Tolosa na tungkulin na ngayon ang depensa na pabulaanan o sagutin ang mga iniharap na ebidensya matapos mailatag ng prosecution ang mga testigo at ebidensya sa usapin ng grave threats o Articles 4 ng Articles of Impeachment. Ito ang binigyan diin ng House Prosecution Panel matapos itong formal na tapusin ang pagpasok ng mga ebidensya para sa nasabing akusasyon kung saan ipinagdiin ang naipatunayan na nila ang kanilang kaso laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Tolosa, sapat at matibay ang mga ebidensya na isumiti na sa Senate Impeachment Court ukol sa di umano'y pagbabanta ni Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kabilang sa mga iniharap ng prosecution ay ang mga sumusunod: authenticated audio-video recordings, forensic examination at ang opisyal na investigasyon at national security assessment ng National Bureau of Investigation. Narito ang pahayag ni Attorney Jay Tolosa.
9: In so far as grave threats is concerned, nanamin ang ebidensya namin. So ngayon, ang mangyayari dyan, dapat talaga na position namin, burden of evidence shifts, no? Dahil nakapag-presenta na kami ng ebidensya, kailangan nilang sagutin to sa pamamagitan ng pagbigay din ng sariling ebidensya. Now, kung kailan mangyayari yan, kung ngayon na ba, bibigyan na silang chance na mag-presenta ng ebidensya, or tapusin muna natin lahat ng articles, we'll leave it to the discretion of the impeachment court.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pangwakas na balita, Department of Human Settlements and Urban Development sinabing mas maraming pamilya ang makikinabang sa expanded 4PH. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iniyayag ng Department of Human Settlements and Urban Development na mas marami ng pamilyang Pilipino ang nakikinabang sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, libo-libong benepisyaryo na ang nabigyan ng sariling bahay, lupa at mas ligtas na paninirahan sa ilalim ng programa. Kabilang sa mga nakatanggap ng benepisyo, ang mahigit 8,000 informal settler families na nabigyan ng titulo ng lupa sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program. Mayroon ding mga bagong benepisyaryo ng 4PH Housing Project sa Bataan, habang 100 residente ng Lucena City ang tumanggap ng Certificate of Entitlement. Natanggap ng mga residente ang mga dokumento matapos ang mahigit 2 dekadang paghihintay para sa pagkilala sa kanilang karapatan sa lupa. Binigyang din ni Aliling na layunin ng expanded 4PH na mabigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng ligtas, abot-kaya at disenteng tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
14: Okay.
13: Narito ang mga dapat gawin.
14: Wait lang po.
13: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: maging mga paaralan sa basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit?
17: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
23: Magandang hapon, Pilipinas. Maganda ang ating pag-uusapan ngayong araw. Another kwentong pagninegosyo ang aming itatampok sa inyo.
24: Paano nga ba mag-succeed sa ganitong negosyo, Kuya Lito?
23: Alamin natin yan mamaya sa ating guest negosyante. Kaya naman, tutok na sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at samahan kami sa makabuluhan at malaman at talakayang ito tungkol sa pagninegosyo. Ako si Lito Gagne.
24: At ako naman si Den Sumera.
23: Ito ang Business Idea. Ayan. Ayan. Meron po tayong ang ating pong kasama ngayon dito sa impilan ay si dating Mayor Jose Esgana ng Bantayan, Cebu. Negosyante siya at meron siyang magandang naisip na negosyo na kumbaga sa ano, merong dress chicken, sabi nga niya, magkakaroon ng dress fish. O Mayor, ano ba yung dress fish na yan, Mayor?
25: Okay, magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating PBS, Philippine Broadcasting System, sa ating radyo ng Pilipinas. Anyway, gaya ng nasasabi mo po, Kuya Lito, na kung may dressed chicken, dapat mayroong dressed fish, no? Ito po ay isang sabihin natin, hindi lang ito branding, kundi ito po ay ipakilala natin na mayroong palang kaparaanan sa pamagitan ng dressed fish ay makakatulong tayo sa mga fisher folks at ganun din sa mga local entrepreneurs, lalo na doon sa mga mangingisda.
23: So ayan, ayan, yung dress piece. Oh, ayan, oh. Okay. Ayan, makikita po nyo yung introduction dyan. Ayan na yung, Mayor, yung introduction.
25: Okay. Ayan, actually, naka-video po yan. Pwede nating pakinggan muna?
23: Ah, sige. Oh, okay. Pakinggan. Ayan, naka-video yan. Anyway, bago lahat, Mayor, meron po kayo kinukwento kanina na itong ideya ninyo ito ay nagugat dahil dito sa Danggit.
25: Ganito po yan. Being a former mayor po ako sa Santa Fe, Bantayan Island sa Cebu, talaga pong taga-isla po ako. No? kumbaga sino anak din po ako ng mga mangisda noong kapanahon na yon, no? Uh-huh. And then nandito na ako sa Metro Manila nung in fact bago ko nag-mayor, meron po akong meron po ako accounting firm being a certified public accountant. Uh-huh. At naging consultant din po ako sa iba't ibang mga negosyo hanggang bago ako nag-mayor sa amin at pabalik-balik doon sa lugar namin. Okay. Nakikita ko yung situation. Na sinasabi ko nga na sayang, may kukulangan, kakulungan lang tayo sa teknolohiya.
23: Ayan. O yun, okay. Ready na po yung video niyo, Mayor. Ayan. Papakita na po natin ang video kung paano nag-ugat yung dress piece na ito. Okay.
0: Hi everyone, welcome to our Dressed Fish online presentation. Our concept is your dressed fish from the sea to your kitchen.
23: Ayan. From sea to ano?
0: Dressed fish is not just a business, it's a culinary adventure waiting to happen in your kitchen. So when you choose us, you're not just buying seafood, you're buying into the concept, this commitment to quality, and a journey that begins with the seas and ends at your kitchen table. Join us on this exciting culinary voyage. Taste the freshness, savor the flavor, and experience seafood like never before. Dressed Fish Online, from the seas to your kitchen, because your kitchen just deserves the best. Our values is we would like to redefine the way you enjoy seafood, so we are committed to the quality assurance. We provide the highest quality seafood products sourced directly from our local fish folks from Cebu and Samar. Our rigorous quality control guarantees that you receive only the freshest and the best dressed fish. Sustainability, we prioritize ethical and sustainable fishing practices and supporting local fishing communities while safeguarding our oceans for future generations. Convenience, we make your life easier by delivering your favorite seafood straight to your kitchen. No more rushing to the market but just settling for second-rate products. We would like to offer you the dressed fish experience. Our uncompromising freshness, making sure that our seafood is transported, delivered hours from being caught, preserving its natural taste and texture to your kitchen. Diverse selection, our product range includes freshly dressed fish, seasonal seafood offerings, and value-added products. Convenient ordering and offering your customized packages. Our user-friendly websites and mobile apps will make it easy for you to order from us. And we offer you a range of subscription packages to create your own, tailored to your family's preferences. We are going to offer you our user-friendly website and mobile apps, making it easy to place orders. And this is our goals and objectives: to build superior quality and supplier reputation, expand product range and financial growth, promote sustainability, local community support, and environmental responsibility, digital presence and marketing, employee training and development, and operational efficiency. Dressed Fish products, from fish patch within hours, delivered directly to your kitchen. So order online, and we also offer ready-to-cook varieties from our fresh dressed fish. So why dressed fish? From our other values that's already presented earlier, we help the environment and we support the local fisher folks for their value-added income to bridge the economic gap. These are the samples of our dressed fish products. Vacuum packed and clean and ready to cook.
23: Dahil pala, dahil produkto ay mayor.
0: This is the sample video of our process, making sure that the fish are clean and ready to cook. our founder trying our already seasoned variety for a fish. Another offering, another product from us. Other fish products would be lobsters and mud crabs straight from Samar. One of the best. And these are the dried fish and other varieties from Cebu. One of the bravest seafood projects, the Fish Tival, farmers, fisher folks, integrated social hub for today's innovative value-added livelihood. Last 2021.
23: Okay, okay. Galing ah. Galing, Mayor ah. Ayos na. So, yung dress piece, bali ang concept nito, yung nahuli na mga isda, diretso na sa, doon sa, ano, bibili. Ready to cook na.
24: Yes. Pag hindi ba kung nahuli doon sa
23: dagat
24: o sa dagat o kaya sa kung saan man, ano ito pre-process kaagad doon?
25: Okay, bakit tinatawag nating ready to cook?
23: Okay.
25: Kasi po normally tayo pupunta sa palengke, no? Tapos yung isda naman nagagaling sa mga fish port, pero we are not talking about na i-compete natin yung mga fish port, etc. No. This is we are doing this as to bring the best quality na fish na
23: do sa mga bahay
25: sa kusina natin na ready to cook. Kaya less hassle.
24: Uh-huh.
25: Lalo na siyempre kapag ang isda po ay binabili natin at gusto pa nga natin sabihin, oh, sa bahay na namin lilinisan to. Doon na kami mag-enjoy magtanggal ng ano. Anong dinadala natin sa bahay natin? Waste, basura.
24: Correct.
25: Kasi po ang basura na galing sa isda, equivalent to more or less 10 to 12% ng kabuuan ng isda. So, ano yung 10 to 12%? No? Kaliskis, mga tinik, at saka yung internal organs niya. So, iniwan na natin yan doon sa source. Kung saan nahuli, saan nanggagaling yung isda. Like example sa amin sa Bantayan Island. Okay. Siguro nabalitaan nyo na bakit sa amin mura ang itlog.
23: Oo nga, mura.
25: Bakit
23: ka.
25: Ang feeds magagawa din namin. No? Uh-huh. Kasi way back doon sa mga ginagawa nun sa, siguro familiar kayo sa boneless danggit. No? Yung mga bituka na niyan, no? Hindi yan tinatapon. Iniipon yan, inahalo doon sa tinatawag natin na mga feeds sa Bisaya at tahop, no? At yun din ang pinapatuka at pinapakain sa hayo, like sa mga samahag, sa mga tawag natin backyard na.
23: So pag-uwi. Yung meron pala kayo extra income doon sa mga
25: why dress piece, una inano natin yung quality. Pangatlo po ay inano natin na yung aside from sa quality at saka yung less hassle na yan, ay inano din natin na matutulungan din natin yung mga fisher folks. Paano? Okay. Ang fisher folks, sa kanila, sila ang nanimingwit, sila nang huli ng isda, pagkatapos niyan, ibenta. Tapos may mga trader. No? Kaya nga, yung sinasabi natin na ang mga isda hanggang huli lang. Ngayon, bibigyan natin sila ng dagdag kita. Bakit? We will be adding a labor cost kasi lilinisin na nila yon.
23: Sila na mismo maglilinis?
25: Yeah, sila na mismo maglilinis. Doon mismo sa kung saan nila nakukuha o nanggagaling yung isda. So that is an additional income.
23: No? For them.
25: Binili mo yung presyo as is, as raw, and then yung labor. And then doon sa mga nakukuha po ba na mga isda, yung ano, yun ang magiging karagdagan nila na magagamit din nila sa ayun. Para doon sa ano.
23: May tanong, Mayor, per linis po ba o per banyera ang bayad sa mga mag-iisda?
25: Okay, kaya po tinatawag natin fisher folks, so, pag sinabi kasi natin per banyera sa mga fish port na yan, doon yan sa mga kung saan nagsasalubong yung trader at saka yung mga isda na gagaling sa mga fisher folks. Doon na yan sa mga tinatawag din mga pwesto, mga merkado, market, no? So, dito sa atin, doon pa lang sa pinanggalingan, doon na nilinis. Tapos papasok din natin ang technology dyan.
23: Ayun.
25: So ano ang technology? Yes. Masyado nga tayong tuwan-tuwa pag makikita tayong produkto galing sa ibang bansa.
24: Oo.
25: Na naka-vacuum. Ha? Ngayon, usong-uso na ang vacuum dahil nga after sa let's say pandemic, yung naging online business na ano na. Ituturo na natin doon pa lang mismo.
23: Ang vacuum sealing.
25: Na, yeah, ang vacuum sealing. So, ang technique po natin yan, ang isda, hindi pa siya dumaan sa yelo, nilinis na natin. Tapos, anong purpose? Bakit natin ibabacuum? O bakit natin isisil? Bakit natin ilalagay sa plastic? Ang purpose na ang quality ng isda kasi, although nalalaman din natin noon, ako, high school pa lang ako noon, nalalaman ko yung karunungan na yan. Sinasabi ng mga exporter, ng mga foreigner, mamimili doon sa isda sa amin. Sabihin, kasi nga, para daw, ang quality ng isda, hindi agad bababa. Ibig sabihin, pag nababad na yan sa tubig, direct to the water, either sa yelo o sa dagat man, ay iba na ang quality. So, ang mga isda na nakarating sa atin, siyempre, sariwa pa rin yun. Kaya lang, dumanas ng ilang araw, lalo pag inabot ng isang linggo, na sa biyahe, bago natin nabili ang isda. Pero yung isda na yan, nakapabad na rin sa yelo. Ang dristis po natin, ang quality na hindi siya makababad sa tubig at inaayos natin with a small type of technology kung saan mapapreserve natin ang kanyang quality na hindi siya nakababad sa yelo. Siyempre, pag naka-plastic na, pag naka-vacuum na, saka mo na ilagyan yan sa yelo. So, walang direct na tubig doon sa
23: na pumasok
25: sa kanya
23: kasi nasa plastic na siya.
25: Oo. So yun ang quality, yun ang ano, palatandaan natin na mataas ang quality.
24: Freshness niya,
25: So yun ang ano, ano pa? Dagdag gaya kanina nabanggit natin, dagdag kita, no? Ano? Tapos may nagtatanong po sa akin yan. Sabi sa akin, "Mayor, paano ba 'yan? Magiging masyado na mataas ang presyo ng isda pagdating sa urban." Sa city o saan man, no? So, kasi kailangan mong either air freight mo kung paano ang paparatingin mo na ano, anyway, sa amin, Bantayan Island to the Cebu City sa urban, would take, ano lang naman, mabilis lang naman, no? So, how about pagpunta sa Manila? No? Bakit daw, ano, di masyadong mahal? Sabi ko ganito, bakit masyado naging mahal? Kasi doon po sa amin, during my time as a municipal mayor po, napansin ko talaga na ang isda na gagaling sa fisher folks, pagkakahuli niya, halimbawa, ang bilian doon is 100 pesos. Tapos, yung mga tao natin, yung mga mangisda doon, ay maraming nagpapautang. Hindi naman natin sinasabing, huwag natin gamitin yung term na loan shark, no? Talagang tumutulong din naman sila sa mga isda. Okay, bigyan kita ng pera, pangailangan mo, ito na, pero ako ang bibili ng isda mo. So, nakakontrata na. And then, yung unang bumili ng isda, na doon mismo sa lugar kung tagasaan yung mga isda, hindi yun sila totoong trader din. Kasi, ipapasa din nila sa other trader.
23: Mayroon
25: naman doon, tawag doon stacker, na namimili ng isda, para ipunin niya at dadali naman niya doon sa another trader.
23: Tatlong lasa.
25: Bago dumating sa
23: merkado.
25: Doon pala sa amin niya, sa within Bantayan Island. Doon pala. So, ibig sabihin, more or less, sabihin natin, 3 times na daanan na trader. So, wala namang trader na dadaan lang, walang hindi kikita.
23: Tama.
25: So, kaya pagdating sa merkado, ang 100 pesos doon sa mangingisda, nagiging 300 pesos plus na. So, sino ngayon ang apektado niyan? Siyempre, yung mamimili. Hindi naman nisasabi na masama ang trader, no? Hindi
23: natin sabi pala na nakatulong naman. Maganda pala sa iyo, Mayor, kasi unang-una, yung presyo halos parehas din pala dating dito.
25: Yeah, kasi ganito po, ang presyo na imbis dadaan-daan pa sa trade, kasi ganito po ang ano ng ano natin sa actually sabi natin sa may meaning kasi itong festival natin isda, no? Ang ginagawa natin dito ay mismo we can direct, no? Halimbawa, kayo, Kuya Lito, no? Makikita na natin sa Facebook page o sa website, uh-huh, mismo yung isdang huli nila doon sa Bantayan Island. O sa ang isla. Okay, halimbawa, umaga-umaga pala, nakita, o anong isla yan? Di ba nakita natin maraming nagbablogger ng ano ng isla, na mimingkit sila ng isla. Tuwan-tuwa tayo manonood. I-coconnect na natin yan na mismo si Kuya Lito, mayroon na siyang isang app sa dyan na mapagpupunta. Halimbawa, sa inyo po Kuya, na halimbawa, gusto ko yung isla na yan, kukunta ko. Sige, kailan mo gusto? Gusto mo ma-deliver within this day. Kayang ma-deliver. Bakit? Okay. So,
24: iba na,
25: from Bantayan Island, no? Meron na kaming airport ngayon doon through Mactan Airport, mm-hmm, bago pupunta sa Manila.
24: Manila.
25: Yung bus by land at kasama yung Roro, no? Aabot lang siya ng 2 plus 3 hours, more or less 5 hours hanggang airport na Mactan.
24: Uh-huh.
25: Then from Mactan, no? Siyempre, naka-book na 'yan, iluload na 'yan. Pag umalis siya doon kasi ang Roro sa amin ngayon almost 24 hours na eh. Every hour may biyahe. So makarating mismo sa Metro Manila, dito na sa airport sa Manila
24: in 24 hours.
25: Hapon pa lang, wala pang hapon, aabot na.
23: Within the day.
25: Yeah, within 24 hours, within a day. From fish cuts. Hanggang makarating sa inyo,
23: pwede pala
25: malinis
23: yan, yung may mga ano ka, magiging kliyente mo, mga restaurant din, mga family.
25: Not necessarily na mga restaurant, pero siyempre, encourage natin para mas marami, no?
23: Tama.
25: Pero, we can directly order, kaya tinatawag na Drist Fish Online. We can directly order, no? So, gusto ko yun, let's say, bisugo. Uh-huh. Gusto ko yun, lapu-lapu. No? Uh-huh. Kasi sabi naman po naman, hindi naman natin sasabi na huwag tayo bumili ng tuna. No? Ang tuna kasi nasa Mindanao yan.
24: Uh-huh.
25: Sa amin kasi more on, sabi natin, mga parang tropical, ano kasi yan, yung mga isda na table size, uh-huh, no? Lapu-lapu, bisugo, maya-maya, yung mga sabihin natin, mga akala natin,
23: masyado
25: ng mahal, expensive dito.
24: Uh-huh.
25: Tapos, ginagarantiya namin na makarating ang isda sa inyo na halos kaparehas lang ng presyo ng isda na kumplito pa, doon sa mga mall, sa mga sabi ito, mga sikat na mga mall na maganda.
23: Kapag nakapag-ikot na kayo sa mall,
25: ang presyo kaparehas lang ng Drist Fish. So, saan ka pa? Doon sa Drist Fish o sa hindi pa Drist Fish?
23: Aba, Kuya din, kailangan mag-invest ka na rin. Ako nag-invest na. Dapat invest ka para sa stock market din. Invest.
25: Ang ano natin dito talaga, ang ano natin dito is, number one, ang challenge. Anong gusto mo? Quality o walang quality?
24: Pero ano? Yung paano yung supply, mayor? Kung ba yan? Tuloy-tuloy kasi baka mamaya pag ano eh bukso pagkatapos mamaya wala pa
25: out of order. Ganito po, eh. No?
24: Oo.
25: Meron tayong areas, Cebu, Samar, Masbate, napakaraming isda diyan. Kung sabi natin baya, kasi Masbate through Bicol yan. Ang ano naman ang Samar pero through Bicol. Tapos may mga airport din yan. May mga airport.
23: So ibig sabihin, pwedeng bawat alo meron tayo hub.
25: Actually, 12 hours from, let's say, doon sa Samar, yung port nila doon, yung Allen port ba yun? Kinakalkulita namin yan, yung ano.
24: Port Allen, no.
25: Makarating within 12 hours ang biyahe. So, ibig sabihin, before 24 hours, bago mag ika-24 oras, makarating na talaga.
24: Saan mag-umpisa muna yan, Mayor? Saan ba yung umpisahan yung business na yan?
23: Inaayos ka niya.
25: Ganito po yan.
23: Lapat mag-invest ka na. Ako nag-invest na.
25: Hindi po, ganito. No? Ang ano natin, in-explore natin to, hindi yan sa pang-sarili. Kasi ganito po ang nangyayari. In every business opportunity, sasabihin agad, baka may kumupya. Ganon. Pero sabihin natin, no? Sasabihin natin na hindi tayo uunlad bilang isang mamamayan, hindi tayo unlad na makakatulong para doon sa gusto natin matulungan, magkaroon ng savings. Mm-hmm. Hindi tayo makatulong doon sa mga maliliit na namumaya, na gano. No? So, ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng ganitong kaparaanan para ang mamimili at saka yung sabihin natin, yung mga nagbibinta, yung source, at saka yung end users ay magkaroon ng ugnayan.
23: Maganda, maganda, Mayor. Anyway, break po muna tayo at mamaya tatalakayin natin ulit yung kay Mayor.
1: Okay. Business Ideas with Lito Gagne at Del Sobera. Tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026.
2: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng walang gutong program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang walang gutong kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuan 12 walang gutong kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng living hot meals sa ilalim ng inisyatibang ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang walang gutong program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
1: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, We are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Okay, nagbabalik na po ang ating business ideas at kasama ko po si Ginoong Densomera at si Mayor Jose Esgana. Yan.
24: Yan, kasama natin.
23: Yan.
24: Mayor Jose Esgana.
23: Okay. Tanong mo.
24: Ay, pinatanong ko kay, kay Mayor yung gaano kalaki yung startup mo. Siguro ano iniisip din ng mga tao na yan kung tinatanong kung ano ang parang, magkano yung parang capitalization niyan kung sakasakali?
25: Okay, ang unang, i-connect po natin dito muna yung sa source.
24: Okay.
25: So, pag sinabi nating source with the Fisher Fox.
24: Yes.
25: Pag sinabi nating Fisher Fox, kailangan po ang mga fishermen, group of fishermen, o the Fisher Fox, kapamilya-pamilya nito, ay ang inano nating ang model ng business nito ay kailangan ay ma-organize natin sila.
23: Ayun.
24: Ah, oh, mag-organize ka. Oh, dahil
25: pag na-organize natin sila, no? Yun na yun, no? Okay na, mayor. So, tapos yan, may diba? Nakita natin na talagang para, committed sila na magpaka-supply. Kasi doon ang supply.
24: Oh.
25: And then, mayroon din tayong kinoconnect na may, we are using also apps na through online ang ordering.
23: Oh, meron na. Oh.
25: So, mayroon, hindi na tayo mahirapan sa mga
23: developer. May IT.
25: Meron na tayong
23: may IT expert si Mayor.
25: Meron na tayong, wag natin bagitin yung mga ano, marami na, di ba? Pwede magmotor.
24: Pwede kinitur nga kami, Mayor, na ano yung nagtitinda ng turon lang kasi yung pwesto niya, tatlo yung pwesto niya, 120,000 a month.
25: Oo. Oh.
24: Nababayaran ng turon lang.
25: Totoo po yun kasi...
24: Pero kasi may online na siya.
23: Anyway, Mayor, dito sa ganitong uri ng negosyo, business, gaano po katagal ang return on investment?
25: Okay. Pag sinasabi nating actually, ganito
24: advanced,
25: po, no?
24: Advanced,
25: I cannot...
23: Hindi, tanong yun sa labas.
25: We cannot openly discuss this through this...
23: sige, wago. Kailan si Kretu?
25: May kulasa yung mga... ang tawag itong delikadisa, no? Kasi baka mamaya, biglang magsulputan
24: pero
25: sila,
24: yung
25: no?
24: Basic concept, sabi mo, mag-uumpisa doon sa kailangan para may continuous supply ka, iyaano mo muna, i-consolidate mo yung mga...
23: Hindi, ang mangyayari siguro, isip ko lang, ano, kasi sabi ni Mayor, yung mga fisher po, underdegan sila doon sa mga nagpupondo sa kanila.
24: Nga,
23: so, ang mangyayari, kung tayo magpupondo, mumura yung isda. At saka, gaganda yung kita nung maging isda.
25: Okay.
24: Oh,
25: okay. Ituloy ko po muna, no?
23: Oh,
25: okay, tapos na tayo sa source, no? Organize na. May commitment na sa support sa pag-supply. Then doon sa pag-transport na, kasi ang commitment natin to deliver it on time, no?

0: na na sila ang nagano nag magkukonek papunta doon sa inyo, sir. So doon naman sa tinatawag natin mga sabi natin market, no?
1: Okay.
0: Siyempre, ang mga restaurant, mag-isip din sila eh. Pwede ba 'yan? So ang isip nila, ah, hindi kailangan 'yan kasi sa amin volume. Okay, tayo naman, hindi naman natin sinasabi na we cannot supply. Pag sinabi kasi natin volume, let's say per box, no? Yung isang box na 'yan mga 35 to 40 kilos 'yan, no? Okay. Lagyan natin ano. Tapos ang klase ng isda, no? So ang klase ng isda kapag tumpak doon sa imamarket nila, we can arrange for that, no? Ang tawag naman dito, doon naman ito sa mga sabi natin mga retailer. Uh-huh. O sabi natin sa mga maliliit na, huwag natin sabihin na mga mall, no? Kasi maliitan lang muna ano natin, no? So dito naman ini-encourage namin na ang lahat ng business opportunity, no, ay pag-usapan natin, magkakaroon tayo ng schedule na business seminar. Uh-huh. Ang tawag natin ito BOSS, Business Opportunity Support System. So itong Business Opportunity Support System na seminar na tayo lang mga boss ng bayan, boss ng pamilya o boss. Ang ibig sabihin, yung mga ano, ganito po, no? We are kasi being a consultant also, marami tayong mga client na ino-organize, marami tayong mga ano. So nakikita natin yung needs ng bawat ano, lalo na doon sa mga sabi natin mga malilitan lang na gusto nang karoon ng kabuhayan. Uh-huh. Ano. So before answering those questions na sasabihin nila ano ang kikitain natin diyan. Hindi tayo nagbibenta ng isang produkto lang na sasabihin natin. This is we call this a pioneering.
1: Uh-huh.
0: This can be a part of pioneering industry, no? Na sabi nga na sa akin, oh, bakit mo i-open sa publiko yan? Kailangan yumaman ka muna bago ang iba. Alam mo, ang dami na nating opportunity na kapag pilit natin na tayo-tayo lang, eh, hindi na rin natin kaya.
1: Oh,
0: okay. Pag sinasabi natin, sige, ibigay natin to sa malalaking negosyante. Ano, mga malalaking company, ano, mga oligarch na naman, o ano, etc. No? So, hindi naman pwede siguro. So, kaya in-open natin to have that this is a business idea na sinishare natin openly para mas marami ang makasabi natin kung may opportunity pala dyan. Hindi lang to pang quality sa pagkain, no? So meron palang ano. So in short, we can guarantee, ito lang masasabi natin, we can guarantee na ang presyo ng dressed fish at saka yung hindi dressed fish, mga quality fish na ito, ha, yung mga sabi natin mga pag sinasabi
2: mas mababasa
0: lapu-lapu, grouper yan eh. Akala natin isang pangalan ng isa lapu-lapu group, ang tawag niyang grouper. Yung grouper na isa, yun ang mga sabi natin mga expensive na pag sabi natin healthy. Kasi ang isda po, iano ko lang po sa lahat, no, ang isda parang tao din yan, tatlong klase, ha, kung saan sila nakatira at saan sila nahuhuli. Okay. Sa isda, mayroong isda na nabubuhay doon sa ibabaw.
1: Uh-huh.
0: Ha? Ano-ano yon? Siyempre, kasama na yan yung, sabi natin, pusit.
1: Uh-huh.
0: Ano pa ba yung mga isda na nasa ibabaw? So, katumbas siya ng mga tao na nakatira sa mga, sabi natin, na mga polluted. Alam mo naman ang maraming pollution ngayon. Uh-huh. Sa hangin, uh-huh, o sa mga ano. So, nandun sila. Silang katulad ng isda na ganoon. Ano naman yung isda na nasa gitna? So ito yung mga maganda, ito yung mga isda na katulad din ng tao na nakatira doon sa, sabi natin, sa mga isla o mga maraming ano din na hindi masyadong, hindi polluted, medyo presko, pero nasa gitna sila. Ano naman yung isda na katulad sa tao na nandoon sa ilalim? Ang tawag doon isdang bato. Ito yung mga isda na pwede nating i-dressed fish.
2: Ayun lang ang
0: kukunin. Ang lapu-lapu at saka yung ibang mga ano, nasa ilalim yan. Sila yung the most healthy na mga isda. Kasi yung flatfish nga eh. Alam mo yung flatfish, yung parang flat siya na isda na tawag sa amin, flatfish sa English yan, no? Nung di pa ako nag-mayor sa amin, papuha-pasyal-pasyal ako doon,

0: halos parang ako lang ang bumili ng madalas, no? Kasi wala pa masyadong turista, no? Wala pang mga bisita. Hindi na recognize. Ano, magkano lang yun? 40 pesos per kilo. Oh, magagalit pa nga yung iba, oh, bakit ikaw, hindi ka bibili? Bakit niubusin sa amin? Hindi, ito lang makonsume ko. Noong during my time na noong nag-beer ako, ang dami ng mga turista na nakikilala yung flatfish na yan. Aba, nag-aagawan. Umabot na ng 300 pesos per kilo.
1: Ah, galing.
0: Alam mo bakit? Hindi na kilala. Tapos tinatanong, ako lang, natanong ko talaga yung mga ano, bakit ang itong isda nito mahal, lalo sa mga Chinese natin, mga kaibigan sa Cebu. Sabi nga nila, yung isda na yan, bakit mahal? Yun ang pinanutritious. Lalo na doon sa mga nag-iingat sa katawan. Tapos sabi niya, kapag ang isda daw maputi ang laman, yan ang mas nutritious. Kaysa isda na medyo madilim ang laman, lalo na may tawag yung madugo, no? May mga isda na. So hindi natin pagitin kung ano yun, no? Hindi natin sasabi na masama yun, no? Maraming kontra sa pangatawan, lalo na sa mga may edad na. So yun ang sabi natin na anong klaseng isda ang tinutukoy natin. Kasi baka mo may, lahat ba ng isda is disrespect? And bilis ba? Idrisis po? Hindi.
2: So ito yung mas mahahaling ano.
0: So,
2: dapat ito yung mga nutrition.
0: Abangan lang natin. Abangan nila na yung magkaroon tayo ng announcement na magkaroon tayo ng mga business opportunity support system seminar.
1: Galing. Ganda ha, nanaisip ni Yalang ano, Mayor. Kasi tama-tama, magkadugtong ito eh. Yung unang programa, yun yung financial literacy. Tuturuan ng mga nakikinig kung paano magkaroon sila ng 1 million. Parang challenge yun eh. Tuturuan sila. Tama-tama, ngayon kung nakaipon na, yun na yun. Ayan, pag by bihod ang isda, kasama po ba sa inaalis?
0: Okay. Gaya o, po panin. Nung sinasabi ko kanina, yung isda sa loob, no? Talagang tinatanggal.
1: Okay.
0: Okay. Pero yung sabi natin bihod, no?
1: Siguro
0: kung yung bihod, yung ano yan eh, millions of, ano yan eh, yung fish na, yung ang Tagalog, ayoko na ano sa Tagalog yun, fish throw, ang ano yan.
1: Yung itlog, yung itlog.
0: Yung itlog. Na,
1: itlog,
0: Pag binilang daw natin yan, amot ng million o thousands. So, kaya nga may mga panahon ng tayo na hindi pwedeng mag-catch ng fish sa klaseng isda na yan kasi nangingitlog sila.
1: Nangingitlog.
0: Yun ang ano. Kaya hindi natin hinuhuli. Hindi natin kinakatch. Hindi naman sabing mahabang panahon na ipagbabawal, no? So, ang ibig sabihin yun, yun ang mag-produce ng isda. So, actually po, tinatanggal din natin yan. Pero, yung bihod, sinisecure natin yan, added income doon sa mangingisda. Kasi ang ginagawa na natin sa bihod ngayon, hindi lang sa tao yung parang ginagawa parang bagoong, pinipreserve nila, tinuturo na rin sa kanila na the same method, ibabak yung pack din.
1: Efficient.
0: Yeah, tapos another ano yung product nila na pwede nilang ibinta or pwede nilang kainin, no?
2: Masarap yun.
1: Masarap yun. Ako yung sa Lapu-Lapu fish, no? Sarap.
0: Ito yung mga challenge natin na kuya, at sa lahat ng mga nakikinig.
1: Maganda na isip po, may ano.
0: Talaga pong...
2: At sa livelihood program din yan. Yung mga fisher...
1: Hindi, ang kagandaan yan, merong tinatawag natin na balik eh. May sustainability, ano. Kasi, unang-una, yung dumi ng isda, yung tinanggal, yung ginagamit naman na fish, ano. Kaya nagkaroon ng ano, circular economy. Ginagawang feeds. Walang tapon.
0: Yeah, isa po yun, no? Talking with that, no? Ang basura ng isda, 10 to 12%. Diba? Ng laman. Just imagine, sa isang tonelada lang, sa 1,000 kilos.
1: 100 kilos na.
0: So, ilang...
1: Hindi, 100 kilos na natira.
0: Ilang kilo yung 100 kilos na basura. Ang nadadala natin dito sa urban. What if gusto pang dalhin sa bahay? So, ang basura, dinadala niya. Hindi naman sinasabi na masama ang basura ng isda. Pero, ang pagkakalam natin, pagkakalam ko rin, na sabi natin, pinakamabaho na basura ang intestine ng isda. Na dinadala natin sa bahay tuwang tuwa pa tayo, pero dagdag basura. Ang tawag natin kitchen waste na, pero minsan nga wala, naiipon lang sa ano yun. So nakakatulong pa tayo sa environment. Nababawasan natin ang basura na hindi lang basura na ano lang, kundi naiwan natin doon sa source, at nakatulong pa tayo economically doon sa mga kabuhayan na mga fisher folks, kasi
2: makakatulong.
0: Ano, usong-uso na yung mag free range chicken. Pang pagkain sa baboy. Dagdag. O, bawas ang cost nila sa pag-feed, sa feeds nila. Diba? So,
1: tama.
0: Makakatulong pa tayo. Magano'n.
1: Ang galing. Ang galing, Mayor. Alam mo, Mayor, dapat ano ko eh, dalawang session itong sayo eh. Pero anyway, you know, bilis ng oras. In 2.5 minutes, eh, tapos na. Dahil pang mga tanong. Kanina, tanong sa Bihod. O, dito, galing sa... Tapos yung return on investments, wag muna. Anyway, mensahe sa mga nagne-negosyo,
2: at saka
1: laging makinig dito.
2: Yung ini-emphasize ni Mayor, low technology.
1: No.
2: Hindi kailangan masyadong maraming kaalaman para magawa yan, di ba? At ito yung mga magagandang ma-replicate.
1: Ayun. Ay, Mayor, habang ano, basta patapos na tayo. Ano po ang mensahe ninyo sa mga nagne-negosyo ngayon, Mayor? Hindi naman necessarily dress piece. Ano po yung mensahe?
0: Nakikita ko kasi yung sitwasyon sa mga probinsya. Nakita ko rin sitwasyon dito sa mga urban cities like Metro Manila, no? Ang ibig po sabihin ng panawagan natin ngayon na kailangan talaga, kung mayroon ka mang kaunting savings, may kaunting kapital ka, kasi ang halos lahat ng gusto madali na negosyo, trading eh. Buy and sell. Yes, totoo yan. Medyo safe, di ba? Pero why not exploring another type of business na kung saan hindi naman din sasabi na mag-ano ka, mag-imbinto ka, anong klaseng, no need. Ito, nandyan na lahat eh. Ibig sabihin, within our natural resources, ang dami nating pwedeng maging kabuhayan. We are talking of sa fish products pa lang. Much more doon sa mga farm products, mga vegetables, na tuwang-tuwa tayo, may pasalubong galing sa Taiwan o sa Singapore, etc., sa Thailand. Uy, ang ganda ng ano, ready to eat na mga vegetables. Teka, ang dami nating vegetables dito eh. Anong kulang? Technology. Anong kulang? Turuan natin yung mga partners na magkaunting negosyo.
1: Tama.
0: Sino magturo doon? Baka mamaya may kapamilya sila, may kaunting puna na. O di mag-ambag-ambag sila para doon. Yun ang isang susi na para matulungan natin ang bayan natin. Yeah. Kailangan paunla rin natin sa pamagitan ng mga, sabi natin, para bang, wala ka bang kaparaanan para tayo magkaroon ng kabuhayan?
1: Tama. Ang ganda.
0: Yun ang mga ano
1: ang natin. Ang ganda na mensahe nyo, Mayor, doon sa mga ano dito. Anyway, dito muna po tayo, pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa ating programa. Gayun din sa mga nakatuwang natin, sina Engineers Joy Timidan, Oli Lopez, and May Bidanya, at si Tess Ramirez. At isa pa, isa silang susunod na pong news update kasama si Albert Sebastian. Yan. Ito po si Lito Gagni.
2: At ito rin po si Dan Sumera.
0: At si former Mayor Jose Isgana.
1: Ayan, okay, bye. Muli ako si Lito Gagni. Ayan, ito na. Strong business idea.
3: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gagni at Den Sumera. Samahan sila muli sa Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Labor and Employment nagkaloob ng tulong pinansyal sa mga micro, small and medium enterprises o MSME sa National Capital Region kasunod ng wage hike. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Naglaan ang tulong pinansyal ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga micro, small and medium enterprises o MSME sa Metro Manila na naapektuhan ng ipinatupad na 85 pesos sa dagdag minimum na sahod sa ilalim ng DOLE Adjustment Measure Program o AMP. Sa isang kaganapan sa Quezon City, tumanggap ng halos 780,000 pesos ang Technical Workers Cooperative sa Nabotas para sa pagsasanay ng mga magagawa at pagpapalawak ng negosyo. Habang mahigit 693,000 pesos naman ang ipinagkaloob sa Ruefa Tracking Services sa Tondo, Manila para sa Business Enhancement at Adaptation Measures. Ayon sa DOLE, layunin ng programa na matulungan ang maliliit na negosyo na makasabay sa pagtaas ng labor cost sa pamamagitan ng pagpupondo sa mga kagamitan at iba pang productivity enhancing measures upang mailaan ng mga employer ang kanilang kapital sa wage adjustments. Sa tala ng DOLE NCR, 5 MSMEs na sa National Capital Region ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng AMP ngayong 2026 na may kabuuang pondong mahigit 2.46 million pesos. Iginit ng DOLE na bahagi ang AMP ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang trabaho, mapalakas ang maliliit na negosyo at maisulong ang disenteng hanapbuhay kasabay ng pagpapatupad ng bagong minimum wage sa Metro Manila. Nitong Hulyo 25 lamang ay nagsimula ng ipatupad ang unang tranche ng 85 pesos wage increase na nagkakahalaga ng 60 pesos, habang ang natitirang 25 pesos ay nakatagdang ipatupad sa Enero 20, 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat, EJ Lazaro. 1,500 pulis mula sa Central Luzon, karagdagang itatalaga para sa State of the Nation address bukas. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Karagdagang 1,500 pulis mula sa Police Regional Office 3 ang itatalaga upang tumulong sa seguridad para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Magmumula ang mga ito sa Regional Mobile Force Battalion 3 at mga police unit sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Angeles City. Idideploy sila sa mga security area, staging points at rally sites sa Maynila at Quezon City. Ayon kay PRO3 Director of Police Brigadier General Jess Mendez, may 600 police pang nakahandang magsilbing standby support force kung kakailanganin. Samantala, magpapatuloy ang pinaigting na anti-criminality operations at mga checkpoints sa buong Central Luzon upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan habang isinasagawa ang zona. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, Task Force Cash Cow, binuo ng National Bureau of Investigation para imbisigahan ang 6.7 billion pesos na pondo na ipinasok ng gobyerno sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISCO. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy na gumugulo ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation sa pondong ipinasok sa Philippine Southeast Asian Game Organizing Committee o FISGOC noong 2019 Southeast Asian Games. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, bumuo sila ng Task Force Cash Cow para mag-imbestiga hinggil dito. Ang kabilang naman sa Task Force ay ang Public Corruption Division, Special Action Unit, Office of the Director at iba pang ang operatiba. Base naman sa inisyal na impormasyon, lumabas na may 6.7 billion pesos na ipinasok ang Department of Budget and Management mula sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa FISGOC. Makikipag-koordina ang NBI sa Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit at Security Exchange Commission para sa investigasyon. Sa ngayon, may 7 nang ipinasabi na ang NBI ng mga opisyal ng FISGOC at inaasahang haharap sila sa NBI sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wangas na balita, seguridad sa West Philippine Sea na pag-usapan kasabay naman ang pagbisita ng Minister for Defense ng Bansang Sweden sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. Si DK Zarate sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bumisita sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard sa Port Area Maynila ang Minister for Defense ng Sweden na si Dr. Paul Johnson. Kasama niya ang Swedish Ambassador sa Pilipinas na si Anna Ferry, iba pang opisyal ng Sweden at mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs. Sa pulong, kasama ni PCG Commandant Admiral Gronny Hilgaban, tinalakay ang papapalakas ng kooperasyon sa pagsasanay, information sharing, maritime awareness, modernization at pagpapahusay sa kakayanan ng PCG. Napag-usapan din ang seguridad sa karagatan kabilang ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang transparency policy ng PCG. Nagpasalamat ang PCG sa patuloy na suporta ng Sweden sa maritime security and regional stability. Muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pangako sa pagsunod sa international law, pagpapalakas ng maritime security at pagpapatuloy ng regular na ugnayan at iba pang magkasanib na inisyatiba. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabot po.
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: One tap and swipe.
7: Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko
21: 738.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3
26: AM and FM collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
29: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
31: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
32: Kilatisin ang sarili.
33: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
32: importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
32: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Flight PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 27 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayon pong ika-26 ng buwan ng Hulyo taong 2026. Pasensya na po kayo at medyo tayo ay na-delay ng konti sa ating pagsisimula ng ating programa at nagkaroon lang tayo ng ilang technicality sa ating Zoom. Pero ang Red Cross ay hindi po hihinto, hindi tayo titigil sa pagbibigay po sa inyo ng serbisyo at tamang impormasyon sa lahat. Kaya inanyahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Mag-like and share, comment po tayo sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. At syempre nais natin pasalamatan ang bumubuo na ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Station Manager ng Presidential Broadcasting Service dito sa Radyo Pilipinas, walang iba kundi si Sir Alan Alanige. Syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama ng iba pang mga kasama natin, like ang ating mga administrators natin sa magiging 100 chapters natin nationwide, kasama ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. At sa technical side natin, kasama natin Sir Oli Lopez, Ma'am Joy Timidan. Okay, di na natin patatagalin pa. Makakasama natin si Gob Cora, nandyan. Okay, simulan lang po natin ang ating talakayan, ang ating topic po, yung nangyari pong National CPR Day natin noong nakaraang July 17. At siguro mamaya may makakasama natin ang ating Governor Cora Alma De Leon, dahil pagkat meron lang tayo mga inasikasong mga technicalities, ha? Pero makakasama natin si Gob Cora maya-maya. Pero ito po, kasama na po natin via Viber call ang ating unang panauhin mula sa Safety Services ng National Headquarters. Pinadala po yan ni Sir J. Lord Abrigado at nina Sir N.C. Angeles ng Safety Services. Si Corporate Accounts Representative, si Ms. Altea Marie Espino. Good afternoon, ma'am.
1: Hi, magandang hapon po sa ating lahat.
0: Yes. At kasama po niya mula po sa Tarlac, Philippine Red Cross Tarlac Chapter, ang Chapter Service Representative, si Miss Jenny Tadena, tama?
2: Yes po, sir. Good afternoon po. Maulang hapon po sa ating lahat.
0: Ah, maulan dyan ngayon sa Tarlac?
2: Yes, sir.
0: So, maghapon na bang naulan dyan?
2: Yes po, sir.
0: Okay. Dito rin, nakakaranas din tayo ng mga makanakan ng pag-ulan. Nagmula yan kagabi, tapos kaninang madaling araw, kaninang umaga, at medyo makulimlim na ngayon dito sa May Quezon City, dito sa ating station. Okay, simulan na natin. Pakasabi na lang pag nag-join na po si Gob Cora. Paano, kay Ma'am Altea? Una, paano nagsimula ang CPR? At saan to nagsimula? At ano ang layunin nitong cardiopulmonary resuscitation?
1: Okay. Sige, no? Sige, simulan ka agad natin. So, actually, ang CPR po, no? So, ang ating cardiopulmonary resuscitation. So, actually, hindi po siya nagmula sa iisang lugar or sa iisang bansa o sa iisang tao lang, no? Kumbaga, na-develop siya sa pagsubok ng ating back sa kasaysayan, no? Kung babalikan natin ng kasaysayan, nagmula siya sa iba't ibang tao na sumubok. Para lang siyang trial and error method kung paano ba natin mapapahaba or madudugtungan yung buhay ng isang taong technically walang pulso, hindi tumitibok ang puso, or hindi humihinga. And then katagalan, no, hanggang sa ngayon, taong 1960, nung talagang na-develop siya, no, kasama dyan sila Dr. William Kuvenhoven, James Jude, Guy Knickerbocker, na talagang sila yung naka-isip na to, no, na hanggang ngayon sa ginagamit natin yung modernong CPR, which is yung meron na siyang combination ng chest compression with ventilation or yung tinatawag natin na rescue breath. So ano ba yung layunin kung bakit nagkaroon tayo ng CPR, no? So syempre unang-una, from the word itself, CPR, cardiopulmonary resuscitation. So yes, tayo yung magbibigay ng mechanically, no, na iko-compress natin artificially yung heart ng patient, and then bibigyan natin siya ng rescue breath, no, para at least matuloy natin yung naputol na sirkulasyon doon sa katawan ng pasyente. So ang layunin natin dito, ang pinakalayunin talaga natin kung bakit ba tayo nagbibigay ng CPR, eh magdugtungan natin yung buhay ng ating pasyente.
0: Okay po, ngayon po, ano po yung layunin nitong pagkakaroon natin ng National CPR Day? Kasi di ba, noong July 17, tayo ay nagsagawa ng sabayang CPR Day. Di ba? Ano ang layunin nito? Bakit kailangan natin nitong matuto? At kailangan bang ito maging parte ng ating buhay, Ma'am Althea?
1: Okay, tama po kayo, no? So, nung July 17, so last week Friday, nagkaroon po tayo ng tinatawag natin na celebration ng National CPR Day. So, bigyan ko muna kayo ng background kung paano ba tayo nagkaroon ng National CPR Day. So, kung kilala po natin, no, si Samboy Lim,
0: yun.
1: Mr. Samboy Lim. Diba? So,
0: player ng San Miguel yan.
1: Basketball player.
0: Oo.
1: Tinawag pa nga po siyang The Skywalker.
0: Oo.
1: Samboy The Skywalker Lim. Mm-hmm. So, way back 2014, mm-hmm. during sa isang exhibition game ni mm-hmm. Mr. Samboy Lim,
0: yes.
1: Sa kasamaang palad, no, right then and there, mm-hmm. so sadyang mapaglaro ang tadhana, sabi nga, so si Mr. Samboy Lim ay naka-experience ng cardiac arrest. So, just so happened na doon sa lugar na yon, walang ni isa sa mga tao na nandoon, sa mga players, coaches, or nanonood na marunong mag-apply ng CPR. So, medyo matagal bago siya nabigyan ng medical attention. Yes, nabuhay si Mr. Samboy Lim up until December 23, 2023, noong tuluyan na talaga siyang namatay. Pero since 2014 hanggang 2023, si Mr. Samboy Lim po ay nasa vegetative stage na tinatawag natin, no? Kasi na-deprive yung brain niya ng oxygen ng mahabang oras dahil nga naging delayed yung pagbibigay sa kanya ng CPR or ng medical care. So, ang nangyari, dahil dun sa storya na nangyari po kay Mr. Samboy Lim, no? So, 2014 din, merong isinulong na yung tinatawag natin na Samboy Lim Law, no? And just so happened na nung July 17, 2016, ay naisabatas na po ang tinatawag natin na Samboy Lim Law, or
0: Apo.
1: Also known as yung First Aid and BLS Training,
0: yes.
1: in Schools, no? Naglalayon yung batas na yon na ang ating mga estudyante ay matuto ng CPR.
0: Yes.
1: So, kaya po, actually, netong last July 17, 2026, hindi lang basta-basta National CPR Day ang ating i-celebrate. So, actually, i-celebrate po natin ang isang dekada ng ating mm-hmm. advocacy in raising the awareness of National CPR Day na meron tayong layunin na maabot natin ang ating komunidad.
0: Mm-hmm.
1: Mapasino man yan na miyembro ng komunidad, no? So, bata, estudyante, out-of-school youth, LGU, private sectors, na lahat sila ay maabot natin at mabigyan at matutunan nila ang CPR.
0: Opa.
1: So, last July 17, nag-celebrate po tayo ng one decade ng ating National CPR Day.
0: Yes. At saka, Ma'am Althea, ano ko lang ulit itong si Samboy Lim.
1: Uh-huh.
0: Actually, best player yan ng San Miguel Beer, number jersey number 9 yan. At idol po yan ng mga tao nung lalo na kung maka-San Miguel ka nung mga 90s po. Talaga nga naman. Kaya nga tinawag nga yung The Skywalker dahil na ang taas tumalon yan. Siguro nung sa exhibition game, hindi natin sinasadya. Siyempre pag basketball, everything goes yan . Physical game, at saka pataasan ng talon. Yan, siguro na aksidente. At yan nga, that, ginawa po yung batas na yan ng Samboy Lim Law. Eh, bukod pa to doon sa ano, ha? Yung may nangyari din po na isang artista po dati, ha? Diyan sa may nagsushoot yata, kung natatandaan mo, Ma'am Althea, yung isang artista dati diyan sa may isang network na nagsasagawa ng shooting. Tapos parang ang nangyari po yata sa kanya ay na-aksidente o natalisod yata doon sa isang sa setup nila. Tapos, yun. Hanggang sa medyo matagal din yata siyang nabigyan ng paunang lunas. Kaya dahil dyan sa mga ganyang pangyayari, nagkakaroon tayo ng mga upgrade sa ating mga pagdating sa sa safety ng ating mga empleyado, sa mga manggagawa. Kasi nung time na yan, hindi pa uso na nagdadala tayo ng mga first aider ha, sa mga shoot, sa mga events. Ha. Ngayon, naobliga na dahil yan ay sa nangyaring nga yan nung I think before pandemic yata yan nangyari. Tama ba ako? 2018 yata yun. Okay. Anyway, Ma'am Altea, tanungin ko naman to si Ma'am Jenny Tadena. Oh, ikaw po, Ma'am Jenna, ano po yung mga nakalatag na atibidad ng Philippine Red Cross nung nakaraang National CPR Day dyan sa Tarlac? Kayo po, paano po kayo nagsagawa dyan ng National CPR Day?
2: Maraming salamat po doon sa question. Nagsagawa po kami ng National CPR Day dito sa Tarlac Province po. Nakipag-partner po kami sa isang local government unit, which is si Moncada Tarlac, na yung mga participants po natin ay mga barangay health workers. Tapos po meron din tayong BIPAT, Committee on Health and Safety po. Bali, nagkaroon po tayo ng mass lecture demonstrations po about CPR, and nag-perform po yung ating mga participants. Hindi lang po CPR Day ang sinelebrate natin. Meron din po tayong Resilience Month na nag-demo po tayo about anong gagawin during disaster. Yan. Kaya po nakapag-train po tayo ng 500 plus na mga barangay health workers, barangay kagawad, na paano ang tamang pagpa-perform ng CPR sa mga pasyente na nagkaroon ng cardiac emergency, specifically cardiac arrest.
0: So, sa inyo dyan, Ma'am Jenny, ilan yung naging participants po natin? Bari, isang beses lang po ba kayo nagsagawa? Yung sinasabi nyo dyan sa Moncada o meron pang ibang lugar kayong pinagsagawaan?
2: Yung ating venue po for July 17 ay sa Moncada Tarlac, Moncada Public Auditorium po.
0: Opo.
2: And then yung mga susunod na mga araw po natin, may nakalatag na tayo na mga venues like sa ating mga schools, in partnership naman po yon with the Tarlac City Schools Division.
0: Okay.
2: Na magkakaroon po tayo ng mass demonstration din po ng CPR.
0: Opo.
2: Pero nung July 17 po, nag-focus tayo sa Moncada Tarlac.
0: Mga ilan yung nag-participate po dyan sa Moncada nung July 17?
2: 595.
0: O yun, dami nun ha. Oo.
2: Yes.
0: Ang dami noon ha. Pasalamatan niyo yung LGU niyo at talagang suporta sa inyo.
2: Yes po, talaga.
0: Okay. Dito naman po sa National Headquarters, Ma'am Altea, ano naging ano natin? Tayo ay magkakasama siguro sa isang lugar noong July 17.
1: Yes sir. So

0: LGU, yung mga staff ng LGU, napaka-supportive ng Quezon City, no? And then, may mga students, and of course, yung mga ating RC143, no? Together with our Secretary General, Dr. Gwendolyn Pang, ay nakiisa din sa ating mass CPR demonstration. So, aside sa ating mass CPR demonstration, nagkaroon din tayo, inintroduce natin, since sabi nga po kanina, tayo ay nag-celebrate din ng isang dekada ng ating National CPR Day, no? Dito sa ating advocacy, inintroduce din natin yung tinatawag natin na CPR Wall of Commitment.
1: Yes.
0: So, nagkaroon tayo na yung mga nag-participate ng ating mass demonstration ng CPR, so naglagay tayo ng pintura sa kanilang mga palad, simbolo na sila po ay committed, no? Na tulungan tayo in raising awareness dito sa ating advocacy ng CPR, no? Yung pag-promote ng kaalaman tungkol dito sa CPR. So, yun po ay nag-participate po ang ating mga chapters nationwide. So, hindi lang po ang national headquarters, no? Kundi ang ating pong buong chapters mula Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ay nag-participate. At nagkaroon po tayo nung July 17. So, nagkaroon po tayo ng 25,826 individuals na naturuan natin at nakapag-participate sa ating mass CPR demonstration.
2: Wow. Ilang chapters yan, ma'am?
0: Meron tayong 91 chapters nationwide na nag-participate sa ating CPR.
2: Parang mga nasa 95% ng chapters natin na nagsagawa. Kasama yung Tarlac, syempre.
0: Yes. Siyempre po, kasama ang ating Tarlac chapter.
2: Ayun.
0: Aside po doon, no, sa ating CPR Day, hindi lang po siya CPR Day celebration kasi kick-off din siya ng ating tinatawag na CPR Caravan. Kumbaga dito kasi sa Pilipinas, July 17 ay National CPR Day. Pero globally, meron tayo, ang tawag naman globally ay World Restart a Heart Day na ginaganap naman tuwing October 16. So, ang ginawa natin, gumawa tayo para mas mapahaba yung ating advocacy din, no? Kasabay nung naging kick-off natin ng CPR Day, meron din tayong programa na at aktibidad na CPR Caravan. So, simula July 18, kinabukasan after ng ating CPR Day, ang ating pong mga chapters ay tuloy-tuloy, Monday to Sunday.
2: Wow.
0: Meron po silang araw-araw na CPR lecture demonstration, mapaano man yan, komunidad,
2: yes,
0: partner natin na private sectors, schools. So, araw-araw meron po tayong session ng CPR lecture and demonstration.
2: Oo nga. At napansin ko kanina, may mga chapters tayo nagsagawa ng CPR. I think may nakita ako, Aklan yata. Anyway, Ma'am Altea, Ma'am Jenny, wait lang, may paparaanin lang natin itong mabilis. Ang ating Philippine Red Cross News Flash atid ng ating Communication Department at ilang paalala mula sa Safeguard. Mabilis lang po.
3: Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako, si Gary Dorado Jr. para sa PRC News Flash. Bilang pakikisa sa National Blood Donor Month ngayong July, pinarangalan ng Philippine Red Cross o PRC ang mga blood galloners at partner institutions nito itong nakaraang linggo. Narito ang aking ulat. Naglunsad ang PRC Laguna Chapter at PRC Rizal Chapter ng blood awarding ceremonies sa kani-kanilang rehiyon nitong July 15 at 17. Layunin ng dalawang programa na kilalanin at bigyang pugay ang mga individual at organization na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapataas ng blood supply ng bansa. Sa Santa Rosa City Auditorium, pinuri ng Laguna Chapter ang daan-daang blood galloners o mga donors na nakapaghandog na ng isang galon ng dugo para sa kanilang walang sawang dedikasyon sa pagliligtas ng buhay. Nagpamahagi rin ang chapter ng bronze at silver medals para sa mga donors na umabot na sa 28 at 42 ang bilang ng blood donations. Para sa 38 anyos na blood galloner na si Jeff Ramilo, may kaakibat na ligaya ang pagdodonate ng dugo na siyang nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ito hanggat kaya.
4: Sa mga gustong mag-donate ng dugo, huwag kayong matakot na mag-donate ng dugo. So, it saves lives na nga, sabi ko nga kanina. Nakakatulong to. And most especially, habang nakakatulong tayo, bukod sa masaya yung natutulungan natin, magaan din sa pakiramdam yung pagtulong ng mag-donate.
3: Samantala, binigyan puri naman ng Rizal Chapter ang

0: mga partner institutions nito sa nangyaring awarding ceremony sa Valle Verde Country Club para sa kanilang bukas palad na pagsuporta sa mga blood-related projects ng organization. Ilan sa mga awards na inihandog sa mga kumpanya ang Outstanding Blood Service Partner of the Year, Blood Service Platinum Award, Testimonial, Scroll of Honor, Diploma of Service, at Blood Samaritan. Lubos na ikinatuwa ng Testimonial Plaque Awardee at Philippine 7 Corporation Employees Council Chairman Renato Kailing ang pagkilala ng PRC sa kanilang tuloy-tuloy na contribution.
1: On behalf of the Philippine 7 Corporation, my company, our company, so I would like to thank Philippine 7 Red Cross for this kind of initiative for helping us, for helping the community para makapagbigay ng mga makapagbigay ng dugo sa mga nangangailangan. And of course, for the award na nabigay po kanina, so we are so very thankful na nabigyan din po kami ng award.
0: Ang National Blood Donor Month ay ipinagdiriwang sa buong bansa tuwing July, alinsunod sa Proclamation Number 1021 na nilagdaan noong 1997. Bukod sa pagkilala sa mga volunteer blood donors, layunin din ng inisyatiba na magbigay kaalaman ukol sa mga malawakang pangangailangan ng ligtas at malinis na dugo at hikayatin ang mga tao na maging isang ganap na blood donor. Ayon kay PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon, lahat ng mga blood donors ay may tuturing ng mga bayani dahil sa kanilang kagandahang loob na nagbibigay ng pag-asa sa mga pamilya na lubos na nangangailangan ng dugo. Itinuturing naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na backbone ng bawat blood-related projects ang mga partner institutions ng organization dahil sa kanilang dedikasyon na siguraduhin lahat ng mga nangangailangang pasyente ay mabigyan ng sapat na dugo. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako, si Gary Dorado Jr.
2: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
3: Okay, nagbabalik po tayo at siguro sa mga ilang katanungan na po natin. Mamataya, may tanong lang po dito sa ating mga listeners sa ating Facebook page, Kalinga Hatid at ng Radyo Pilipinas Facebook page. Nakalagay po dito, kung mali daw ang pagsasagawa ng CPR, ano-ano ang mga maaaring mangyari sa taong binibigyan ng CPR? Ano, ma'am?
4: Okay. Unang-una, no, actually, ano to eh, bukod dyan sa tanong na yan, ano talaga siya, opinion talaga siya, no, paano daw kung hindi nga siya naman marunong mag-CPR, yes, tapos naka-encounter siya ng pasyente, tao na nangangailangan ng CPR, no, ng pasyente na kailangan ng CPR. So, tayo, ang sinasabi nga natin, no, di bali ng hindi alam, pero may ginawa, no? Pero syempre mas maganda pa rin kaya ang layunin natin, no, ay makapagsulong talaga ng advokasya na magturo ng CPR. So ngayon, kung halimbawa doon sa tanong niya na, no, paano kung hindi niya alam yung gagawin or kung mali yung ginawa niya. So meron lang naman siyang iilan na siguro magiging effect, no. Unang-una, syempre kung hindi proper ang CPR natin, hindi rin effective yung mabibigay natin na pagbalik ng circulation ng pasyente. So, kumbaga, may perform, pwede tayong mag-perform, pero kung hindi effective, kumbaga, hindi rin natin nakukompress talaga yung puso, no? So, pangalawa, pwede rin kasi tayong, halimbawa, magkaroon ng komplikasyon kapag akala natin normal lang nakapag mouth to mouth, idinikit yung labi sa labi ng pasyente at nagbuga ng hangin. So usually no, kung mali ang ating pagbibigay ng hangin, pwede kasing dumiretso yung hangin sa tiyan na pwedeng mag-cause na yung pasyente ay sumuka at na-aspirate pa, no? So kumbaga pwedeng maging ganun yung mga epekto. So meron naman sabi din ng iba, no, kaya natatakot din silang magbigay ng CPR, baka mag-cause daw sila ng injury sa dibdib, no, which is yung tinatawag nila na rib fracture, na magkaroon daw ng bali sa dibdib.
3: Yes.
4: So kaya natatakot silang magbigay ng CPR, no. Though sabi nga rin ng iba sa layunin nila, di baling hindi alam ang CPR, pero may ginawa daw.
3: Yes.
4: Pero tayo, syempre, ang opinion natin pagdating dyan, iba talaga kung ang gagawin natin ay natutunan natin at pinag-aralan talaga natin kung paano ang tamang pagbibigay ng CPR.
3: Oo. Tanungin ko si Ma'am Jane, paano ba yung dapat na sa kamay niyan? Paano? Kasi meron nakikita, ganito ang hawak ko, nakaganyan. O paano ba dapat, ma'am? Pakita mo nga, paano yung sa posisyon ng kamay? Yung tamang,
5: yes.
3: Paano po?
5: Yan, paano ba yung tamang posisyon ng kamay kapag tayo ay magpa-perform ng CPR?
3: Apo.
5: Gamit yung heel ng ating palad, ilalagay po natin ito sa center ng chest ng ating patient. Wala pong problema kung kanan or kaliwa yung ilalapat mo na mauunan.
3: Opo.
5: And then other hand po, ilalak mo siya or ipapatong mo sa taas and lock. And then yung bigat po ng yung shoulder, yun yung magkocompress doon sa chest ng patient natin.
3: Opo.
5: Ang tamang lalim po niyan is 2 inches to 2.4 inches.
3: Mm-hmm.
5: Push hard and fast po.
3: Mga ilang ano yon? Mga ilang compress po?
5: Yan. Yung CPR po natin, it is a combination po ng chest compression and rescue breathing. Bali, magpa-perform po tayo ng 30 na compression at magbibigay po tayo ng dalawang hangin.
3: Opo.
5: Sa loob po yun ng 5 cycles. So, repetition po siya ng 5 cycles.
3: Opo. Kapag na-revive ang patient at nakapag nakabalik na siya, anong dapat gawin, Ma'am Jane?
5: Yeah. Yan, kapag po na-revive natin at humihinga na ang pasyente at may pulso, ang unang gagawin po natin, isa-side po natin yung pasyente. Malapit po sa atin para
3: Tatagilid.
5: Yung fluids na naipon po doon sa kanyang bibig ay tumulog. Ma-prevent po yun na ma-choke yung pasyente.
3: Opo.
5: And then, hitayin po natin yung medical provider like yung ambulance na magdadala ng pasyente sa hospital.
3: Okay.
5: Tapos, pwede na po natin i-assess yung pasyente, tanungin po natin kapag may malay, and then i-check po natin kung ano yung nangyari doon sa patient natin.
3: Opo. Paano, Ma'am Jen, pag halimbawa ang patient hindi na-revive sa loob ng 30, tama ba ako? First 30 compression, anong dapat gawin?
5: Uulitin lang po natin yun, sir, ng 5 cycles.
3: Mm-mm.
5: And then after po natin maulit ng 5 cycles, i-reassess po natin, i-check po natin kung humihinga at may pulso. Kapag po wala pa rin or hindi pa rin po humihinga yung pasyente, ang gagawin po natin, uulitin po ulit natin yon ng another na 5 cycles po up until dumating yung tulong na tinawag natin o kaya naman yung nagbibigay ng paunang lunas or CPR ay mapagod. Kapag po kasi napagod, pwede siyang magpapalit doon sa kasama niya para yun yung mag-perform ng CPR po ulit.
3: Opo.
5: Ang goal po kasi natin ay continuous po ang supply ng oxygenated blood sa organs ng ating patient para po hindi po ma-deprive with oxygen. Kaya
3: Opo.
5: Po as much as possible, hindi po natin hihintuan yung pagpa-perform po ng CPR.
3: Tanong ko kay Ma'am Altea, Ma'am, pag halimbawa, nagpe-perform ka ng CPR, biglang dumating ang ambulansya, ititigil na po ba ang CPR o diretso pa din?
4: Okay. So, ganito, no, halimbawa, habang nasa kilagitnaan ka ng pagbibigay ng CPR, nakita mo, dumating na yung ambulansya. So, hindi po natin basta-basta ititigil, lalo na kung ikaw yung nagbibigay ng CPR, no? So, antayin po natin lumapit yung ating medical team mula doon sa ambulansya, no? At meron tayong tinatawag na proper turnover sa kanila. So, hindi po siya basta-basta tumitigil. Halimbawa, habang tayo nagbibigay ng chest compression, so, meron po yung synchronization na nakaabang po muna dapat yung ating responder, no? Naka-ready na din yung kanyang kamay.
3: Yes.
4: Para kapag inangat mo yung kamay mo habang nagbibigay ka ng CPR, agad po siyang makakapasok para ilapat naman yung kanyang kamay at maituloy po niya yung compression.
3: Okay. Paano pag halimbawa daw, syempre, alam mo na, pag ganyan, natataranta, pag hindi, alam mo yung basta ma-revive lang yung tao, eh, di ba? Nagsi-CPR, dumating si ambulansya, may nakialam, kinuha yung AED. Tapos biglang ginanon yung AED, ano ba? Pag nag-AED ba, titigil na rin bang ng pagsi-CPR o ano?
4: Okay. So, ayun po, no, a common misconception, katulad niyan, dumating ang team, ang ambulance team, tumigil. Nakita, dinala yung AED, binitawan yung pasyente. Okay. So, ganun din po, no, kahit dumating na yung AED na itinawag natin, so hindi pa rin po tayo agad-agad titigil sa pag-compress. So, hayaan po natin na yung taong nagdala ng AED, siya po ang magkakabit noon sa dibdib ng pasyente. Habang tayo po ay ongoing pa rin ang chest compression, no? And then kapag na-start naman po ang AED, so ang AED natin ay portable, no? Yun po ay magbibigay ng mga prompt or instruction. So kung sinabi ng AED, do not touch patient analyzing, so doon pwede po natin bitawan kasi nag-a-analyze po yung AED. Pero kung sinabi ng AED, halimbawa sa instruction niya, continue CPR, then balik po tayo kaagad sa pagbibigay ng CPR.
3: Okay. Anyway, napakabilis ng oras natin dahil nagkaroon kasi ng technical problem. Siguro, bigyan ko na lang po kayo ng ilang pagkakataon para po magbigay ng inyong pinal na mensahe. Unahin po natin si Ma'am Jenny Tadena. Baka meron kayong mga schedule ng inyong CPR kung saan o mga iba pang activity para dito sa safety services. Nasa inyo po ang oras at kayo po ay magbigay ng inyong mga announcement.
5: Yan. Meron po tayong regular na conduction ng training. We have the standard first aid po na mag-uumpisa po yan next week po, Tuesday hanggang Friday. Mm-hmm. And then we have our CPR caravan po sa Moncada Catholic School ng Monday. Mm-hmm. And meron din po tayong July 30 po sa CIT College sa Paniki, Tarlac. Kaya inaanyayahan po natin ang lahat na mag-enroll sa ating first aid training program na pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na Red Cross chapters po sa inyong lugar. O kaya po pwedeng mag-visit sa Philippine Red Cross po na website. Okay. And for Tarlac chapter po, pwede kayong tumawag sa aming number na 0917-819-2312 para po sa inquiry ng ating first aid or training program.
3: Okay. At saka kabustay mo yung mga kasamahan mo, mga EMS dyan or mga safety services at saka inyong administrator dyan sa Tarlac, Ma'am Jenny.
5: Yes. Binabati ko po ang aming napaka-supportive at napakasipag na administrator ng Philippine Red Cross, Ma'am Jeneline G. McLatt. Of course, yung mga kasamahan ko sa safety services and yung ating mga EMS and mga staff and volunteers.
3: Okay. At saka, syempre, ang mga board of director nyo dyan sa Tarlac. Okay. Thank you, Ma'am Jenny. At sa inyo naman po, Ma'am Altea, baka meron po kayong mga nais na ibigay pong mga announcement at mga nais pong pasalamatan, Ma'am.
4: Okay. So, dagdag ko lang din, no, kasi ang National Headquarters, Sir Edison, may training din tayo, no. So, dagdag ko lang po, inaanyayaan ko po ang ating mga sa mga individuals interested or kailangan kasi for compliance, no? So ang atin po mga Philippine Red Cross offices, chapters ay nagkakandak po ng training. Nationwide po yan, ha? So lahat po ng chapters near sa inyo or malapit sa inyo, pwede po kayong pumunta para mag-inquire ng kanilang mga training offerings, especially tungkol po sa first aid and basic life support. Inquire nyo yung mga schedules na meron sila and para makapag-join po kayo and register. So together with the National Headquarters, meron din po tayong mga trainings, no? So pwede rin po kayong mag-inquire. Pwede po kayong dumiretso sa ating website, yung redcross.org.ph, or sa aming email address, safetytraining@redcross.org.ph, or pwede rin kayong tumawag sa aming number, no? 0917-806-8520.
3: Yan. Ayan. At sino nga hanapin dyan sa nyo? At saka, meron, magkano daw ba ang fee niyan? Yung standard first aid natin?
4: So, ang standard first aid natin, no, ang fee talaga natin dyan ay 2,800. Mm-hmm. Though, uunahan ko na kayo, baka magtaka kayo sa ibang chapters kung bakit iba yung kanilang pricing. Though, minsan nagkakaiba lang tayo, depende sa inclusion. So, meron po kasi tayong chapters, iniisip ang inyong kapakanan. So, para at least hindi na kayo maghanap ng pagkain. So, excluded po kasi ang food, no. So, merong ibang chapters, sinasama na nila yung food. So, medyo meron lang konting price differences. Pero ang ating standard first aid, 2,800. So, at least para may idea kayo, no? So, yung standard first aid kasi natin, siya yung pinaka-comprehensive and complete talaga natin na training. So, very recommended siya, lalo na kung interesado ka talaga na matuto ng first aid. Kasi sobrang lawak ng coverage niya, no? Hindi lang siya pang workplace, pwede rin siya sa household. Especially, meron din tayong discussions dito for child and infant, no? Tamang-tama siya sa household.
3: Okay. Okay, thank you very much. At maraming salamat, ha? Siyempre, sa inyo, Ma'am Altea, Ma'am Jenny Tadena ng Tarlac, Ma'am Altea Marie Espino, at syempre sa buong safety services ng ating Philippine Red Cross. Maraming salamat, ha? Pasensya na kayo at medyo kinapos tayo ng oras dahil nagkaroon lang tayo ng programa ng technical problem. Pero naibigay naman natin sa publiko ang tamang impormasyon patungkol dito sa National CPR Day. Anyway, yan na po ang programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-26 ng buwan ng Hulyo, taong 2026. Paraanin ko lang po, happy birthday po Sir Edwin Duque. Kaarawan niya po ngayon at maligayang kaarawan sa iyo, sir. At syempre, tayo po ay magbabalik po sa susunod na linggo mula alas 3 hanggang alas 4 na ng hapon. Syempre, kasama natin si Gov Cora Alma De Leon at minsan kasama natin si Governor Jay Halandoni. Ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita natin si Sir Albert Sebastian at kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Oras, 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time,
2: 4:04.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas at Panama, pinalakas ang ugnayan sa maritime at global connectivity. May live report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas pinalalakas ng Pilipinas at Panama ang kapwa bilateral na ugnayan nito matapos ang makasaysayang pagbisita sa bansa ni Panamanian Foreign Minister Javier Eduardo Martinez Acha Vasquez na naglalayong palawakin ang kooperasyon sa larangan ng maritime, edukasyon, kalakalan at connectivity sa pagitan ng Indo-Pacific at Latin America. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ang pagbisita ng opisyal ang kauna-unahang high-level visit mula sa Panama sa loob ng ilang dekada na nagpapakita ng lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa. Binigyang diin din ang pagpapalawak ng kooperasyon sa maritime education, training at capacity building kung saan kinikilala ang Panama bilang may pinakamalaking ship registry sa buong mundo at ang Pilipinas naman bilang pangunahing pinagmumulan ng mga biyasang maritime professionals. Nilagdaan din ng dalawang bansa ang isang memorandum of understanding on academic cooperation upang palakasin ang human capital development, pagpapalitan ng kaalaman at people-to-people exchanges. Iginiit din ng Pilipinas at Panama ang kanilang suporta sa isang rules-based international order, paggalang sa international law at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nanindigan din ang dalawang bansa na higit pang palakasin ang ugnayan ng ASEAN at Latin America upang isulong ang mas malawak na kooperasyon, kalakalan at pagtugon sa mga hamong kinaharap ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Senator Ping Lacson, may natukoy ng 3 bad men sa iniimbisigahang ghost project sa Taguig City. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Binahagi ni Senador Ping Lacson na umabot na sa hindi bababa sa 3 ang natukoy ng ganyang grupo ng mga bagmen kaugnay ng iniimbestigang infrastructure project sa Taguig City. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na lumalawak na ang kanilang imbestigasyon sa mga proyekto sa lungsod na kilalang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon sa Senador, una niyang inakala na iisa lang ang bagmen pero sa pagpapatuloy ng kanilang pangangalap ng impormasyon ay nadagdagan ito. Ngayon man, tumanggi na si Lacson na pangalanan ng mga sinasabing bagmen at hindi rin niya isiniwalat ang kanilang sinasabing papel sa mga proyekto. Ibinunyag din ni Lacson na may ilang individual na kusang lumapit sa kanyang kampo para magbigay ng impormasyon matapos niyang ilantad ang umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Anya, patuloy pa rin sinusuri at biniberipika ng kanyang grupo mga natanggap na impormasyon. Sinabi rin ni Lacson na pinag-aaralan niyang direktang isumite sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya siyang kanilang makakalap sa halip na idaan muna sa Senate Blue Ribbon Committee dahil naniniwala siyang mas mapapabilis ang proseso ng investigasyon. Samantala, mula ng mariing itinanggi ni Cayetano ang mga paratang na may ghost project sa Taguig at hinamon si Lacson na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang kanyang aligasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, presyo ng palay itataas sa 21 pesos kada kilo ayon sa National Food Authority o NFA. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Itataas ng National Food Authority sa 21 piso kada kilo ang minimum buying price ng palay ngayong wet season mula sa kasalukuyang 17 piso kada kilo. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, layunin na hakbang na matulungan ang mga magsasaka at mapalakas ang supply ng bigas sa bansa. Bahagi ito ng programa ng ahensya upang mapalawak ang pagbili ng palay at mapanatili ang sapat na rice buffer stock lalo na sa gitna ng banta ng El Nino at iba pang kalamidad. Noong 2024, nakabili ang NFA ng 443,620 metric tons ng palay mula sa 60,612 na magsasaka, habang umabot naman sa 420,013 metric tons ang procurement nito noong 2025 mula sa 72,776 magsasaka, samantala umabot sa 460,731 metric tons ang rice buffer stock ng bansa noong Nobyembre 2025. Matapos palawakin ng NFA ang kapasidad nito sa imbakan sa pamamagitan ng mga bodega at modernong pasilidad, binigyang diin ni Lacson na mahalaga ang malaking inventaryo ng bigas upang mabilis na makatugon ang pamahalaan sa panahon ng bagyo, pagbaha, lindol at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pang wakas, balita sa lalawigan, bagong 35 million peso solar-powered school building sa Albay na kumpleto na sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Gary Carl Carillo sa report.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Natapos na ng Department of Public Works and Highways Bicol ang pagtatayo ng 2 palapag na 6 na silid-aralang solar-powered school building sa Ogob Elementary School sa Malinaw, Albay. Isang proyektong nagkakahalaga ng 35.7 million pesos na layong mapabuti ang kalidad ng edukasyon at matugunan ang kakulangan sa silid-aralan sa lugar. Ayon kay Ogob Elementary School Principal Larry Primacera, malaking tulong ang bagong gusali sa paaralan dahil nalutas nito ang matagal ng problema sa classroom shortage. Batay sa ulat ng DPWH Albay First District Engineering Office, ang bagong pasilidad ay may 6 na maluluwag na silid-aralan, faculty room, opisina, storage at workspace, solar power system, fire detection and alarm system, water storage tank at PWD accessible sanitary facilities upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga gumagamit nito. Bukod sa pagsisilbing modernong pasilidad para sa edukasyon, magsisilbi rin ang gusali bilang evacuation center ng komunidad sa panahon ng kalamidad gaya ng bagyo. Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2024 Basic Education Facilities Fund ng Department of Education at bahagi ng Build Better More program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: To know good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
10: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot
16: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Magandang hapon sa inyo lahat. At it's Sunday, July 26, taon 2026. So, bago ang lahat, babatiin muna natin ang Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez at si Sir Robert Deanza, PCO. At ang ating station manager na si Mr. Or, OIC natin, si Mr. Alan Alyanige. At isa sa pinakamasipag po yan, oh. Wala akong masabi. O hindi po ako sip-sip, pero totoo po yan. From morning hanggang nakabantayan lahat palagi. So anyway, at babatiin ko ang ng happy birthday ang lahat na nagbe-birthday ngayon. At si Ems yan sa BIR Manila, happy birthday sa'yo. At si Linda San Jose, happy listening. At shout out kay Yusek Edu Punay. Yan, hindi pa rin ho siya nagbabago at still friendly. At bagong lahat na, ipagpatuloy natin ang pagbati. Meron tayong isang Presidential Week Report. Ito tuwing linggo, yung nagdaang linggo na nagawa ng ating Pangulo sa pamamagitan ni Miss Raquel Bayan. Kami, Miss Raquel Bayan. Ayan na ang Presidential Week Newsweek Report.
1: Araw ng Lunes, 20 Hulyo, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sila U.S. Ambassador to India, His Excellency Sergio Gore, at U.S. Ambassador to the Philippines, His Excellency Lee Lipton. Ang pulong na ito, kasabay na rin ang pagdiriwang ng matagal ng diplomatic relations at patuloy na pagpapalawak pa ng kooperasyon para sa regional peace, security at prosperity ng mga bansa. Araw ng Martes, 21 Hulyo, biyaheng Lucena si Pangulo Marcos upang inspeksyonin ang Port of Lucena Passenger Terminal Building. Ito ang pangunahing daungan na nag-uugnay sa Quezon, sa Marinduque, Masbate at Romblon. Pangako ni Pangulo Marcos, ipagpapatuloy ang development ng pasilidad sa rehiyon para sa patuloy na paglagos sa lugar. Habang ginamit rin ng Pangulang pagbisitang ito upang ibaba ang bawat bayan makikinabang program sa lugar kung saan ipinamahagi ang 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund para sa higit 52,000 benepisyaryo. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang Change of Command Ceremony ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Lungsod, Quezon. Sa kaganapan, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at mga nagawa ni General Romeo Browner Jr. para sa pagpapalakas ng kakayahan ng AFP. Gayon rin ang pangako ng administrasyon ng buong suporta sa pamumuno ni General Antonio Navarrete bilang 69th Chief of Staff ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa maghihiwalay na courtesy call sila Australian Foreign Minister Penny Wong at Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu. Patunay ito ng patuloy na paglalim ng ugnay ng Pilipinas sa Australia at Japan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas mayroong 306 na bilateral agreement sa Japan habang 124 naman sa Australia. Sa klaw nito ang mga kooperasyon sa linya ng kalakalan at pamumuhunan, defense equipment at technology transfer, gayon rin ang infrastructure development at mga inisyatibo para sa pag-unlad ng Mindanao at iba pa. Araw ng Miyerkules, 22 Hulyo, biyaheng Bangsamoro Region si Pangulong Marcos. Para ito sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program, maging ng ceremonial turnover at awarding ng assistance para sa rehiyon. Ang panawagan ng Pangulo, kooperasyon mula sa lahat para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Araw ng Webes, 23 Hulyo, biyaheng Palawan ang Pangulo. Una nitong binisita ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project na layong mapatubigan ang higit 1,000 hektarya ng lupang sakahan. Pagkikinabangan ito, nang higit 400 magsasaka na sisiguro sa sapat na supply ng tubig, magpapalakas ng ani at magpapataas ng kita ng mga magsasaka sa lugar. Matapos nito, personal na kinumusta ni Pangulo Marcos ang 2 tauhan na Philippine Navy na sinakta ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pinagkalooban ng Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 peso cash assistance ng Pangulo ang mga ito bilang pagkilala sa kanilang natatanging tapang at dedikasyon sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Habang personal ding ibinaba ng Pangulo sa Puerto Princesa City ang bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Araw ng Biyernes, ika-24 ng Hulyo, biyaheng Pampanga si Pangulo Marcos. Pinangunahan ito ang inaugurasyon ng DOH-JBC Medical Center sa Clark Freeport Zone, isang state-of-the-art specialty hospital. Sabi ng Pangulo, simula pa lamang ito, lalo't mas maraming kahalintulad na pasilidad ang itatayo pa sa iba't ibang lugar sa bansa. In-inspection din ng Pangulo ang Pampanga Food Security Complex sa Lubao, maging ang Converge Angeles Data Center sa Angeles City. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng patient transport vehicle para sa Region 1, 2, 3 at car na kumumpleto sa lahat ng lalawigan ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng syudad, probinsya o munisipalidad na paabutan na ng Marcos Administration ng PTVs na magpapalakas sa medical emergency response ng bawat lugar sa Pilipinas. Matapos nito, mainit na tinanggap ng Pangulo ang mga kinatawan ng ASEAN sa Malacanang para sa selebrasyon na 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, pagkilala ito sa layo na ng narating ng kooperasyon ng ASEAN at sa mas marami pang magagawa ng ASEAN ng magkakasama. At yan ang mga aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rachel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, napakinggan nyo ang weekly presidential roundup ni Ms. Rachel Bayan. Kasi usually, yan mga kaganapan na sinusundan at sinusubaybayan ng ating taong bayan. Ang mga ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At wala ho siyang patid, ano, at walang pahinga. Sa araw-araw, may tatlo o apat na mga schedule siya. Kaya maraming istorya sa Malacanang. So anyway, siguro no, mamaya makakapanayam natin si Police Major Asilo. Hindi pa naman siya ready so far, no? At siyempre, batiin natin si Ivy Reyes, ang bilyonaryo. A happy birthday sa'yo. Si Julie Baiza, no? Ng 1PH News, happy birthday sa'yo. And also, informer natin DICT, si Ivan Uy, na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan. So anyway, pabati kayo kung sinong gusto magpabate, no? Please do like and share, FB Live tayo. Mapapakinggan tayo sa 728 or 104.3, at sa TB Plus Channel 3, at sa For the Box Channel 45 to 49. At pasalamatan natin ang mga nasa likod ng pagtulong sa mga inailalapit natin, no, dyan sa DSWD kay Secretary Rex Gatyalan. We have also ang masipag natin Undersecretary si Edu Punay, and also sa lahat na open hands, ano, si Mr. Paul Ang andyan po. At siyempre, babatiin ko din si panaimbati natin, no? Ang ating tech naman, di natin pwedeng kalimutan yan. Si Joy Timidan, andyan. Si Orlando V. Lopez at si May Vidania. Ayan, kompleto sila, no? At si Eva, si Janet na diyan sa office ni Director Eva Dulay, yan. At si Doc Lino Reynoso din ng AYAC. So, ayan ha. At lahat, ano? At siyempre, mamaya mapapanood natin, o kaya hindi ba pwede siyang survivor natin pag may in-interview na tayo, Joy, o kaya May, hindi pwede. So, wala pa, hindi pa sila naka-schedule. Oh, okay, sige. So, mag-ano muna tayo, wrap. So, at maraming schedule na tayong inaabangan dahil bukas nakahanda na lahat at tiyak na traffic dyan, ano, somewhere in Commonwealth, at ang ating mga kapulisan ay nakahanda na rin para dyan sa State of the Nation address, ika 5, no, ng State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kaabang-abang ito at para bang meron tayong ibig sabihin. Yung iba talagang hindi mo na halos makikita sa daan. Yung iba naman, okay, nagra-rally sila. Hindi naman maiiwasan yan. At ang sabi, no, oo, alam namin na pag-usapan din niya na ang mismo ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumulat ng kanyang isasagawang talumpati dyan sa State of the Nation Address. So, yan, magandang balita. Malalaman natin kung ano mga pinagbago sa huling sona niya, no? So, ready na ba? Ayan, ang ating respetado talaga at masipag ano sa lahat ng radio station mapapakinggan mo eh. So, nasa linya na po natin, walang iba at ang masipag na masipag nating spokesperson ng NCRPO, walang iba si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon po sa inyo, Police Major Hazel Asilo, si Vance Fernandez po to.
2: Yes, Ma'am Vance, magandang hapon po.
0: Yes, ano po ang latest natin sa paghahanda niyo po para bukas sa State of the Nation Address ng ating Pangulo?
2: Sa ngayon po, ongoing po yung ating ginagawang deployment hanggang sa fully deployed na po yung ating nasa 21,642 na personnel na magsisecure po sa buong araw dito sa NCR, hindi lamang po para dun sa ating zona ng ating Pangulo.
0: Mm-hmm. So, na-finalize nyo na po ba lahat ang security natin?
2: Yes po, final na po yung ating security. Gaya nga po ng sabi ko, nagde-deploy na po tayo ngayon. Ongoing po yung deployment natin ng ating mga personnel. By tomorrow morning, in place na po yung ating nasa 21,000 na kapulisan.
0: So, kompletong kagamitan at nakahanda na yung gampana ng mga kanilang mga tungkulin, ano, ma'am, no? At sa siyempre, alam natin ang dedikasyon ng NCRPO sa pagpapanatili ng kapayapaan. At ano po ba ang ilang mga bagay-bagay na may mga lugar po ba tayong isasara para dito sa mga ruta na mga sasakyan?
2: Meron po tayong mga ibang lanes na isasara po dito sa may area ng Commonwealth para po bigyang daan po yung gagawing pagtitipon po or yung as venue po ng mga grupo po natin na mga nabigyan po ng permit para mag-rally bukas sa Quezon City. Sa may area po ng Capitol Estate, dyan po sa may Quezon City, isasara po yung dalawa or tatlong lanes para mapagbigyan po yung ating mga ralisa, yung mga anak, magkakaroon po ng programa. Ganon din po sa may area po sa harapan po ng Commission Audit is tayo ng mga pagtitipon dyan sa area na yan. Pero po, bali po, meron din po tayo mga zipper lane para po dun sa ating mga motorista na mag-open po by 7 a.m. bukas. So, maaari po yung gamitin yung zipper lane na yan ng 7 a.m. hanggang 3 p.m. po ng hapon.
0: Mm-hmm. So, may maximum tolerance po tayong talagang ipapatupad na wala silang mga dalang mga armas or what during the rally.
2: Yun naman pong pulisya natin pagdating po sa maximum tolerance ay palagi naman po natin yung binibriefing sa ating mga personnel. Ang ating pong mga CDM contingents, yun po yung mga haharap sa ating mga ralista or sa mga protesters po ay wala po silang dalang armas maliban po sa shield at baton na naka-issue po sa kanila.
0: Mm-hmm. Mga ilan personnel po ang ating ide-deploy?
2: Kabuuan po, meron po tayong 21,642 na ide-deploy na personnel all over Metro Manila po para po i-ensure na magiging maayos po at mapayapa yung ating zona ng Pangulo bukas. Kasama na po dyan sa deployment na yan yung mga magbabantay po sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, hindi lamang po dito sa area ng Batasan Complex.
0: So, let's say, meron din pa po kayong iiwasan para sa mga pangaharas dito sa mga iba nating mga kasamahan. So, maximum tolerance talaga po, ano? So, let's say, kung nagkaroon ng konting kaguluhan, ano po ang maaari nating gawin sa kanila?
2: Paiiralin po talaga natin yung maximum tolerance, ngunit kung may malinaw po na paglabag sa permit conditions or sa umiiral po na batas na naglalagay ng panganib sa publiko, pikilos po ang ating kapulisan alinsunod po sa batas at sa police operational procedures. Layunin po nito na mapanatili yung balanse sa pagitan po ng paggalang sa kanilang karapatang magpahayag at sa pagpapatupad po ng batas.
0: So, this evening po ba, magpapatupad din po tayo ng mga checkpoint?
2: Yes po, kasama po dun sa deployed natin, yung mga checkpoints po natin, usual na po yung checkpoints natin, maging yung border control points natin ay in place na rin po para dun sa mga boundaries po natin sa ating mga kalapit na mga probinsya.
0: Nung nag-inspect po kayo during your yung advance inspection dyan somewhere in Commonwealth, saan-saan lugar po maaaring nating payagan itong mga realista?
2: Yung kahapon po na ginawang walkthrough, dun po natin inalam, actually po yung po kasi mga pwesto ng ating mga realista o yung mga magkakandak po ng programa ay nakasaad po yun dun sa mga permits po na ibinigay sa kanila. Meron po tayo dyan sa may New Capital Estate 1, dyan po magkakandak ng programa yung bagong alyansang makabayan o yung bayan at saka po yung grupo ng San Lacas. Bali, dalawang grupo po yung pagkakaroon po ng programa dyan sa may area ng New Capital Estate 1.
0: Mga ilan realista o magsasagawa ng rally ang binigyan ng permiso po?
2: Tatlong grupo po yung binigyan ng permit ng Quezon City. Ito po yung Better Brighter Movement, Bayan at yung San Lacas.
0: Ma'am, tanong ko lang, no? Hindi po to ugnay dito sa zona. May mga bomb threat po sa iba't ibang lugar. Ano po ang nagagawa ng ating kapulisan?
2: Kung sakali man po nagkakaroon po ng bomb threat, agad po yung ginagawa natin na koordinasyon. Meron pong tawag agad tayong nare-receive, syempre po mula sa eskwelahan para sa police assistance, at agad po nating idinidispatch yung ating EOD para po makapagtandak po sila ng kanilang paniling para ma-check po agad kung yung pong paaralan ay ma-declare po nating safe or may kailangan po tayong iba pang gawin para po ma-declare po natin na wala pong katotohanan yung bomb threat or kung ano man po ang action na kailangan pa nating gawin.
0: Yes, ma'am. Ano pong maaaring nating paalala sa mga publiko, at may gun ban din po ba tayong ipapatupad?
2: Pagdating po sa gun ban, wala po tayong suspension ng permit to carry of firearms outside residence ng ating mga legal gun owners. Yan po ay wala nang ipapatupad po na suspension ng ating PTC-4. Ang Quezon City naman po ay magkakaroon po ng liquor ban simula po mamayang 12:01 hanggang 6 PM po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan dyan sa Quezon City. At syempre po yung mga commuters po natin, mga motorista, habang maaga po, planuhin na po natin yung ating biyahe para po hindi po tayo maabala sa ating pagdaan po dyan sa may area ng Commonwealth. Kung may iba po tayong maaaring daan ng ruta, gawin po natin, i-check po natin yung website po or yung social media pages po ng MMDA, ganun din po ng Quezon City, para sa mga announcement po sa mga daan na maaari nilang daanan para hindi po sila maabala dyan sa area ng Commonwealth.
0: Okay. Well said, ma'am, no? At maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa amin sa araw na to at kahit na Linggo. Any parting message sa ating mga tagapakinig?
2: Muli po sa mga kababayan po natin, kung kailangan nyo po ng agarang police assistance, maaari po kayo lumapit sa pinakamalapit na police station or tumawag po sa 911 para po agad kayong mabigyan ng agarang action sa inyong mga pangangailangang seguridad. Maraming salamat po.
0: Okay, well said, ma'am. Maraming salamat kahit Linggo na pagbigyan niyo po kami. Yan po si Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO. Okay, commercial break muna tayo.
3: subukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
4: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangan humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Opo si Kalawang Miserv na rin, kasalang po yung kadawang ng marag at hinapang ma. Ang natulong po ng platform road ito, ma'am, na natin, ma'am, mula ang hinagbarag ni hinapang ma'am, para na talaw po ito, ma'am, lahat-lahat ng benepisyaryo, ma'am, lahat po sa bakbotan, ma'am, meron din, ma'am. Pero napakalat ng tulong po ng panam, platform road, dahil mga bahay na nababaha, ma'am, sa ngayon, ma'am, wala na dahil may kung nga siya kasi may suporta ko na siya. Parang kumbaga, ma'am, nung una ka lang wala kayong platform ko, ma'am, nabahalat yung mga bakabayan din, ma'am, bilang sabi na ba, ma'am, pag pinakalaot eh, kumasalamat yung sa ma'am, dahil meron na yan, ma'am.
6: Pamahalan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal.

0: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Okay, ayan ano. At nagkaroon tayo ng commercial break. So anyway, siguro susunod na ngayon ng ating ano no, magiging guest diyan mula no, Bantay Senado. Yan, si sa katauhan ni Attorney Dino De Leon, co-convenor. So ayan, maya-maya no, mapapakinggan natin siya kung ano mga ano itong grupo na binuo at kung bakit nakasabay-bay ito sa impeachment trial para at least malaman natin kung ano ang nasa likod nito o kanya ang kanilang layunin regarding this. So anyway, before anything else, ano, at babatiin ko lang si Miss Beng Posada. So anyway, si Hubert Temprasa, Jurgen Mika Zalazar, ayan. At hi there, Jamie Quinto. Andiyan na yung iyong planner. So anyway, at ayan ano. So marami tayong pwede nating pag-usapan. Si RJ Sudla, hi there, and Ann Garcia. So anyway, at batiin ko si Mr. Renato Sudla, ayan. Si Norma Chu, at marami no, marami tayong kasi sasabihin, hindi ko sila nabat eh, napakalimutan ko si Ms. Raquel Avila. At si Sheila Giling, and we have also Jamia Chan. At ayan, thank you very much ano, sa lahat ng mga tulong o mga offer ninyo sa amin. So anyway, at babatiin ko rin si Doc Lino Reynoso. Hindi kita pwedeng kalimutan. Isa ka sa pinakamaano na masipag dyan sa atin sa alumni sa Adamson University. So anyway no, ito no, last time no, nagkaroon tayo ng mga about this 50th anniversary ng ASEAN ano. So ito pinungunahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos sa isang gala dinner sa Malacanang nung Biyernes. Ando doon nga lahat ano, at kompleto bilang pagdiriwang sa ika-50th anniversary Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. So bilang ASEAN Chair ngayong taon 2026, pinungunahan ng Pilipinas ang pagdiriwang ng kasunduan na nagsusulong ng kapayapaan, pagtutulungan at paggalang sa isa't isa mula ng lagdaan ito sa Bali, Indonesia taon 1976. Yan, ang tagal na rin ano. Pero bago ang gala dinner, lumagda rin ang kasunduan ng Sweden, Poland, Romania at Lithuania. Kaya umabot na sa 62 ang mga bansang kalahok. Ang dami na rin, ano? So, sa kanyang talumpati sa harap ng mga diplomat, foreign ministers at mga opisyal ng ASEAN, inihalin tulad ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naka-ready na ba? Wala pa, no?

0: Wala. Okay. Hindi pa pala. So anyway, siguro maya-maya, no, bantay, ano, Senado. So anyway, yan. Kaya ito, napakaganda, no. Dito, hindi lang, no, at binalikan din ng ating Pangulo ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga lumagda dito sa kasunduan ng ika-limampu, ano, taon na ang nakalipas. Okay, wala pa pala sa atin, hindi niya. Si Mr. Guido David, hindi ba pwede nating makausap, baka sakali kung anong kanyang pintig o anong kanyang masasabi regarding dito sa gagawing State of the Nation Address. At alam naman natin, para sa mga nagdadaan dyan sa mga Commonwealth, no, zipper lane po tayo at kaya magkakanda traffic. So kung let's say tutungo kayo doon, iwasan po ninyo ang Commonwealth na lang, ano. At lahat ng diniklarang walang pasok po dyan sa Maynila at sa Quezon City. So walang klase. So kailangan tumutok tayo sa sasabihin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang napaka-exciting, ano. Kasi dyan natin malalaman ang mga nagawa ng admin nitong nakalipas na taon at kung ano pa ang dapat nilang gawin ito sa mga susunod na mga araw. Kasi diyan natin malalaman, parang yung ulat yan, eh, sinasabi. Kaya lahat nakatutok, para bang, let's say, pag may State of the Nation Address, para bang nanonood din sila ng boxing, kasi yung iba na hindi lumalabas at nakatutok na sa TV, na sa loob ng bahay, nag-uumpukan, para lang mapakinggan kung ano ang mga nilalaman nitong State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So anyway, babatiin ko si Enzo Hilado. Ayan, nagchat-chat siya. Hindi ko alam kung darating siya ngayon, no. Si Mr. Andy Alcantara sa ChemEng yan, sa Adamson University. At si we have also Christian Abendano. Happy birthday si Lira, si Joyce. Happy birthday din, no, sa inyo. Si Au Kalika din. Happy birthday, halos sunod-sunod na buwan, eh, no? At kailan naman ang blowout natin? Ayan. At patiin ko rin si Mr. Rodel Boyet Visconde. Palagi siyang nakikinig. At si Belia Carriazo, no? And lahat ng mga kaibigan ko, si Eliza Javines Capiding, yan, isa pa yan. At siyempre, mamaya may nakalimutan ako, si Mr. Bert Fabregas. Yeah. Ngayon nasa Europe, umiikot ang aking kumpare. At pasalamatan ko din si Arlene Arbas diyan sa DOH sa lahat ng tulong na inilalapit namin. And we have also Miss Day Rick Picacho Mijares. Yan. Yeah. At baka may nakalimutan pa ako. So, wala pa siya. So, anyway, sige, mag-ano tayo, didiscuss na lang tayo ng ibang mga magagandang mga balita, ano? At tiyak na yung iba kasi na iulat na ng ating Presidential Week Report, no? At naroroon na halos lahat ang parang pinakasama rin nung last week. So, anyway, dadagdagan na lang natin, no? Nung iba pa. So, medyo bukas, maluwag-luwag sa Maynila ang traffic. Kasi nasa Quezon City, lahat ang bulto na halos ng traffic, eh. Pero yung iba, hindi naman magsisipasok at tiyak na nakatutok lamang. So, anyway, eto, no. Last time, eto, ibabahagi ko lang to. Yung personal na alam naman natin na naiulat na to, pero dagdagan din natin, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung last week, itong dalawang tauhan ng Philippine Navy na nagpapagaling sa isang hospital dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. At pinarangalan ng ating Pangulo ang kanilang katapangan matapos silang masugatan sa isang komprontasyon ng China Coast Guard, no, malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. So, binisita ng Pangulong dalawa sa Camp Ricarte Station Hospital noon, kung saan iginawad niyang order of lapu-lapu. Okay. bakit umatras ba? Si Jamie, pakikontak kasi inaano niya ako eh. Akala niya hindi matutuloy. So anyway, eto ano, ginawaran niya ng order of lapu-lapu at nag-abot ng ng halagang 100,000 na tulong pinansyal bilang pagkilala sa kanilang kagitingan, sakripisyo sa pagtupad ng tungkulin. At tiniyak din ng ating Pangulo, no, na yung mga nasugatang taon na patuloy na suporta ng pamahalaan para sa miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naatasang ipagtanggol ang sabrey niya ng karapatan soberano ng ating bansa. So, sa isang ayon sa isang AFP, isang rigid hull inflatable boat ng CCG na may sakay na 8 ang illegal na lumapit ng nakalap ng dito sa BRP Sierra Madre noong nakaraang linggo, no. So inikutan at kumukuha pa ng mga larawan at video, kaya napilitan ang mga tauhan ng AFP na sakay ang 2 rubber boat na paalisin ito at nakasadlak na barko na nagsisilbing outpost o himpilan ng bansa sa Ayuming Shoal. So ayon sa AFP na okay, malapit na pala. Ayon naman sa AFP, so ito no, sinabi ng AFP na ang panig ng China umano ay marahas at agresibong tumugon sa pamamagitan ng paghampas sa mga tauhan ng Navy, ginamit ang mga baton na kahoy na naglisuta sa mga sugat na pinsala sa rubber boat ng Navy. So, eto. So, anyway, no, till next week tayo at wala yung ating guest na tanong nyo na kay Jamie. Okay, sige, di bali, mamaya na lang, ano. So, anyway, pasasalamatan natin ang ating text, si May Bidania, si Joy Timidan, asan si Ice Ice, no? Wala si Ice Ice at siyempre si Mr. Orlando B. Lopez. Susunod na po si Mr. Albert Sebastian para sa kanyang news update. At susunod na linggo, siguro nandiyan na yung ating magiging guest. Maraming salamat po sa inyo. Till next Sunday, Pulso ng Pilipino, please do like and share po tayo, no? FB Live at sa lahat ng social media platform. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, Pinoy boy band na SB19, itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas paitingin ng Department of Tourism o DOT ang pag-promote nito sa Pilipinas sa buong mundo matapos italaga ang P-pop group na SB19 bilang pinakabagong tourism ambassadors ng bansa. Kinilala ng DOT ang SB19 bilang isa sa pinakamahusay na kinatawan ng kulturang Pilipino dahil sa kanilang lumalawak na impluensya sa United States, Europe, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Layunin ng grupo na hikayatin ang kanilang pandaidigang fan base na 18 na bumisita sa Pilipinas at maranasan ang kultura at mga atraksyon ng bansa. Kasabay ng kanilang bagong tungkulin, nakatakdang gumawa ng kasaysayan ng SB19 bilang unang Pilipino na act na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa Hulyo at 30. Sila rin ang magiging unang grupong Pilipino na maghahagis ng ceremonial first pitch sa isang Major League Baseball game bago ang laban ng Chicago White Sox at New York Yankees sa Hulyo 29. Dagdag pa ng ahensya, magsasagawa pa ito at ang SB19 ng mga susunod na kampanya at aktibidad upang higit pang maipakilala ang turismo, kultura at galing ng Pilipinas sa pandaigigang etablado. Bago ang SB19, itinalaga rin ng DOT ang P-pop girl group na Vini bilang tourism ambassadors ng Pilipinas. Binubuo ang grupo ng SB19 ni na Pablo, Josh, Estelle, Ken at Justin. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Mines and Geosciences Bureau pinag-iingat ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mahigit 6,000 barangays dahil sa habagat. Mayulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagmamala ang Department of Environment and Natural Resources Mines ang Geosciences Bureau sa posibilidad ng pagbaha at rain-induced landslide sa 6,886 na barangay dahil sa epekto na habagat. Batay sa DNRMGB, ang Geohazard Advisory ay nakasaling sa rainfall forecast ng DOST Pag-asa at flood at landslide susceptibility maps ng ahensya. Pinayuhan ng mga residente na maging maalerto sa mabilis na pagtaas ng tubig, paggalaw ng lupa, pagputik ng baha at iba pang sinyalis ng panganib. Hinimok din ang publiko na agad i-report sa barangay ang mabitak sa pader, pagtabingin ng poste o sahig lalo na sa delikadong lugar. Pinapaalalahanan din ang mga LGUs at komunidad na magsagawa ng paghahanda at bantayan ang lagay ng panahon upang maiwasan ang pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manila City Mayor Isko Moreno pabor sa pagbibigay ng second chance sa mga naligaw ng landas. Si DK Zarate sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Naniniwala si Manila City Mayor Isko Moreno na maaari pang magbago ang sangtao at bumangon mula sa pagkakamali. Ikinuwento ni Mayor Moreno ang kanyang karanasan kasabay ng Parole and Probation Administration na 50th founding anniversary kung saan isa siya sa guest speaker. Ayon kay Moreno, lumaki siya sa nanapapalibutan ng mga medyo may abilidad na tambay sa kanto pero umiba siya ng landas. Mula sa basurero, nagsumikap, naging artista at ngayon ay isang mayor na ng Maynila. Meron naman aniyang nabigyan ng parol na ngayon ay isang senador na. Paliwanag ng alkalde, ang parol ay pagbibigay ng pangalawang pagkakataon para sa mga taong nagkamali. Naniniwala ang alkalde na ang hustisya ay hindi lamang usapin ng pagpaparusa, kundi pagkakataon din ito para magbago ang isang tao. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mawakas na balita sa Lalawigan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1, nanguna sa buong bansa sa SAAD Program Performance. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Hinilala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 bilang top performing region sa buong bansa sa implementasyon ng Special Area for Agricultural Development Program para sa unang semestre ng taon. Nagdala ang BFAR Region 1 ang kabuuang 92.2% na marka sa parehong physical at financial indicators. Batay sa pagsusuri, kabilang sa mga naging batayan ang financial accomplishment na may 50% na timbang, physical accomplishment 40% at report submission 10%. Ayon sa BFAR Region 1, naging susi sa pagkilala ang maagap na pagpapatupad ng mga nakatakdang programa. Sa pangunguna ng regional leadership, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at fisherfolk cooperatives and associations. Sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan sa mga lokal na katuwang at mas epesyenteng pagpapatupad ng mga proyekto, sinabi ng BFAR Region 1 na patuloy nitong isinusulong ang pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangingisda, pagpapataas ng kita sa kanayunan at pagtataguyod ng sustainable food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa Radyo Pilipinas, ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Ms. Muyatang nagkakabit?
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278. AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
20: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
21: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, the Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook live stream ng @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
0: Hello Sir Lowell, at nakatutok man po kayo sa Radio Magazine, The Capital FM o kaya naman via Facebook live stream, pagbati ng magandang hapon po sa ating mga kaaklat ng bayan. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng pagdalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab, makikitambay ngayong hapon sa Read Pinoy.
21: Ayan, maraming salamat Gab sa muling pagsama sa amin dito sa Read Pinoy. Ano? Hitik po sa mga ganap ang ating creative at publishing industry ngayong buwan. Actually, kahapon ay nakiisang NBDB sa pagdiriwang ng National Children's Book Day sa Museyong Pambata. Sa temang pahinahinahon, binigyan diin ng manunulat na si Irina Sarmiento na naway magsilbing bukal ng kapayapaan para sa mga bata ang pahina ng aklat. Kaliwat ka ng events ang ating pinuntahan at marami pa rin exciting opportunities ang naghihintay sa ating publishing and creative stakeholders. Ang mga maiinit at kabang-abang na announcements, maya-maya lamang po sa Aklat Alert. Samantala sa ating Creator Spotlight ay makakasama natin live dito sa studio ang naging NBA or National Book Awards Best Graphic Novel or Comics in Filipino winner. Yan po ay si Ran Manansala. Pero bago yan, narito muna ang mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
13: Aklat Alert!
21: Aplikasyon para sa co-exhibitors and Philippine titles para sa Frankfurt Book Fair 2026 extended hanggang July 25. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng NBDB ng mga aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Book Messe 2026. Maaari pa rin magsumite ng aplikasyon para mapasama ang inyong mga akda sa rights catalog and display sa Philippine National Stand. Sa paglahok ng bansa sa Frankfurt Book Fair, binubuksan ito ang oportunidad upang makipag-ugnayan sa mga publishers, agents, book industry professionals mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mabibigyan din kayo ng chance na madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at maibahagi ang inyong mga akda para sa mga posibilidad na rights ng right selling at translations. Nasa Pilipinas man o nasa kung saang bahagi ka man ng mundo, maaari ka pa rin makipag-ugnayan sa FBM exhibitors. Maaari niyo pong bisitahin ang website ng Frankfurter Book Messe. Ang Frankfurt Book Messe po sa Germany ang pinakamatagal at ang pinakamalaking trade fair for books at itinuturing ding pangunahing hub para sa international rights and licensing trade at networking. Last year noong 2025 naging matagumpay ang makasaysayan ang pagtungtong natin o ng Pilipinas bilang guest of honor dyan sa Frankfurt Book Fair. Para sa mga interested applicants, mag-submit ng inyong aplikasyon hanggang July 25, 2026, 11:59 po yan ng gabi.
0: Ayan, so napakaraming benefits, no, Sir Lowell. At dahil extended yung deadline, wag na po natin palagpasin, no, ang pagpasa ng application. Samantala, kauna-una ang 6200 Book Fest sa Dumaguete City, matagumpay na idinaos itong July 17 to 19 sa Future Shores Dumaguete Promenade Philinvest Mall. Sunny Bresa ang mahigit 20 publishers, booksellers, indie publishers, self-published authors, kasama ang NBDB Collective Stand sa tatlong araw na selebrasyon ng mga libro at akdang Pilipino. Dinayo ng mga Dumaguetenyo at mga taga-karatig lalawigan sa Negros Island Region ang Book Festival na lumahok sa iba't ibang events gaya ng workshops, book presentations, and launches. Sa Day Zero, dinala ng organizers ng 6200 Book Fest ang mga visiting publisher, mga miyembro ng UNICOM at ang NBDB sa paglilibot sa mga bookstore at library sa Dumaguete City sa isang educational tour na tinawag nilang Suroy. Ano, ang Suroy ay parang paggagala, no, sa language nila, no, pagliliwaliw. Sa loob ng 3 araw, ipinagdiwang ng mga Negrense ang mga libro at panitikan sa syudad na ginawaran ng pagkilala bilang UNESCO Creative City of Literature. Nakibahagi rin ng NBDB co-exhibitors sa collective stand kung saan ipinagmalaki ang mga aklat mula sa ABC Educational Development Center Children's Books Incorporated, Aklat Alamid, Central Book Supply Incorporated, Johnny and Hansel Publications, Kate D. Pirate Books, Santo Niño de Cebu Publishing House, at si Joanna Lea S. Williamore. Noong July 19, araw ng Linggo, pinangunahan naman ng National Book Development Board ang mga event na NBDB Primer, How to Register with NBDB, at NBDB Stage Hours, Publishers under NBDB. Umaagabay po ang National Book Development Board sa mga ganitong uri ng inisyatibang nagtataguyod sa pagpapaunlad ng book publishing industry sa bansa at magsusulong ng mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador, at iba pang creative professionals. Narito po ang ilan sa mga creatives na ating nakapanayam sa 6200 Book Fest.
4: I'm happy over how it turned out because for me, this is really a celebration of books as well as a celebration of the designation of Dumaguete as a UNESCO Creative City of Literature. My inspiration for putting up the 6200 Book Fest is really the fact that I think reading right now is in a crisis. We do still love books, but everybody knows that not many kids right now enjoy reading. The literacy levels of Dumaguete City and the rest of the Philippines is also going down. So I think we really need to celebrate books like this so that it will make people get interested again in books, in buying books, so that our literacy level will rise again and we will not be a forsaken country in the future. That's essentially my inspiration.
5: Naniniwala po kami na napakahalaga ng mga regional book fairs. So book fairs na katulad nito, dahil nakikilala namin ang mga readers, ang mga mambabasa mula sa city na to, mula sa Dumaguete. So nakita namin na dito sa Dumaguete ay maraming nagbabasa.
22: I am very glad na nandito kami sa Dumaguete, the 6200 Dumaguete Book Festival. Maraming salamat talaga sa NBDB for inviting the ABC Educational Development Center here in the very first 6200 Dumaguete Book Festival.
23: It feels really good to be part of this prestigious event, especially with NBDB. I really, like, when I was getting my ISBN number, they were very helpful and everyone was so nice. So I'm so glad to be sort of working with them. And then for it to be held in Dumaguete, I feel like it's just another stamp of approval with, especially after being called the literature city or the literature capital of the Philippines. So it really feels like, yeah, stamp of approval. So it feels good.
24: Happy ko na ma-share na ko akong craft of talent sa mga ni Anhi, sa mga visitors sa gikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas, and also to inspire the young creatives na mo-create of something na gamit lang ang passion o ang heart without using AI, like, use your brains.
25: I got to meet so many different kinds of people. I got to meet so many different kinds of writers. And so being exposed to so many different kinds of people gives me an experience that is both hectic but also I know is very novel.
26: We're always excited in participating with this regional book fairs because, like regional foods, we believe that different regions and provinces have different nuances and flavors. So we really love getting exposed to that local community and getting to know the readers.
27: We would like to really extend our gratitude to the NBDB team and all its organizers for giving us the privilege to be part of this book fair. It's such an honor to be here seeing big established publishers come together with smaller independent publishers. So we hope to be part of next year's event as well. Thank you.
28: I think we are very honored and privileged to be actually the one of the first to be exhibitors in this book fair because I think it should meron kasi siyang nakakaset siya ng president na the indie publishers are welcome to be part of this first Dumaguete book fair, especially na isa siyang UNESCO part City of Literature. So ibig sabihin po noon, merong lugar ang mga indie publishers sa mga ganitong book fairs.
4: Dumaguete has always been a city of literature. We've had the longest running National Writers Workshop in the whole of Asia. We have the oldest creative writing program in the Philippines. We have the oldest still running Campus Folio in the country today. So we really celebrate a lot of pioneering efforts in terms of literature, but we have never had a book festival. So I actually thought about that. Now, why is that not a possibility? Maybe we need to really do this. And thank God, because of National Book Development Board, this particular dream of mine, which has been festering for so long, has finally come true. So I really would like to thank the NBDB for making this possible for my city and for making my dream come true.
0: Narinig po natin ang tinig ni Sir Ian Kasokot, Ma'am Rio Briginolim ng Vibal, Ma'am Sharon Ragas, no, ng ABC Educational Development Center, Ma'am Ana Del Prado, Moshi Dokyu, nung illustrator ng 6200 Book Fest, si Sir Renz Torres, Ma'am Princess Marasiga ng Johnny and Hansel, and si Ma'am Eliza ng Aklat Alamid. No, nabanggit nila, no, very important yung mga ganitong klaseng regional book fairs, no, especially in a city of literature kagaya ng Dumaguete.
21: Kaya naman, Gab, congratulations sa lahat ng organizing committee nitong first book fair in Negros Island region. Samantala, tinatawagan pa rin ng pansin ang ating mga publishers, kasama na dyan ang ating mga self-published authors, dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng National Book Development Board ng aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program, o Local TSP. Isinusulong ng inisyatibang ito ang pagbibigay ng suportang pinansyal para sa pagsasali ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe. Layo ng Translation Subsidy Program, nahigit pang maipakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambabasa. Kasabay nito ay pinatitibay o ang pagpapatibay sa pagsasalin bilang isang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng Local TSP ay maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Pinipili po ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura, gayon din sa pagiging praktikal ng plan naman para sa produksyon at promosyon nito. Bukas po ang application para sa Local Translation Subsidy Program hanggang July 31, 2026. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang official social media accounts ng NBDB at NBDB Philippines.
0: At samantala, lumipad naman po ang NBDB sa Malaysia. Nagtipon-tipon ang mga publishing leaders ng iba't ibang bansa sa 2026 International Publishers Association o IPA Congress na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia upang talakayin ang kinabukasan ng publishing sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya at ang pandaigdigang merkado o international market. Sa pagbubukas ng Kongreso, nagbigay ng mensahe si IPA President Guvansha Hobava na nagsabing, "We are not here to talk about our past, but to imagine our future." Isang paalala na ang kinabukasan ng paglalathala ay nakasalalay sa kakayahan ng industriya na yakapin ang inubasyon habang pinangangalagaan ang karapatan ng mga authors and creators. Sa loob ng ilang araw, tinalakay ng mga delegado ang ilan sa pinakamahalagang usapin sa pandaigdigang publishing industry. Kabilang na po dito ang etikal na paggamit ng artificial intelligence sa paglikha ng nilalaman, ang nagbabagong kalakaran sa educational publishing, ang pagpapalawak ng mga aklat tungo sa pelikula, telebisyon at video games sa pamamagitan ng cross-media adaptations, at gayon din ang patuloy na pagsusulo ng freedom to publish at ang pagpapalakas ng mga polisiya sa copyright at intellectual property protection. Binigyang diin ng mga eksperto na habang lumalawak ang paggamit ng artificial intelligence at digital technologies, higit ding tumitindi ang pangangailangang protektahan ang mga may akda, ilustrador, tagasalin at mga tagapaglimbag o publishers laban sa paglabag sa copyright at sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang mga likha. Nakiisa rin ang delegasyon ng Pilipinas sa business-to-business matching kung saan nakapagpulong sila sa international publishers at publishing organizations upang tuklasin ang mga oportunidad para sa rights trading, translation partnerships, licensing at co-edition agreements. Layunin itong mas mapalawak ang pandaigdigang distribusyon ng mga akdang Pilipino at mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga Filipino authors at publishers sa international market. Pinangunahan ng delegasyon ng Pilipinas ni National Book Development Board Executive Director Charisse Aquino Tugade, kasama ang mga project managers na sina Charmaine Cappuccino, Denise Ferrer at Tina Pangan Kagalingan. Kabilang din sa delegasyon ang mga miyembro ng NBDB Governing Board at mga kinatawan ng iba't ibang pangunahing publishing houses at organisasyon sa bansa. Kabilang po dyan sina Mary Ann Ordinario ng ABC Educational Development Center Children's Books, Alexandra Ramos Padilla ng National Bookstore at Anvil Publishing, Attorney Dominador Buhain, Chairman ng Rex Education, Don Timothy Buhain, Chief Executive Officer at Chief Operating Officer ng Rex Education, Gwen Galvez ng Rex Education, Attorney Andrea Pasion Flores ng Book Development Association of the Philippines at Mil Flores Publishing, Jose Paulo Sibal, Cora Sapo, Dr. Maria Josefina Gurley Gonzalez Hakala ng Central Book Supply Incorporated, Irina Lalog ng Aviva Publishing, Jose Maria Sertuts Policarpio ng Philippine Educational Publishers Association o PEPA, at ni Atty. Rodelio Dasquil ng Senate Tax Study and Research Office ng Senate of the Philippines. Sa patuloy po na pag-unlad ng industriya ng aklat, ipinapakita ng NBDB at ng Pilipinas ang matatag na paninindigan na ang kinabukasan ng publishing ay hindi lamang po tungkol sa paglikha ng mga kwento, kundi pati na rin sa pangangalaga sa mga taong nasa likod ng mga ito at sa pagpapalawak ng kanilang boses sa buong mundo.
21: Ayan, Gab.
0: Very eventful yung nangyari sa Malaysia. Ang dami ng delegates.
21: At saka hindi lang dyan natatapos, Gab, no? Dahil from Malaysia, nandyan ngayon sa SM Mega Mall ang ating mga kasamahan na sa NBDB. Dahil kalahok po ang NBDB bilang exhibitor sa National Exporters Fair 2026 ng Department of Trade and Industry. Bumisita po kayo sa booth ng NBDB sa National Exporters Fair 2026 simula ngayong araw, July 22 hanggang 26 sa Mega Trade Hall, SM Mega Mall. Sa pangunguna ng Department of Trade and Industry, katuwang ang iba't ibang sangay at ahensya ng pamahalaan na gaya ng National Book Development Board ay itatampok po sa naturang fair ang mga dekalidad na produkto, inobasyon or innovations at mga serbisyong Pilipino na kaya at handang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Habang iniuugnay ang mga ito sa buyers, investors at trade partners mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bilang exhibitor, ipapakita ng NBDB ang mga librong Pilipino at ipapamalas ang husay at pagkamalikhain ng Filipina publishing industry. Habang isinusulong pa rin ang mga aklat at likhang Pilipino bilang bahagi ng lumalawak na creative exports ng bansa. Kaya naman inaanyayahan po kayo na bisitahin ang National Exporters Fair at suportahan din ang mga produktong tunay na gawang Pilipino. Hello sa aming mga kasamahan dyan.
0: Yeah. Shoutout po sa nandyan, sino Miss Virgie, sino Mitch, sino Wari, sino pala.
21: Si Wari, si Kim, lahat sila dyan.
0: Sino Sir Lowell. So hanggang July 26 yan, no,
21: yes.
0: Sir Lowell. So,
21: alaw ng linggo.
0: So punta po tayo. At this point naman po ay meron tayong mga kaibigang creatives din, no, na nag-drop by dito sa ating studio para mag-invite sa kanilang upcoming event. And so with us are Cookie Tuason and Smarty Tenko. Ayan. Good afternoon po, Ma'am Cookie, Ma'am Marty.
3: Hello! Hi!
21: Batiin po natin ang ating mga viewers, Miss Cookie.
3: Magandang hapon. Magandang tingali po sa inyong lahat.
6: Magandang tingali sa inyong lahat.
0: Ayan, maraming salamat po sa pagpunta, no. So tell us about your upcoming art battle event, no, at the upcoming Philippine Game Dev Expo.
3: Ayan, ito nga, malapit na this Friday hanggang Sunday. Mm-hmm. Meron kaming event. Actually, ano siya eh?
6: One day lang, Miss Cookie.
3: One day yung art battle, mm-hmm, which is on the 24th.
6: Friday.
3: 4 to 6 p.m. Mm-hmm. Tapos, ayun, maraming mangyayari during, yes, the entire, ano,
6: the whole
3: event,
6: yeah,
3: for Philippine Game Dev Expo. Meron din akong book signing.
6: Yes. Mm-hmm. So, Introvert, nice, Survival Guide, Hood Riding, yes, Red Little, and then yung iba pang zines ni Miss Cookie, like Paracelsus, ganyan-ganyan. Andun din sa booth, yes, ni Miss Cookie na Bigcast Pilipinas.
3: Pwede nyo rin ako makilala.
21: So, pero dun sa mga interested po dito na mag-attend or sumali sa Art Battle event, ano po ba yung i-expect natin na mangyayari dito naman?
3: Ayun. Yung Art Battle kasi, uh-oh, ano namin siya, we want to reach a point where we're gonna do this on a regular basis. Yeah. So parang siguro quarterly, ganun. So, yes. Depende. Pero so, ginawa namin kasi yung isang art battle namin, March ba? April?
6: April ata. April. May, Miss Cooking.
3: May, o May pala, kita mo.
6: April or May. Timeline. Sobrang, oo. Dun sa Tagaytay. So we had 6 artists at the time. Mm-hmm. In-invite ni Miss Cookie. Mm-hmm. Tapos,
3: Sa Serene.
6: Ngayon naman, we have 4 artists na magbabattle. So, we would love you to visit us dun sa battle. So, masaya siya. So, all, maganda kasi we need audience there kasi sila magde-decide kung anong gagawin ni artist. Kasi on the spot art siya.
3: Nice. And then, if they want to join yung mga succeeding art battle, pwede rin silang magana sa amin, mag-message sa amin.
6: Because Pilipinas yung Facebook page. Or si Miss Cookie Tuason. Mm-hmm.
3: Okay. Tapos, pwede ba kami mag-shoutout sa mga artist namin?
7: Oh, sure po.
3: So, yun. Yung mga participating artists namin for this art battle, si Pika Yonzon, Bricks Artan, Aurelio Castro, si Sketcherello, tapos si John J.B. Del Rosario. Tapos kami ni Marty yung mag-host ng battle.
6: Wow,
3: so, okay. Yun. Tapos, magpapasalamat na rin kami sa yung nag-design ng artist. Namin na poster na artist si Jan Maron Villepando, and also shout out to Diego De La Paz.
6: Yes.
3: And then shout out to Vita Bella, your MVBFF, tsaka Alice Blue Candle.
6: Maraming salamat po sa suporta sa lahat ng mga artists, and punta po kayo. Get your tickets at Philippine Game Dev Expo online. Don't forget yung ano battle po namin ay sa Friday, Biyernes po, 4 to 6 p.m.
3: Yes.
6: Ang booth namin ay SO3 to SO8. Tapos po, pero andun po kami from Friday to Sunday.
3: Okay. Yes. And thank you, NBDB.
6: Thank you, Lord. Thank you, Gab. Thank you so much.
7: Maraming salamat po sa pagbisita sa amin dito. Ano? At saka sa pag-share ng magandang balita na pwede natin pagkaabalahan ngayong upcoming weekend. Ano?
3: Yes.
6: Thank you so much po.
7: Ilan lamang po ito sa mga halagang panyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Ran Manansala sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
14: Learning from home na hindi boring.
15: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
16: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
29: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
30: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
31: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
33: Radyo on the go.
32: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
34: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
35: PBS Receiver.
34: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
32: Libre to ha?
34: Walang bayad?
32: Oo, walang bayad!
34: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
36: This is a public service announcement.
37: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
36: This is a public service announcement.
37: Public service announcement
36: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
15: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
38: Read Pinoy. Kasama si Mairi Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
21: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz, The Capital FM, o kaya naman sa ating Facebook live stream sa Radio Magazine at sa NBDB Philippines.
0: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
21: Kaya ngayong hapon ay kasama natin live ang ating featured creator. Siya ay nag-graduate ng Magna Cum Laude.
0: Wow.
21: Sa kursong BA Communication Arts, major in writing mula sa University of the Philippines, Los Baños. A content specialist by profession and a creative writer, completing her MFA in creative writing at De La Salle University in Manila.
0: She has two titles under her name, ang kanyang graphic novel na Ellipsis at children's comic book na Si Bella at ang Mga Letra under Historia Studios. Kinilala ang kanyang Ellipsis bilang best graphic novel and comics in Filipino sa 43rd National Book Awards. And she has an upcoming novel, Ang Eleksyon, under Talon Tala Publishing na dapat nating abangan ngayong taon. Tutok na po tayo sa ating Creator Spotlight kasama si Ran Manansala. Hi Ran!
21: Hi Ran!
0: Good afternoon! Magandang hapon!
21: May mga, baka may gusto kang batiin, Ran.
0: Yes. Thank you so much sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon.
21: Ayan Ran! Okay, habang inaayos po natin ang microphone ni Ran, ano, alam mo, nabasa ko itong librong to, itong Ellipsis na to ni ni Ran, ano. Wala ba? Naka-down kami. Okay. Okay, ayan, nabasa ko nga, Gabi, yung libro ni Ran na Ellipsis nung isang araw.
0: At kaya siyang tapusin in one
21: sitting. Yeah, actually, binasa na. After ka magbasa, si Darwin naman yung nagbasa doon sa office.
0: Oo. At tatapos niyo rin agad in one sitting.
21: Ang galing, ang galing. Napakagandang libro. Ayan, Ran, balik tayo. No? Please introduce yourself to our viewers. Sino si Ran sa kapag hindi siya nagsusulat? At ano yung mga ano yung mga hilig at saka mga pinagkakaabalahan ni Ran?
1: Hi, ako si Ran Manansala. Kapag hindi ako nagbabasa o nagsusulat, sumasayaw ako.
0: Wow.
1: Wow. Pero hindi naman sa TikTok. Hindi naman sa TikTok. Dance class, gano'n.
0: Nice.
1: May ligaw kumain. At may ligaw ako mag-nature walks. Gano'n.
21: Parang sigab din, no?
0: Pero hindi ako sumasayaw. Wala akong talent dun kagaya ni Ran.
1: Hindi ka sure.
0: So Ran, no, madalas nating marinig na yung mahusay na manunulat ay isa ring masugid na mambabasa. No? Sa iyong karanasan or experience, no, paano hinubog ng mga librong nabasa mo, no, yung iyong boses, no, bilang isang writer? Meron bang isang specific na aklat or writer na naging influence sa'yo?
1: So, bata pa lang ako, nagbabasa na talaga ako. Mm-hmm. Pag sa recess, minsan parang gusto ko lang sa library na lang ako, ganun. So, nagsimula talaga ako sa pagbabasa ng fantasy books, Magic Treehouse, Hieronymo Stilton. Ewan ko kung alam niyo pa rin ba yun. Pero nung bata ako, very Western yung naging exposure ko sa literature. Nung high school ako, yan yung ano eh, YA dystopian craze dito sa Pilipinas. So, dun talaga ako unang nahiligang magbasa, ganun. Pero ngayong pagtanda na lang ako talagang lumubog sa Philippine literature natin. In terms of writing influences, ang masasabi ko, si Jessica Safra, Charleston Ong, at si Edgar Calabia Samar. Yeah.
21: Pagdating naman sa pagsusulat, Ran, kailan or paano mo na-realize na parang ito yung gusto kong tahaki ng mundo? Tapos, naalala mo pa ba yung time na naisip mo na, what if mag-i-pursue ko itong pagsusulat professionally or makapag-publish ako one day ng sarili kong libro?
1: Gaya ng madaming young writers kagaya ko sa generation ko, I guess, nagsimula ako sa fan fiction. Uso pa ba yun ngayon? So, dun ako nagsimula, mga characters mula sa mga movies, sa mga shows na gustong-gusto ko. Ayun, hanggang ngayon, andun pa rin yung mga fanfiction ko online. Huwag nyo na lang hanapin. Pero dun ako nagsimula, tapos na-realize ko na, okay, maganda yung mga grado ko sa English. At ayun, narinig ko na, ah, may mga napapublish na pala. Mm-hmm. So, baka viable career path din mm-hmm. talaga to. Mm-hmm. So, nung college ako, ayun, com arts, eh, pagkatapos ko mag-college, parang sa tingin ko, hindi pa ako tapos mm-hmm. mag- aral mm-mm. tungkol sa pag-usulat. Kaya ayan, napa-creative writing tayo yeah. bigla.
0: Mm-hmm. Tapos nakakatuwa na parang jumping point niya yung AU, no? Yung fanfiction. Kasi yeah. naging dami nga talagang tumatangkilik niyan ngayon, especially sa newer generations. No? So ngayon naman rin, you created the graphic novel Ellipsis, no? And children's comic na si Bella at ang mga letra. No? So bakit comics tsaka graphic novel yung napili mong medium para sa mga akda mo so far?
1: So, ayan. Ito na nga ang kwento. Actually, kinonek ako ng Istorya Studios by a common friend at naghahanap sila ng manunulat na magkakatha nung advocacies nila. So, Istorya Studios is a bookshop and publishing house sa Ginto, Bulacan, mm-hmm. and may mga advocacy sila. At that time, isa pa lang yung comics nila, pero naghanap sila ng writer para sa adoption, advocacy nila, tsaka sa mga parang aralin panlipunan mm-hmm. comics. So, dun pumasok yung Baybayin. Mm-hmm. At dito naman pumasok yung Ellipsis, which is about adoption and orphans.
21: Mm-hmm. Ang interesting nung kwento nga nitong Ellipsis na pag ito yung pag-usapan na natin, naging award winning ito pa sa National Book Awards nito nitong nakaraan, no. Kinilala lang naman bilang best graphic novel in and or comics in Filipino. Ano yung naging inspiration mo bukod dun sa paghahanap nga ng Istorya Studios ng manunulat para dito sa kanilang mga advocacy? Ano yung mga naging inspiration mo para mabuo itong kwento ni Alan, ni Bea, at saka nito ni Elp?
1: So, syempre, may mga source book din ako na binasa kasi hindi naman ako ampon. Mm-hmm. Syempre, kailangan natin pag-aralan yun, pakinggan talaga yung kwento nila. So, isang source book na nabigay sa akin is 20 Things Adopted Kids Wish Their Adoptive Parents Knew About by Sherry Eldridge. So, ayun, 20 statements yon. Tapos, dun nabuo yung kwento. But, more than that, hindi lang siya kwento ng mga adopted, mga ulila. Kasi, hindi lang naman dun nagtatapos yung kwento nila.
21: Correct.
1: Hindi, label lang yon. Pero, that's not the end all be all tungkol sa kanila. Kaya, naghanap talaga ako ng paraan na, bukod sa advocacy na to, paano ba ito maging relatable sa ibang tao? Paano ito maging relatable sa ibang tao? Kaya, doon ko talaga hinanap kung ano pa bang pwede ko ibigay. Siguro, doon lumabas yung character ni Alan kasi si Alan is frustrated writer. Yeah. Aspiring writer din. So, yun, may mga binuhos din ako ng mga sarili, personal na bagay.
0: Mm-mm. Mm-mm. So, ngayon na nabanggit na ni Rano yung kanyang inspiration and yung kung paano niya sinimula, no? Bigyan niyo naman kami ng papyaw, no, tungkol sa Ellipsis.
21: Aside from being an advocacy-driven, ano, no?
0: Kumbaga, ano yung story sa likod nung nakaka-intrigang title na ito?
21: Curious din kami dun sa title itself.
0: Mm-mm. Kung bakit Ellipsis.
1: So,
21: pero bago yan. pero bago yan, magbabalik tayo para sa ilang munang paalala. Tuloy-tuloy pa rin po ang kwentuhan sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.

0: kinausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Radyo Magazine
4: 1278 AM
5: Weekly! Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Weekly! Sa Radyo Magazine.
6: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin ang creator ng Ellipsis, ang 43rd National Book Awards winner para sa Best Graphic Novel and Comics in Filipino na si Ran Manansal. Ayun, kanina tinanong natin yung tungkol sa nakaka-intrigang title. At siguro bigyan mo kami ng konting pahapayaw aside from being an adaptation advocacy story itong Ellipsis. Tungkol saan itong kwento na ito?
7: So, ang Ellipsis ay tungkol sa tatlong kwento ng tatlong tao na inabandona nung sila'y bata pa at ano nang ginagawa nila ngayon. Isa tong kwento tungkol sa trauma, grief, at paghihilom.
8: Mm. Ngayon naman, kwentuhan mo kami sa naging creative process, no, dito sa pagsusulat, no, sa writing journey mo sa Ellipsis. No. Ano-ano yung mga kinaharap mong challenges habang binubuo yung story, kung meron man, and how did you overcome them?
7: So, yung Ellipsis, from the time na una kaming nag-meet ng publishers, 3 months lang yan, sinulat. And
8: grabe.
7: Then, it's another additional 3 months para dun sa illustrations. Kasi may deadline tayo.
8: Galing, 3 months.
7: Yung pinakamalaking hamon siguro is yung credibility. Kasi sino ba ako? Kakagraduate ko lang noon, bagong writer ako, and wala pa akong masyadong immersion doon. Immersion pagdating sa orphanage, sa adoption, parang bird's eye view pa lang meron. So, tsaka ako nagbabad talaga sa mga material.
8: Mm-mm. Okay, very important nga rin yun, no? Para ma-immerse siya kung ano yung dapat niyang isulat or para may idea siya. No?
6: Yeah,
8: may lalim.
6: Actually, ang gusto kong itanong nga sana sa kanya, kung hindi niya nabanggit agad na kinomission siya ng Storya Studios for this is may experience ba siya as, or naging adapted ba siya or may kakilala ba siya? Parang kasi ganun ka personal yung dating sa akin as a reader nitong Ellipsis.
8: Baka nag-resonate.
6: Oo, nag-resonate talaga din. So tinalakay mo dito yung buhay, danas or yung experience at saka yung mga challenges nitong mga characters na adapted dito sa comics na or sa graphic novel rather na Ellipsis. May bahagi ka ba na nina Bea, nina Alan, at saka ni Elf na nakita mo sa sariling journey mo sa pagsusulat?
7: Siyempre, kasi unang-una sa lahat si Alan, frustrated writer, aspiring writer na nasa ad agency. Parang ako...
6: ako to, ikaw na ikaw.
7: hindi ako yan. Kasi at the time na sinasulat ko yan, wala naman ako sa ad agency noon, fresh grad ako. Pero, yung sinasabi nila na write what you know talaga. Yeah. Kasi bukod sa pagiging advocacy-driven siya, syempre, kailangan masabi kong personal din to sa akin. Right, at kailangan relatable din siya sa ibang tao. So, ang pinanghugutan ko is yung fact na may mga creatives tayo na minsan kailangan ipagpaliban yung pangarap nila to survive.
8: Correct. So, ngayon, merong isang linya no, mula sa book na tumatak sa amin, na babasahin ko. No? Sa lawak ng mundo, hindi mo aakalain na ulila o ampon ang kasama mo. At ito ay isang bagay na dapat pang pagtuunan ng pansin. Dahil hanggat may mga magulang na nangiiwan ng anak, magkakaroon pa rin ng mga batang kagaya namin. No, so, tingin mo based on this line, bakit mahalagang ikwento no, yung buhay ng mga ulila at ampon no, sa panahon ngayon? Ano yung sa tingin mo bilang writer ng Ellipsis ang hindi pa nauunawaan ng lipunan no, tungkol sa mga ampon or sa mga ulila?
7: Sa tingin ko, hindi

0: hindi pa nauunawaan ng madaming tao is it shouldn't be the last resort.
1: Mm-mm.
0: It's equally an important or equally a great option vis-a-vis something like IVF.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga tao na ako naniniwala ako na kaya mo mahalin ng isang bata kahit hindi mo kadugo.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga tao na sa tingin nila, hindi, imposible. Parang mas may bigat pa rin kapag kadugo mo yung bata.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung kailangan mas mapakita pa natin sa mm-hmm. publiko.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na ang dami nating mga ulila dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Kumbaga, everyone deserves love, attention, and care talaga. Regardless mm-hmm. kung ulila or hindi.
2: Right. Mm-hmm. At saka, iba-iba yung experiences. Ibang-iba yung experience nila kumpara sa mga nagkaroon talaga ng pamilya ever since. Although nagkaroon sila ng mga sa mga orphanage, for example. Pero iba pa rin yung sariling pag-aaruga at pagkalinga ng pamilya. Actually, ako yung paborito kong ano yan, dun sa ano, sa ellipsis. Ngayon naman, pag-usapan natin yung collaboration mo naman with the artist. Paano mo naman in-ensure na maisa sa buhay at saka kumbaga mailalabas ito ni Jose Gamboa yung mga imaheng na buo mo na sa isip mo habang nagsusulat.
0: Shout out kay JB. Hello, kung nanonood ka man. Funny story ulit.
1: Mm-hmm.
0: Bago ang pagkikita namin is sa book launch na mismo. Mm-hmm. Hindi pa kami nakikita. So isang Zoom call lang yon, and then the rest of our correspondents over Google Docs. Doon lang sa mismong manuscript. Pero nung nag-meet na kami, mm-hmm. parang parehas yung vision namin. Hindi ako nahirapan makipagtrabaho sa kanya mm-hmm. kasi parang halos parehas kami nang nakikita. And mm-hmm. sa tingin ko, maganda yung mga naging creative takes niya mm-hmm. Bases dun sa manuscript. Mm-hmm. And may narinig din kaming feedback na akala nung isang tao lang gumawa, nagsulat at gumuhit. nung nakita lang niya na dalawang pangalan, doon lang na-realize, okay, magkaiba pala sila.
1: Mm-hmm. Ang galing na, parang kung iisipin mo, ang hirap na over Google Docs or online lang yung collaboration. Pero kapag same talaga kayo ng vision, parang smooth na yung ano eh.
2: Pero dun sa yung Zoom call muna ninyo, like in-express mo siya, ito yung style na gusto kong makita. Gusto kong makita dun sa libro, ito yung na-envision ko.
1: Mm-hmm.
0: May mga peg, pero sinabi ko talaga na creative liberty mo na yan.
1: Ah, okay. Mm. Mm. So parang hinayaan mo na rin siyang i-express, no, yung kung ano yung naiisip niya based sa story. So ngayon naman, Noran, balikan natin naman yung sandaling nalaman mo na nagwagi or nanalo yung Ellipsis sa 43rd National Book Awards, no. So ano yung unang pumasok sa isip mo noon at ano yung naging kahulugan no, ng pagkilalang ito sa iyo bilang first-time published author?
0: Seryoso ba? Parang yun yung naging reaction ko nung nakita ko yung email mula sa NBDB. Parang, talaga ba? Sobrang surreal. Akala ko nananaginip ako. Tapos, syempre may pressure kasi first book mo nanalo na. Parang, ha? Pero ayun, nung na-process ko naman siya, napakasaya at I took it as a sign from the universe na magsulat pa.
1: Mm-mm. So ano naman yun sa, kasi kanina napag-uusapan na natin yung Ellipsis. Diyan naman sa Bye-Bye, si Bella at ang mga letra. Bigyan mo rin kami ng papyaw no, kung ano yung naging inspiration mo sa pag-conceptualize ng story, no, pati yung creative process.
0: So si Bella at mga letra, tungkol siya sa isang prodigy, polyglot, yung madaming inaaral ng mga lengguahe, pero puro foreign languages.
1: Mm.
0: So ang inspiration ko dyan is, ako nung bata ako, parang sobrang colonized yung mind ko nung bata kasi nga puro Western exposure, ganto ganyan, na hindi nga ako diretso magtagalog nung bata ako. Ngayon na nga lang ako nagtatagalog So, doon ang galing yun na bago ka tumingin sa labas, tingin muna tayo dito sa loob.
1: Sa loob. Ah,
2: Ang ganda. At saka ano siya, ano, tungkol sa baybayin din, syempre.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, ayan ngayon, mula sa graphic novels at saka sa comics na dalawa na agad yung nagawa mo, tapos NBA winner pa. Sumaba ka na sa pag-novela naman. Bakit ito yung naisip mo na kasunod mo ng project?
0: Actually, sa tingin ko, long form fictionist talaga ako. Mm-hmm. Bigla na lang tayo napasabak sa ano. Pero mayroon din naman ako sa comics. Mm-hmm. Pero sa tingin ko, pag-novela talaga, yung una kong nagustuhan kasi dun nga, yun nga yung mga influences ko dati, yung mga YA books. there's something about the novel that's so nakakahatak talaga ng puso. Long form siya. Yeah. It takes a lot of patience, a lot of time. Tsaka yung attention mo naroon lang. Parang emotional investment kasi yung novel. So yun yung pinakagusto ko tungkol sa format na yun.
2: So how different na ngayon ito naging process mo and journey mo as compared doon sa paggawa nitong comics?
0: Yung sa comics, bukod, syempre, iniisip mo rin yung visual sa novel. Pero sa comics, kung hindi ikaw yung artist, kailangan precise yung instructions mo sa mayiging artist mo. At heavy sa dialogue. Sa novel naman, ang dami mong chance para pagandahin yung character mo kasi mas mahaba siya. Hindi kagaya sa comics na onting panel lang. Kailangan matumbok mo na yung point mo.
1: Tsaka syempre nabanggit na dahil mas mahaba nga yung novel. Kumbaga mas may fulfillment kapag natapos mo na kasi mas mahaba yung pinagdaanan mo, mas nakailang revisions ka. So yun, di ba? Tapos ngayon naman na nakita ko may dala kang English translation ng Ellipsis.
0: Yes.
1: No? So, kwentahan mo naman, ano yung naging process ng translation? Ikaw rin ba yung nag-translate?
0: Oo. Actually, ako rin yung nag-translate. Wow. Bilang English naman talaga ako nagsusulat dati. So, sige, kaya isabak natin yan. Ayun.
1: Gano'ng katagal yung process ng translation hanggang sa mapublish siya?
0: Siguro 1 month. One month of translating.
2: Well, kasi she knows it by heart. I mean,
1: alam na lang.
0: Pero syempre, sabi daw nila, it's not a good idea kung ikaw din yung translator kasi baka nagsiself-correct ka. Pero ayun, I just pinapaalala ko lang yung sarili ko na huwag ka mag-self-correct.
1: Okay.
0: Iba yung Filipino, iba yung English.
2: Kasi sinasabi na ideally, dapat
0: iba.
2: Oo, para may fresh eyes, kumbaga, doon sa kwento at saka doon sa pagkakasulat din. Ran, doon sa mga nanonood natin at sa mga kabataan na makakapanood nitong ating interview na to sa, for example, sa Facebook, no? Ano yung mga pwedeng mong maibigay na writing tips? Especially doon sa mga gusto na magsulat at mag-publish in the future.
0: Magsulat ka ng magsulat. Your first work is not going to be perfect. Madami kang itatapon na draft, pero okay lang yon. At kahit hindi ka nagsusulat, actually, kung nabubuhay ka, nagsusulat ka. Kasi lahat ng danas mo, it's going to pour into your own work.
1: Actually, maganda yun. Kasi yung experiences mo, no, yun din naman talaga yung rich, right. Source mo ng inspiration kapag magsusulat, no? So, ngayon naman, Noran, imbitahan mo yung ating viewers na supportahan, no, yung Ellipsis, ang Sibela at ang Mga Letra, at syempre yung iyong upcoming novel, no, kung pwede mo na kami bigyan ng teaser, no, kung saan namin mabibili ang mga ito.
2: Or pwede na bang bigyan kami ng teaser kung tungkol saan ang novel mo, or bawal pa?
1: Bawal pa.
0: Onte, mamaya. Okay. Pero bago yan, ayun po, supportahan niyo po yung Ellipsis. Meron na po tayong Filipino at English version. I think it's in brand name.
1: Yeah.
0: Shopee, Lazada, website ni Historia Studios, and selected fully booked branches. Yan, pati rin si Baybayin, si Bella at Mga Letra. Ngayon, dako naman tayo sa, eto na, dako naman tayo sa Ang Eleksyon, my forthcoming novel. Kung meron kang isang boto para sa ikaliligtas o ikagugunaw ng mundo, anong pipiliin mo? So, Ang Eleksyon takes several Philippine mythological characters and brings them into the 21st century Philippines. Yun pa lang yung pwede kong sabihin.
1: Wow! Ganda ng concept. Parang interesting ng teaser. Parang ngayon pa lang gusto ko na mag-pre-order. Ang ganda.
0: Yeah.
2: Ayan, so marami tayong, I'm sure may mga works pa in the pipeline itong si Rana na kailangan, na dapat nating
1: maabangan.
2: Ayan, Ran, papasalamatan natin si Ran Manansala sa pagtambay sa atin ngayong hapon sa Read Pinoy.
1: Thank you so much, Ran. Sa pagbabahagi rin ng inyong mga kwento.
0: Shoutout ako, shoutout
2: ako. Go!
0: Shoutout ako sa pamilya ko na nanood. Shoutout kay Gio na nanonood ngayon. Dapat nasa trabaho ka. And thank you, Sir James Paharin, for connecting us.
2: Hi, James. Classmate ko si James ng college. Small world, di ba?
1: Small world.
0: Yes.
2: Ayan, sama-sama tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives dito sa Creator Spotlight.
1: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live din po kami mapakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At syempre, bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Gab Barroso.
2: At i-follow nyo rin po ang aming official social media account at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at dedikadong mga kawani at opisyal na ng NBDB, sa pangunguna ni Executive Director Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa
3: Read Pinoy!
4: Suwayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
5: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balita

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
12: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
19: ang rescue teams sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Quiapo at hanging habagat. Foreign Affairs Department binigyang diin na walang forced labor sa paggawa ng mga produkto sa Pilipinas na dinadala sa Estados Unidos. At maghigpit muli ng sinturon dahil panibagong big time oil price hike ipatutupad sa Martes. LTFRB pinag-aaralan ang dagdag na discount para sa mga pampasaherong sasakyan. Magandang gabi, Pilipinas! Bukas, dagong alas 4 ng hapon, ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address.
20: Ayon sa Pangulo, handa na ang kanyang talumpati pero pwede pang magbago kahit sa mismong araw ng SONA. Ang mga pangunahing isyo na posibleng talakay ng Pangulo, alamin sa ulat ni Kenneth Pasyente.
21: Handa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghahatid ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA bukas, Hulyo 27. Kung saan inaasahang ilalatag niya ang mga naging tagumpay ng pamahalaan kasabay ng mga hakbang para tugunan ang mga patuloy na hamon sa ekonomiya, korupsyon, pambansang seguridad at kapakanan ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, lampas 90% na ang kanyang talumpati pero posibleng may baguhin, alisin o idagdag siya kahit pa sa mismong araw na ng SONA. Sinabi ng Pangulo na tatalakayin niya kung paano nagawa ng pamahalaan na harapin isa-isa ang mga pinakamahihirap na hamon lalo na sa harap ng mga panlabas na banta tulad ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan na may epekto sa ekonomiya at enerhiya.
22: Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces, but nonetheless our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
21: Isa sa mga pangunahing paksa na inaasahang bibigyang diin sa SONA ay ang pagpapanagot sa mga nasasangkot sa mga kinukwestiyong flood control project.
23: Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
21: Matatandaan sa ika-apat na SONA noong nakaraang taon, ginamit ng Pangulo ang linyang mahiya naman kayo bilang babala sa mga tiwaling opisyal at kontratista na sangkot sa mga proyektong hindi nagbigay ng inaasahang proteksyon laban sa pagbaha. Muli ring inaasahang ilalahad ng Pangulo ang mga ginagawang hakbang para masiguro na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng maayos at may nakikitang resulta. Kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang paglulunsad ng online platform na sumbong sa Pangulo para madaling makapagsumbong ang publiko ng mga katiwalian at iba pang irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Inaasahan din na mag-uulat ang Pangulo tungkol sa kalagayan ng ekonomiya matapos makamit ng Pilipinas ang katayuang upper middle income country. Ilalahad din niya ang mga hakbang ng pamahalaan para makahikayat pa ng mas maraming pamumuhunan, makalikha ng mas maraming trabaho, mapalawak ang mga industriya, at mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa kabila ng mga hamon sa loob at labas ng bansa. Inaasahang isasama rin sa SONA ang mga plano ng administrasyon para sa mga susunod na taon para mas mapalakas pa ang ekonomiya at mapanatili ang pag-unlad. Inaasahan din sa talumpati ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy na ipinaglaban ng pamahalaan ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa pamamagitan ng diplomatiko at legal na mga hakbang na naaayon sa pandaigdigang batas. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga ahensya ng gobyerno sa mga pangyayari sa West Philippine Sea habang pinapalakas ang mga hakbang upang protektahan ang mga mangingisdang Pilipino, mga yamang dagat at ang karapatan ng bansa sa sariling karagatan.
0: At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. It is about our coastal communities whose survival is tied to the health and ecological integrity of our oceans. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Excellencies, ladies and gentlemen, the legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law.
21: Inaasahan din na magbibigay ang Pangulo ng mga update sa mga programa ng pamahalaan para sa mga mahihirap na pamilya, mga senior citizen, persons with disabilities o PWD, at iba pang vulnerable sector. Kabilang dito ang mga hakbang upang mapawi ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga posibleng epekto ng mga panlabas na krisis sa mga mamimili, manggagawa at negosyo. Inaasahan ding maibabalita ang mga naging bunga ng Executive Order No. 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency at naglunsad ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Layunin ng programa na mapanatili ang seguridad sa supply ng enerhiya, maprotektahan ang kabuhayan at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-andar ng ekonomiya sa kabila ng mga panlabas na banta. Sa kabuuan, inaasahang magiging komprehensibong pag-uulat ang ikalimang SONA ng Pangulo, hindi lamang tungkol sa mga nagawa ng pamahalaan, kundi pati na sa mga konkretong plano at estratehiya para tugunan ang mga hamon sa pag-unlad, pambansang seguridad at kapakanan ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
19: Halos kumpleto na ang deployment ng mahigit sa 21,000 mga pulis na magpapatupad ng seguridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinimulan silang ipakalat sa paligid ng batasang pambansa at sa mga strategic na lugar, lalo na rito sa Metro Manila. Ayon sa PNP, nakumpleto na ang lahat ng protocols habang ang kumpletong deployment at final security preparations ay posibleng matapos ilang oras bago ang SONA. Samantala, nanawagan ang Philippine National Police sa tatlong grupo na nakuha ng permit to rally na bantayan ang kanilang hanay at iwasan ang pang-udyok para mapanatili ang kapayapaan sa mga demonstrasyon.
20: Sinimulan nang ipatupad ngayong araw ang mga road closure at traffic rerouting sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, July 27. Isasara ang stretch ng CM Recto Avenue mula sa mga kalye ng Nicanor Reyes hanggang Menjola, gayon din ang bahagi ng Legarda Street mula Figuera Street hanggang San Rafael Street. Sarado rin ang Ayala Bridge at ang eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino Street hanggang Romualde Street. Kasama rin sa mga isasarang stretch ang Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge sa Liwasang Bonifacio. Apektado rin ang southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson hanggang Liwasang Bonifacio, ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula Mendoza o Fugoso Street hanggang Quezon Bridge at Liwasang Bonifacio, at ang southbound lane ng Derma Street mula Espanya Boulevard o P. Campa Street hanggang A. Mendoza Street. Naglatag din ang mga otoridad ng mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng road closure. Pinapayuhan ng mga biyahero na planuhin ang kanilang biyahe ng mas maaga at tumaas sa mga itinalagang alternatibong ruta para maiwasan ang abala sa trapiko.
19: Naglabas na ang MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng matinding traffic kaugnay o sa Quezon City kaugnay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakaanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ang Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Hall to Litex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Maclang General Hospital. Habang bubuksan ang mga temporary bus stop sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
19: Isa lang ang usapin sa West Philippine Sea sa mga isyung maaaring mabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Dati nang tiniyak ng Pangulo na patuloy na igigiit na Pilipinas ang karapatan nito sa WPS. Narito ang report.

0: Isa ang 2016 Arbitral Award sa naging sandiga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ipinagdiwang ngayong taon ang 10th anibersaryo ng tagumpay na ito ng Pilipinas na nagsabing walang pasihan ang 9-dash, ngayon 10-dash line claim ng China sa buong South China Sea.
1: At its heart, this award is about people. It is about our fisher folk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. It is about our coastal communities whose survival is tied to the health and ecological integrity of our oceans. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Excellencies, ladies and gentlemen, the legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law.
0: Patuloy naman ang hindi pagkilala rito ng China, kaya't nariyan pa rin ang kanilang panghihimasok at iba pang illegal na aktibidad sa West Philippine Sea. Noong Mayo, nadiskubre ng mga otoridad ang floating platform na inilagay ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakasama ang PTV News sa isa sa mga Maritime Domain Awareness o MDA flight noon para bantayan ang aktibidad ng naturang floating platform kung saan may mga namataan ding communication equipment gaya ng antena at boya. Nakababa ng 200 feet itong CESA caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight ngayong araw. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa Philippine Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Makalipas ang 3 linggo kasabay ng pagtutol ng Pilipinas, tinanggal kalauna ng China ang floating platform na ginamit umano para sa marine scientific research.
2: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
0: Dito namang Hulyo sa Ayungin Shoal, nakaengkwentro ng mga tropa ng Philippine Navy ang ilang tauhan ng China Coast Guard na nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre ng hanggang 20 metro.
3: Malapit-lapit na yan. This is similar to what they did in 2024, June 17, Rory. And yung paglapit ng 2 boats nila, they were taking videos and pictures of BRP Sierra Madre. Alam naman nila na bawal yon, ganun kalapit at mag-video at mag-pictures. So they were already provoking a response from our side.
0: Itinapoy sila ng mga sundalong Pilipino, pero naging marahas ang China Coast Guard na namalo ng baton. Kaya't isa sa mga Navy personnel ang lubhang nasugatan sa ulo. Pero hindi lang sa karagatan nagaganap ang laban, matindi rin ang tunggalian sa information space.
4: You are way beyond the 200 nautical miles CEZ of your country.
0: Mula sa pagsisimula ng 2026, madalas ang pakikipagpalitan ng pahayag at patutsada ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Umabot naman sa puntong inilarawan bilang unggoy ang mga Pilipino sa isang AI-generated video na inilabas ng state-controlled media outlet ng China patungkol sa Arbitral Award. At hindi lang West Philippine Sea ang tila inaangkin dahil may ilang Chinese scholars ang nagsabing bahagi umano ng China ang Batanes. Lahat ng ito kaagad kinondena ng mga kinaukulang ahensya at opisyal dito sa Pilipinas.
5: Ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain, ano, sa false narrative, no? Ganun sila, ganun ang partido nila. So, seryosohin natin to.
0: 2 taon bago matapos ang kanyang termino, aminado ang Pangulo na may pag-alala siya sa magiging kahinatnan ng laban para sa West Philippine Sea sa susunod na administrasyon.
1: Well, of course, it's a very important issue for the Philippines. So if you're asking me if I'm worried that the policy of the Philippines will change after I leave office, of course I am. Some are equally important, but that is as important as anything else that we are having to deal with.
0: Sa isang survey na may 1,200 respondents noong Abril, 66% ang nagsabing pabor sila sa mga hakbang ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. para protektahan ang West Philippine Sea. Patunay lamang ito na nananatiling mataas ang kamalayan ng publiko sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: Simulang kahapon ay may dagdag ng 60 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
7: Epektibo na simula nitong Sabado ang unang bahagi ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ibig sabihin, may dagdag ng 60 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa ilalim ng unang tranche ng wage hike. Dahil dito, aakyat sa 755 pesos mula sa 695 pesos ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector. Samantala, mula naman sa 658 pesos, magiging 718 pesos ang minimum na arawang sahod ng mga manggagawa sa agriculture, mga establishmentong nasa service at retail sector na may 15 o mas mababang empleyado, at mga manufacturing firm na may mas mababa sa 10 regular na manggagawa. Ayon sa DOLE, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang kalidad ng pamumuhay ng mga manggagawang Pilipino. Tinatayang mahigit 1,100,000 minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa pinakamalaking wage hike na naitala sa rehiyon. Paalala ng DOLE sa mga employer na mahigpit na sumunod sa ipinatupad ng wage order dahil ang hindi pagsunod ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas. Hinikayat din ni Tolentino ang mga employer at mga manggagawa na utasin ang posibleng wage distortion o pagkakalapit ng sahod ng mga dati nang mas mataas ang kita sa pamamagitan ng collective bargaining agreements. Samantalang muling tiniyak ng DOLE na magbibigay ito ng pinansyal na tulong sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs na maaapektuhan ng wage hike. May opsyon din ang mga kwalipikadong MSMEs na maghain ng aplikasyon para sa exemption sa loob ng itinalagang 75 araw na palugit. Ang natitirang 25 pesos sa kabuuang aumento ay ipatutupad naman sa January 20, 2027. Sa ganap na pagpapatupad ng wage order, aabot sa 780 pesos ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector sa Metro Manila, habang magiging 743 pesos naman ang minimum na sahod sa agriculture, service, retail at maliliit na manufacturing establishments. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Samantala, naging maagap ang mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang evacuation at rescue efforts sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Quiapo at hanging habagat. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na maabutan ng tulong ang lahat ng pamilya na apektado ng kalamidad. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
7: Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, nag-iwan naman ito ng pinsala at mga pagbaha sa Hilagang Luzon na tinamaan ng bagyo at maging sa iba't ibang lugar sa bansa na inulan dahil sa epekto ng hinatak nitong habagat. Daan-daang mga residente rin ang kinailangang ilikas para sa kanilang kaligtasan, kaya't agad namang kumilos ang mga ahensya ng pamahalaan para sa evacuation, rescue operations at paghatid ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nagpapatuloy ang pamamahagi ng mga family food packs at iba pang relief items sa mga evacuation center at mga komunidad na lubhang naapektuhan ng bagyo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking agad na naaabot ng tulong ang mga pamilyang apektado ng mga kalamidad. Kaya na lamang sa probinsya ng Cagayan kung saan namahagi na ng mga family food packs at sleeping kit sa mga evacuees sa mga bayan ng Lalo, Kamalanyugan, Bugay, Solana at Santa Teresita. Kasabay nito, patuloy rin ang monitoring, profiling ng mga evacuees at pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang mabilis na paghatid ng karagdagang relief assistance habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng bagyo. Samantala, sa Soccsargen, hindi rin napigil ng pagbaha at tuloy-tuloy na pagulan dulot ng habagat ang paghatid ng tulong ng DSWD sa mga apektadong komunidad. Libo-libong family food packs ang naipamahagi sa ilang bayan sa Maguindanao del Sur habang daan-daang mga pamilya ang tumanggap ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, family clothing kits at kitchen kits sa Sultan Kudarat. Sa Western Visayas, agad din na rumesponde ang DSWD matapos maapektuhan ng pagbaha ang ilang residente sa Jordan Guimaras dahil sa habagat. Namahagi rin ang ahensya ng mga family food packs sa mga pamilyang lumikas. Carlo Candelaria para sa Bayan.
6: Mabilis na nakaresponde ang Philippine Coast Guard sa mga lugar na kinakailangang ilikas ang mga residente dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
8: Tumugaw ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa mga baha sa Barangay Talomo, Davao City sa pamamagitan ng deployable response groups nito. Gumamit ang mga rumeresponding tauhan ng inflatable rescue boat para maisagawa ang evacuation at matulungan ang mga residenteng naapektuhan ng malakas na pag-ulan. Isinagawa ang operasyon kasama ang mga opisyal ng barangay, CDRRMO at iba pang ahensya sa pagtugon sa sakuna. Ayon sa Incident Command Post, pansamantalang nanunuluyan sa Lourdes Evacuation Center ang nasa mahigit 300 individual. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng preemptive evacuation sa mga residente ng Sitio Panayaw, Barangay Tabak, Bugyaw, Cagayan. Nakipag-ugnayan ang Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para maisagawa ang ligtas na paglikas. 9 na individual mula sa 2 pamilya ang inilapit sa Tabak Barangay Hall bilang pansamantalang evacuation center at nakatanggap ng tulong. Bahagi ito ng hakbang ng PCG sa paghahanda sa sakuna at pagtitiyak sa kaligtasan ng mga apektadong komunidad. Floyd Brenz para sa Bayan.
6: Sa kabila ng ilang araw na pag-ulan, bahagya lamang ang nadagdag sa level ng tubig ng Angat Dam. Hanggang kaninang alas 8 ng umaga, nakita na tumaas ang 0.03 meters ang level ng tubig sa Angat o naging 150.63 meters mula sa 150.60 meters kahapon. Samantala, hindi naman nakatulong ang pag-ulan para madagdagan ang level ng tubig sa Lamesa Dam na nabawasan pa ng 0.9 meters.
0: Kaugnay po ng Angat at iba pang dam, makakausap po natin ngayong gabi si Executive Director Servilio David Jr. ng National Water Resources Board. Magandang gabi, Director David, si Patrick De Jesus at well custodio po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
9: Magandang gabi po sa ating lahat, ating mga kababayan po.
0: Yes, Director David, nakailang bawas na po tayo ng alokasyon ng tubig mula sa Angat at kung patuloy na bababa ang water level sa mga susunod pang linggo, posible pa po bang magpatupad ng panibagong pagbabawas sa water allocation?
9: Opo, no? Sa ngayon po ay ito pong habagat, no? At itong type bagyong Quiapo ay nakapagdulot po ng kakaunting pag-ulan po sa Angat watershed at umangat po siya ng kakaunti. No? But ganun pa man, kanyang baga po nasa 150.63 at medyo pasyutli po ay umalat pa rin po siya ng konti dahil nga rin po sa pag-ulan. Pero ganun po man ay ito pong level na to ay masasabi pa natin mababa pa rin, no, dun sa critical level po na 160 meters. Kaya po patuloy, no, yung panawagan natin, no, sa mga kababayan po natin, no, na magtipid ng tubig at tulungan po tayo at para naman po mapangalagaan yung kasalukuyang supply po natin na sa ngayon po ay kahit bagyang umangat po ay kung hindi po masyado magpapag-ulan eh baka po mabawasan ng ulit, no? Pero sa ngayon po ay umasa po tayo na magkakaroon mga pag-ulan para po ma-recharge ulit ang mga nerves po natin, particularly itong ingat pa.
6: Okay, Director David, may itinakda po ba kayong critical water level na nag-trigger ng mas mahigpit pang water management measures? And ano pa yung contingency measures kung hindi pa rin umangat yung level ng Angat Dam?
9: Sorry po, no, mula pa po nung, ano, no, nung nagkaroon ng tayong advisory ng pag-asa, no, ay nag-trigger na po yung mga contingency measures po natin, no, kagaya po ng paggamit po ng mga deep wells. Ito po mga tubig sa Laguna Lake, no? May mga water treatment facilities po tayo dyan. At sa ngayon po, ito pong Ito Dam at Lamesa Dam ay ginagamit rin po at nakakatulong kahit pa paano po para mapunan po, no, yung ibang tubig na kakailanganin po ng kababayan po natin para naman po hindi ganun makatulong po, no, sa mabawasan o mapabagal, no, yung pagbaba po ng Angat Dam habang hinihintay po natin yung mga pag-ulan. At kasama na rin po, no, yung sa contingency measures natin, ay pinapagtin po natin, no, yung kampanya natin on water conservation, no, lalo po itong habagat, pinagdudulot din po ng pag-ulan dito sa ating sa Metro Manila, ay mas maganda po kung pwedeng sahurin ito at ipunin ng tama po at makakatulong po sa kasalukuyang sitwasyon po natin.
0: Kamusta po yung koordinasyon ng NWRB sa mga water concessioners at may direktiba po ba kayo sa kanila? Kaugnay nga po ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam.
9: Opo, no, ito po ay halos naman po, no, medyo close po, no, yung coordination natin. Patuloy po yan at hindi po tayo tumitigil sa pakipag-coordinate po, no, sa NWSS at mga water concessioners. Kasama rin po, no, yung pag-asa at yung NATOCOR at NIA, no, ito pong tinatawag natin ang technical working group na binabantayan po natin ng masusi itong kasalukuyang sitwasyon sa dam. At pinag-uusapan po natin paano po matap, no, ibang mapagkukunan kung patuloy po bumaba yung level po ng gabta.
6: Mm-hmm. Okay, Director David, yung iba po kasi sa mga kababayan natin ay umaalma na dahil kung hindi sila napupuyat sa kakahantay po ng rasyon ng tubig ay kulay tsokolate naman po yung dumadating sa kanila dahil nga po sa mababa na level ng tubig. So ano po kaya yung mga pangmatagalan na hakbang na dapat maisakatuparan para hindi na maulit yung gantong sitwasyon sa mga susunod na tag-init o pagtama ng El Nino season?
9: Opo, no, ito pong kasalukuyang sitwasyon po natin. Sabi nga na, ito yung level ng gatda may nasa 150, ay sabi nga ho natin, ay ito na po yung lowest sa history, no, kung touch po. At kasakatunayan po, no, may mga karagdagang mapagkukunan ng tubig na po na nade-develop, no, ang NWSS concessionaires. Kaya nga po, sa ringgol ito ay medyo mababa po, no, yung mga pag-ulan talaga nararanasan natin na sabi nga natin, mas napaghanda naman po natin ito. Kaya nga po itong patuloy na pagbaba, no, kaya na rin po itong dulot ng El Nino ay kailangan po nating paipingin pa, no, yung mga pag-develop po ng mga karagdagang sources po, no, para naman po mapaghandaan yung mga masusunod na mga taong itong pangailangan po natin.
0: Nabanggit nyo na po yung dapat na pagtitipid ng tubig. So, mensahe na lang po, sir, sa mga consumer.
9: Opo, no? Patuloy po, yung panawagan natin, mas maganda po ay sa kasalukuyan habang di pa ho nagkuulan, ay mas maganda po nga magtipid po tayo ng paggamit ng tubig. No? Ito pong mataga sa mga kabahayan po natin, mas maganda po ayusin po natin yan at mag-recycle at mag-reuse po, no, ng mga tubig kung may mga pagkakataon po at para naman po mapangalagaan natin yung pangailangan po natin sa mga susunod pa mga araw at mga buwan po.
0: Alright, maraming salamat NWRB Executive Director Sevilio David Jr. Muling lumahok ang Japan sa 17th Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea na isinagawa mula July 21 hanggang 25 kasama ang Pilipinas at Estados Unidos. Ipinadala ng Japan Maritime Self-Defense Force para sa pagsasanay ang JS Udachi Destroyer. Ginamit naman ng Armed Forces of the Philippines ang BRP Antonio Luna ng Philippine Navy kasama ang AW-109 Naval Helicopter at TC-90 Patrol Aircraft habang lumipad din ang air assets ng Philippine Air Force kabilang ang FA-50 Fighter Aircraft, Super Tucano, Cessna Grand Caravan Aircraft at Sokol Search and Rescue Helicopter. Ang US Indo-Pacific Command naman ay dineploy ang USS Santa Barbara at Poseidon Patrol Aircraft. Samantala, bumisita nitong Sabado sa Pag-asa Island si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete kung saan pinuri niya ang mga sundalong nakadeploy sa lugar. Kinamusta rin ni Navarrete ang dalawang sundalo mula BRP Sierra Madre na nasugatan matapos ang enkwentro sa China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa Camp Ricarte Station Hospital sa Palawan.
6: Suportado ng European Union ang pagpapalakas ng maritime security ng bansa. Malugod na tinanggap ng Department of National Defense o DND ang anunsyo ng European Union o EU ukol sa Maritime Security Assistance Package para sa Pilipinas sa ilalim ng European Peace Facility. Ayon sa DND, ito ang kauna-unahang tulong ng European Peace Facility sa rehiyon ng Indo-Pacific. Kinabibilangan ng tulong ang kagamitan para sa maritime surveillance at monitoring, kasamang capacity building at pagsasanay para sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Layunin itong palakasin ang maritime domain ng awareness ng bansa, mapabuti ang pagmamatyag sa karagatan ng Pilipinas, palawakin ang kooperasyon sa mga kaparehong bansa, katuwang ang paglalaan ng pambansang seguridad at mga karapatang soberanya ng Pilipinas. Inabutan ng tulong ng Migrant Workers Office Lebanon, Philippine Embassy sa Turkey at Philippine Consulate General sa Istanbul ang mga Filipino seafarers na biktima ng drone attack sa Black Sea. Dulan sila ng MV Aura at MT Blue na tamaan ng drone ang kanilang barko. Tinulungan ng mga Pilipino sa pagproseso ng kanilang pasaporte para makauwi agad sa bansa. Binigyan din ng tulong pinansyal para matiyak ang maayos silang pag-uwi sa kanilang mga mahal sa buhay.
0: May mas maluwag at ligtas ang sidewalk para sa mga pedestrians at siklista sa EDSA. Yan at iba pa sa ulat ni Floyd Brents.
8: Nagsagawa ng inspection at walkthrough ang MMDA sa Commonwealth Avenue sa Quezon City bilang paghahanda sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ito ng mga opisyal mula sa Traffic Discipline Office kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng ahensya. Tiniyak ng bawat unit ang kanya-kanyang tungkulin para mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko, kalinisan at seguridad sa lugar. Pinayuhan din ang mga motorista na planuhing mabuti ang kanilang biyahe at gamitin ang mga alternative ibong ruta sa araw ng SONA. Nagsagawa naman ng siphoning operation ng MMDA, katuwang ang City Environment and Natural Resources Office ng Parañaque sa mga bahagi ng C5 Road sa Parañaque City para maalis ang naipong tubig ulan. Layo

0: sa isang event ng PDP Laban. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Isa-isang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang pagtitipon ng PDP Laban. Sabi ni Mayor Baste, prioridad ng administrasyon ngayon ang pagpapatalsik sa vice-presidente para hindi ito makatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sabi naman ni Jose Castro, makikita ng alkalde kung ano ang mga prioridad at programa ng pamahalaan kung manonood siya ng balita at hindi madalas bumiyahe at magbakasyon. Binanggit niya rin ang mga naging pagbaha sa Davao.
2: Si Mayor Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakarana sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika.
1: Anya, hindi mandato ng Pangulo ang impeachment kundi ng Kongreso.
2: Wala pong kinalaman ang Pangulo sa ginaganap na impeachment trial dyan po sa impeachment court. Kung talagang ninanais nila na siya ang maging Pangulo matapos ang termino ni Pangulo Marcos Jr., mas magandang malinis niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa napasisinungalingan ang ibang mga akusasyon patungkol sa confidential funds, pati na yung unexplained wealth. Nasa ngayon nga ay hinaharang pa ang pagbabukas ng mga importanteng dokumento.
1: Kaugnay naman ang umanoy pagpapakulong sa mga kaalyado ng mga Duterte, sinabi ni Jose Castro na sumusunod lamang ang Pangulo sa kung saan siya dadalhin ng ebidensya. Sinabi kasi ni Mayor Baste na tila nawawala na ang kalayaan nila matapos ang pagpapakulong kay Senador Dante Marcoleta. Giit ni Castro, mas magandang aralin ni Duterte ang mga ibinibintang sa mga tinutukoy niyang taong nahaharap sa kaso bago siya mang-intriga.
2: Hindi lamang mga kaalyado ng mga Duterte ang nasasampahan ng kaso. Nauna na nga po ay kaalyado ni Pangulo Marcos Jr. Kung walang ginagawang krimen o labag sa batas, di naman kailangan matakot dahil ebidensya ang siyang magiging basihan kung sila ay makakasuhan o hindi. So sana ito ay maliwanag kay Mayor Baste Duterte.
1: Bumuwelta rin si Castro sa pahayag ni Mayor Baste na gumagalaw na tila isang sindikato si Pangulong Marcos Jr. matapos ang pagpapadala sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague. Sagot ni Jose Castro,
2: hindi po ba narinig natin mismo sa tauhan ni dating Pangulong Duterte, si Colonel Espinido, na noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang PNP ay ginawang biggest organized crime group. So huwag niya pong ipahid kay Pangulo Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama nung siya ay presidente. Mayroong nagre-reward ng pera para pumatay. At yung patungkol naman sa issue ng ICC, kung paano nadala si dating Pangulong Duterte doon, hindi po ito magiging issue at hindi ito magiging problema kung wala naman pong di umano mga nabiktima. Kung wala naman din inamin ang kanyang ama na kanyang mga pinapatay.
1: Samantala, may mensahe naman si Jose Castro kay Vice President Sara Duterte.
2: Malakas ang loob banggitin ng Vice Presidente Sara Duterte ang tungkol sa mga buhaya. Si Vice Presidente Sara Duterte ba ay nakikipag-usap sa kanyang sarili? Mas maganda na mag-reflect, isipin ano ba talaga ang records na mag-aamang Duterte. Hindi pwede magmalinis. Katulad ng ginagawa ngayon ng Vice Presidente. Dahil siya mismo ngayon ay nililitis, may usapin patungkol sa mga paglulustay di umano ng pondo ng bayan. Kaya hindi pwedeng magturo lang ng mga sinasabing buwaya dahil baka sa kanya maturo ang ibang mga akusasyon patungkol sa di umano mga buwaya.
1: Carlo Candelaria para sa Bayan.
3: Mapababa ang presyo ng mga pagkain at pamamahagi ng mga makinarya sa mga magsasaka. Ilan lang yan sa mga reformang isinagawa ng Department of Agriculture upang matiyak ang food security sa bansa. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
1: Inilalatag ng Agriculture Department ang mga naging reforma sa sektor ng agrikultura bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malaki ang inilago ng pamahalaan sa pagpapalakas ng mga proyektong pang-imprastruktura na layong mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng pagkain sa kabila ng mga hamon.

0: tulad ng El Niño, pagtaas ng presyo ng langis at abono, at mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Isa sa mga itinampok ng kalihim ang pinakamalaking pagpapatayo ng mga rice processing system o RPS sa kasaysayan ng bansa. Hanggang nitong Hunyo, umaabot na sa 145 o 145 na rice processing system ang naipamahagi sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Malaki rin ang pamumuhunan ng pamahalaan sa mga makinaryang pang-agrikultura na pinondohan ng mahigit sa 21 bilyong piso. Mahigit 15,000 makinarya na ang naipamahagi sa mahigit 1,000,000 magsasaka, libo-libong kooperatiba at daan-daang local government units. Patuloy rin ang pagpapalakas ng mga cold storage facility sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga pasilidad sa Camarines Sur, Bataan at Isabela, habang isinusulong pa ang konstruksyon ng 67 karagdagang modular cold storage units. Ayon sa DA, tumaas din ang pondo para sa agrikultura mula 117 bilyong piso noong 2022 tungo sa halos 200 bilyong piso sa kasalukuyan. Samantala, binigyan din ni Chu Laurel ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling abot-kaya ang mga pagkain, kabilang dito ang calibrated na pag-aangkat ng bigas, pagpapalawak ng mga kadiwa store, pagpapatupad ng maximum suggested retail price, pagpapalakas ng buffer stocks ng NFA at ang 20 pesos kada kilong bigas program. Mula nang ilunsad ito noong Mayo 2025, tinatayang 12 milyong Pilipino na ang nakinabang sa murang bigas, habang mahigit 121,000 metric tons ng bigas na ang naibenta sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na o BBM na program.
1: Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
0: Iniulat din ng DA na mas naging matatag na ang presyo ng sibuyas, asukal, gulay at mga produktong karne matapos paigtingin ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ASF at magbigay ng mas malawak na suporta sa mga hog raiser. Naitala rin ang pinakamabilis na paglago ng agri-fishery sector sa loob ng 8 taon sa pamamagitan ng 2.6% na paglago noong 2025. Bumaba rin ang agricultural trade deficit ng halos 35% habang tumaas sa makasaysayang antas ang halaga ng agricultural exports ng Pilipinas. Samantala, inilunsad na rin ng Department of Agriculture ang Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCDE Project na layong pag-isahin ang agricultural data ng bansa at gamitin ang digitalization at artificial intelligence upang mas mapabilis ang mga serbisyo at pagpaplano sa sektor ng agrikultura. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Naglabas ang panibagong babala ang Philippine Embassy sa Madrid matapos ideklara ng pamahalaan ng Espanya ang national emergency dahil sa malalawak na wildfire sa community of Madrid at Talawiga ng Avila. Pinayuhan ng mga Pilipino doon na agad sundin ang mga alert na ipinapadala sa kanilang mga cellphone dahil ito ang magtuturo kung dapat silang lumikas o manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ayon sa advisory, kapag nakatanggap ng mensaheng nagsasabing evacuar, nangangahulugang ito na dapat agad lumikas at sumunod lamang sa itinalagang ruta at evacuation center. Samantala, kung ang mensahe naman ay confinar, kailangang manatili sa loob ng bahay. Isara ang mga pintana, pinto at ventilation. At huwag subukang umalis dahil sa panganib na dulot ng makakapal na usok at sunog. Halos 60,000 residente na umano ang naapektuhan ng mga sunog sa Madrid at Avila.
3: Isang kumpanya sa China ang nakatutok sa research and development, manufacturing at pagbenta ng mga agricultural machinery. Ang kanilang produkto ay ini-export sa mahigit 80 bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
4: Napakalaga ng agrikultura sa kahit saang bansa. Ito'y lalo na dahil dito nagmumula ang pagkain ng bawat mamamayan. Gaya na lang dito sa Pilipinas, importante ito para masuporta ng mga Pilipino. Partikular na, pangunahing itinatanim sa bansa ay palay, lalo't ang kanin ay may tuturing na staple o pangunahing pagkain ng mga Pilipino. At bahagi ng pagpapabuti dito ay ang patuloy na mechanization ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, isang kumpanya sa China ang nakatutok sa research and development, manufacturing at pagbebenta ng mga agricultural machinery. Kasama sa pangunahing produkto nila ay ang harvester para sa mais, palay, mani, wheat, soybean at iba pang crops. Makikita dito ang iba't ibang klaseng equipment na may kanya-kanyang particular na gamit. May harvester na pangpalay na maaring magamit sa ibang pananim gaya ng mais kung saan kinakailangan lang palitan ng isang parte nito para maging angkop sa naturang produkto.
5: Nandito tayo sa assembly line kung saan may kita nyo na dito binubuo yung iba't ibang machinery kabilang na yung harvester na malaking tulong pagdating sa agrikultura. Dito ay pinakabit o pinagsasama-sama yung pinakamaliit na piyesa hanggang sa iba't ibang parte maliban na lang sa gulong at engine. Ang naturang mga produktong ito ay ine-export sa iba't ibang bansa.
4: Gamit ang produktong ito, napapabilis ang bawat gawain tulad na lang ng paghani.
6: 我们在菲律宾呢，我们柳代收购进的是主力的四匹机型。
7: Both the Philippines and Vietnam are major rice-growing nations. Rice harvesters and crawler-type grain combine harvesters deliver outstanding performance in these two markets with targeted technical upgrades tailored to the local tropical climate and field conditions.
6: 稳步提升.
4: Ang kanilang produkto ay ine-export na sa higit 80 mga bansa kabilang ng Southeast Asia kung saan bahagi ang Pilipinas. Pasado ito sa iba't ibang certifications mula sa pangunahing management systems, ang quality, environmental, occupational health at safety management systems. Patunay lang na gamit ang teknolohiya, malaki ang tulong nito para mas maging madali, epektibo at may hatid na benepisyo sa nakakarami. Rod Lagusad para sa Bayan.
3: Milyong-milyong netizens, hook na hook sa trendy iconic lines ng pelikulang Rush Hour. Yan ang ulat ni Mini Tabino.
8: Do you understand the words that are coming out of my mouth?
9: Naging box office hit sa online world ang trendy iconic line sa pelikulang Rush Hour na pinagbidahan ni na Jackie Chan at Chris Tucker na may background music na Wait a Minute ni Willow Smith.
8: Do you understand the words that are coming out of my mouth?
9: Kinaaliwan naman ng milyong-milyong netizens ang maala high school love drama na entry ng content creator na si Zainab Harake kasama ang husband na si Bobby Ray Parks Jr. na nilike at shinare ng Team Zebis.
8: Do you understand the words that are coming out of my mouth?
9: Youtlist overload naman ng entry ng P-Pop Kings na SB19 na sina Josh at Stel. Makikita sa video ang kulitan at sweetness ng dalawa na lalong pinusuan ng mga followers.
8: Do you understand the words that are coming out of my mouth?
10: But I'm here right now.
9: At nakijam rin sa trendy ang ilang empleyado ng inyong pambansang telebisyon, ang PTV. Hindi lang mainit na balita ang kanilang hatid, hatidin nila ang cuteness at good vibes na para sa bayan. Patunay lang ito na sa gitna ng bigat ng trapiko at pagod sa trabaho, makiuso sa mga nauusong trendy sa social media ay sapat ng pampalipas pagod at pampag-good vibe sa karamihan. Mili Tabino para sa Bayan!
3: May mga pag-ulan pa kaya ngayong gabi at magkakaroon bukas. Alamin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.
11: Puno, habagat pa rin yung umiiral dito sa may bahagi ng Luzon, Manila, western section ng Visayas. So possible pa rin po, meron pa rin tayong mga scattered ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Institute Region, Melissa, Mimaropa, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Aklan, at Antique. Possible pa rin po, may short period tayo ng malakas na pag-ulan ngayong hapon at gabi, kaya naman doble ingat po para para sa ating mga kababayan. Samantala, sa malalaking bahagi naman po ng ating bansa, kung may mga pagulan tayong mararanasan, mostly mga isolated po o yung mga biglaan, ngunit panandali ang pagulan lamang dulot ng localized thunderstorms. And yung minimum naman po natin na bagyo na nasa labas na ng far, yung si dating bagyong Quiapo, may international name po na Noel, huling namataan sa layang 865 kilometers west northwest sa extreme northern Luzon, nagdownload na po ito into a severe tropical storm and wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest dito sa walang po natin ang sabi ng pag-asa. Grace Castaneda, magandang gabi po.
3: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Grace Castaneda.
2: Malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo ang inaasahang ipatupad sa Martes, July 28. Ayon sa industry sources, hanggang 8 pesos ang pwedeng itaas na diesel, hanggang 7 piso naman sa gasolina, habang hanggang 6 na piso sa kerosene. Bunga pa rin ito ng tensyong nangyayari sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Bukas, inaasahang iaanunsyo ng Department of Energy ang eksaktong halaga ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Wala pang pahayag ang DOE kung hihilingin nila sa mga kumpanya ng langis na unti-untiin ang pagpapatupad ng increase sa katulad ng ginawa nila nitong nakaraang linggo.
3: Plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na palawakin pa ang fuel discount sa sektor ng transportasyon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, patuloy nilang tinatalakay na manatili at dagdagan pa ang fuel discount bilang alternatibong solusyon sa problema ng transport sector. Sa ngayon ay ipinatupad ng LTFRB ang 10 pesos per liter discount sa mga pampasaherong jeep at UV Express. Sa uling datos ng ahensya, nasa 87,000 public utility vehicles na sa buong bansa ang nakinabang sa 10 pesos per liter discount.

0: May dalawang bagong pangalan ang magbabandera ng Pilipinas sa international table tennis scene matapos nilang manguna sa National Team Selection Tournament ng Philippine Table Tennis Federation Incorporated sa Parañaque City. Kung sino sila, alamin natin sa ulat ni teammate JB Junyo.
1: Formal lang nakasungkit ng pwesto sa Philippine National Table Tennis Team sina Elijah Yamson ang naturang top 1 at Val Haka bilang top 2 sa National Team Selection Tournament ng Philippine Table Tennis Federation Incorporated. Matapos ang matinding labanan, handa na ang dalawang bagong miyembro ng pambansang koponan na harapin ang mas malalaking hamon sa international stage. Dahil dito, ibinahagi ni Yamson ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nanatiling maniwala sa kanya.
2: Yeah. Very, very happy for the result and finally the dream that I've been waiting for since nung bata pa ako is finally coming to reality already. And of course, this wouldn't be possible without the people who's supporting me by my side, my family, my friends, my girlfriend. And yes, I'm really, really happy for this win and looking forward for the international tournaments that we're gonna join.
1: Para naman kay Haka, hindi naging madali ang pagkuha ng pwesto bilang nakaharap nila ang mga pinakamalalakas na table tennis players sa Pilipinas.
3: I'm so happy na nakamit po namin yung panalo namin kaming dalawa ni. Sobrang hirap po kasi na nakakalaban po namin yung mga top players ng buong Pilipinas.
1: Iginiit naman ni Elijah na tinitignan niya ang national selection bilang daan para sa mas marami pang oportunidad.
2: Siyempre, super excited for the opportunities and yun po, especially sa mga international tournaments and yun, waiting for the mga international tournaments and opportunities na dadating.
1: Sa paggamit ng kanilang mga pwesto, inaasahang magiging mahalagang bahagi si Yamson at Haka sa mga susunod na international competitions habang lalong pinalalakas ng Pilipinas ang hanay nito sa larangan ng table tennis sa bansa. JB Junyo para sa Atletang Pilipino para sa Bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
4: Mga pangyayaring huhubok at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio.
0: Ako naman si Patrick Jesus. Inyong natunghayan ang
5: Ulat Bayan Weekend.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinay ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec.
9: Asa na si MS mo yata ang nakakabot eh.
10: I'm Mr. President, Secretary in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ng ating po mga modern heroes. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
15: Alagang Amasu dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amuso. At bago po ang lahat, masaya po namin ipinagdiriwang ang ikadalawang anibersaryo ng Alagang Amuso sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa. Patuloy niyo kami magiging katuwang sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon at mga programang makakatulong sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya, syempre. Okay, ang episode po natin ngayon, ang ating tatalakayin ay ang Amusup HIV Treatment Hub, gabay sa HIV prevention, testing, treatment at suporta. Ayon sa Department of Health, patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Kaya naman mahalagang mapalawak ang kamalayan tungkol sa HIV, lalo na sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Makakasama po natin ngayong araw ang Infectious Diseases Consultant ng Amusup Seamen's Hospital at Chair ng Amusup Compass Clinic HIV-AIDS Core Team. Siya rin ay Assistant Director and Research Faculty ng National Institute of Molecular Biology and Biotechnology, National Institutes of Health, UP Manila. Affiliate Clinical Faculty ng Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, UP College of Medicine, Co-Chair ng Research Committee at Fellow ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases at Fellow ng Philippine College of Physicians. Let us all welcome to Alagang Amusup, Dr. Christian Francisco. Doc.
17: Hello, so Dr. Noon. So, lalo na po sa ating mga members at mga naging pasyente namin, no, sa clinic. No? Mm-hmm. Magandang hapon.
16: Ayan, Doc, maraming salamat po for joining us dito sa napakahalagang episode po natin, Doc. Alam naman po natin lumabas na yung numbers from the World Health Organization, from the Department of Health, yung alarming number of HIV/AIDS cases po sa ating bansa. Yes, Doc.
17: So, tama yun, no? So, yung Pilipinas, kilalang-kilala ngayon, no? Because tayo yung bansa, no? Na may pinakamataas, no? Na o mabilis na pagdami ng bagong kaso ng HIV sa Asia Pacific region, no? So yung trend kasi worldwide, no, it's decreasing, no? Pero ang Pilipinas patuloy na tumataas. So kaya very alarming.
16: Kaya naman nakita rin po natin yung efforts ng ating gobyerno to address the situation, and syempre katuwang po yung mga ating mga institutions sa private sector gaya po ng AMOSOP, Siemens Hospital Manila. So Doc, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa mga listeners po natin kung ano po ba yung HIV at paano po ito naiiba sa AIDS? Bakit po din po mahalaga na magkaroon ng tamang kaalaman tungkol dito?
17: So, yun, very important, no? So, yan yung usually yung tanong na nakukuha namin. Ano po ba yung pinagkaiba ng HIV? Tsaka ano po yung AIDS? No? So, magandang malaman natin na yung HIV, no? Siya yung virus, no? Na nagko-cause ng infection, no? Siya yung human immunodeficiency virus, no? So, kapag napabayaan natin, no, ang isang pasyente, no, na may HIV, hindi siya nakapagpatingin, hindi siya nasimula ng gamot, maaari itong humantong dun sa tinatawag natin na late stage ng infection o AIDS, no? Kung saan, no, marami na siyang nararamdaman, no, marami na tayong nakikita ang mga simptomas, marami na rin mga kasamang ibang infection, no? Dahil masyado nang humina yung kanyang immune system, no? So, dito sa stage na to, no, sa sobrang baba na ng kanyang resistensya o kanyang immune system, no, kaya marami na siyang nararamdaman. Marami na rin mga sakit,
16: mga no? Komplikasyon.
17: Mga komplikasyon ng mga ibang infection tulad ng tuberculosis, no? Mga fungal infection na mahirap gamutin, no? Kaya gusto natin na ang pasyente maaga makapagpatingin, no? Kasi mas maaga nating madedetect, no, na meron siyang HIV infection, mas madali tayong makakapag-start ng gamutan, no? Yun nga yung hindi masyadong maganda, no, sa sakit na to, no? Kung sino pa yung mas nangangailangan ng gamot, sila pa yung mas mahirap simulan, no, dahil nga sa dami na ng komplikasyon na nararamdaman nila, no? Kaya yun din, no, kaya gusto natin na maging maalam yung ating mga pasyente, no, ating mga members, no, para makapagpatingin sila kaagad, no? Makapagpasuri, no, ng kanilang dugo at malaman kung meron ba silang HIV o wala, no? Kasi ang HIV naman nagsisimula wala kang nararamdaman, eh. 'Di ba? Asymptomatic kumbaga, no? So hindi yan nakikita lang basta-basta sa itsura ng isang tao na mukha namang siyang healthy, no? So mukhang wala namang HIV. So hindi ganoon, no? So lagi ko nga sinasabi, no, sa ating mga pasyente na ang tanging pamamaraan lamang para malaman natin na ikaw ay may HIV o wala ay kung ikaw ay magpapatest. No? So very important, no, na maagang makakapagpa-test ang ating mga pasyente.
16: Talagang yung immediate po, no. Doc, marami pa rin kasing misconceptions about HIV/AIDS. Ano po yung mga common, alam ko po ang dami niyo na pong experiences through the years dito po sa karamdaman nito. Ano po yung mga common misconceptions na kailangan po nating ituwid, no, for the information of her?
17: So tama 'yon, no. So laganap pa rin yung misinformation, no, yung mga maling impormasyon regarding dahil sa HIV o yung mga misinformation tungkol sa HIV, no. So unang-una, no, ang HIV daw ay nakakahawa sa karaniwang pakikisalamuha, no. So hindi ho 'yun totoo, no. So kahit na yakapin mo ang isang pasyenteng may HIV, no, makipagkamay ka sa isang pasyenteng may HIV, no, hindi po tayo mahahawa doon. Mahahawa lang po tayo, no, sa pamamagitan una, no, ng sexual activity, no, pag unprotected sexual activity, no. So yan yung mga, yan yung pinaka number one, no, na reason kung bakit nahahawa yung ating mga pasyente. Maari ding mahawa, no, ang isang pasyente ng HIV, no, sa pagsasalin ng infected na dugo, no, mga blood transfusion, pero itong pamamaraan na to ay very rare na nangyayari kasi nga maganda na yung screening natin, no, mga blood screening, no, so nade-detect kagad siya, no, kaya hindi na nang halos nangyayari yung mga ganitong bagay. Maari ding makahawa, no, ang isang nanay, no, na may HIV sa kanyang anak, no, so kaya kailangan din ang mga buntis na si-screen din for HIV para makapag-start sila ng gamutan para hindi na nila maipasa sa kanilang mga baby, no? At pag nagpapasuso ang isang nanay, no, na may HIV at hindi siya naggagamot, maari niya rin itong maipasa. So yung karaniwang pakikisalamuha ay hindi po 'yon, no, nakakahawa sa HIV. Pangalawa, no, yung paggamit din po o pag-share ho ng mga kubyertos. No, so lagi namin minsan natatanong nasasabi po sa amin o tatatanong po sa amin ng mga kapamilya na, Dok, ito siya po ay na-diagnose na may HIV. No? Kailangan po ba namin ihiwalay ang kanyang kubyertos? So, hindi po yun dapat. No? So, hindi po kailangan, no? Kasi hindi naman po siya nakakahawa. No? Yung paggagat din po ng mga lamok, di ba? Sasabihin nila, kung ang isang pasyente ba na may HIV ay nakagat ng lamok at ang kasambahay sa bahay ay mga kasama sa bahay ay nakagat din ng lamok na yon, magkakaroon diba ng HIV. So hindi rin po doon napapasa. Opo, hindi po yung totoo. Pati rin ho yung paggamit ho ng CR, no? Yung ating toilet, no? So hindi rin po doon nakahawa ang HIV. Ang pangalawang misconception din po natin kailangan ituwid ay ang HIV ay isang death sentence. Yeah. Pa rin. Diba? So, dati siguro, no, nung wala pa tayong mga magagandang gamot para doon. No? So, ngayon po, no, dahil meron na po tayo ng mga mabibisang mga antiretroviral. So, yun po yung tawag natin sa mga gamot para sa HIV. Antiretroviral. So, mabibisa na po sila, no, na napapababa po nila yung pagdami ng virus sa katawan. No? Hindi po nila ito naalis. So, wala po pa rin cure, no, para sa HIV, pero namamanage na po natin siya, no, parang katulad ng mga ibang sakit tulad ng high blood, diabetes, yeah, no, may na maiinumin maintenance. So maiinumin ka lang na maintenance na gamot, no, at pag ininom mo 'yon, no, bababa ang dami ng replication ng virus sa katawan, no, gaganda ang immune system, no, at nabubuhay na ang mga pasyenteng diagnosed with HIV na parang katulad ng mga pasyenteng walang HIV, no, so yung lifespan, no, halos pareho quality na of quality of life, no, quality of life, so nakakapagtrabaho, no, so bumabalik sa dating mga activities, no, sa iba't ibang larangan, no, pwede pa rin umusad ang karera. So, hindi na siya katulad dati na hadlang ang death sentence, ang virus, no, para magawa mo ang mga gusto mong gawin o mga pangarap sa buhay, no. So, yun yung mga misconception, no. Pangatlo, no, meron ding magandang konsepto ngayon, no, dahil nga sa magaganda na yung mga gamot natin sa HIV, no. Ano yung tinatawag natin na U equals U. Ang ibig sabihin nun, undetectable is equal to untransmittable. So, ibig sabihin, ang mga pasyenteng undetectable na ang viral load sa dugo, no, hindi na sila nakakahawa. No? So, yun yung magandang mga improvement, no, na nabigay sa atin ng science. No?
18: Pala yun. Oo. So, basta tuloy-tuloy ang gamutan.
17: Oo.
18: At eventually, hindi na ma-detect nga po yung virus. Hindi na
17: siya nakakahawa. So, maaari na silang, hindi na silang mangangamba, no? Na mahahawahan nila yung partner nila. No? Hindi na sila mahangamba na yung magiging anak nila ay magkakaroon ng HIV, no? Kumbaga, parang normal na pamumuhay, no? Dahil doon sa ating mga antiretrovirals.
18: So, nabibigyan sila ng bagong pag-asa.
17: Tama.
18: Hindi po.
17: Tama.
18: So, let's talk about naman po yung bagong initiative ng AMOSOP, yung COMPASS, no? Yung Comprehensive Program for HIV AIDS Services for Seafarers, or COMPASS for short. Ayan. So, bilang isang organisasyon po or isang inisyatibo na nagsusulong ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat, bakit po mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong HIV treatment hub na sarili, specifically for our member seafarers and their dependents? Ano po ang kahalagahan nito, lalo na sa mga seafarers na nagiging HIV reactive?
17: So tama yon, no? So dati nga, 'di ba, ang iniisip natin na parang pag nagkaroon ka ng HIV, no, tigil na ang karera mo, no? So ngayon hindi na ganoon. So alam natin na pag ang isang seafarer, no, na diagnose siya ng HIV, no, at nakapagsimula siya ng gamutan, napaganda na natin ang kanyang immune system, no, ay makakapagpatuloy pa rin siya, no, sa kanyang trabaho, no. So itinayo namin itong Compass Clinic, no, dahil nga nakikita natin na yung ating mga members, no, na na-diagnose ng HIV, no, ay nagpapatingin, no, sa mga ibang mga treatment hub, no. So gusto natin, no, na yung clinic natin, yung Compass Clinic, ay parang maging one-stop shop, no, para sa ating mga pasyente, kung saan ito ay magiging safe space, no, para sa kanila, no. Makakapagpakonsulta sila, no, sa ating mga doktor, no, na eksperto sa pagtingin sa HIV, no. Matutulungan sila, no, sa mga clearances, no, bago sila sumakay, no, sa kanilang mga barko, no. Kasi yun yung napansin namin dati, na pupunta sa amin yung ating mga members, no, na diagnosed with HIV, no, for clearances, pero hindi natin sila namo-monitor, no. So ang isang kadahilanan, no, kung bakit natin to itinayo, no, para namo-monitor natin sila, no, at natutulungan natin sila, no, kasi sino ba ang makakaintindi, 'di ba, sa kanilang kalagayan, no, kung hindi tayo. Ang isang kagandahan din ng pagkakaroon natin ng sariling clinic, no, dahil nga sila ay members ng AMOSUP, no, ay magkakaroon sila ng mga ibang benepisyo, no, na hindi nasakop ng tinatawag natin na OHAT package. So yung OHAT package, siya yung outpatient HIV and treatment package ng PhilHealth. Oo, so lahat ng treatment hub ay merong ganito. So nabibigyan sila ng free tests, no, free viral load, no, libreng gamot, no. Pero sa ating clinic, no, yung hindi kayang masakop, no, ng OHAT package, no, dahil sila ay mga members, no, ay kaya pa rin natin silang tulungan sa mga covered test na to, covered, no, kumbaga libre. For example, kailangan nila ng CT scan. No, ang CT scan usually hindi siya covered ng treatment hub. So kung nasa atin sila sa treatment hub natin, no, halos wala talaga silang babayaran.
18: Kasi nandun lang mismo.
17: Yes, nandun lang lahat. So pagpapatingin din sa ibang doktor, ibang subspecialty na meron tayo sa clinic, no? So mas madali, no, ang communication with our doctors.
18: Saka yung pag-track po ng kanilang
17: yes, so tama yon. For example, kailangan nila ng gamot para sa hypertension o diabetes, no? Kaya natin yun ma-cover, no? Dahil nga sila ay member ng AMOSUP.
18: Yes, and alam naman natin, libre po ang mga gamot. May sarili tayong pharmacy, yes, consultation sa mga espesyalista po natin sa AMOSUP. So, pwede po ba natin i-identify, isa-isahin po, Doc, yung mga serbisyo na maaaring i-avail for free ng mga miyembro natin at kanilang mga qualified dependents sa COMPASS? Ano nga po uling COMPASS, Doc? Comprehensive Program for... Sorry, Doc, ha? Mayroon akong kodigo. Comprehensive Program for HIV AIDS Service for Seafarers.
17: So, una, no, yung testing, no? So, ma-test natin sila, no, for HIV, no, and for other sexually transmitted infection, no? Kasi yung mga sexually transmitted infection, ang lagi nga namin sinasabi, magkakabarkada yan, eh. Diba? So, swerte ka kung isa lang ang makukuha mo, no? Pero minsan, magbarkada ang nakukuha mo. Pwede kang magkaroon ng HIV, pwede kang magkaroon ng hepatitis B, syphilis, gonorrhea, no? So, sa clinic natin, natetest yun lahat. no? Okay. Pangalawa, no, nagpo-provide din tayo ng counseling, no? So naka-counsel natin
18: for the mental health.
17: For the mental health and before and after testing, no? So requirement kasi 'yon, no, para kumbaga hindi sila mabibigla, no, kung ano yung, magiging resulta at ano yung next na step natin kung sakaling ano man ang maging resulta. No? Maliban dito, no, makakapagpatingin din sila, no, sa ating mga specialistang doktor, no, sa HIV, no. At makaka-avail sila ng mga test, no. CD4 count, viral load, no, yun yung usually na tinetest natin, no, for mga patients with HIV, no. Maliban dito, nagbibigay din tayo ng antiretrovirals, no. So doon na nila makukuha. So usually yung mga pasyente natin, 'di ba, kukuha sila ng gamot bago sumakay. So nabibigay na natin for the whole duration ng kanilang contract. So kung ang contract nila ay 8 months bago sila umalis, yung 8 months worth of medicines ibibigay natin. Tapos babalik sila pagkababa, no, para lang makapagpa-check up ulit.
18: Follow up, check up. Ayan, talagang I'm sure mahalaga po itong impormasyon na sinishare natin sa kanila about the Compass Clinic po sa AmoSoap. And I think we're sharing also the poster on your screens. Ayan po, i-screenshot nyo, picturean nyo ang impormasyon po sa ating AmoSoap Compass Clinic sa AmoSoap Siemens Hospital. Ayan, para sa mga miyembro at qualified dependents po natin. Dok, marami pa rin kasi syempre na natatakot syempre sa discrimination, kasi may stigma pa rin talaga, whether we like it or not. Syempre, we really endeavor to make every patient, ano man ang karamdaman mo, to make them feel na help is there, AmoSoap is there, you have a support, strong support system, not just within your family but in your community. Pero syempre, hindi pa rin natin talaga po maiwasan yung yung stigma, yung discrimination. Ano po yung gusto nyong ipabatid sa mga seafarers natin, saka sa mga pamilya nila, para mahikayat sila na magpasuri, lumapit po sa mga eksperto na gaya ninyo, at yun po, para ma-encourage sila kung may pinagdadaanan po silang ganito sa kanilang pamilya.
17: So, tama yun, no? So, dito sa battle natin sa HIV/AIDS, hindi lang yung virus yung kalaban natin, no? Pati discrimination, no? So, una, para ma-combat natin tong discrimination, kailangan muna ng tamang kaalaman, no? So, nagsisimula kasi yung discrimination, no? Kapag hindi tama yung paniniwala natin sa isang sakit, no? So very important, no, ng tamang discussion, no, tamang information about sa sakit, no. Pangalawa, no, hindi natin kailangang matakot, no, sa na magpatingin, no, kasi katulad nga ng sinabi ko, mas maaga nating ma-detect, no, ang infection, mas madali nating magagamot, no. Maiwasan natin yung komplikasyon, no, ng infection, no. So habang patuloy, no, yung gamutan, no, normal yung buhay, no. At ang discrimination, no, kailangan nating labanan, no, sa tamang kaalaman, no. Maliban dito, no, hindi hadlang, no, ang pagkakaroon ng infection para makapagtrabaho ka, no. So actually, no, meron tayong mga batas na nagpoprotekta, no, no, sa mga pasyenteng may HIV, no, na bawal silang ma-discriminate, no, no, o hindi sila mabigyan ng trabaho dahil lamang sa pagkakaroon ng HIV, no. So napoprotektahan ito ng batas, no. At syempre, nandito pa rin tayong AmoSoap, no, clinic, no, the Compass Clinic, no, para gabayan sila, no, so sa kanilang kalusugan, no, at sa kanilang magiging trabaho.
18: Tsaka syempre, we ensure of course na protected sila.
17: Tapos confidentiality, no, so very important 'yun sa isang clinic, data. Oo, information. So doon natin masasabi, no, sa clinic natin very confidential ang lahat ng mga bagay.
18: Yes. So, syempre, nandyan nga sa screens nyo yung information natin, and you can always reach out to your union. Maya-maya po i-share din namin yung contact center details na details natin and yung mga available platforms po natin online when you, that you can reach out po if you're interested to avail of the services of Amo Soap's Compass Clinic. Napakahalaga pong servisyo nito para sa mga member natin, yes, at sa kanilang mga dependents. Gaya nga na sinabi nyo kanina, Doc, hindi porket mukhang healthy ang isang tao ay sure ka na
17: nawala na.
18: Nawala ka. So, paano ba, Doc, yung, kasi wala namang immediate symptoms, hindi ba, Doc, yung ano. So, it's really about you kung nagkaroon ka ng unprotected na
17: mga risk factors.
18: Yan. Ano po ba yung mga?
17: So, usually nga, yun, yung mga unprotected sex, mm-hmm, no? Paggamit ng IV drug use. Mm-hmm. So, yan yung mga common kasi, mm-hmm, no? So, kung sa sarili mo, no, alam mo na meron kang mga risk factors, no, kailangan magpa-test, no. So yun lang kasi yung tanging pamamaraan para malaman natin, no, mm-hmm, kung may ikaw ay infected o hindi.
18: Yun. So wag po kayong mag-alala, wag niyo pong isipin yung mga judgments kasi yun nga sabi ni Doc, yun yung gusto kong i-highlight, Doc, eh, na this is a safe space for them.
17: Tama.
18: The Amos of Compass Clinic is a safe space. And then dyan si Doc, ang kanyang team, no, to accommodate you, ang ating mga seafarers and yung mga pamilya ninyo. And gaya nga ng diniscuss natin, no, libre po yung test, libre yung kung ano man yung iba pang kailangan na procedures and yung gamot, yan po yung mahalaga eh, na nagkakaroon tayo ng pag-asa para sa ating mga seafarers, sa mga kababayan natin na may ganitong kondisyon na mayroong pag-asa, hindi ba?
17: Mm-hmm. Tama. Hindi siya end of the world.
18: Yes, hindi titigil ang buhay mo. Diba, may available na service na ganito, may kumbaga may pagmamalasakit yung ating komunidad, yung pamilya nyo, yung pamilya nyo dito sa Alagang Amo Soap, sa Amo Soap Siemens Center, mm-hmm, Manila, sa Amo Soap Siemens Hospital, ang inyong union, nandito po tayo para sa inyo. Huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mag-doubt. Nandito po ang office, ang Compass Clinic ni Dr. Francisco. Ayan. So, Doc, final message na lang po sa mga listeners.
17: So, yun po, no, sa ating mga members, no, so, huwag pong matakot, no, kasi meron naman pong gamot. No? So, hindi na po ito death sentence. No? At kaya po nating mamuhay ng normal. No? Kaya pa rin po nating umarangkada sa ating karera, no? Alam po namin na itong ating Compass Clinic ay bago pa lamang, no? So, at ating pong mga members, no, na meron pong or infected po ng HIV, no, ay usually nasa mga ibang treatment hubs po sila, no? So, inaanyayahan po namin sila, no, na maaari po silang kumonsulta sa ating clinic, no? Maaari po silang magpalipat, no, from their previous treatment hubs, no, sa atin pong treatment hub, no, para mas maging maganda po, no, yung aming monitoring sa kanila. So yun po.
18: Ayan. So talagang long-term care ang
17: long-term care ang ating
18: pong tinitingnan dito na to make sure po na yung inyo pong treatment ay tuloy-tuloy, na yung screening niyo po, meron po tayong mga facility sa ating hospital. Kaya yun po, bukas po ang pinto na ating Amo Soap Compass Clinic sa pamumuno ni Dr. Francisco. Thank you so much, Doc.
17: Thank you.
18: So, para po sa inyong mga concerns or gusto niyo po mag-reach out sa Amo Soap, sa inyong union, nandiyan po sa screen sa inyong impormasyon ng Amo Soap Contact Center o ACC. Nandiyan po ang telephone, mobile, Globe, and smart numbers po natin na pwede niyong tawagan. Nandiyan din po ang ating Amo Soap Official Facebook page and Amo Soap Official Facebook group. And of course, the Amo Soap Official YouTube channel para sa mga announcements po ng ating union. And perhaps you can also share the poster you shared with us, Doc, on the Compass Clinic. So for our programs naman po, benefits, welfare programs, mga facilities and service units ng ating union, punta lamang po kayo sa www.amosoap.org. Sa gitna po ng mga tensyon sa Persian Gulf at Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang Amo Soap Help Desk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoap.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nasa inyong mga screens po ang kanilang mga contact details ang DMW Kumusta Kabayan. Meron po silang email, Viber, or at WhatsApp numbers. At ang ITFC Fairer Support naman po. Nandiyan po ang email address ng ITF. At sa ating Manila Inspector, nandiyan po ang email address ni Chief Engineer Arvin Peralta. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Janela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano, at ang ating kaamusot na si Lara San Juan. Maraming salamat din po, Dr. Christian Francisco. Salamat. Thank you so much sa inyong oras, pagbabahagi ng kaalaman at mahalagang impormasyon tungkol sa HIV awareness at sa mga serbisyong hatid ng Amosup Siemens Hospital Manila HIV Treatment Hub o Compass Clinic. Sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga seafarers at kanilang mga pamilya, sana po ay may natutunan tayo sa episode ngayong araw. Tandaan, huwag matakot, magtanong, magpasuri, humingi ng tulong. Nandito po ang Amosup HIV Treatment Hub para umalalay at magbigay ng tamang gabay at suporta. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amosup na siyang inspirasyon po ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amosup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amosup.
19: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
20: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na siya? Emis mo yata ang nakakabot.
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
20: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Time check, it's 7:41 in the evening.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Right, no? Magandang gabi po sa ating lahat, no? Mga idol, no? Ngayong gabi na naman, although hindi na ngayon maulan, pero medyo malamig na rin ang panahon. At syempre po ngayong linggo po, dapat po si Admin Rich ang nakatoka, pero since hindi po siya available, so kaya tayo muna pumalit, no? At kasama natin dito si Rod, no? Sa para po sa ating lingguhang programa dito po sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. So magandang gabi muli sa ating mga Lodi, no? Narito na naman tayo muli pa sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog para po sa inyong para po sa pagbalita ng ating mga ng program ng pamahalaan ng Marcos Government, no? Siyempre po para po sa ang ating pong programa ay magsimula every Sunday tuwing 7:30 hanggang 8:30 po ng gabi. At makasama po natin ngayon si Rod, no? Magandang gabi sa iyo, Rod. Yes, Rod. Walang audio. Mayina, wala kang audio, Rod.
2: Wait. Mic check.
1: Yes, okay.
2: Mic check. So, okay. Ayun. And magandang gabi po sa lahat. Kailangan ko ata ilapit yung mic. So, magandang gabi kasamang AJ13 Vlog.
1: Yes, magandang gabi sa iyo, Rod.
2: Magandang gabi sa ating mga taga-

0: At siyempre, ganun pa man, no? At hindi natin kakalimutan, no? Gusto natin pasalamatan ang pamunuan ng Presidential Communication Office sa ating Acting Secretary Dave Gomez, no? Sa kanyang pagpatuloy na tayo ay makapag-programa dito sa Radyo Pilipinas, no? 1 year and 5 months na yata tayo, 1 year and 4 months, no? So, ang tagal natin dito, no? So, ganun pa man, no? binabati rin natin ating mga lahat ng ating mga kaabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa Mega Manila. At siyempre po ang ating mga kaabayan around the world sa mga OFW, sa mga migrant workers. So magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat dyan dahil magkakaiba po ang mga time zone ng bawat kontinente. No? Yan po sa may Middle East ay hapon pa lamang po dyan, mga bandang alas 3, alas 4 pa lamang po dyan. At siyempre sa US of A is umaga na, no? Umaga na sa alam. Siguro mga 6 or 7 na sila ng AM in the morning, no? At siyempre sa ating mga kaibigan sa Europa, no? Parang ano, no? Worldwide ang ating mga tagapakinig at taga-suporta. At siyempre sa ating mga naasama-asing sa trabaho sa Middle East, magandang hapon po sa inyong lahat at naway nasa mabuting yung kalagayan at pakaingatan po ninyo ang inyong sarili dahil alam naman po natin na ang sentro ng digmaan dyan sa may ano ay sa Middle East, no? Hindi pa rin po natapos ang problema sa digmaan dyan sa regarding sa Iran at Israel. So mag-ingat po ang lahat, no? Sa na nasa lugar kung saan merong giyera, no? Mag-ingat po ang lahat at syempre ingatan po ninyong na huwag magkasakit, no? Ingatan po ninyo ngayong mga katawan, no? Alagaan po ninyong maigi. Siyempre, every salary, treat yourself, no? Kasi kayo yung nagpapakahirap yan, no? Kayo yung nagpapahirap, kaya dapat tinitreat nyo rin yung sarili nyo. Yun lamang po, no? At siyempre, sa ating pag-uusapan yan, Rod, bukas na yung zona, no? Ilang oras na lang at zona na ng ating Pangulo. Ito na yung ikalima na zona ng ating mahal na Pangulo. So, ano masasabi mo na muli, magsasalta na naman ang ating mahal na Pangulo, maaaring isasabihin na naman nila sa sonang na ating Pangulo ay maraming aasa ng ating mga kababayan dito.
1: Ayan, kasamang AJ, maraming nag-aabang dito sa sonang paparating bukas. Isang tulog na lang po, State of the Nation Address 2026 na at inaabangan ang mga iuulat ng ating Pangulo dito sa Sandigan Bayan, no? Parang totoo ba? Parang may nakita ako walang pasok. Parang ang daming
0: Declare na walang pasok. Walang pasok.
1: So,
0: totoo yan.
1: Swerte ng mga estudyante. wala kayong pasok bukas. So, yan po ah. Walang pasok sa July 27. Yan, July 27, all levels, parang yan yung nakita ko eh. Mm-hmm. So, all levels, walang pasok. At isa rin sa dahilan yan ay ang pag-uulat ng Pangulo. At marami nag-aabang dito kasi last year, ginulat ng Pangulo ang lahat nung in-announce niya yung Mahiya Naman Kayo campaign, yung flood control corruption.
0: Yes.
1: So, syempre, may mga nakulong na, yung iba sinasabi wala daw nakulong, pero ang dami nating nakita, sila Diskaya, yung mga kasama niya, saka may mga ilang senador din na nakulong dahil sa flood control issue, saka may kaso, or hinahanda na yung kaso sa ibang sangkot dito, at yung iba nga nagtatago.
0: Yes, totoo yan.
1: Ayaw harapin yung mga kaso nila, so ayaw sabihin yung katotohanan, pero ayun, ipag sa gobyerno na lang natin o ipag sa batas na lang natin na mahuli sila yung mga sangkot dito sa binulgar nga ng Pangulo, tapos nagkaroon pa ng sumbong sa pangulo.com yung website kung saan pwede magsumbong yung mga tao, kaya inaabangan ng mga tao ngayon ano na yung resulta pagkatapos isiwalat itong corruption sa ano sa flood control at iba pang mga issue na sinusunan ng gobyernong ito sa makalipas na isang taon uli.
0: Yes, so, no. Rod, no?
1: Excited tayo, excited mga tao.
0: Excited, excited. At kaya naman ang mga parallel groups, no, nakahanda na para suporta ng ating mahal na Pangulo. Kaya bukas po, makita natin dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ang mga supporters, ang Marcos.

0: loyalists at iba pang mga Marcos supporters na talaga namang susuportahan ang ikalimang sona ng ating mahal na Pangulo. Kaya naman, no, kung ating babalikan yung unang kauna-unang naipangako at yung yung sinasabi natin aspirations ng mahal na Pangulo sa kanyang sona before, no, sa kanyang mga unang pananalita, nandiyan yung mapababa ang presyo ng pagkain, no, ng bilihin, especially yung maipababa yung presyo ng bigas to 20 pesos. Although ayan naman ang isa sa mga naging aspiration ng ating mahal na Pangulo, hindi naman niya ipinapangako na ganun tagang magiging presyo na yan, no, sa habang panahon. Pero ginawa lahat ng ating ng paraan ng ating mahal na Pangulong para kahit papano magkaroon ng 20 pesos per kilo na bigas. Matatandaan natin, no, nagsimula sa Visayas yung pagbenta ng 20 pesos na bigas at sa iba-ibang parte pa ng Pilipinas. At dahil po dyan, hindi naman mangyayari po yung magkaroon tayo ng 20 pesos na bigas ng ganun-ganun lang, no, isang kumpas ng magic wand ng ating mahal na Pangulo ay mangyayari na po lahat. Hindi po ganun. Naging mahirap po ang pinagdaanan ng ating pamahalaan para kahit papano mabigyan ng hustisya yung nasabi ng ating mahal na Pangulo. Nandiyan yung bigyan ng pagkakataon ng ating mga magsasaka, mga farmers, yung mga fisher folks na magkaroon sila ng kanilang sakan at magagamitin sa anlang pangingisda, no? Especially itong mga farmers na ibigay na sa anlang kanilang mga lupang sinasaka. Meron silang titulo. At isa sa mga importante dito, yung ma-quits o ma-zero balance na kanilang utang sa landmark o sa ating sa gobyerno. Diba, Rod? Tama ba?
1: Oo, maraming nagawa at ginagawa pa itong nakalipas na taon. At dagdag ko na rin, syempre yung bawat barangay makikinabang yung BBM na support fund dito sa mga barangay, tapos meron pang sa LGU.
0: Yes.
1: So after ng SONA, ang daming ginawa eh.
0: And, yung LGSFM.
1: After SONA last year. Diba, nagulat pa tayo, pati si Isko. Mayor Isko Moreno, pinagmamalaki yung nagawa sa Manila na 500 million na pagpapatayo, nagagamitin sa pagpapatayo ng isang
0: medical school.
1: School.
0: Ayan. Medical school
1: for medical students. So napakalaking biyaya niyan. Tapos this year din na-inaugurate yung phase 1 nung M-Terra Solar,
0: yes,
1: na magbibigay ng solar power and battery storage sa atin. Hopefully, dahil dyan, may baba yung mga presyo ng kuryente. No? Makatulong yung ano na yan kasi hindi na tayo mag-aangkat ng coal para dun sa pag-generate ng kuryente. Gagamitin na yung M-Terra Solar Power Plant and Battery Storage sa Nueva Ecija. So, ayan, isa yan sa abangan natin, no? Tsaka marami pang i-report ang ating Pangulo for sure. And may pinanood kasi ako nung makaraan interview ni Attorney Claire or UC Claire Castro kay Jess Falsis. So, parang nagbigay na rin siya ng mga clue kung ano yung mga pag-uusapan. Pero hindi niya pa nakikita.
0: Mm-hmm.
1: Nag-suggest lang si UC Claire ng mga pwedeng idagdag sa report ng Pangulo, pero na kay PBBM pa rin kasi siya nga daw yung gumagawa nung buong buong statement.
0: Yes, speech
1: so,
0: niya.
1: So, yung speech, tsaka yung ire-report, yes, sa taong bayan isang oras or higit pa. So, abangan natin yan. Bawat minuto, alam natin na klaro at maganda yung i-report ng ating Pangulo bukas.
0: Yes, tama ka dyan, Rod. No? At syempre, no, balikan natin yung mga nakaraang naipangako o nasabi na sa unang mga sona ng ating mahal Pangulo. Kung ano yung balita yung medyo nagkaaroon na ng katuparan, no? At yung iba na hinihintay pa natin yung mas magandang resulta. Isa sa mga naging naipangako ng ating mahal Pangulo ay itong yung palakasin ng ekonomiya at lumikha ng mas maraming trabaho sa pamamagitan ng mga maayos na financial or fiscal management at pag pag-aakit ng mga pamumuhunan, yung mga investors, no. Kaya naman, 'di ba, nakita naman natin, no, tagang pinapalakas ng ating gobyerno ang ekonomiya ng ating bansa, no. Nandiyan po yung pagpunta niya sa mga iba't ibang bansa para po makaakit ng mga investors, ng mga new investors, para dito po sa ating bansa magtayo ng kanilang mga kumpanya. Nandiyan na rin yung pinag-usapan ngayon na Pax Silica, no? Alam naman natin, medyo maitang issue regarding sa Pax Silica. Pero regarding this Pax Silica, pag-uusapan natin yan in separate content, no, para po mas mahaba ang mapag-usapan natin regarding sa Pax Silica. So sa mga ganyan pong pagkakataon, ang ating gobyerno talaga naman ay lahat ng channels, no, ginagawa na pag-channeling para sa mga new investors na mapunta sa ating bansa at magtayo ng mga companies nila dito. Andiyan na rin yung ano, yung mga solar farms, wind farms, etc., no. At saka pati imagine mo yung mga ganyang solar farm, etc. Ayan yung magbibigay sa atin ng mas magandang pagkakataon para magkaroon tayo o maging sufficient tayo sa regarding sa energy, no. Alam naman natin ganyan sa mga nangyayari sa buong mundo, nagkakaroon ng gera, ganyan-ganyan. So kapag ganyan po may mga problema ang buong mundo, apektado ang buong mundo o even sa ating bansa regarding sa energy, sa mga oil na ganyan, no, sa oil and gas. So tataas ang presyo niyan sa market, sa global market, at mahirapan na naman tayo na mapigilan yung pagtaas ng presyo ng krudo at iba't ibang mga produkto na mayroong na ginagamitan ng mga langis o oil nito, no. Kaya naman ang ating pamahalaan ay talaga namang nagkaroon na ng mga oil riggings dyan sa Mipalawan, dyan sa Cebu, sa Batangas, sa Zambales, para nang sa gayon po talaga ay magkaroon tayo ng sufficiency at hindi naman tayo ipangailan natin ng mga produktong mula sa ibang bansa ay hindi na ganun kalaki yung ating iaangkat, no. Kasi meron na tayong mga at pinagkukuhanan ng mga energy na to, o langis o whatsoever. Nang sa gayon naman po ay tagang hindi tayo masyadong nahihirapan, no, at hindi ganun tataas ang bilihin sa ating bansa.
1: Yes, and bro. Tama ka dyan, kasamang AJ. Kasi naalala ko meron pang ginawa itong administrasyon na sa West Philippine Sea, sa May Kalayaan.
0: Yes, yung sa, ano, Malampaya.
1: Yung Malampaya East 1, no?
0: Yeah.
1: So yun, we're waiting na makatulong din yun sa, yes, energy production. Makatulong din na makakuha doon ng mga natural gas na ipapalit natin sa mga produktong ginagamitan ng langis.
0: Yes,
1: tama. And hopefully may mga ini-explore pa daw.
0: Yes, at, yes. Actually, walo.
1: Oo, walo. So sobrang dami.
0: Yes.
1: Kaya tama lang din yung stand ng ating pangulo na ipaglaban tong West Philippines.
0: Yes, kasi kaya ganyan ang China ng,
1: If ever.
0: Alam nila yung
1: interesan, no? So hopefully hindi na maulit yung mga karasan. At tayo naman bilang yung mga sundalo naman natin, sobrang tolerance niyan, sobrang tatag.
0: Yes.
1: So
0: masyadong mataas ang threshold ng kanilang tolerance.
1: Oo, hindi sila kahit nakakapikon na yung ginagawa, kahit nagte-trespass na sa teritoryo natin, no. Grabe yung pagpipigil ng ating mga sundalo. At saka sa susunod, ko rin pala yung ginawa ni Lance. So yung This Is Lance, si Lance parang pumunta rin doon sa Kalayaan Island. Mm-hmm. At naiparating niya sa ating mga kababayan na mga mahilig manood sa social media yung importansya nitong West Philippine Sea at itong Kalayaan Island Group, na may mga tao doon, may mga buhay doon, at maraming naibibigay na kabuhayan yung West Philippine Sea sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi lang 400 na tao na nakatira sa Kalayaan Island Group ang nakikinabang dun sa West Philippine Sea, bagkus sobrang dami. So next time papanood natin yun sa kanila, kahit matagal lang nag-trending yung video, mga 1 to 2 weeks na ata. Mm-hmm. So importante yan, yan yung mga maganda yung stance ng ating Pangulo. Hopefully may report niya rin yung mga update dyan sa West Philippine Sea, tsaka yung mga ginagawa ang energy, ano tawag dyan, yung paghahanap ng enerhiya dyan sa West Philippine Sea.
0: Yes.
1: Exploration, ano natin, ay may balita rin ng ating Pangulo sa SONA para updated yung mga Pilipino na hindi puro fake news yung pinaniniwalaan, at lahat mapapakinggan lahat ng report eh mai sasalaysay ng ating Pangulo.
0: Yes, no, nandiyan din po yung kagustuhan ng ating mahal na Pangulo na mapalawak, na ipagpatuloy pagpapalawig ng mga infrastructure program sa ilalim ng Build Better More. Yan po, no, BBM as in. Kabilang ang pagpapalawak ng railway system, mga kalsada, tulay, paliparan at pantalan. Nakita naman natin, no, kung gaano na yung development ng ating mga pantalan. Nandiyan yung sa may Nabotas, no, napakaganda na po ng Nabotas Peace Fort. At sa iba pang parte ng Pilipinas, yung sa Camiguin, sa Palawan, anywhere in the Philippines, no, makita natin pinaganda talaga yung mga pantalan natin. At syempre yung mga railways, nandiyan na yung north-south commuter railways na up to this time ay talaga namang patuloy po ang construction, pagpapaganda ng railway system natin. Nandiyan din yung Metro MRT7. At syempre, ang isa sa pinaka-importanting proyekto ng ating bansa ay itong subway train, no, na until now, no, ginagawa, no. Napakaganda po ng mga ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, no. Dire-diretso po, no, ang ating mga proyektong sinasagawa sa ating ng ating pamahalaan. Kaya ang ating mga kababayan ay in due time, no, magiging relaxed na rin tayo sa ating mga transportation system, no. At kasi at least magiging mas maayos na. Hindi mo natin pwedeng basta na lang biglain na nandiyan na agad, no, kasi talagang inaayos pong mabuti para nang sa gayon po pag dumating yung mga aberya, yung katulad ng pagbaha o paglindol, ang infrastructure nito ay mananatiling na matatag na atayo, no, at hindi basta-basta masasira o lulubog sa baha, 'di ba, kasama ng road.
1: Siyempre, parang ano yan eh, sikat din yan, Tatak Marcos, parang
0: yes, sa Monico Bridge. Yes, Tatak Marcos, lahat matatag.
1: Ginagawa niyang PBBM admin ngayon, Tatak Marcos, talagang matitibay lahat, no? Pati yung mga tulay na pinalitan sa Kamuning. Sa Bridge. Yung Mount Kamuning. So,
0: yes, Mount Kamuning.
1: Tingin ko mag-break tayo, no? Ano na ba tayo?
0: Yun, no, siyempre, Rod, no, bago tayo magpatuloy, no, magkaroon muna tayo ng break para sa susunod nating mga talakayan ay tuloy-tuloy na tayo. So, magbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas.
2: Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026.
3: Iyan naman kayo.
4: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambay ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marcos 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
2: Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ito po si Mrs. Jessa D. Valmonte ng Turukuan, Barangay Kinapang, Baknotan, La Union. Bali, yung flood control project ko is napaka-helpful po sa amin dito sa aming turok. Since dati po is, syempre naapektuhan po kami dati nung na nawala yung bridge namin dito. So for almost 3 years po yata na wala kaming bridge. So ang ginagawa po namin is tulong-tulong po yung mga kapitbahay namin, mga kamag-anak po dito sa Purok namin para gumawa ng balsa, yung parang bilog po na dun po kami ginagawa po namin para makalabas po kami dito sa Purok papuntang market, bumili ng mga pangailangan po namin. So dahil po sa flood control, ma'am, nakatulong po ito para hindi mapunta yung ano, ma'am, yung tubig dito sa amin. Kasi dati daw, few years ago, pero hindi pa ako nandito, meron po yung time na parang malakas na tubig, napaka yung dito sa Purok namin. So dahil po sa flood control project, naging beneficial po sa amin para maiwasan po yung pagbaha po dito sa amin. So dahil po sa mga pagbaha, marami pong mga properties or mga kabuhayan yung naapektuhan. Thankful naman po kami, ma'am, dahil hindi naman na po kami naapektuhan, ma'am. Doon malakas po yung agos ng tubig, ma'am, hindi talaga siya, ano, ma'am, yung parang tumaas or na nagpunta dito sa amin po.
6: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, tinig ng bayan.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
2: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas. No? Siyempre po, no, magbabalik tayo sa ating pinag-uusapan regarding sa nalalapit na zona. Bukas na po yun ng ating mahal na Pangulo sa ikalimang zona niya. No? Inaasahan natin na mas maganda pa ang kanyang mai-report, iulat sa taong bayan. No? Especially sa dami ng mga nagagawa na ng ating pamahalaan, ay sigurado na magiging masaya ang ating mga kababayan. Especially na ito na nga yung mga proyekto ng regarding sa ano, sa may oil crisis, no, itong ang Malampaya, itong Mtera, ay taga namang mapapakinabangan ng ating ng ating mga kababayan. At syempre inaasahan din ng ating mga kababayan dito na mapaliit yung umapaba yung presyo ng ilaw, no, tsaka ng ating mga ibang energy. Sa totoo lang, no, hindi rin kasi maatalungan yung mga singil ng Meralco, especially sa bahay namin, no, laging walang tao. Tapos tumaas pa ng 100% yung aming babayaran. Imagine mo, walang tao, tapos ang hindi na kami nagbubukas ng TV nang matagal na panahon na. So 2 years ago na kami hindi nag ano, 2 to 3 years na hindi na kami nanonood ng TV. So paano tataas pa yung aming gastusin o konsumo ng kuryente? Doon ang nagtataas. Walang tao sa bahay, laging walang tao. Tapos tataas pa ng 100% yung aming billing sa kuryente. Napagtataa talaga, no. So ikaw, Rod, anong masasabi mo?
1: Ayun, maraming nadidismaya sa nangyari sa Meralco. Bakit patuloy na tumataas yung mga yung charges nila? Hopefully may makapanayam tayo na isang galing sa Meralco na magpapaliwanag ng mga charges na yan at para saan ba talaga yan yung mga charges, bakit tumaas, no. So then sa zona 2026, no, maraming inaasahan ng mga kababayan natin sa mga ire-report ng Pangulo. Siyempre, ina-expect ng mga tao since na isiwalat na yung korupsyon, mababawasan na since nakulong na rin yung ibang mga big players, mga top 15. Diba? May mga nakulong na doon sa top, yes, 15 na kumukuha ng kontrata ng mga flood control projects.
0: Pero walang
1: naiiyo. Ang dami namang ire-report.
0: Walang na-deliver, no?
1: Wala na deliver. Pero ngayon, ang daming nagawang mas maayos.
0: Yes, no? Sa totoo lang.
1: Kung parang since na nabawasan na, hopefully nabawasan na yung mga corruption, is ang gaganda na ng mga proyekto. Antitibay na tignan, antitibay na, tapos yung mga baha naiibsan agad, mga baha man, is parang saglit na lang kasi parang kailangan lang linisin yung mga nagbara, babalik na ulit. Yan yung gustong malaman kung ng mga tao bukas kung anong naging solusyon ng gobyerno sa flood control, sa infrastructure, ano yung naging epekto ng pagsiwalat ng Pangulo sa corruption. At syempre, yung mga iba pa, mga healthcare and social services.
0: Ayan, no, ang maganda yan, Rod, no. Ayan ang gusto natin, gustong next kong sasabihin sana, no. Ito yung mapalawig o palawakin at pagbutihin ang edukasyon at lalo na ang pag itong regarding sa regarding dito sa mga pagbawi ng mga learning losses dulot ng pandemya at pagpapalaas ng basic education. At syempre, ito nga yung sinasabi natin na pag-usayin yung ating health system, no. Kung inyong matatandaan, no, nung panahon ng pandemic, ay taga namang kulang na kulang tayo sa healthcare system, 'di ba? Naranasan natin 'yan during pandemic. Kaya naman nung matapos na po, at hindi lang po 'yun, no, during that time, no, mas lumala yung corruptions. Nandiyan yung family, 'di ba? Na kung saan ang mga involved din dito ay si Discaya, yung Discaya of yung itong mag-asawa, itong couple na itong Discaya, nandiyan din sila, no? Nandiyan din si Michael Young. Pero bakit yata lahat ng corruption involved yung Discaya? Kasi hindi lang sa Pogo, hindi lang sa PhilHealth, sa may Paramali. Lahat ng mga pagkakitaan, pwedeng pagnakawan o maging source ng corruption, ay nandun yung Discaya. Bakit kaya ganun, ano, ang nangyari, no? So malinaw na malinaw dito na tagang pagplanuhan ang corruption sa ating bayan, no? Dahil po, bakit parang misto lang iisang tao lang ang nakaanon sa isang vessel, no? Kung saan parang naging funnel sila ng mga korupsyon, 'di ba? At ang problema pa rito ay tila nilalawyering pa ng dating presidente na si Rodrigo Duterte. Yung sinasabi niya, ang pogo, malinis yan. Yung pamali, walang problema dyan, malinis yan, okay yan. Di ba? Siya yung nag-lawyering instead na kapag meron sanang mga issue regarding sa mga ahensya ng pamahalaan na may issue ng corruption, dapat isa siya sa kumukundina. Sasabihin niya, o sige, siya sa atin, imbestigahan para malaman natin kung anong katotohanan sa likod ng mga aligasyong sinasabi regarding sa ahensyang ito. Pero hindi eh. Siya yung humaharang. Siya yung nagtatanggol, di ba? Kaya hindi umunlad eh. Kaya lalong lumala yung corruption. Kaya ngayon sa panahon ngayon ng ating mahal na Pangulo, especially sa ating healthcare system, ay taga namang nandyan yung PhilHealth yakap, no? Para masiguro ang ating mga abayan ay nakarehistro sa IGOB, no? Para itong IGOB kasi yung magiging pinaka hub para sa ating mga kababayan na para mag-register sila doon, at doon na mismo pwede silang mag-ask ng kung anumang mga servisyo ng pamahalaan na pwede lang mai-avail. Nandiyan yung pre-health check-up, laboratory, surgery, lahat nandiyan na po, no? Para po sa isang hub na yan na mapapakinabangan at makikinabang ang ating mga kababayang Pilipino.
1: Yes, siguro i-highlight na lang rin natin yung tuloy-tuloy na Lab for All, parang
0: yes.
1: first year pa lang ng termino ng ating Pangulo at ng First Lady na na tuloy-tuloy na ini-implement yung Lab for All na malaking tulong sa healthcare. At good thing nga, inaasikaso naman talaga ng ating administrasyon yung healthcare system natin, kaya meron na rin no billing, no?
0: Yes, tama yan.
1: Yung no-billing policy,
0: zero sa billing,
1: mga DOH-accredited hospitals, zero billing. Oo.
0: Yes.
1: So, yung zero billing, napaka laking tulong yan sa mga Pilipino. At nag-i-improve. Sabi nga doon sa isang ano natin, asan na ba yung mga pictures nung ano natin? SONA. Yes. SONA 2026, mas matatag at mas maunlad na Pilipinas, na bagong Pilipinas. So, yan o, bagong Pilipinas, mas matatag, mas maunlad. So, yan yung nakikita natin, lalo na tayong mga taong social media. Kasi,
0: yes.
1: Hopefully, nakikita rin to ng ating mga kababayan. No? Ang dami nang ginawa ng ating Pangulo. Ang ano lang talaga, nagkalat kasi ang mga fake news, di ba? Kaya tingin ko, hindi nakikita ng mga tao lahat ng mga ginawa ng ating Pangulo sa nagdaang nakalipas na 4 na taon. So hopefully maipakita ng ating Pangulo yung mga nagawa laban sa corruption, mga nagawa sa healthcare, sa education, para this SONA is hindi na puro problema lang yung i-report ng ating Pangulo, kundi
0: yes,
1: yung
0: kundi maganda,
1: ano na,
0: no?
1: Mga
0: maganda
1: resulta. Oh, ang dami ng ginawa eh, pero hindi kasi na ibabalita ng maayos, tsaka konti lang yung mga nagpapakalat ng mga mabubuting balita, no? Nandiyan naman yung ating mga government agencies, mga PCO, mga website, mga social media, pero hindi yata nare-reach yung mga kababayan natin sa mga tamang informasyon. Pero ngayon, sa tulong nitong mga vloggers, no, mga pro-admin vloggers, nakikita na ibabalita yung mga magagandang nagawa. At nai-debunk agad yung mga fake news na talagang nakakasira itong misinformation tsaka fake
0: yes,
1: news.
0: Yes.
1: Nakakasira sa mga sa pag-unlad eh. Kasi imbis na magtulungan, nagkakasiraan lang. So, sobrang gaganda ng ginawa ng mga cabinet secretary rin natin sa DepEd, lalo na nung napalitan na
0: sa DSWD, ayan.
1: DSWD, sobrang active din ni
0: yes, sobra, no?
1: Sec Rex, Gatchalian, tsaka lalong-lalo na DPWH. Ang dami
0: yes,
1: nang iitulungan
0: sobra,
1: kay
0: no? Active Sec nila lahat,
1: Dizon.
0: Eh.
1: Sobrang trending ang mga videos ng DPWH ngayon, at nakikita yung mga pagbabago. Yung mga luma, mga pinalitan sa EDSA, rehabilitation, yung mga dating binaba, ngayon binabaha pa rin, pero
0: mabilis tumupa yung tubig.
1: Tumupa, no? Kasi may mga nagtatapon pa rin eh. So yun naman yung next na sinusolusyonan ngayon ng ating pamahalaan. So super excited tayo na maraming good news na ibabalita bukas ng ating Pangulo.
0: Yes, tama ka dyan. At with regards sa education, no, siyempre, no, sabi nga, ang laki ng backlog ng ating education dahil nga nangulila tayo sa ano, sa internet, dito nga sa ating ano, sa ating bansa, no, sa Asian, ASEAN na ano, na mga bansa na kung saan 11 countries ang ano, pero halos nangungulilat na tayo, no. Kaya naman gustong tagang pag-usayan ng ating pangulo ang ating education, no. At syempre yung palawigin yung internet connection, connectivity sa buong bansa upang suportahan ang edukasyon, negosyo at serbisyo ng gobyerno. Yun nga, no, nung naarang ano panahon, itong actually nung panahon pa ni Sara kung saan siya ay deputy secretary, na kung saan dapat actually nung na-appoint siya bilang deputy secretary, ay natuwa ako kasi sabi ko sa sarili ko, kaya ni Sara yan, meron siyang magagawa. Pero disappointed ako dahil walang nagawa, no. Kaya and one time kung saan meron silang pinag-uusapan sa isang hearing yata yun, something like that, no. Na tanong siya na isang siguro ano yun, secretary rin yun, kung saan sabi niya, Madam Vice President, are you aware of the government program regarding this free wifi program? Di ba? Ano naging kasagutan ni Sara? Yes. Tapos nag-loading. Tapos hanggang sa tumawa na lang siya. Hanggang sa time out. Hanggang sa you sick mempin will answer. Di ba? Doon ako masyadong na-disappoint sa kanya ng gusto. Parang hindi ko akalain sa isang lawyer na sinasabi niyang pumasa sa bar exam na with 80% score sa bar exam, na ang tanging sagot ay ganun, no? Kasi bilang lawyer, kahit hindi nga pumasa nang sa bar exam eh, kahit may kasi marami akong kakilala na political science, pero pag natanong ka, lalo't lawyer ka na, ang stand kasi ng lawyer, ng pagiging isang lawyer ay yung maboka, magaling sa debate. Yung mga simpleng tanong na are you aware of free wifi program ng ating government? Ang daling sagutin nun eh, kahit hindi mo pa alam eh, di ba? Kahit hindi ka pa aware gaano dun sa may tinatanong sa'yo na ano na program na kung saan nakapalubi ito sa DepEd, no? Dahil sila talaga yung magbibigay ito sa mga estudyante, sa guro at sa mga non-teaching staff ng DepEd. Pero dapat sana mayroon siyang naibigay na sagot, na kahit sabi niya, oh, hindi ko pa nababasa kasi ang daming atambak sa aking mesa. So, pero ito, ipaprioritize ko yan. Uunahin ko siyang basahin para mabigyan na natin sa ating estudyante ang kanilang pangangailangan at maging mapabilis ang kanilang pagkatuto. Sana ganun sana, kahit hindi pa niya na ano eh. Yung mag-reason out ka na maayos, na maganda. Pero hindi pwedeng hindi ko matatanggap yung sagot na wala siyang alam, ipapasa niya yung sagot sa iba. Hindi ko 'to yung taga matatanggap. Kaya ngayon, sa halos lahat ng sulok ng Pilipinas, no, may mga free wifi na. Kahit sa island pa siya, 'di ba? Napaganda, tuwa ang ating mga estudyante. Yes, Rod.
1: Oo, parang napunta nga ako sa Tanay before. May ano talaga doon, may pinuntahan akong kampo. Grabe ang lakas ng wifi. Free wifi pala yun ng DICT. So, dun sa kampo na yun, sa Tanay siya, parang nasa liblib na lugar eh, bundok. Isa sa mga bundok sa Tanay. Pero, ayun, grabe yung wifi. Lahat talaga. Free wifi for all. Isa yan sa mga legacy nitong administration na to. At nakikita natin yan sa iba't ibang lugar. At yun, sobrang tama ka naman kasamang AJ, no. Maraming disappointing events, no, na nakikita natin at updated tayo, no. Pero yung ibang kababayan natin, sadly hindi updated, no, sa mga ginagawa, sa mga ano, sa mga nangyayari sa Pilipinas. At parang nananatili sila dun sa echo chamber nila na hindi na inaalam kung ano bang nangyayari, kasi dati naman nakasuporta tayo sa dating admin. Pero nung nakita natin yung corruption, yung ano, iba't ibang kalokohan ng past, sa past admin, eh talagang mapapaano ka na lang talaga. Magsisisi ka na lang sa mga binoto mo, 'di ba? Mga senador. As ganito yung mga performance, ganito yung mga sagot, 'no? Ganyan magsalita, 'di ba? So, ayan, nakikita natin 'yan, and hopefully may ipakalat pa natin gamit ang ating programa Vloggers ng Bagong Pilipinas at the Vloggers Corner, 'no? At hopefully bukas nga is may report na lahat ng magagandang proyekto na alam natin, eh. Updated tayo mga nasa social media, updated lahat ng vloggers sa mga ginagawa ng administrasyon na dapat talaga maipakalat na at may broadcast ng maayos sa lahat ng sulok ng Pilipinas para mabawasan na yung mga mauuto ng mga may masasamang balak sa gobyerno, no? So yes, yun, dyan. Hopefully mag-subscribe po kayo, magto 2 million na ang Radyo Pilipinas.
0: Yes, no?
1: Follow na po kayo lahat sa Radyo Pilipinas Facebook page, pati sa YouTube, naka-live din pala tayo sa YouTube. Nasa 73,000, and yan. Pwede tayong kumita sa YouTube, eh, 'di ba? Monetize, kailangan lang ma-monetize. So, isa 'yan. May sisiwalat na natin yung katotohanan na alam natin, at kumikita pa tayo, kaya we are inviting, no, mga aspiring vloggers pa dito sa Vloggers Corner para marami pa tayo magsiwalat ng katotohanan, yes, na alam natin na tama.
0: At so, syempre, no, itong sa nalapit na zona ng ating mahal na Pangulo, syempre ang daming inaasa ng ating mga kababayan. Una na nga rito yung pagbaba ng presyo ng pagkain, trabaho at kabuhayan, flood control at infrastructure na maging mas maayos, no? Although maayos na sa ngayon, no? Pero continue pa rin naman yung development and progress ng ginagawang flood control at sa infrastructure. At syempre dito, ito yung kampanya laban sa corruption, no? Katulad ng sinabi ko yung una. So, nandyan din yung inaasa ng ating mga kababayan. Itong mas kompresibong kalusugan, no, o yung healthcare system at yung education natin, no, medyo umaangat-angat na siya dahil mas maganda na mayroon ng internet connection o connectivity. At syempre yung paglaban natin dito sa West Philippine Sea na talaga namang inaayudahan ng ating mahal na Pangulo, no, tinatayuan, at sabi nga niya hindi niya ibibigay kahit isang pulgada ng ating katubigan sa Pilipinas, no. At syempre yung mga susunod na periodo ng ating ating administrasyon, kung ano man yung especially sa energy, sa ating ekonomiya, at kung ano-ano pa man, no, at sa ating mga abayan, siguro dapat mas maganda yung magkaisa tayo, no, i-appreciate natin yung ginagawa ng pamahalaan, dahil sa atin din naman ito, eh. Kasi kung babaksak ang pamahalaan, unang-una tayong babaksak bago pa sila. 'Di ba? Kaya magtulungan tayo po tayo para sa ikabubuti at ikakaunlad ng ating bansang Pilipinas. So sa ating mga kababayan, no, maraming pong salamat, kaya yung message mo sa ating mga supporters, Rod.
1: Ayun, maraming salamat po sa isang oras na naman na pagsama sa amin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. Please like and share or follow our page, The Vloggers Corner, at yung Radyo Pilipinas, magto 2 million na, YouTube and Facebook, and ano pa ba, yung mga page natin, no, Rod Politics, at iba pa. So, yes. Yan, salamat po, at yan, suportahan po natin yung tama, totoong balita para sa bawat Pilipino. The Vloggers,
0: yes,
1: Corner.
0: Yes, salamat, Rod, no. At syempre po, no, para sa ating mga kababayan, no, wait lang. Syempre, nagtatapos na naman ang ating isang oras na talakayan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ay kasama po natin si Rod, no, na mayroong programa dito sa Radyo Pilipinas. At nakasama ko rin siya, no, tomorrow, no, Monday, para sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas starting from 8 to 9 p.m. po, no. At syempre on Tuesday ang programa rin ni Rod is on Wednesday, no?
1: Wednesday.
0: Bali, Monday, Wednesday na asama natin si Rod. At sa Saturday and Sunday, possible yung Sunday kapag wala si Admin Rich pag may importanteng nilalakad. So, almost apat na araw na rin nakakaano si Rod, nakatambay dito sa Radyo Pilipinas. At syempre po, inyong lingkod, ako po si AJ 13 Vlog para po sa ating mga abahan. Maraming salamat po sa ating mga avid supporters, no? Maraming salamat po, no? Sa syempre po sa aming pagbalik bukas po, no? Abangan niyo po kami ang aming ulat para sa sona ng pangulo, no? Abangan po ninyo ang aming mga reports, no? Kami naman ay outside ng ano ng Sandigan Bayan kami tututok, no, para sa aganapan, kung ano man maging kaganapan sa Sandigan Bayan. So abangan niyo po kami bukas, no? Maraming pong salamat at good night po sa inyo lahat.
2: Ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Vloggers ng bagong Pilipinas. Vloggers ng bagong Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with
10: Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
11: Anytime, anywhere.
2: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Music and memories. Music and memories.
13: Light the corners of my.
12: Sa Radyo Pilipinas 738 AM. Music and memories. Music and memories.
13: Light the corners of my.
12: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa Musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Gaano kalaki ang paghahari ng Diyos? Mapagpalang araw ng Lunes, kapatid, kapistahan ngayon ni San Pantaleon. Ito po sa

0: Binigyan ni Jesus ang mga tao ng isa pang talinhaga.
1: Naikukumpara ang kaharian ng langit sa isang buto ng mustasa na kinuha ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa mga buto, ngunit paglaki, mas malaki ito sa mga gulay at parang isang puno. Dumarating ang mga ibon ng langit at dumadapo sa mga sanga nito.
0: At sinabi ni Jesus ang iba pang talinhaga.
1: Naikukumpara ang kaharian ng langit sa lebanturang kinuha ng isang babae at ibinaon sa 3 takal ng harina hanggang umalsa ang buong masa.
0: Itinuro ni Jesus ang lahat ng ito sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. Hindi siya nagturo sa kanila na hindi gumagamit ng mga talinhaga. Kaya natupad ang sinabi ng propeta.
2: Magsasalita ako sa talinhaga. Magpapahayag ako ng mga bagay na natago mula pa sa simula ng daigdig.

si Sister Abigail ng Daughters of St. Paul sa ating paninilay. Inihalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa butil ng mustasa at libadura. Maliit niya ng mga ito, lumalaki at nagkakaroon ng malaking epekto. Tunay na sa maliliit at simpleng paraan kumikilos ang Diyos. Makikita ang halaga ng gawain sa taimtim na pagtupad nito. Simple at walang halong yabang. Mas maganda sa pakiramdam na galing sa iba ang papuri kaysa ang ipagsabi ang ating nagawa. Mas maganda ang maging mapagpakumbaba. Sa mga mata ng Diyos, ang maliit na kabutihan ay malaking bunga.

salita ay maaaring magbigay liwanag sa buhay ng iba. Tulad ng pampaansa na unti-unting nagpapabago sa buong masa, kayang baguhin ng pag-ibig ng Diyos ang ating puso. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang para sa hinaharap. Magsisimula ito ngayon.

0: Bigyan mo po ako ng grasya na maging daluyan ng iyong biyaya. Maging bukas nawa ako sa iyong paanyaya na maglingkod sa aking kapwa. Amen.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaaring niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emrys mo yata ang nakakabot eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Bila
1: pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
1: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 sa impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: Sports Radio 918,
0: Radio Magazine 1278,
1: at Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3,
4: Radio Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
2: Radio Magazine, Servicio Publico,
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas,
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
2: Balita,
1: balita,
2: balita.
1: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
7: Pangulong Marcos na inaprubahan ng simula ang libreng sakay.
1: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
2: Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko.
1: Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko 738 AM.
8: Just another manic
2: Monday. Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.

0: Mabuhay, mabuhay mga brother! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ating mga nasiksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga issue at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brother. Araw po ngayon ng Lunes, Monday, July 12, tuloy, 27 eh! State of the Nation nga ah! July 27 mga brother, 2026! Yes sir, Monday once again. Aba eh syempre, bababa, kita mo naman ha, nakabarong tayo ngayon. Ibig sabihin, aba eh pinaghahandaan po natin, special po ang araw na ito. Hindi lang po para sa amin, kundi para po sa bawat isang Pilipino na nais pong malaman kung ano nga ba ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Kita mo naman, hindi lang po ang inyong lingkod ang magbabanggit ng mga nangyayari sa ating bayan ngayon, kundi mamayang hapon, mga brada. Mamayang hapon ay matutunghayan natin yung inaabangan na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago yan, aba, syempre, kamusta po muna ang inyong naging weekend, mga brada? Kamusta po, kamusta? Okay naman ba? Nakapag-recharge naman po ba tayo? Aba eh, syempre. Ako naman, kung ako tatanungin nyo, okay naman. Walang labis, walang pera, mga brad. As usual, Okay lang yan. Importante, ikaw ay lumalaban. Anyway, 4:14 in the morning. Aba, syempre, pag-uusapan natin ngayon, ha? Iso na. Pero hindi mawawala, mga brad. Yung mga nangyayari at inaasahan natin mangyayari po ngayong araw sa ating bayan ngayon. Kaya naman, sama-sama natin alamin ang mga mangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Ronda, Ronda, Pilipinas. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. State of the Nation Address 2026 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mamaya na! Pulisya handa naman na para seguridad ng nasabing kaganapan mamaya. Headlines. Ilang tanggapan naman ng pamahalaan, sarado ngayong araw mga brad. Transport sector, maasa ng konkretong tugon sa zona sa gitna po ng mataas na presyuhan ng produktong petrolyo. National Food Authority o NFA mga brad, itataas sa 21 pesos kada kilo ang minimum buying price ng palay sa wet season mula po sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo. Nice one! At korupsyon mga brad, pangunahing nais ng mga Pinoy na talakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ngayong araw. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Dahil dyan, makakapanayin natin mga brad mamaya si RCBC Chief Economist Michael Ricafort para pag-usapan yan mga brad, ha?
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas.
0: 4:16 in the morning. Oy! Mamaya mga brad, hapon po ito ha, hapon po ito, pero as early as now, abay nakatutok na po ang Radyo Pilipinas sa mga mangyayari po para sa State of the Nation Address mamaya ng Pangulo. Kaya naman, unang bugso ng ating programa mga brad. Unahin natin ang SONA 2026.
2: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa, mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: 4:17 in the morning. Ronda, Ronda,
2: Philip.
0: Marami mga brad ang nakaabang, nakantabay po dito sa State of the Nation Address ng Pangulo. At well, simulan natin. Ano nga bang State of the Nation Address at bakit nga ba ito inaantabayanan at bakit para bagang napakalaking event nitong State of the Nation Address para po doon sa ilan nating kababayan na hanggang sa ngayon nagtataka kahit taon-taon po itong ginagawa. Nakasaad po kasi mga brad sa batas, sa saligang batas, sa konstitusyon natin na kinakailangang mag-report o magbigay po ng katayuan o ang pangulo ng katayuan ng bansa. Ano? Sa ikatlong Lunes, kung di ako nagkakamali, ikatlo o ikaapat na Lunes mga brad ng Hulyo. Ano? O sa pagbubukas ng Kongreso. Yun ang mas siguro specific term o yung naayon na termino. Kasi ho, in fact, kung titignan nyo, wala pong nakalagay na zona dyan po sa konstitusyon. Walang State of the Nation Address po dyan. Kung babasahin nyo po yan, hindi po makikita sa konstitusyon natin yung State of the Nation Address. Ang makikita po natin dyan, inaatasan ang Pangulo na humarap sa Kongreso at iulat kung anuman ang lagay ng ating bayan. Ayan. Yan ho ang nakalagay po talaga dyan. Well, tinawag ng State of the Nation. Ayan na po naging popular na termino ng event po na ito. At dito mga brad, malaking bagay po yung mababanggit ng Pangulo. Parang ang dating dito may shout out yung shout out ka ng Pangulo, especially kung yung problema mo o dili naman kay solusyon sa problema ng isang industriya, yan po yung inaabangan dyan . Tulad po kayo, nabanggit natin sa headlines yung problema po sa presyuhan ng produktong petrolyo. Inaasahan po nila na maglalatag ng pahayag ang Pangulo, not necessarily solution doon sa patuloy pong problema. Ibig sabihin, ito po ay kumbaga nandoon sa sight ng Pangulo, kumbaga doon sa sniper, nandoon siya sa scope ng Pangulo. Tinututukan ba? Yan ang kumbaga mas madaling termino na maintindihan po ng ating mga masa. Yan po yung kumbaga inaantabayanan dyan sa State of the Nation Address ng Pangulo. Ngayon, bilang tayo ay tututok po dito, bigyan namin kayo ng ilang mga dagliang kaalaman, ika nga dito ni Madam Joy, sa State of the Nation na isinasagawa po taon-taon. Ay hindi lamang po ito simpleng talumpati ng punong ehekutibo. Ito po yung binabanggit natin kanina, sa ilalim po ng Article 7, Section 23 ng 1987 Philippine Constitution, obligasyon ng Pangulo na iulat ang kalagayan po ng bansa. Dito rin niya inilalahad ang mga nagawa ng pamahalaan at ng mga sumusunod na hakbang sa direksyon na tatahakin po ng bansa. Isa pong mahalaga dito ay yung kasi ilang taon na lang din po. Ito, 2027 and then 2028, election na naman. So, inaabangan po ko ano pa yung magagawa ng Pangulo within this next couple of years or remaining term or remaining time sa kanyang termino, mga brad. Sige, i-play natin yung ipi-play natin Madam Joy. Go ahead. Pwede na ba yan? Ready na? May inihanda si Madam Joy para po sa inyo, ha? Pinagpuyatan niya yata. Pinagpuyatan mo ba ito, Madam? Hindi naman. Ah, hindi. Ah, wala pala eh. Hindi pala nagpupuyat eh. Sige. Aprod ang may gawa. Okay, sige. Ah, sila Boss Al pala. Sige, pakiplay Madam.
3: Si Attorney Arnel M. Pedrosa dito sa Puerto Princesa City. Siyempre gusto natin malaman kung ano yung update no tungkol doon sa flood control anomaly, no, kung sino ba yung mga taong mapapanagot no tungkol diyan. Siyempre sinusubaybayan din natin yung impeachment, kung ano ba ang tingin ng Pangulo kung sakaling matuloy no yung tungkol diyan sa kung ano magiging verdict no diyan sa impeachment na yan. Siyempre dapat alam ng buong Pilipino, ng sambayan ng Pilipinas.
2: Pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
4: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat sona ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
1: Sona,
2: Sona 2026.
1: Pilipinas.
2: Sona 2026.
0: Alas 4:23 na po ng umaga mga brada. Yung isa na pakinggan nyo yung ano nga ba itong ating State of the Nation Address. Yung isa naman ay yung inaasahan po. Sabi ko nga sa inyo kanina ang mga kadalasan pong inaantabayan dito, yung mga babanggitin ng Pangulo patungkol doon sa mga nangyari po sa ating bayan within the last year, at kung may solusyon, may plano, may nagawa na ba, natuldukan na ba. Yan po yung mga inaabangan. Well, ilan lang po yan, but then there are actually some facts na inaabangan din, gaya ng ilang palakpak. Alam niyo ang Pinoy eh, gaano kahaba yung palakpak, diba? Gaano kahaba yung salita ng Pangulo, yung magiging speech, gaano ka daming salita yung kanyang babanggitin. Yung iba, well, ewan ko kung hanggang ngayon ganun pa rin, ano? Pero the last couple of years, mga brad, yung kanilang fashion show, iba yung naantabayanan yan eh. Ewan ko kung medyo nangimi-ngimi na yung mga yan, na para bagang kala mo birthday nila kung pumunta ng Sona. Oo, diba? Dapat lang eh, kaharap naman yung Pangulo. Pero again, kung probinsya mo, medyo naghihikahos, tas ikaw, todo plasta dyan, aba. Sana no makakita tayo nung kung ano yung sitwasyon ng probinsya nila. Ganon din yung sitwasyon ng kanilang mga representante mamaya, ano. And speaking of mamaya, mga brad, alam nyo na nakatutok po ang Radyo Pilipinas mula po dyan sa mga gaganaping rallies, mga gaganaping pagdiriwang, ultimo traffic. Ire-report po namin yan sa iba't ibang bahagi po ng bansa, hindi lang po dito sa Metro Manila, para po sa inyong para po updated kayo sa mga nangyari sa atin sa ngayon. Also mga brad, yung mga pakaangkaang pa, okay lang yan kung kayo ay taga Quezon City at taga lungsod ng Maynila, dahil wala pong pasok ngayon yung mga estudyante, ha. Pag ikaw nagtatrabaho na, huwag ka na umasa. 4:25 in the morning mga brad. Tuwing ikaapat po na Lunes ng Hulyo ay ginaganap ang State of the Nation Address o yung SONA, kung saan inilalahad nga po ng Pangulo ang kalagayan ng bayan at ang mga sumusunod na hakbang ng pamahalaan. Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang nais mong marinig o mabigyan ng diin sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo? Ikaw mismo. Ako, sa totoo lang, umaasa ako, diborsyo pa din eh. 74 na Pangulo na inaabangan ko magbanggit yan. Wala eh. Walang puli-politika sa atin ngayon kasi kailangan magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Di ba? Well, kanya-kanya po tayo ng gustong marinig. Ikaw ba anong gusto mong marinig? Di ba? Pwede niyong i-message po sa amin yan. Baka mamaya ay mabasa natin. Nang sa gayon, alam mo naman, nakapaghandaan ng Pangulo. Kasi ang Pangulo, syempre of course, he is actually concerned doon sa majority. Hindi, pero hindi ibig sabihin na hindi niya pinakikilaman yung minorya. It's just that mas marami makikinabang dun sa majority. Ano ho? Mula pa po sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mga brada, laban sa mga manwelyang fraud control projects, mahigit 200 cases na po ang iniimbestigahan ng ombudsman at nasa 611.38 million pesos na ang nabawi ng pamahalaan as of March 2026. Ang mga sangkot po at maibalik ang pondo upang mapanagutin. Patuloy po ang kampanya ng Administrasyong Marcos upang mapanagutin ang mga sangkot at maibalik ang pondong narapat para po sa sambayan ng Pilipino, mga brad. Ibig sabihin, may isang taon na, mga brad, yung naging pahayag ng Pangulo na mahiya naman kayo, ha?
5: Mahiya naman kayo.
0: Yun. Nasa ano na po yan? Nasa isang taon na. So, ibig sabihin, may nahiya na nga ba? O patuloy pong tumigas ang bungo nila. Anyway, 4:27 in the morning mga brad.

0: Bago tayo dumako sa ibang balitaan, ito muna ha. Inabisuhan po ng Quezon Traffic o Quezon City Traffic and Transport Management Department ang mga motorista kaugnay ng ipatutupad na traffic rerouting para po sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahang babagal po ang daloy ng mga sakyan sa Commonwealth Avenue at paligid po ng batas ang Pambansa Complex dahil sa mga aktibidad kaugnay ng SONA. Ayon sa QCTTMD, magpapatawad po ng zipper lane mula Elliptical Road, Philcoa hanggang Sandigan Bayan, isa pa mula po sa Doña Carmen hanggang sa may IBP Litex. Layunin po nito na mapaganan daloy ng mga sakyan at bigyan daan ang mga sakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at bisitang dadalo po dyan po sa SONA. Nakahanda naman ang mga tauhan ng QC, Traffic and Transport Management Department, Metro Manila Development Authority o MMDA, Philippine National Police, QCPD, para po sa Presidential Security Group, QCDPOS, Task Force Disciplina, QC Disaster Risk Reduction and Management Office, at Bureau of Fire Protection para po sa seguridad at maayos sa daloy ng mga sakyan sa mga apektadong lugar. Kaya naman kayo, kung kayo po ay may plano na dumaan po dito sa Commonwealth mamaya, nako, eh hinay-hinay po muna ha. Mahigit 1,500 pulis mula po Central Luzon na alalay naman sa NCRPO para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpadala na mahigit 1,500 tauhan ang Police Regional Office 3 bilang Augmentation Force sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito'y para tumulong sa pagtitiyak ng seguridad kaya hindi nakaligtas ng publiko para sa ikalamang State of the Nation address o SONA ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay Police Regional Director 3, Police Brigadier General Jess Mendez, partikular na sa mga ipinadala na kanilang tanggapan ang kanilang Regional Mobile Force Battalion kaya hindi na mga tauhan mula sa Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Angeles City na kagabi pa dumating at ipinakalat sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Samantalang sinabi ni Mendez na mayroon silang 600 reactionary standby support force mula sa regional headquarters sa Campo Oliva sa Pampanga na nakahandang umalalay sakaling kailanganin. Pero pagtitiyak ng Central Luzon Police Chief na kabilang sa kanilang pinadalang pwersa ay hindi naman maapektuhan ang kanilang anti-criminality campaign na focus sa police operations at ang paglalatag na checkpoint sa kanilang nasa sakupan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:30 po ng umaga, tanggapan naman ng DSWD Central at Commonwealth Office, sarado ngayong araw po ng SONA. Ramonda sa balitang yan, Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nag-abiso ang Department of Social Welfare and Development na pansamantalang sarado ngayong Lunes, July 27, ang Central Office ito sa Batasan, Quezon City at ang DSWD Commonwealth Satellite Office sa Paragon Place kaugnay ng gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay nito, pansamantalang suspendido ang operasyon ng Public Assistance and Complaints Desk at mga hotline ng DSWD Central Office sa naturang araw. Muling magbubukas at magbabalik sa normal na operasyon ng mga tanggapan at serbisyo sa DSWD Central Office sa Martes, July 28. Samantala, mananatili namang bukas at tuloy-tuloy ang operasyon ng lahat ng DSWD Field Offices sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:31 ng umaga, mga brado, wala mo nang bibitiw. Magbabalik pa rin ng Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Kalang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
6: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag, Pilipinas. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
18: Po si Attorney Enrico Pacifico Ruiz, sanggunyang bayan member ng Dingras Ilocos Norte. If I'm accurate, napanood ko sa national TV yung increase ng national taxes to LGUs. So in that aspect po kasi, yung LGUs kasi yung frontliners of all the local government units. So in that aspect, we would utilize the funds that would redound to more benefit and welfare of our constituents.
17: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
19: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
22: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
23: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:37 na po na nagmamadaling umaga mga Brad. Ronda Pilipinas ay nagbabalik. This time, tututok po pa rin tayo sa State of the Nation address ng mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas. 4:38 in the morning mga brada. Isa po sa inaantabayan ko talaga ako personally ha. Yung pagbabanggit po ng Pangulo, maliban po sa divorce na binanggit ko kanina ha. Yung elektrisidad mga brada ha. Ito nga po kasi si... Naghain po si Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ng Senate Resolution No. 535 upang imbestigahan ang paulit-ulit na bigla ang pagtaas po ng singil sa kuryente. Ayon kay Tulfo, dumarami ang mga reklamo kaugnay ng bill shock, komplikadong billing statement, maling pagbasa ng metro at mga power interruption. Layunin ng investigasyon na matukoy ang mga paraan upang mapababa at gawing mas malinaw at makatarungan ng mga singil sa kuryente. Iginit ni Tulfo mga Brad na bukod sa karapatan ng mga kumpanya na mabawi ang lehitimong gastos, dapat ding maprotektahan ang mga consumer laban sa hindi makatuwirang singil at mabagal na pagresolba ng mga reklamo. Target din ng resolusyon na pagbuo ng pangmatagal ang pulisiya upang gawing mas abot kaya ang kuryente para sa mga Pilipino. Sana mawala yung system loss. Sana i-call out ng Pangulo yung system loss. Ano? Anyway, 4:39 in the morning mga brada. Isa po sa pag-uusapan natin ngayon, ito nga pong survey o yung ayon sa July 2026 nationwide survey ng State of the Nation Address ng Pulse Asia Research, malinaw na ang korupsyon ang pangunahing isyong nais pong nang marinig ng mga Pinoy sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo. Batay po sa survey na isinagawa nitong June 28 hanggang July 6, 2,400 na nasa hustong gulang sa buong bansa. 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais silang talakayin ng Pangulo ang isyu ng korupsyon. Sa bilang po na ito, 18.9% ang partikular naghihintay sa ulat po sa investigasyon pananagutan kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects mga brada. 10.9% naman ang nais na makarinig ng mas malawak na mga hakbang ng pamahalaan laban sa korupsyon. Ngayon, pag-usapan natin, kasi ang korupsyon po may direktang epekto po ito sa ekonomiya ng ating bansa. Sabi nga po nung VACC nung isang araw na interview ko eh, kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan, ito po ay direktang pag-atake sa bawat Pilipino. Dahil ito po direkta rin pong tumatama sa ekonomiya ng bansa. Nasa linya po natin ngayon si RCBC Chief Economist Michael Ricafort para pag-usapan ng usapin na yan. Sir, maganda morning. Lawrence po ito ng Radyo Pilipinas.
3: Magandang umaga po, Mr. Lawrence, at sa inyong mga tigasubaybay po.
0: Yes, sir. Ikaw ba personally bilang isang ekonomista, ano po ba ang inaasahan nyo sa, kumbaga, babanggitin ng Pangulo? Of course, it's about the corruption and yung takbo ng ekonomiya. Pero is there any particular topic na, kumbaga, magandang, kumbaga, anuhan ng sabihin o banggitin ng Pangulo para naman, kumbaga, ma-boost yung moral nitong ating mga ekonomista, sir? Nako. Maganda sana eh. Oo. Yun lang ha. Babalikan natin mga Brad. Si Chief Economist Michael Ricafort. Andiyan, ready na. Ayan. Sir Mike?
16: Ayo, Sir Lawrence.
0: Yan, go ahead, sir. Narinig niyo po ba yung tanong ko? Go ahead, sir.
16: Yung follow through yan doon sa yung in-expose mismo ng Pangulo yung ano mo, the flood control projects, no? So yung siyempre yung follow through doon, yung progress tsaka yung mga reform measures, no? Mm-hmm. Na para i-address yan, kasi napapanahon din eh na kailangan din ipasa yung mga priority bills na required legislation, di ba? Yung doon nagkagera lang kasi sa Middle East, di ba? Mm-hmm. Mula noong February 28, almost 5 months ago, no? So, bago doon, may momentum na yan. It's all about good governance, pati yung anti-corruption measures. Pati na yung measure.
0: Mm-hmm.
16: Kailangan nang ipasa yan eh. Ito, trabang, ano, dom, both houses of Congress, no, yung anti-political dynasty, yung reforming the partyless system, yung Cadena Bill, yung
0: yan,
16: creation of an independent people's commission. So yung mga yun, pati yung iba pang reforms, finance standards, anti-corruption din yan. And it's really meant to, pag napasa itong mga, pinakinggan kasi clamor to ng ano eh, na kumbaga yung civil society, yung clamor ng mga religious groups.
0: Mm-hmm. Actually sir, base dito sa survey ng Pulse Asia, eh marami nga po ang gusto eh pag-usapan itong korupsyon. Sa tingin niyo ba sir, may impacto sa magiging speech ng Pangulo? Mukhang mahina yung ating internet mga brother. Dapat din yata yan ang isama sa ano no, sa State of the Nation ng Pangulo. Yung malakas na internet ano ho. Hindi kasi pinag-uusapan natin dito mga brother, yung impact po nung mga sasabihin ng Pangulo eh last year naging madagundong yung pagbabanggit niya po ng pagsisiwalat niya nitong tinatawag po na flood control scam kung saan di ho ba magkakasunod ho yan eh. Actually hindi lang po last year yan, kung matatandaan nyo a year prior naging pinagmalaki ng Pangulo yung mga flood control projects. And then after nung SONA, if I'm not mistaken, that was 2024, after SONA, pumaha. And then the president, of course, nagtaka. Eh, ito yung nakalagay sa report nyo, eh, bakit nagbababaha? And then, nag-start na po yung kanyang, kumbaga, investigation, maybe personally or what. Gumulong na yan. And then 2025 mga brad, dito niya binanggit yung mahiya naman kayo. Mukhang nakakuha na ng kompletong report yung Pangulo patungkol doon sa mga kawalangyaan ng mga mambabatas dyan po. O if I may say mambubutas. And then sinabi mahiya naman kayo. Alam mo ginawa? Nagpalakpakan. Tingnan natin ngayon kung nahiya na ba kayo. Gaganan ang tanong ng Pangulo ngayon, ano? Nahiya na ba kayo? Tingnan po natin ha. Kasi nga po, sabi nga po nito ni Mr. Michael Ricafort, eh nakadepende po ito sa ano, sa magiging panayam na sa magiging kailangan follow through dito po sa sinasabi po na ano ng Pangulo. Sige, tingnan natin. Sir Mike, welcome back.
1: Hi, Mr. Lawrence.
0: Mm-hmm.
1: Nice to be back.
0: All right, sige. So yung binabanggit niyo kanina ulit, sir? Yung binabanggit niyo po ulit kanina, sir. Patungkol po doon sa mga pag-uusapan sa sasabihin ng Pangulo.
1: Oo, kasi yung mga apat na priority for measures kasi ay yung ano, nakapakinggan kasi yung glamour ng mga civil society, yung advice religious groups, tsaka yung ano rin, no? Yung mga business sector, no? Both local chambers at iba pang mga cost-oriented groups, no, sa ating bansa. So, yung pinakinggan naman yung kaya, yung pagpasa ng apat na yung reform measures na yon. And well, ano, gumanda na nga yung markets bago maggera eh. Kaso, nung naggera, yan, umakit yung presyo ng langis. No? Wala ta si tayong control dyan eh. So, pero ngayon, napapanahon din kasi kailangan ipasa yung reform measures na yan. Yung binanggit nating apat, no, yung anti-political dynasty, yung reforming the partyless system, yung Cadena Bill, yung creation of an independent people's commission. Kasi these are all meant to level up the ano, governance standards of the country and yung anti-corruption measures din yan. Kasi yung corruption, wala talagang ano eh, naitutulong sa bansa eh. Kung parang sakit yan eh, parang cancer yan sa lipunan, no? Dahil Kasi kung yung ano, pag napasa itong mga reform measures na ito, of course, meron pang ibang mga reform measures para sa ekonomiya, no? Course, para sa pagnenegosyo, para sa investments, and para rin sa ano rin, no? Yung kabuhayan, no? Kasi dahil nga may mga kailangan, ano, may mga external risk factors yan, yung mataas na presyo ng langis, wala tayong control dyan dahil sa punsod sa gera sa Middle East, no? Tapos syempre may supply disruption sa Strait of Hormuz at ngayon sa Red Sea. So yung mga ang dami kailangan, ano, marami kailangan ayusin din. And kumbaga yung external risk factors to, no? Yun yung pertaining to the economy, pati din yung pag-manage ng utang ng bansa, yung fiscal performance, yung pag-collecta ng revenues, no, yung intensified collection ng iba't ibang mga based on existing tax laws, no, pati rin yung board discipline spending. Doon din yun, yung so, Mike, anti-wastage, anti-leakage,

0: based on better governance standards.
1: Correct.
0: Na rin yan. Mm-hmm. Tapos yung ano din, pati yung bukod sa pagpasa rin sa reform measures,
1: mm-hmm.
0: yung commitment din ng economic team to for the catch-up spending, mm-hmm. no? Especially on infrastructure spending ng ating pamahalaan. Kasi
1: correct.
0: May underspending ang ating pamahalaan since late last year. Gawa nga doon na
1: flood control.
0: Bunsod nga doon sa anomalous flood control project.
1: Mm-hmm.
0: We would rather not spend.
1: Correct.
0: Kaya risking those projects
1: mm-hmm.
0: to corruption. No? So, wag na lang mag-gasto. So, they have to also make sure then, no? Kasi even yung latest data that came out, no? Yung government spending on infrastructure,
1: mm-hmm.
0: it's still down by almost 50% year on year as of April.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kailangan din kasi ng itong catch-up spending,
1: mm-hmm.
0: especially on infrastructure,
1: sir,
0: para matampay yung economy natin.
1: Mm-hmm.
0: So, it goes to show na kailangan natin trabahuin yung mga yun, no? Para bumilis yung ekonomiya natin, maglikha ng mm-hmm. trabaho, maraming oportunidad, no? So, hanggat hindi naayos yun, so, mabagal yung economic growth natin,
1: mm-hmm.
0: no? Kaya nga yung
1: correct.
0: Growth, 2.8% lang no first quarter.
1: Nako.
0: Dahil nga doon sa underspending.
1: Mm-hmm.
0: And, inintay kasi lahat yun. Inintay po kasi yung catch-up spending na yun, no? So, it goes to show na, no, friend, yung inaayos pa eh. Kasi ganun pa rin yung risk eh. They would rather not spend, no, kesa mapunta sa corruption, no? Kaya, anong sunod doon? Yung mga reform measures din ah, na kailangan din ipasa ng
2: Sir
0: both
2: Mike?
0: Houses of Congress, yung mga priority bills na yun.
2: Sir Mike,
1: baliktad mo Madam Choi, yan, hindi nagaya, yan, ganyan. Sir Mike, isa po sa mga ina-expect natin dito or isa sa mga ang zona is nagiging avenue for policy. Ano yung magandang, may naisip ka ba na parang isang policy na magpapabaligtad or yung biglang talaga namang makakaramdam agad ng, o mararamdaman agad ng publiko yung epekto nito sa ating ekonomiya? Meron ka bang policy, kumbaga, in mind na pwedeng sabihin ng Pangulo din all of a sudden may effect agad sa ating bansa?
0: Well, ito nga binanggit ko kanina, yung catch-up spending, kasi supposedly early this year in place na yun. Understandably, dahil siguro naantala yung ekonomiya natin dahil doon sa gera, tumaas
1: mm-hmm.
0: yung presyo ng langis na pinipot kasi halos lahat ng langis eh, ng bansa natin eh. So, kailangan talagang nakain yung sa inflation, no? Although, meron namang mga mitigating measures already to address inflation. Yung mga non-monetary measures na naka-template na yon, ang tumataas yung presyo ng langis sa world market, meron ng mga action, no? Na yan, mga nakita naman natin, no? May mga assistance programs na doon sa most vulnerable sectors, lalo na sa transport sector, no? Nagbigay ng targeted subsidies, no? Well, limited kasi yung funds ng government eh, para hindi mapasa yung mataas sa presyo, no? Sa pamasahe, ganun din yung nangyari, no? Tapos, para sa agricultural sector,
1: mm-hmm.
0: sa fisher folk, no? At, yung measures din, para hindi tumaas yung pamasahe, di ba, nagbigay din ng subsidies sa transport sector, although supposedly temporary yun, for 3 months, eh, June na yun for July, eh. Maring talakayin uli yung mga yun, no? Kasi dahil, pagkasa presyo ng bilihin, no? So, immediate yan, eh. Tapos, yan, yun, ano naman, yung mga wage court naman, nag-decide na doon sa Metro Manila, tinaas na yung wages, di ba? Yung total ng, ano yun, 85 pesos para sa non-agricultural workers sa Metro Manila. So, yung first installment, yung first tranche noon, yung 60 pesos, nag-take effect na nung Sabado, no? Nung July 25, no? And that's equivalent to 8.6% na increase. Metro Manila, and of course, mararamdaman kagad ng mga kababayan natin, yung mga parang it's a relief measure din,
1: mm-hmm,
0: no?
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, minamanage din yan, kasi yung sa ibang region din, no? Tatalakayin din yan ng mga regional wage boards, no?
1: Correct.
0: Dito sa Metro Manila, nauna na yung 60 pesos,

0: Opo.
1: Then yung susunod na second tranche, Opo. 25 pesos. That's 3.6%. That's effective January 2027 next year. So, yung mga ibang rehiyon din, although tripartite naman yan eh, diba, ano, yun naman talaga yung mechanism sa wage adjustments, no? Minimum wage adjustments sa iba-ibang rehiyon, no? At tripartite yan, yung nandiyan yung representatives sa labor groups, ng mga employers, at syempre ng pamana, ng otoridad, no? Tatlong parties yun, pagkakasundo-sundo sila, at kada rehiyon kasi iba-iba yung economic conditions, no? So, di-decide nila yon, no? Yun ang yun, immediate din yun, yung epekto, no? Then, of course, yung catch-up spending. Kasi, correct. Kailangan ng support na rin yung yeah, talagang it's really high time din na follow through din to sa last year. Sa, di ba, yung sinabi nga, yung mga kaya naman kayo doon sa, ano, bonus blood control projects, no? Yung catch-up spending na, yung ensuring that the mechanisms are already in place, yung mga anti-corruption measures, no? Hindi na malulusutan ng korupsyon based on better governance standards na pagka yung may catch-up spending on infrastructure. Kasi syempre, these are very important investments sa ekonomiya natin. No? Yung mga sa mga various infrastructure projects ang hindi kaya na maraming trabaho, maraming oportunidad. At kasi pag gumanda yung infrastruktura, it's an investment approach pala dito.
0: Mm-hmm.
1: No? Sir, kasi may balik yan eh.
0: Mm-hmm.
1: No? Parang kumbaga yung mga malaking return sa ating ekonomiya, no? Yung mga various na infrastructure projects, no? At siyempre magpapabilis din ang ekonomiya, no?
0: Correct.
1: Yung likyaya ng maraming trabaho sa supply chain, kasi yung mga workers na
0: ini-employ
1: yan, yung supply chain yan, construction materials,
0: correct.
1: Yung mga siyempre, yung iba-ibang communities na nasa along the path of these various infrastructure projects, nag-underspend kasi yung government. So, it's really about time to do that catch-up spending to make up for the underspending since last year para bumilis din yung ekonomiya at maglikha ng maraming trabaho at oportunidad.
0: So,
1: ganun din yung ano. Siguro, emphasize din yung kasi importante itong mapasa itong mga reform measures na ito para ma-boost yung sentiment and confidence ng investors, no? Kasi magmula late last year eh, on the sidelines yung iba eh. Kasi kasama nang sa criteria ng investors, whether local or international investors, na kasama sa scoring system nila yung governance standards, no? Kasi ESG yan, tatlo ESG. First, yung E, yung sustainability, friendly sa environment. S, social, friendly mga tao, no? And yung S, yung sa G rather, yun, it all starts and ends with good governance, di ba? Strong rule of law, strong institutions of law, effective and timely justice system. Siyempre, mga kailangan maparusahan. Eh, yun, isa pa yun, no?
0: Correct,
1: kasi,
0: correct.
1: Ano eh, maaaring update about it eh. Yung mga naparusahan na, siyempre, yung accountability, no? Eh, kasi kasama din yung, kayo din yung tatalakayin. So, yung, ano din, no? Yung mga reform measures na it's all about accountability and transparency sa government spending.
0: All
1: at
0: right.
1: Yung mga kailangan paparusahan ay yun din ang inaabangan at kasi kung yung dalak mapasa yung mga reform measures na yan, no, trabahuin yan ng mga lawmakers natin iba-ibang reforma at kasi it could also change the way kung paano magiging politika, no? Lalo na
0: yan,
1: sa next elections. No? Kasi bring yung anti-political dynasty kung mapasa yun. Yung reform sa party list system, yung greater accountability and transparency sa government spending through the Cadena Bill, pati yung ano din, yung creation of an independent people's commission. So it's all about anti-corruption. And kung mas lalo tayo tatangkilig, nakita na natin yan in previous years and administrations na sineryoso talaga yan, like 10 to 15 years ago. Eh,
0: alright, 4:58 in the morning. At narinig po natin si RCBC Chief Economist Michael Ricafort, mga brad. Oo, medyo bitin lang tayo sa usapan. Medyo bitin lang tayo sa usapan, ha? patungkol nga dito kay sa maganda yung pinagsasabi ni Sir Mike patungkol sa immediate impact ng mga possible policies na i-anunsyo ng Pangulo. Isa nga po dyan, yung catch-up spending kung saan naantala yung ating paggastos last year because of the flood control scandal. But then again, nako, ang tabayanan natin mga brad ha, ang State of the Nation Address ng Pangulo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. Good morning din pala sa mga taga BFP Nueva Ecija Provincial Office, kay GV Valdez nakikinig ngayon. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. Sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanong, mga brad, magaling ka tayo bukas. Adios!
2: Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabuti?
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: 3 years ago, in July of 2023, we gathered together here in Clark to mark the beginning of what was then an ambitious vision called the Clark Multi-Specialty Medical Center. On what was once an empty lot, we built something for our children that can help them grow into healthy adults strong enough to carry our country forward. In 2020, only half of Filipinos could access primary health care within 30 minutes, a reminder of the gaps that remained in our health care system. It was more challenging for patients requiring specialized medical treatment, often available only in the metropolitan areas and many times only in the national capital region. Parents, for example, had to find money for food, for travel, for lodging. They had to leave work to be away from their families, endure the fear and uncertainty that every parent knows when a child is ill. That's why I have directed the establishment of regional specialty hospitals across the country to improve the overall healthcare system nationwide. I also directed the relevant agencies to ensure the timely completion of the Clark Multi-Specialty Medical Center. Today, we have progressed towards that vision with the completion of the first phase of the Clark Multi-Specialty Medical Center. This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3, and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families. This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the Renal Center, the Cardiovascular Center, and the Cancer Center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue. And that way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay. The Zero Balance Billing is also complemented by the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program and the Yaman ng Kalusugan Program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance. Furthermore, we have also expanded PhilHealth benefits, including the newborn care package, which covers screening tests, vaccination, and treatment for premature and small newborns. One by one, we are building a better healthcare system that serves every Filipino with dignity. Ladies and gentlemen, this hope that this hospital will bring will go to for is hope and relief for countless Filipino families here in Luzon. Parents seeking specialized treatment for their children will no longer have to make difficult trips to Metro Manila, sometimes even having to go abroad. They will be spared the financial and emotional toll of a long journey of lost income and time away from home, all while caring for a sick child. Instead, they can focus on their child's healing, recovery, and well-being. We will do our best to lift the burdens from our people's shoulders and give them opportunities to live healthier, more secure lives. This hospital was made possible through the support of various institutions, the Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, PAGCOR, the Clark Development Corporation, that shared our vision for better health care for our beloved Filipino children. Together with the national government, their support helped turn this project from a plan into a working hospital for children. Ladies and gentlemen, I assure you that your government will not stop working to give every Filipino child the chance to grow up healthy and to grow up strong. It is certainly a comforting thought that somewhere in Luzon, a child who is sick today will visit this facility and will leave feeling better. And that child will grow up And who knows, that child might prove to be the next leader that this country needs. Sa bawat batang gagaling dito, may bagong pag-asa na sumisibol para sa kanyang pamilya at sa para sa ating minamahal na bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat mo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 11 minutos kapitbahay. Makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw. 27 na ho tayo ngayon, no, sa manho ng Hulyo. Ito yung pinakihintay na panahon para ho isiwalat at ikasa na naman ang mga balakin at mga plano ng gobyerno. Huwag po yung mga kaganapang mga nangyaring hinarap po sa iba't ibang krisis ng ating pamahalaan. Ito po ng Lunes ngayon, 27 July 27, 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Pakiusap po lamang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal po ang pikon sa kalsada. Huwag mo sa ating balatuntunan, usap ang agrikultura. Special na araw po ngayon, State of the Nation natin sa Pangulo. May yagsaktong magaganap mamaya pong alas 4 ng hapon. Ano ho? May tinakda po ng batas na tuwing ika-4 po ng buwan ng Hulyo, nasagawa po ang zona. Ayan. Ingat po sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, sa mga motorista natin, sa mga biyahero-biyahera, pakiusap lang pagka hindi kayang long drive. Ilid-grid lang muna ho tayo, power nap ho tayo ho. Sige nun, diktasyon natin maibiyahe yung maghapon. Dala ho natin ating mga kalakal ng safe naman sa mga kanika nilang point of destination. Siyempre, pagigising lang si Mamang Chopper, baka pupungas-pungas sa taantok-antok ko sa Manibela, pagigising lang. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. May sabay tayo napapahinga sa naturang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital. Nandiyan po naman ang DWCRCMIC PT, Galocos Norte. Good morning kay Mayor Gina. Mga nakatutok pa rin sa atin hurian. Yan po naman sa DWCJSMIC, pati po naman ang Cagayan. Good morning din kay Governor Ed Aglipay. Ganun na rin ang pagbati natin kay Gerald Tong Blanchon. Na kay paring Dumarquez ng LNAP naman. Good morning sa ating mga bayaning magsasakam sa matatapang ho nating mangingisa. Ang tabay po lamang sa magiging una ng Pangulo at siguradong mamaya din po ilalatag ho niya ang mga plano at mga balakin pa rin. Pagganapan may kinalaman pa rin po sa usaping agrikultura. Ano, ang tabayanan ho natin yan. Ang magiging langin muna ng ating panahon, sinasabi pong ang habagat o yung Southwest Monsoon, sinasabing pangunahing dagdadala po ng ulan dito sa ating bansa ngayong araw na ito ng Lunes. Mantala, itong bagyong si Kaya po na international name na all, nasa labas ako ng para. At patuloy pa rin po binabatayan habang kumikilos patungong Southern at China. At mga lugar naman dito sa Metro Manila, iba pang lugar, ay sinilabas ng special weather outlook ng DOST Pag-asa. Para po sa State of the Nation address ngayong araw, Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Naranas yun ang madalas na pag-ulap ng may kalat-kalat na pag-ulan o pagkidlat, pagkulod. Pagkulog, isolated rain showers yun at tandaan mo, rin yan sa abagad. Lalabing bahagi ng ating bansa, magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng biglang pag-ulan, dulot pa rin po ng localized thunderstorm. Ang kondisyon ng hangit karagatan sa Luzon, tamtaman hanggang hangin mula po naman sa Timog Kanluran hanggang Timog, anayad hanggang sa katamtamang pagkaanong po naman ng dagat, pati ng Visayas at Mindanao. Abe, binahang Mindanao, ang Davao, ano, grabe. Katamtamang hangin mula sa Timog Silangan hanggang Timog, ligtas at banayad po naman ang mga baybayin. Pag-ingat pa rin sa posibleng biglang pagbaha o pag-uwan ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Ano? At sa mga lugar naman na dyan po sa may parte ng Cordillera Administrative Region, ang habagat pa rin po ang pangunin at dadala ng maulap na kalangitan ho rin. Makararanas ang buong rehiyon ng bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan ay kalat-kalat din hong pag-ulan, pagkidlat at paghulog. Arte ng Baguio City, asan po yung malamig at maulap na panahon na may mataas sa chance ng pag-ulan? Ayon din po naman ang thunderstorm sa hapon, mag-ingat sa makapal na fog o zero visibility dyan po naman sa mga daanan dyan. Naman sa atong Benguet, mas mababa ang temperatura ito kumpara naman sa Baguio. Asahan po riyan ang malamig na simoy ng hangin, pabago-bagong fog at mga pag-ulan. Magdalaw po ng makapal na jacket kung babya po sa Alsema Highway. Ayon, pabang bahagi po ng Benguet, Ifugao at Martin Province, mararanas din po ng katulad na maulab at maulang kondisyon. At po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot po ng kabagat, napayuhan po ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa, yan po yung landslides, at bigla ang pagbaha, yung flash-flash po naman. Alo na po sa mga bulumuduki kalsada, at po ng Cannon Road at Marcos Highway.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ngayon po sa mga naglalakbay, pakigising, paikalabit lang si Mamang Chupet pagkabubungas-bungas at antok ato sa Manibela. Iwas disgrasya, iwas sa kunabo tayo. Walang pasok ang mga pumasa sa eskwelahan, Quezon City. Sa dyan sa Maynila, walang pasok ko ang Quezon City. Ho. Dati natin na manatili lang sa bahay, maging ang Maynila wala rin pong pasok. Pero pinayagan po naman na ilang grupo na magsagawa po na kanilang kilos, protesta o napaman ang tawag ko nila riyan. Ng ilang particular na lugar ano dito sa Quezon City pa rin. At nakasabay pa rin po ng ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Anibersary po sa INC muna ho. Meron din yata sila mga pagkilos ano. Okay. Ingat-ingat po lamang sa mga bihero-bihero natin. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Department of Agriculture, nagkasana ng mga mitigation measure kontra po sinasang epekto po ng El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Department of Agriculture pa rin, humirit po naman ang 250 bilyong piso na budget para sa taong 2027.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Before, inilunsod po naman ang ating WPS para sa tamang impormasyon sa West Philippine Sea.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumana, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Report muna tayo sa labas ng ating himpilan. QCD RRMT, naglatago ng Incident Command Post para po naman sa Zona 2026. Detalye po riyan si Marian Bastasa.
1: Zona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: And Management Department para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Nitong weekend, inilatag na ang Incident Command Post ng QCDRMD na magsisilbing sentro ng koordinasyon at pagtugon ng mga responders sa panahon ng aktibidad. Nakapwesto na rin ang mga kinakailangang kagamitan, communication systems at iba pang pasilidad para matiyak ang mabilis at maayos na koordinasyon ng Incident Management Team kung sakaling magkaroon ng anumang insidente. Una na rin nag-install ng steel sheets ang QCDRMO sa loob ng Batasang Pambansa Complex bilang bahagi ng response infrastructure na susuporta sa ligtas, maayos na pagdaraos na ikalimang sona ng Pangulo. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Okay, maraming salamat Marian Bastasa sa report na yan. Samantara, sinundan pa natin sa mga balita. Kung tanggapin naman ng CIDG, nagbabala kaugnay sa mga naglipa ng Korean luncheon meat sa merkado. Tapos makasabat dyan po naman doon sa lalawigan ng Cebu. Sabihin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbabala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa publiko hinggil sa pagkalat ng mga hindi rehistradong Korean luncheon meat sa merkado. Ito ayon sa CIDG ay makaraang sabat ang kanilang mga tauhan na nasa 700,000 pisong halaga ng mga ilegal na produkto sa isang operasyon na isinagawa sa Barangay Ilo, Cebu City noong isang linggo. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 32 anyos sa babae na tumatayong trader o store manager matapos mabigo magpakita ng kukunang dokumento. Kasunod niyan ay sinabi ng CIDG na anumang mga produktong pagkain na inaangkat mula sa ibang bansa ay dapat may pag-aproba mula sa Food and Drug Administration na FDA. Anumang pagkain binibenta sa merkado ng walang rehistro ay maaaring magdulot na hindi maganda sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat at J-Mark Dagala, 20 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok muna tayo sa pamang detalye ng ating mga balita. ay kasado na po ang mga inihandang mitigation measures ng Department of Justice para sa inasang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulano Jr. na inasa na nila pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang sakahan. Kusan itinuturing na nila itong hopeless case dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa at hindi na ito maripang taniman. Kaya naman ang pinutupad sa ngayon na pamaraan ng DA ay pinabagriculture itong kanina rito. Kasado na inahat ng mitigation measure ng Department of Agriculture ito. Kaya naman ang pinutupad na ngayong pamamaraan ng DA ay pagbibigay po ng dobling suporta mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon para mapunan ang lupang ikinukusiran ng may agricultural drought. Ilan sa mga suporta ang ibinigay ay mga binhi, punla, patabaw pang masalag ang epekto po naman ng El Nino. Nasa namang isang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ay ang regions 1, 2 at 3. Hindi po naman ng ilang bahagi po naman ng Visayas at dyan pa rin po naman sa Mindanao.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Dala humiling po naman ang Department ng Budget ng 250 bilyong pisong budget para po naman sa 2027 upang mapalakas ang seguridad sa pagkain, kabuhayan, mga magsasaka at manging isda at katatagan po naman ang ating ekonomiya. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., good morning, Sag. Bumaba ang nambag ng agrikultura sa gross domestic product sa GDP mula 19% noong 2005 hanggang na 7.9% makalipas po naman dalawang dekada dahil sa matagal na akulangan ng pamumuhunan sa sektor. Ayon pa rin sa kalihim, ang panukalang budget ay mas mataas kaysa 225 bilyon ngayong 2026 at halos doble na kumpara sa 117 million noong po namang 2022. Dala nito sa farm mechanization, irrigation, research cold chain facilities, digital infrastructure, post-harvest system upang mapalas po naman produksyon at mapababa ang presyo po naman ng pagkain.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Okay, dapat lang yung budget nga sa ibang bansa nga, ano may Vietnam ba, Indonesia. 6.6% na kanilang national budget nakalaan sa agrikultura. Atin 4.4 lang eh. Ano man gusto niyo taasan yan? Ipon tayo ho! City Local Government, patuloy ang pagkapalawak ng 20 bigas meron na program upang dumami pa ang makikinabang. Minun natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakututok po naman si Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa 16 na residente ng lungsod ng Cebu ang nakabenepisyo na sa 20 bigas meron na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, 8,067 na mga benepisyaryo ang nagmula sa Cebu City South District, samantalang 7,933 naman sa North District. Bunga ito ng pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated dito sa Region 7. Ang mga benepisyaryo ng programa ay vulnerable sector na kinabibilangan ng mga low-income individuals, senior citizens, PWD, single parents, mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa alkalde na muling nakipag-ugnayan ang city government sa FTI upang direkta ng makabenta ng murang bigas sa mga target beneficiaries ng FTI habang tutulong naman sa pag-facilitate at packaging ang mga tauhan ng City Hall. Maliban sa 20 bigas program, nakatakda ring mamahagi ng libreng bigas sa mga mahihirap ang lokal na pamahalaan gamit ang natanggap nitong 145 million pesos na local government support fund. Ipinaliwanag ni Mayor Archival na ang Cebu City Department of Social Welfare and Services ang mag-identify sa mga benepisyaryo na makakatanggap ng libreng 10 kilo ng bigas. Tinatayang nasa 60,000 na mga pamilya ang makikinabang sa programa. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Sabi niyo kayo ng ano. At 20 bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tulong mo naman sa mga kapos ang budget sa Mountain Province. Detalye tayo dyan sa Donna Cavis Balio, Roger Pilipinas, Bontong.
6: tumulong sa mga pamilyang tapos sa budget ang genteng bigas meron na program ng administrasyon coverage ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa mga benepisyaryo na sina David Keog ng Tadyan, Lenny Sesepen ng Sabangan, Henry Liwayan ng Baoco at Saldo Chingay ng Bontok, malaking ginhawa ang naidulot ng programa dahil nakakabili sila ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Dahil dito, mas malaki ang kanilang natitipid para sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Batay sa datos ng National Food Authority, patuloy ang pagpapatupad ng benteng bigas meron na program sa lalawigan na nakapagbigay na ng benepisyo sa mahigit 12,000 na residente sa buong Mountain Province sa unang semestre ng taon. Narito ang pahayag ni Saldo Chingay, isa sa mga benepisyaryo ng naturang programa.
7: Yaman ang iti tunong nyo, Mr. Presidente Bongbong Marcos, iti 20 pesos nga bagas. Ito nga yaman ko, iti dahito nga tulong nyo. Sabi ko mata, iti Diyos, iti magbindisyon kada kayo, Mr. Presidente.
6: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Samantala, report pa rin tayo magagaling naman sa Agayan de Oro. Mga magsasaka sa Misamis Oriental, nakatanggap po ng gitsa 67 na milyong piso ang halaga ng rice processing system 2. Wala po naman sa ating pamahalaan. Ay detalye naman dyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Patuloy ang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay ng mga tulong para sa mga magsaka dito sa Northern Mindanao. Isa na dito ang pagbigay ng Rice Processing System 2 na nagkakahalaga ng 69.47 milyong piso sa ilalim ng RC Mechanization Program na inaasahang magpapalakas sa post-harvest operation ng dandaang magsaka dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang nasabing pasilidad ay pinagkaloob sa First Community Cooperative ng Hingog City na binubuo ng 675 rice farmers members na mga magsaka na may kabuuang 2,000 hektarya mahigit sa Balikasaga, Magsaysay at Hingog City. Kabilang sa mga kagamitan ng rice processing system ay ang isang state-of-the-art multi-stage rice mill na may 2-3 tuneladang kapasidad bawat oras at 4 na recirculating dryer na may 2 units na may drying capacity na 20 tulinada at 6 na tulinada bawat oras. Layunin ng nasabing proyekto na mapataas ang productivity at efficiency ng rice production dito sa Northern Mindanao habang binabawasan ang post-harvest losses sa pamagitan ng paggamit ng makabagong machinery at post-harvest facilities. Inaasahan ding makatulong ang pasilidad sa pagpapabuti ng kalidad ng mga ani at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas epektibong pagpapatuyo at pagproseso ng mga palay at mga ani ng mga magsasaka. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Samantala, nilinaw po naman ang Department of Agriculture na hindi kailangan magpatupad ng price cap sa mga gulay at karne sa kabila po na napipintong malaking taas presyo naman sa petrolyo. Ulot pa rin po naman ang tensyon dyan sa Middle East. Anging ang 50 kada kilo na price cap sa imported rice ay inirekomendang palawigin ng DA ng 60 araw pang mapigilan po ang pagsasamantala ng mga negosyante noon po naman ng lean months. Bag tayo, inang Vera Catanduanes. Pandali man po siya ng mga e-titers na pamahagi na po ng dollar sa mga beneficiaryo dyan sa Catanduanes. May detalye po naman dyan si Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Verag.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: Umabot na sa 259 electronic titles ang naipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo ng Reformang Agraryo sa Catanduanes mula sa kabuuang 320 registered e-titles sa lalawigan. Batay sa tala ng DAR Catanduanes, ang 259 e-titles ay nagmula sa 57 Collective Certificate of Land Ownership Award na sumasaklaw sa 290.48 hektarya ng lupang agrikultural. Samantala, nagpapatuloy ang isinasagawang subdivision survey ng DAR sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling project. Sa pamamagitan ng split project, patuloy na isinusulong ng DAR ang pagbibigay ng hiwalay na titulo sa mga kwalipikadong benepisyaryo na inaasahang magpapalakas sa kanilang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa, kabuhayan at access sa iba't ibang serbisyong pang-agrikultura. Isa sa mga nakinabang sa programa si Luz Turado ng Bagamano Catanduanes na nagpahayag ng pasasalamat sa DAR at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos magkaroon ng sariling titulo sa kanilang lupain. Ayon kay Turado, malaking tulong ang pagkakaroon ng sariling titulo hindi lamang sa kanilang pamilya kundi maging sa kanilang pagsasaka. Anya, nakapagtanim na sila ng abaka na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Magbabalik po kami, sandali po lamang, magbabalik po pala tuntuna para sa ating special coverage ng SONA 2026. Ito po tanim na minuto na at 31 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Balik po kami, sandaling-sandali po lamang.
1: Radyo Pilipinas is on fiber. Fiber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on fiber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on fiber and hop in to our community. Tinig ng Bayan.
10: Magandang hapon po. Ako po si Dr. April Zia Baniga Anino, City Veterinarian po ng LGU Hingaog City. Isa po sa mga inaasahan namin sa SONA ni President Marcos is paigtingin, na mas lalo pa sanang paigtingin ang suporta sa mga magsasaka, particularly sa mga livestock farmers, no? Especially sa patas na presyo or farm gate price ng mga livestock animals, katulad ng mga baboy, kambing, baka at kalabaw, sana naman ay mas patas siya para sa ating mga magsasaka.
1: Tinig ng Bayan!
11: Ako po si Jomel Ernesti Sagid Gossi, Municipal Mayor ng Dingras, Ilocos Norte. Bilang Municipal Mayor ng Dingras, kung saan kilala ang aming bayan bilang Rice Granary of Ilocos Norte. Ang isa sa mga inaasahan ko sa SONA ng Pangulo ay ang patuloy na pagbibigay ng prioridad sa ating agricultural sector. Sana ay marinig natin ang mga bagong programa at polisiya na mas magpapalakas sa ating mga magsasaka. Mula sa sapat na suporta sa production, farm mechanization, irrigation hanggang sa mas magandang access sa merkado. Dahil malaki ang papel ng ating mga magsasaka sa food security ng bansa. Kaya umaasa ako na magpapatuloy ang suporta ng national government para lalo pang umunlad ang sektor ng agrikultura at ang kabuhayan ng ating mga farming communities.
1: Tinig ng Bayan! Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA! SONA 2026.
12: Iyan naman kayo!
13: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sakot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambay ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulo ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marcos 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi patapos ang laban, patuloy na hahabulin ng Administrasyon Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
1: Pangako sa Bayan, patungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
0: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
0: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Inaantabayan na ng ilan kung ilan daw ay magiging itatagal ng talumpati yung SONA ng Pangulo ngayong araw. Sinasabi ho sa ilang pagtaya ho ng PCO na sa isang oras o kaya mahigit pa, baka 2 oras, ano ho. Pero pong nakalipas sa taon, tumagal ho yan ng 71 minutes. Ang oras at 11 minuto, kagaya ho ng SONA 2023, 71 minutes din ho yun, ho, 1 oras at 11 minuto. mag 2024, yan ho'y pinakamahabang zona ng Pangulo. Kail ho'y yan ang 81 minuto, isang oras at 21 minuto. Way back zona 2022, yung unang zona ng Pangulo, dumagal ho ng isang oras, 14 minuto o 74 minutes. Ano ho? Ang mga pagbabagong kaganapan sa zonang magaganap po ngayon ay yung pagtitipid. Mong iniyato zonang Pangulo na masimple at tipid ang gagawing okasyon para makatipid sa mga gastusin dahil po sa mga pandigdigang krisis. Ang RTVM po naman, ang Radio Television Malacanang, ang mamamahala po naman sa broadcast. Ano ho? Imismong utoso ng Pangulo yung pagtitipid na yan. Kaya walang red carpet at sikat na mga direktor. Uso yung red carpet, kanya-kanyang bonggahan ho ron eh. Kaya din ng pambansang awit, sali po na tanyag na celebrity, award-winning pieces o choral ang aawit po ng ating lupang hinirang. Mga bagong House Speaker natin, bagong Senate President, ito ang kauna na pagkakataon na haharap po dyan sa zona. Oh. Speaker, no, Boje D. III, ang Speaker ng Kamara, matapos ka mag-video si Martin Romualdez, kakasangkot sa flood control controversy. At sa Senado naman, ang pwito ng Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang unang taon lang pinuno po naman ng Senado. Kapuno tayo ng report, panibagong tasingin sa presyo ng produktong petrolyo. Asahan po naman ngayong linggo, may detalye dyan si AJ Ignacio.
18: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, special coverage.
19: Yes, sa Hero, bad news nga para sa ating mga motorista dahil inaasahan na ang malakihan o panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Batay nga ka Hero, sa pinakauling tala no, sa world market, posibleng tumaas ng 6 pesos and 60 centavos ang kada litro ng diesel, abang 6 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng gasolina, abang 4 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Dahil inaasahang i-anunsyo ito ng Department of Energy at ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Ang dahilan pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo ay dahil na naman sa muling panunumbalik ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Zona 2026, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, BBM Rice Program inilunsa sa Tacloban City, Leyte. Itali po naman dyan si Jemic Epis, Radyo Pilipinas, Sagod.
18: Zona 2026, The Radyo Pilipinas, special coverage.
20: Formal nang inilunsad sa Tacloban City, Leyte ang Benteng Bigas Meron Na o BBM Rice Program bilang bahagi ng programa ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong gawing mas abot kaya at madaling maabot ng mga pamilyang Pilipino ang dekalidad na bigas. Isinagaw ang unang rollout ng programa sa panguna ng Department of the Interior and Local Government o DILG Tacloban City Office katuwang ang ipapangahensya ng pamahalaan. Sa naturang rollout, umabot sa 500 sako ng bigas ang inilaan para sa mga kwalipikadong residente. Upang matiyak ang patas na pamamahagi at maiwasan ang hoarding, pinapayagan lamang ang bawat beneficiary na bumili ng hanggang 10 kilong bigas sa bawat rollout na may kabuang limitasyon na 30 kilong bigas bawat buwan. Ayon sa DILG, layunin ng BBM Rice Program na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsikap ng pambansang pamahalaan na palakasin ang seguridad sa pagkain at suportaran ang kapakanan ng mga mamamayan. Magpapatuloy ang naturang programa kung saan inaasahang mas marami pang residente sa Tacloban ang makikinabang sa murang bigas. Binigyang diin ng mga opisyal ng Tacloban na ang matagumpay na pagpapatupad ng BBM Rice Program ay bunga ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na opisyal at iba't ibang ahensya upang matiyak ng abot kayang bigas ay makarating sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
18: Zona 2026, The Radyo Pilipinas, special coverage.
2: Ilang Zona trivia lang tayo, makakaparim natin si Dr. Lalo Laksonan ho. Si Manuel Vesquezon, ang kauna ng Pangulo na nagtitiyo ng Zona way back November 25, 1935. Pangulong Noynoy Aquino naman, siya pinakaunang Pangulong na gumamit po ng purong wikang Pilipino sa kanyang buong talumpati. Biagio Elpidio Quirino, ang tagi Pangulong na nagsona habang na-confine sa ospital. Canada, sa Johns Hopkins Hospital sa Amerika noong 1950 via radio broadcast. Eh, serious man niyo po naman at pinakakaunting zona. Best lang siya nagtulumpati noong Hunyo 9, 1945. Kapangulong walang zona, Emilio Aguinaldo. Inadid na zona dahil hindi pa itinatakda ng konstitusyon ang malolos noong panahon na yan. Pila Aurel, hindi rin po nagdaos ng zona dahil walang ganitong komplikasyon sa ilalim po ng konstitusyon. Panahon po naman ang pananakop ng bansang Hapon.
18: Zona 2026, The Radio Pilipinas Special Coverage.
2: Makakasama po natin, makakasama po natin sa ating linya ngayon si Administrator Lacson, ang National Food Authority. Pag-usapan po natin, maraming mga magandang balita meron ngayon ng NFA. At yung pagtaso na pagbili ng palay sa darating na anihan, po yan sa tinututungan sa ngayon. NFA Administrator Larry Lacson, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta ka na, Dr. Larry Lacson?
3: Hi, good morning, Hero, at magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga at special na araw para sa ating zona. Nagaganapin po mamayang hapon. Magkikibalita lang kami muna, siguro, Administrator. Kamusta na po yung modernization na sinasagawa po natin sa mga warehouses natin na kinakailangan at napapanahon po naman talaga?
3: Ay, tama po yan. No? Itong ating modernization ng ating mga pasilidad ay isa sa mga centerpiece, no, talaga namang pinagtuunan ng pansin ng ating administrasyon ni Pangulong BBM at ni Secretary Kiko. Napakarami niyan na post-harvest facilities at isa ang National Food Authority na binigyan ng pondo para makapag-modernize. At 36 nga po ang ating tinatanim na modernong rice processing facility na kung saan ang unang-una ay na pasinayaan na o na-inaugurate na sa Iloilo, sa Dumangas, no? Ito po ay una sa 36 at siguro in a month time mag-inaugurate na po kami ulit, and another in a month time hanggang matapos po itong lahat ng ito sa next year, first or second quarter, tapos na po lahat ito.
2: Mukhang sabay-sabay, ano? Yan hong modernization ng mga warehouses, ay 36 na binabanggit yun ninyo. Ratio 100% drying capacity target. Bukang tinatarget po talaga maabot ang buong kapasidad sa pagpatuyo ng palay. Sa pagbatayo po ng mga rice processing centers natin, kamusta na ho yung mga rice processing centers natin?
3: Ayong sa National Food Authority kasi matagal, hindi tayo nabigyan ng pag-modernize. So, walang mga capital outlay for this. Ngayon lang, sa panahon lang ni Pangulong BBM, nabigyan muli. Kanya ito ay ating isinasagawa. 36 lamang ito. Siguro kung ang tinutukoy ninyo, ang DA ay napakarami na pong naibigay ng DA na rice processing system sa ilalim naman ng pamumuno ng PhilMec. At ito ay sa pondo ng RCEP doon sa nakukuhang tarita mula sa RTL, no? Doon sa mga inaangkat na bigas. Yun po, napakarami po nun. Hindi po natin kabisado kung gaano po karami yun.
2: Sa binabanggit ho ninyo ang 36 na modernized warehouses, maliban pa ho doon, noong mga dati ng mga lumang bodega, kasalukuyan, asal mga 50 mahigit ho yata yun. Kamusta naman? Ano pong mga ginagawa natin doon?
3: Ayon sa, ano naman, sa mga lumang bodega, meron tayong mga nire-repair. Actually, total yan, 128 na bodega nire-repair, kung saan 89 na po ang natapos dyan, no? At bago na po yan, at may mga ventilation system na, maganda na ang flooring, maayos na po yan, 89 na po ang natapos dyan out of the 128. At matatapos po lahat yan this year. Hindi lamang po matapos-tapos yan dahil may mga lamang bigas or palay yung iba. Ngayon ho ay naglalabas tayo ng palay for milling at bigas para sa mga iba't ibang programa. Kanya matatapos po yan this year.
2: Okay. Para ho doon sa ating mga lokal na magsasaka na nagnais yung magbenta ng kanilang ani sa NFA, kumita, of course, kailangan ho dyan.

0: ating mga kooperatiba kung sino-sino na sa mga miyembro nila ang nakapamili or nakapagbenta sa MSA para lang po may control tayo. Pero kahit wala pong passbook, makakapagbenta po ang ating magsasaka. Basta po siya ay RSBSA registered at kung hindi naman, LGU certification yung sa Municipal Agricultural Office.
1: Oh. Pating po sa bayaran, kaliwaan ho ba? Pag nagbenta ho ba si Juan de la Cruz ng kanyang ani sa NFA, kaliwaan ba? Meron bang fast track cash out program tayo rito?
0: Tama po yan, kaliwaan yan. Basta po ang binenta ninyo ay ang halaga less than 300,000 of which yan naman po ang karamihan, eh bayad po agad yan. Pagkatapos ng transaksyon, may mga proseso lang. Siyempre, ginagawang voucher, etc. And then, within the day, makukuha yan. Kung sakali mang hindi makuha, naubusan ng cash, within 3 days na naibibigay po sa kanila yan. At ano pa, no, Hero, gusto ko lang ipabatid, no, para sa ating mga kababayan magsasak. Meron din tayong pinapatupad na per case order system or yung PO system na kung saan ngayon, nagtatanim pa lang sila, pwede na sila makipag-ugnayan sa NFA para makapagpirma ng purchase order si NFA at ang magsasaka. Iseset na kung anong pecha kayo aani at magdadala sa NFA at kung magkano ang presyo ang bibilhin sa inyo. At kung ano yung mga standard na dapat nyong gawin para maayos ang inyong ani. So, parang kontrata na yan. Mas may PO ka, deliver mo na lang pagdating ng ano yan. So, hindi ka kakabaka ba ngayon na walang bibili sa ani mo, no? Dahil meron ka ng PO from NFA.
1: Okay. Pero yung iba ho nagtataka kasi nung araw alam nila na ang NFA nagbebenta ng bigas. Ano, rektang nakikipag-ugnayan ng NFA sa mga mamimili natin. Pero dito sa mga pagbabago ng mandato sa rice tariffication law, mukhang bawal nang magbenta sa publikong NFA. Ano ho? Parang ganun ano?
0: Tama po yan. Since 2019, nung naipasa yung RTL, bawal na po si NFA magbenta sa merkado. That's why kami po, yung sa benta ng bigas, hindi po kami ang nagbebenta dyan. Isa lamang po kami sa source ng bigas ni FTI at DA, no? Si FTI naman, pwede po siyang mag-source sa amin, pwede siyang mag-source sa magsasaka diretso sa kooperatiba, diretso or sa pribadong sektor. Pwede po siyang bumili diyan para ibenta sa benteng bigas. Isa lamang po kami sa source nila.
1: Oh. Mahuba, Administrator Lacson, itong pagbili ho ng fresh and red palay magiging 21 pesos na sa darating na anihan na mas mataas na sa dating 17?
0: Tama po yan. Nag-announce na po si Secretary Kiko at inatasan niya nga ako na itong darating na anihan, yung fresh, bibili natin sa 21. Siyempre po, para lang klaro, 21 fresh, pero may mga standard po susundin kasi minsan naman, parang lahat at 21, yun ang intindi natin. O may mga certain parameters. Pag sinabing fresh palay, meaning hindi naman ho yung dripping wet o yung tumutuluan tubig, sobrang basa, nangitim, hindi po ganun, no? Yun pong normal na fresh ang atin pong tinutukoy dyan.
1: At gano'n po karami?
0: Clean and dry.
1: Uh-huh.
0: Ano, ho?
1: Okay. Sige po, may sinasabi pa yata kayo.
0: Yun naman sa clean and dry, ang bili natin dyan, 27 natin bibilihin. Yun ang ating pangako. No? Basta clean and dry, itong darating na anihan, at tama ang specs, yung sa standard, pumasa 27 pesos po per kilo.
1: Ngayong taon po, ano ba ang target na dami ng palay na bibilihin po ng NFA ngayong taon?
0: Ngayon po, maglalaro sa mula 520,000 metric tons hanggang 920,000 metric tons. Depende na po yan sa magiging takbo ng anihan plus kung yung pondo po na pang-suporta ng DA ay dumating din, once na maubos namin yung pondo namin, darating po yun. So kung makakahabol po lahat yan, right timing, plus timing din sa pagpapaluwag ng mga bodega, yun po ang target natin, hanggang 920,000 metric tons.
1: Siguro panghuli na lamang, Administrator Lacson, ano po inaasahan natin sa magaganap na zona mamayang hapon ng Pangulo? Meron ba kayong inaasahan dito?
0: Well, sa ganang amin, sa National Food Authority, syempre tayo po ay nasa ilalim ng Department of Agriculture. Inaasahan po natin na babanggitin ng Pangulo ang lahat ng mga first time in the history or mga first ng ginawa ng administration with regards to agriculture.

0: agriculture, yung mga nababanggit na ni Secretary Kiko, yung sa mga post-harvest modernization facilities para mabawasan ang post-harvest losses, mga cold storages, mga fish port, at yung sa African na swine fever and all, napakarami po, no? Napakaraming magagandang, at yung mga pinatay, yung mga mega food hubs, ito po ngayon lang talaga sa haba ng panahon, sabi nga ni Secretary Kiko, no? Siya naman yung tumingin nito. Parang since 1985 pa last talaga nag-invest ng ganito ka, ano. So napakatagal at napakalaking backlog nung pinupunan ng administrasyon ngayon. Kanya marami pong makabago at unang-una sa history na ginawa ngayong sa administrasyon ni Pangulong BBM.
1: Talaga nakantabay yung tambayan diyan. Larry Lacson, sir, marami pong salamat. Balikin mo na yung muscle flexing mo tsaka favorite breakfast mo, sir. Maraming salamat. Ingat ka po. Good morning.
0: Okay, maraming salamat at good morning po sa ating lahat.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
1: Ano kaming oras? Maraming salamat muli kay Dr. Larry Lacson, Administrator po ng National Food Authority. Yung mga dati nating nakasama dyan sa Business Regulation Directorate, back 80s. Sa nga lang po natin mga nakasama, sila Joe Marie, sila Alvin Arnel, Mike Cabuqueron, Mary Amelios, pa rin po naman sila Nida sa San Germán, pa rin natin si Sam, Marisol Julius Camila Trona, sila Julius Gonzalez, Isabel Tirambolo, pero ilusero brigado nagigiwan. Namang bagay na matindat tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. O isang paraiso, minsan pa. Pagod na yung basa-basa naniniwala sa pekyoso, pag huwag tayo magpalinlang.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Ms. mo yata ang nakakabot eh.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. harap sa taong bayan ngayong araw para ilahad ang mga nagawa ng pamahalaan sa gitna ng iba't ibang hamon.
4: Headlines.
3: Senado at Kamara balik sesyon ngayong araw, pagpapatibay ng mga priority bills ng administrasyon tututukan ng Kongreso.
4: Headlines.
3: Latag ng seguridad para sa State of the Nation address ng Pangulo, kasado na ayon sa Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Tatlong individual na sawi dahil sa mga epekto ng bagyong Quiapo at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglanda ng halos 10 milyong pisong tulong sa mga apektado ng bagyong Quiapo at Habagat.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, July 27, 2026. Muling sama sa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling aharap sa taong bayan para ilahad ang kasalukuyang estado ng bansa. Punong ekutibo titiyaking maipapaalam sa sambayanan ang lahat ng nagawa ng pamahalaan sa gitna ng iba't ibang hamon. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Kung mag-uulat sa taong bayan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. partikular sa kung ano ang mga nagawa ng kanyang administrasyon para sa ikalawang State of the Nation address nito ngayong araw. Ayon sa Pangulo, sisiguraduhin niyang maipapabatid sa sambayan ng Pilipino ang lahat ng nagawa ng kanyang administrasyon, lalo na sa panahon dumaraan niya ang bansa sa napakaraming hamon. Sinabi ng punong ekutibo na ilalahad niya ang mga naabot ng kanyang panunungkulan, ganun din ang mga hakbang upang makatawid sa anyay pinaka mahirap na yugto ng kasaysayan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. At karoon na niya ng mga adjustments na nakita niya naman ang epektibo at nakatulong sa mga tao para malampasan ang mga hamon at maibalik sa normal ang mga sitwasyong kinaharap. Ilang oras naman bago ang nakatakdang sona ng presidente ay pinahayag ng Pangulo na maaaring may mga pagbabago pa sa kanyang speech na siya mismo ang sumulat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: I will make sure that people know all of the things that we have done. I've never done. Until 1 hour before this one, I'm still changing it, you know, because of course we want it to be perfect.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator J.V. Hercito, inaasahan ang mga konkretong plano ng administrasyon sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kini kaya at ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejercito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-anunsyo ng mga konkretong reforma na direktang tutugon sa pinakamabibigat na suliranin ng bansa sa kanyang ikalimang State of the Nation address also na ngayong araw. Ayon kay Ejercito, inaasahan ng mga Pilipino ang malinaw na aksyon at hindi na panibagong mga pangako sa nalalabing 2 taon ng administrasyon. Kabilang sa mga inaasahan ng senador ang mas maigting na kampanya laban sa katiwalian sa mga flood control project at pagpapanagot sa mga sangkot sa pagwaldas ng pondo ng bayan. Muli rin niyang isinulong ang pagpasa ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill na layong maglatag ng pagmatagal ang plano para sa mga pangunahing infrastruktura kabilang ang flood control at transportasyon. Sa usaping pagkalusugan, uasa si Ejercito na iaanunsyo ng Pangulo ang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth kung saan kakayaning sagutin ng state insurer ang 60-70% ng hospital bills. Hinihiling din niya ang otomatikong pagsuspinde ng excise tax sa produktong petrolyo kapag labis ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Giniit Ejercito na kailangan ding maglatag ang administrasyon ng komprehensibong programa para mapababa ang presyo ng kuryente, transportasyon, pagkain at serbisyong pagkalusugan na anya'y direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Mula Senado, ito si Diva Asuncion para sa Sona 2025, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamara de Representantes handa na para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Mula sa Kamara, narito ang balita natin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Handa na ngayon ang House of Representatives para sa gaganaping ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Bulacan 5th District Representative Agatha Paula Cruz, mag-aantay ang mga miyembro ng kapulungan sa report ng Pangulo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Nakahanda rin anya ang Kamara sa magiging direktiba ng punong ekutibo sa pamamagitan ng legislatura. Samantala, asahan ng simpleng sona ngayong araw, walang red carpet at simpleng Filipino attire. Ang tanging focus anya ay ang main agenda ng sona gaya ng direktiba ni House Speaker Faustino Boji D. III. Maaalalang binanggit noon ni Speaker D sa ilang miyembro ng media na mas mainam na mag-recycle ng mga suot na gowns ang mga bisita upang makatibid at makita ang malikhaing gawa ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamara, tututukan ang pagpapatibay sa nalalabing priority bills ng administrasyon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang balitang atin ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na tututukan ng Kamara ang nalalabing priority legislation ng Administrasyong Marcos Jr. Kasabay ito ng pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, July 27. Ayon kay Marcos, napagtibay na nila ang kalahati ng 52 prioridad na panukala sa first regular session ng 20th Congress at asahan anyang aapubahan nila ang natitirang 26 na iba pa. Una na anya na pagkasundo ang ehekutibo at legislatura sa LEDAC meeting na isusulong ang mga panukala na may structural reforms upang masuportahan ang mga programa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagdapa ng House leaders, isiguraduhin din nilang makakatulong ang mga panukala sa mga Pilipino para guminhawa kahit papaano ang kanilang buhay. Ilan sa mga panukala ay ang amyenda sa Universal Healthcare Act, pagbabago sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act at ang Magna Carta for Small and Medium Scale Enterprises. Pagdating naman sa isinusulong na transparency at good governance na kalinya rin ang amyenda sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act, habang hinihintay naman ang committee report ang panukala para hindi na makapasok ang mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno sa pagkuha ng government contracts. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Latag ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasado na, ito'y ayon sa Philippine National Police. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: All systems go na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation address o zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa batas ang pambansa ngayong araw ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Handa na ang kanilang mga tauhan kagamitan para sa kanilang deployment para tiyakin maayos, mapayapa at ligtas na may daraos ang pag-uulit sa bahay ng Pangulo. O narito nagsagawa ng pag-iinspeksyon ng PNP sa batas ang pambansa at karating lugar nito para magsigawang assessment sa seguridad lalo na sa mga lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta. Mahigit 20,000 pulis ang ipinakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa zona ng Pangulo, katuwang ang mga police regional office sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol at iba pa. Mahigpit naman ang paalala ng PNP chief sa mga commander sa ground na pairalin ang maximum tolerance sa lahat ng oras habang hinihikayat naman niya ang mga rally organizer na makipagtulungan sa pulisya para sa maayos na pagpapahayag ng saloobin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inabisuan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department ang mga motorista kaugnay ng ipatutupad na traffic rerouting para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahang babagal ang daloy ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasang Pamatsa Complex dahil sa mga aktibidad kaugnay ng zona. Ayon sa QCTTMD, magpapatupad ng zipper lane mula Elliptical Road, Philcoa hanggang sa Sandigan Bayan at isa pa mula sa Doña Carmen hanggang sa IBP Litex. Layunin ito na mapagaan ang daloy ng mga sasakyan at bigyan daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga bisitang dadalo sa zona. Na kahanda naman ang mga tauhan ng QC Traffic and Management Department, Metro Manila Development Authority, Philippine National Police, Quezon City at Quezon City Police District. Ganun din ang Presidential Security Group, ang QC DPOS, Task Force Disciplina, QC Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection para sa seguridad at maayos na daloy ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Situationer sa Lunsod ng Maynila, may kaugnay naman sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
11: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue kung saan makikita nyo dito sa aking likuran, nasarado na itong itong kalsada na to dahil nga sa mga barikadang isinagawa o inilagay ng ating kapulisan.
16: Nagpatupad ang Manila Police District o MPD ng pagsasara at rerouting sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address. Sa Liwasang Bonifacio, isinara ang bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson at southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza at Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Apektado rin ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard at P. Campa hanggang A. Mendoza Boulevard. Sa Mendiola, isinara naman ang bahagi ng CM Recto Avenue mula N. Reyes Street hanggang Mendiola at Legarda Street mula Figueras hanggang San Rafael Street. Hindi rin pinadaanan ang mga sasakyan sa Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualde Street. Pinayuan ng MPD ang mga motorista na gamitin ang Jones Bridge ilang bahagi ng Claro M. Recto Avenue, N. Reyes Street, Figueras Street, Taft Avenue at United Nations Avenue bilang mga alternatibong ruta. Hinikayat din ng mga motorista na maglaan ng mga dagdag na oras sa biyahe at sundin ang mga nakatalagang traffic enforcer upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Samantala, nagkalat na ang bus-bus na pulis dito sa lungsod ng Maynila at nakadeploy na nga sila sa iba't ibang lugar, partikular dito sa paligid ng Malacañang.
15: Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Headline. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, tatlong individual ang nasawi dahil sa mga epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Ito ay ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na ang mga iniulat na nasawi ay naitala sa Davao Region at sa Soksarjin. Bine-verify ng ahensya ang nasabing mga ulat. Samantala, ilang individual ang iniulat na nawawala sa Soksarjin Region. Higit sa 173,500 individual sa pitong rehiyon ang naapektuhan ng kalamidad. May kabuang 239 na tahanan ang nawasak sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soksarjin at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng halos 10 billion pesos na tulong sa mga apektado ng habagat at ng bagyong Quiapo. Yan ang balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Puspusan ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Quiapo at ng habagat. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot na sa halos 10 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid sa mga apektadong LGU sa 9 na rehiyon sa bansa. Katunayan, kabi-kabilaan na ang relief operations na isinasagawa ng mga DSWD field office mula sa Cagayan hanggang sa Soccer para alalayan at natira ng kahong-kahong family food packs, mga ready-to-eat food boxes, family clothing kits at kitchen kits ang mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na tiyaking mabilisan na ipapaabot ang mga kinakailangan tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Samantala, as of July 26 ay umabot na sa higit 63,000 pamilya o katumbas ng 295,000 na individual ang naitalang apektado ng kalamidad at mula sa bilang ito ay may 7,000 residente pa ang nananatili sa mga evacuation centers. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa posibilidad ng pagbaha at rain-induced landslide sa mahigit sa 6,800 barangay dahil sa epekto ng habagat. Batay sa DNR-MGB, ang Geohazard Advisory ay nakasalig sa rainfall forecast ng PAGASA at flood and landslide susceptibility maps ng ahensya. Pinayuhan naman ang mga residente na maging alerto sa mabilis na pagtaas ng tubig, paggalaw ng lupa, pagputik at ng baha at iba pang senyales ng panganib. Hinimok din ng publiko na agad direport sa barangay ang mga bitak sa pader. Ganon din ang paggabingi o pagtabingi ng mga poste o sahig lalo na sa mga delikadong lugar. Pinapaalalahan din ng LGU at komunidad na magsagawa ng paghahanda at bantayan ang lagay ng panahon upang maiwasan ang anumang pinsala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang Gatdam nasa kritikal na antas. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Napaalalahanan ng publiko na magtipid ng tubig dahil sa nagpapatuloy na pagbaba ng antas ng Angat Dam. Ayon kay National Water Resources Board, Executive Director Sevilio David Jr., malaking sanhi nito ang pagtama ng El Nino sa bansa. Sa uling pagtala ng ahensya, ang level ng Angat Dam ay 151.45 meters, malayo sa normal nitong antas na 210 meters. Tugnay nito ang panawagan sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig at matutong i-recycle ang gamit ng tubig. Samantala, 78% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam sa pamamagitan ng Metropolitan Water Works Sewerage System o MWSS. Mula Radyo Magazine, Carmen Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya. Sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
22: Kaalamang ASEAN.
21: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
0: Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Lilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang uplift assistance ay bahagi ng social safety net ng pamahalaan para sa mga pamilyang higit na nangangailangan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao. Bahagi ang programa ng whole of government approach ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makapagbigay ng agarang pinansyal na tulong sa mga benepisyaryo. Sinabi pa ni Dumlao na layunin ng uplift assistance ang mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang higit na apektado. Dagdag pa ng DSWD spokesperson, patuloy ding pinatutupad ng DSWD ang iba't ibang development program na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga benepisyaryo upang magkaroon ng kabuhayan at mapabuti ang kanilang kalagayan.
25: At dahil dyan sa uplift, nabuo yung mga iba't ibang mga programa at serbisyo, hindi lamang po nung ipinapatupad ng DSWD, but ng iba pang mga government agencies. At kabilang sa mga nauna nating naipahatid, yung cash relief assistance. Ito naman para doon sa mga drivers kasi sila yung pinakaunang naapektuhan noon po pagtaas ng presyo ng petrolyo. And after that nga, nabuo rin itong uplift assistance naman. So lahat po niyan ay sakop noong EO11. Sa DSWD, ang goal po natin is to empower the poor, the vulnerable, and the marginalized.
3: Yan po mga kaibigan, si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pinagmalaki naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga pangunahing programa at tagumpay nito sa paglaban sa kahirapan at pagpapalakas ng social protection. Ayon sa ahensya, patuloy na pinalalawak ang walang gutom program na nagbibigay ng 3,000 buwan ng food credits sa mga pamilyang nakakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Sa ngayon, nasa 600,000 na pamilya na ang benepisyaryo nito. Patuloy din ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu at Zamboanga City na may higit na 300,000 na mainit na pagkain na ang naipamahagi. Pinalalakas din ng DSWD ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa ahensya, nasa 1.6 million na household beneficiaries na ang nakaahon at nakalabas sa programa matapos gumanda ang kanilang kalagayan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aminado si Public Works and Highway Secretary Vince Dijon na makatarunga ng pagkadismaya ng Pangulo o ng publiko sa mga naantalang proyektong pang-imprastruktura. Sinabi ni Dijon na naunawaan niya ang hinaing ng publiko at giniit niya ang tanging paraan upang matugunan ito ay ang mas masigasig na pagtatrabaho. Ayon pa sa kalihim, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng mga dekalidad na proyektong pang-imprastruktura. Sinabi pa ni Dijon na patuloy silang nagsasagawa ng on-site inspections upang matiyak na maayos at nasa tamang schedule ang implementasyon ng mga proyekto. Dagdag pa niya, nakatuon ang pamunuan ng DPWH sa paghahatid ng mga proyektong pakikinabangan ng publiko at tamang o sa tamang oras at may mataas na kalidad.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines kasamang militar ng Estados Unidos at Japan ng panibagong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, lumahok sa maritime exercises sa mga barko, eroplano at helicopter ng tatlong bansa upang isagawa ang iba't ibang operasyon kabilang ang communication drills, replenishment at sea at flight exercises. Sinabi pa ng AFP na layunin ng 17th MMCA ngayong taon na palakasin ang kooperasyon ng mga magkakatuwang na bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Dagdag pa ng militar, bahagi rin ito ng patuloy ng pagsisikap na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at paglipad sa West Philippine Sea at mapigilan ang ilegal na mapanghamong mga aktibidad sa karagatan. Sinagawa ang joint exercises kasunod ng insidente malapit sa Yungin Shoal kung saan iniulat na sinalakay ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga miyembro ng Philippine Navy.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pilipinas, binigyang linaw na hindi galing forced labor ang ina-export na goods sa Estados Unidos ayon sa Department of Foreign Affairs. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Yes, Alan, binigyan linaw ng Department of Foreign Affairs na hindi galing forced labor ang mga ini-export na goods sa Estados Unidos. Ayon niya kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, na ang Pilipinas ay matagal nang may pinatutupad na batas hinggil sa forced labor at patuloy ang pagsusulong ng mga legal na aktibidad hinggil nga dito. At patuloy na rin na ipinuproduce ng bansa ang mga produce goods na including ang kasama ang exported na mga produkto mula sa US ay sinisiguro ng ating bansa na tumatalima ang mga naturang kumpanya na hindi gumagamit ng forced labor. Sa uli naman, Alan, siniguro ng ating mga opisyal sa Department of Foreign Affairs na nakikipag-usap na ang ating bansa upang mas mapababa pa ang umano'y 12.5% na pagtataas ng imposed tariffs sa 60 ekonomiya sa iba't ibang panig ng mundo. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itataas ng National Food Authority sa 21 pesos kada kilong minimum buying price ng palay ngayong wet season, mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, layunin ang hakbang na matulungan ang mga magsasaka at mapalakas ang supply ng bigas sa bansa. Bahagi ito ng programa ng ahensya upang mapalawak ang pagbili ng palay at mapanatili ang sapat na rice buffer stock, lalo na sa gitna ng banta ng El Nino at iba pang kalamidad noong 2024. Nakabili ang NFA ng 443,000 metric tons ng palay mula sa mahigit sa 60,000 magsasaka. Umabot naman sa 420,000 metric tons ang procurement ng ahensya noong 2025 mula sa 72,700 na magsasaka.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, umabot naman sa 460,000 metric tons ang rice buffer stock ng bansa noong Nobyembre 2025 matapos na palawakin ng NFA ang kapasidad nito na imbakan sa pamamagitan ng mga bodega at modernong pasilidad. Binigyan din pa rin ni Administrator Lacson na mahalaga ang malaking inventaryo ng bigas upang mabilis na makatugon ang pamahalaan sa panahon ng bagyo, pagbaha, lindol at iba pang emergency.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ibinida ng Bureau of Plant Industry ang mga hakbang nito sa modernisasyon upang mapalakas ang food safety, mapalawak ang export market ng mga produktong agrikultura at mapatatag ang food security ng bansa. Ayon sa BPI, mula 2022 hanggang 2026 ay pinalawak nitong paggamit ng makabagong laboratorio, digital monitoring systems at quality assurance tools upang matiyak ang mas ligtas na ani at mas mataas na kalidad ng produktong agrikultura. Kabilang sa mga pangunahing proyekto, ang pagtayo ng nagkakahalaga ng 55 million pesos na nitrates and nitrates analysis laboratory. Tumutulong ito sa pagsusuri ng chemical residues ng mga produktong halaman at pagsunod sa lokal at international food safety standards. Naglunsad din ang ahensya ng Mobile Food Safety Laboratory na nakakapagsuri ng mahigit sa 600 agricultural samples sa 16 na lalawigan at lunsod Layunin itong mapabilis ang pagsusuri ng mga ani laban sa pesticide residues, heavy metals at iba pang contaminants. Pinalawak din ng BPI ang Digital Pest Surveillance Platforms upang mas mapabilis ang pagtukoy sa mga banta sa pananim.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 30 kumpanya ang interesadong maglagak ng pamumuhunan sa Pax Silica. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority, kabilang sa mga kumpanya na nais mag-invest ay may kaugnayan sa manufacturing, technology at energy. Sa ngayon, hindi pa maring tanggapin o kausapin ng BCDA ang mga interesadong kumpanya dahil inuuna pa ang pagsasapinal ng kasunduan ukol dito. Ang Pax Silica ay isang inisyatiba na nakatuon sa AI at supply chain security na layuning itaguyod ang bagong economic security consensus sa mga kaalyado at katuwang ng Estados Unidos.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas paig tingin naman ng Department of Tourism ang pagpapromote nito sa Pilipinas sa buong mundo. Ito ay matapos na italaga ng kagawaran ang P-POP Group na SB19 bilang pinakabagong tourism ambassadors ng bansa. Kinilala ng DOT ang SB19 bilang isa sa pinakamahusay na kinatawan ng kulturang Pilipino dahil sa kanilang lumalawak na impluensya sa United States, sa Europe, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Layunin ng grupo na ikayatin ang kanilang pandaigdigang fan base na atin na bumisita sa Pilipinas at maranasan ang kultura at mga atraksyon ng bansa. Kasabay naman ng kanilang bagong tungkulin, nakatakdang gumawa ng kasaysayan ng SB19 bilang unang Filipino Act na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa Hulyo at 30. Sila rin ang magiging unang grupong Pilipino na maghahagis ng ceremonial first pitch sa unang Major League Baseball game bago ang laban ng Chicago White Sox at New York Yankees sa July 29. Dagdag pa ng DOT, magsasagawa pa ito at ang SB19 ng mga susunod na kampanya at aktibidad upang higit pang maipakilala ang turismo, kultura at galing ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 300,000 pumula sa malawak ang wildfire sa France at Spain. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy ang pagkalat ng wildfire sa timog kanlurang bahagi ng France habang pinapaalala ng malalakas na hangin ang banta nito sa lungsod ng Bordeaux. Ayon sa mga opisyal, malayo pa sa kontrol ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, mahigit 300,000 katao sa France at Spain ang napilitang lumikas mula sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa ilang araw ng napakalaking sunog. Ayon sa ulat ng BBC, isinailalim sa state of emergency ang Spain upang mabilis na matugunan ang crisis. Bagamat nakatulong ang bahagyang pagbabago ng panahon sa labas ng Madrid, inamin ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na komplikadong panahon ang kaharapin ng bansa sa mga susunod na araw. Nananatiling nakataas ang alerto sa dalawang bansa habang patuloy ang pakikipagbuno ng mga bombero sa itinuturing na isa sa pinakamalalang crisis sa kapaligiran sa rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
24: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa tennis, Alex Ayala makakaharap si Qin Wen Zheng ng China sa Washington DC Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Matapos ang mahaba-habang break, lalaro na sa hard court si Alexandra Alex Ayala sa Washington DC Open o mas kilala ngayon bilang Mubadala DC Open ngayong week sa William H. Fitzgerald Tennis Center sa Washington DC, kabisera ng Estados Unidos. Sa naging draw kahapon o noong Linggo, makakatunggali ni Ayala si Qin Wen Zheng ng China. As of broadcast time, nasa number 29 si Ayala sa WTA rankings, samantalang nasa 138 si Zheng bago magsimula ang ang nasabing paligsahan. Ang Mubadala DC Open ay isang WTA 500 tennis event. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: I am Joshua Constance Pagaragasyas and I am from Iligan City. What I expect the President will discuss in this upcoming SONA is about our economy. As we all know that our economy is important and it serves a crucial role in our society, in our country, the Philippines. One of the things that I want to hear is the plans of the President to ease the problems of the Filipino people, especially the wages, our inflation that is happening here in the Philippines, and especially helping our farmers, our traditional farmers here in the Philippines, as we all know that they are facing a lot of hardships, especially now that we are experiencing again another gas increase. Overall, I really want to hear about his further plans for the betterment of the Filipino people.
9: Hello po, ako si inyong Messi E, isang mag-aaral mula sa Iligan City National High School main campus. Sa nararating na SONA 2026 ng ating Pangulo, nais kong malaman kung ano ang mga plano ng ating presidente o kanyang mga tugon sa mga sularunin na kinakaharap ng ating mga estudyante ngayon. At sa panahon kasi ngayon, aminin naman natin sa hindi, nanganganib ang buhay ng mga estudyante. Kasi sa naniniwala ko sa panahon ngayon, parang particular na ang insidente na nagaganap sa iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas. Bilang siya na namumuno sa buong Pilipinas, nais kong malaman kung kami pa bang mga mag-aaral ay nasa kaligtasan pa ba o safe pa rin ang aming pag-aaral.
24: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Pangako sa Bayan. Tungo sa bagong Pilipinas.
24: SONA 2026.
10: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
6: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
24: SONA 2026.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mas mabilis na serbisyo sa civil registration, handog ng PSA, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Maisel Estoy. Maisel.
5: Asahan ang mas mabilis na serbisyo sa civil registration sa probinsya ng Batanes matapos matagumpay na inilunsad ng Philippine Statistics Authority Batanes Provincial Statistical Office ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCA sa lalawigan. Ayon sa PSA, ito ay isang mahalagang hakbang tungkol sa digitalisasyon ng serbisyong pampamahalaan sa pakikipagtulungan ng Local Civil Registry Office ng Basco na isa katuparang kauna-unahang paggamit ng APCA sa Batanes kung saan sa pamamagitan ng bagong sistema ay matagumpay na naproseso ang mga petisyon para sa pagwawasto ng clerical error at pagpapalit ng unang pangalan alinsunod sa Republic Act No. 9048 na inamyendahan ng Republic Act No. 10172. Ang paglulunsad ng APCA ay hindi lamang pagpapakilala ng isang digital na plataforma kundi isang mahalagang hakbang upang mapabilis, mapahusay at maging mas epesyente ang pagbibigay ng civil registration service ng mga residente ng Batanes. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Maisel Estoy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Panibagong patient transport vehicle pinagkaloob ng PCSO sa lalawigan ng Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
3: Radyo Pilipinas.
4: Balya.
6: Formal lang tinanggap ng pamahalang panlalawigan ng Kalinga ang panibagong unit ng Patient Transport Vehicle o PTV mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ginanap ang turnover ceremony sa San Fernando City, Pampanga nitong July 24, 2026 na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga opisyal ng PCSO kung saan personal na tinanggap ni Governor James Eduba at Provincial Legal Officer Attorney John Paul Bagiwan ang sasakyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang bagong PTV ay magdaragdag sa kasalukuyang hanay ng mga sasakyang pangmedikal ng lalawigan na magpapalakas sa kakayahan nitong magbigay ng ligtas, epesyente at mapapanahong transportasyon para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang referral at access sa specialized healthcare services. Nagpasalamat naman si Governor Eduba sa Pangulo at sa PCSO sa patuloy nilang pagsuporta sa Kalinga. Binigyang diin din ng Gobernador na patuloy na pinalalakas ng lalawigan ang healthcare system nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kagamitan sa mga medical facilities para sa mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kaugnay nito na una nang nabigyan ng Kalinga ng PTV noong nakaraang taon at kabilang din ito sa mga pinagkalooban sa pinakahuling pamamahagi ng PTVs na kumumpleto sa Patient Transport Vehicle Program ng PCSO. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naga City Mayor Lenny Robredo kinilala ang suporta ng national government sa kanyang lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Jerome.
7: Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mga programa ng national government na nakatulong sa kanyang syudad. Sa panayam ng local media kay Robredo, binanggit nito ang ilan sa mga programa ng pamahalaan na naipatupad sa lungsod katulad ng rental, housing at modular shelter units, local government support fund at ang Oplan Kontrabaha. Pagpapatuloy ng alkalde, nakakahabol na ang Naga sa pagbibigay ng pabahay sa mga residente habang natutulungan ng DPWH ang lungsod na solusyunan ang pagbabaha, bagay na ipinagpasalamat ng alkalde. Samantala, kinilala rin ang alkalde ang LGSF na nakakatulong sa mga LGU upang pondohan ang mga programa nito. Malinaw din niya ang pulisiya ng LGSF pagdating sa distribusyon ng pondo sa mga barangay dahil napupunta ito sa scholarships at mga mahahalagang pangangailangan ng barangay. Umaasa naman si Robredo na ipapabati ni Pangulong Marcos sa kanyang ulat sa bayan ang mismong LGSF at mapalawig pa ito.
8: Susana,
2: ma-report yun ng PBBM during HISONA, parang may better appreciation ng tao. Kami ng LGU, maghihintay kami ng assurance na sana ipagpatuloy pa din ito and sana i-expand pa kasi ang nagbe-benefit talaga yung mga barangay sa yung mga munisipyo sa mga cities gaya na.
7: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
8: SONA 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas news nationwide.
4: Catanduanes Police Provincial Office nakahanda para tiyakin ang seguridad sa araw ng SONA 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
4: Rosie!
9: Kasabay na pagdaraos ng 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw, tiniyak ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Ayon sa kapulisan, bagamat wala silang namonitor na anumang nakatakdang kilos protesta sa Catanduanes, nananatiling nakaantabay ang CARE Team o Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement upang agarang tumugon sa anumang sitwasyong nangangailangan ng maayos, disiplinado at profesional na crowd management. Samantala, magsasagawa rin ngayong araw ang CAT-PPO ng isang outreach program sa Freedom Park, Virac, katuwang ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan. Layunin itong ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan. Bukod sa paghahatid ng mga serbisyo, hangad din ng kapulisan na higit pang mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng Philippine National Police at ng komunidad bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya para sa isang ligtas at mapayapang Catanduanes. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
4: Pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, malugod na tinanggap ng mga mamamayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, narito ang report ni Goody Sarsagat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Goody.
10: Malugod na tinanggap ng mga mamamayan ng lungsod ng Perkisaya sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na pagbisita sa lungsod noong Hulyo 23 sa pangunan ni Mayor Lucille Bayron. Nagpahayag na taus-pusong pasasalamat ang alkalde sa katuloy na suporta ng Pangulo tulad ng pamamahagi ng mabigas sa mga beneficyaryo, pagbibigay ng Presidential Scholarship na nakakalaga ng 20,000 pesos bawat isa para sa 330 first-year college students hindi na pagkakalo.

0: Buri Sarsagat, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Palawan.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 50 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 1,000 tauhan ng Police Regional Office No. 8 i-deploy para sa seguridad sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
2: Daisy.
10: Ipinakalat ng Police Regional Office 8 ang mahigit 1,000 tauhan nito sa buong Eastern Visayas. Ito ay para sa seguridad ng rehiyon sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa pamumuno ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy. Nasa heightened alert ang buong pwersa ng pulisya sa rehiyon. Mula sa kabuang bilang, 592 na pulis ang nakatoka sa area security at checkpoints. 308 ang nakatambay para sa civil disturbance management, habang higit 100 naman ang nakatalaga para sa covert security at quick response teams. Binigyan din ni RD Capoy na ang deployment ay alinsunod sa utos ni PNP Chief General Jose Melencio Narcatis Jr. upang tiyaking payapa ang paghahatid ng ulat sa bayan ng Pangulo. Hinimok din ng Pro 8 ang publiko na manatiling alerto at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos sa kanilang paligid. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dandaang residente sa bayan ng Liloan, Southern Leyte, na kinabang sa benteng bigas, meron na program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Jevic Epiz.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
11: Daan-daang residente sa bayan ng Liloan, lalawigan ng Southern Leyte, ang nakinabang sa programa ng pamahalaan at Department of Agriculture na Benteng Bigas Meron Na o BBM program na naglalayong makapagbigay ng dekalidad na bigas sa mga kwalipikadong beneficiary. Layo ng programa na mapagaan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa mga pamilyang mababa ang kita habang pinapalakas din ang merkado para sa mga lokal na magsasaka ng palay. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang subsidy sa bigas dahil umabot na sa humigit kumulang 50 piso kada kilo ang presyo ng komersyal na bigas sa merkado. Sa isinagawang pamamahagi, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness and Marketing Genevieve Gibara na nakatoon ang pambansang pamahalaan na ipagpatuloy ang programa hanggang Hunyo 2028 alinsunod sa pangako ng administrasyon. Binigyang diin naman ni Francis Rosa Rosso, pinuno ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Eastern Visayas, na layunin ng programa na tugunan ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa pagkainan. Aniya, hindi lamang ito karaniwang programa kundi isang konkretong hakbang upang matiyak na may abot kayang bigas ang mga pamilyang nangangailangan. Dagdag pa niya, ang matitipid na mga beneficiary sa pagbili ng bigas ay maaari nilang ilaan sa iba pang mahalagang gastusin tulad ng gatas ng mga bata, gastusin sa pag-aral at mga

0: Gamot malaki ang pasalamat ni Liloan Mayor Jonah Chong Adan sa programa ng pamahalaan na nagbigay ng malaking kaginhawaan sa pamilyang Pilipino na nakabili ng murang bigas. Ang Benteng Bigas meron na programa, isa sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture para sa seguridad sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang Pilipino. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Mahigit sa 12 milyong pisong tulong pinansyal sa ilalim ng DOLA Integrated Livelihood Program. Inaasang matatanggap ng mga vulnerable sectors diyan po sa Zamboanga del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Justine Bulanon. Radyo Pilipinas.
2: Report. Justine, inaasahang makakatanggap ng 12.14 million pesos mula sa Department of Labor and Employment DOLA Region 9 ang 238 vulnerableng manggagawa sa probinsya ng Zamboanga del Norte sa pamamagitan ng DOLA Integrated Livelihood Program o DILP ng ahensya. Pamumunuan ng DOLA sa Zamboanga del Norte Field Office sa pamamagitan ng Liloy Satellite Office ang paggawad na nasabing livelihood grant sa Labasan Multipurpose Cooperative na siya magpapatupad ng proyekto at mga ngasiwa sa pamamahagi ng mga livelihood package sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Kabilang sa mga ito ang mga overseas Filipino workers sa ilalim ng uplift program, mga magsasaka, mangisda, mga naapektuhang manggagawa, mga pamilyang nakalabas o nakapagtapos na sa pantawid pamilyang Pilipino program of 4Ps, mga parolee at probationer at mga magulang ng mga child labor. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ng mga oportunidad ang mga beneficiaryo upang makapagsimula ng kabuhayan o mapagtibay ang kanilang kasalukuyang pinagkakakitaan. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Mindanao Development Authority suportado ang pagbubukas ng kapihan sa tahanan sa Davao International Airport. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya. Marcel,
3: nagpahayag ng buong suporta ang Mindanao Development Authority o MINDA sa pangunguna ni Secretary Leo Tereso Magno sa pagbubukas ng kapihan sa tahanan sa Davao International Airport. Ang pasilidad ay inilunsad sa pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers, Civil Aviation Authority of the Philippines at Overseas Workers Welfare Administration upang magsilbing komportabling lugar para sa mga overseas Filipino workers bago ang kanilang pag-alis. Ayon kay Secretary Magno, ang kapihan sa tahanan ay simbolo ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga OFW at bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong makatao at mas madaling maabot ang mga migranteng manggagawa. Kasabay ng programa ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng DMW at CAO CAAP at ang ribbon cutting ceremony bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng pasilidad. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot ko?
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po na Lunes, July 27, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang alas 8 ngayong umagang ito ng Monday. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Mamayang hapon mga kaibigan, ihatid sa inyo ng buong buo ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Manatiling nakantabay po at nakikinig at nanonood dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito muna ang ating traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
5: Good morning po Sir Alan at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko simula po sa may New York Avenue, Cubao, hanggang makarating na po yan dito sa may Connecticut. Pag-akit po natin ng Ortigas Flyover ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Shaw Boulevard. Pagdating din naman po natin dito sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkatapos na po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Magallanes Flyover hanggang makarating po yan dito sa may Buendia Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Dumako naman po tayo sa parte ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa southbound ng C5 simula po sa may Libis hanggang makarating naman na po yan dito po sa may Bagong Ilog. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Ang northbound naman po ng C5 ay makakaranas lamang ng bahagyang pagbabagal dito po sa intersection ng McKinley at masusundan po yan dito naman po sa may Lanusa. Ngunit pagkalagpas naman na po niyan ay dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Katipunan. Atin po ipinapaalala sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you so much, Gia Rivales. Yan po ay direkta mula diyan sa MMDA Metro Base.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito'y bahagi pa rin ng ating special programming at special coverage ngayon pong 27th day of July. Yeah. ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamaya po yan bandang alas 4 ng hapon.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin natin ang sitwasyon diyan po sa gawi ng EDSA Shrine at People Power Monument. Mayroon pong mga police na nakadeploy na rin diyan kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye po niyan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Ako po si Janeiro Sanchez, Municipal Councilor ng Dingras, Ilocos Norte. Ang inaasahan ko sa darating na SONA ng ating mahal na Pangulo ay ang mga konkretong solusyon sa mga suliranin ng bansa, lalo na sa mataas na presyo ng bilihin, paglikha ng trabaho at pagpapabuti ng mga pangunahing serbisyo. Sana ay maramdaman ng bawat Pilipino na ang tunay na pagunlad.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Hello, good morning. My name is Jason and I am the officer in charge of the Cebu City Public Information Office. What I am expecting from the SONA 2026 of President Marcos are updates on his ongoing programs, especially regards to tourism, social services, and what are our long-term plans on how do we address the effects of the ongoing conflict of the Middle East crisis. I believe the President has all the resources and all of the bright minds in order for us, or for him, rather, to address these pressing concerns that are facing us today. Thank you.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito pong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin muna natin ang sitwasyon diyan po sa EDSA Shrine at sa gawi ng People Power Monument. Meron na rin pong mga naka-deploy na mga tauhan ng Philippine National Police diyan sa lugar na yan. Kaugnay naman ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok po si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
9: Pusalan, inikot ko ang bahagi ng EDSA Shrine at People Power Monument sa bahagi ng Ortigas at doon nga ay 600 police ang ipinakalat ng Eastern Police District at ng Quezon City Police District sa mga nabanggit na lugar para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa nabanggit na mga lugar kaugnay sa ika-5 State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Partikular na nagbabantay sa mga naturang lugar ang Civil Disturbance Management Unit ng EPD sa ilalim ng Ortigas sa flyover, kaya hindi ng QCPD sa mismong People Power Monument. Kanina nagsagawa ng formation at accounting ang mga pulisa at matapos ito ay pinayagan muna silang magpahinga pansamantala. Bukod sa mga tauhan ng EPD at QCPD, may mga tauhan din mula sa PNP National Headquarters sa Capo Crame para umalalay sa mga pulis na nagbabantay sa lugar. May mga tolda ring inilatag sa gilid ng People Power Monument na nagsisilbing command post ng PNP bukod pa sa ambulansya na mga namataan doon. Samantala, wala pa namang impormasyon kung may inaantabayan ng grupo na magsasagawa ng kilos protesta o aktibidad sa bahaging ito ng People Power Monument at EDSA Shrine. At sa mga oras na ito, ay nananatiling normal na ang daloy ng trapiko sa paligid ng Ortigas sa flyover, kaya din sa White Plains Avenue at EDSA. Para sa Zona 2026 Integrated State Media, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Philippine Standard Time, meron tayong 16 and a half minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special programming po tayo ngayon, bahagi ng ating special coverage para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito muna ang balita direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Ito pong asosasyon ng mga truckers diyan sa Benguet at sa Mountain Province. Nagpahayag po ng pasasalamat sa Administrasyong Marcos. Ito'y sa pagkakaloob ng libreng toll sa pagdadala ng mga gulay sa iba't ibang bagsakan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito po ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph!
10: Lubos ang pasasalamat ng mga truckers mula sa lalawigan ng Benguet at Mountain Province sa inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng libreng toll fee sa mga expressways para sa mga truck na nagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay Alejandro Monteflor, presidente ng Samahan ng Truckers, malaking ginhawa ang programa dahil umaabot sa mahigit 6,000 piso ang natitipid nila sa bawat biyahe. Samantalang ang mga truckers na bumabiyahe patungo ng Visayas ay nakakatipid naman ng halos 10,000 piso bawat biyahe. Bukod sa malaking bawas sa gastusin, sinabi ni Monteflor na mas napapabilis na rin ang paghahatid ng mga gulay mula sa Cordillera patungo sa iba't ibang bagsakan sa Luzon at ibang pangpanig ng bansa. Dahil dito, mas napapanatili ang kalidad ng mga produktong agrikultural habang nababawasan din ang gasto sa transportasyon. Aniya, ang malaking natitipid sa biyahe ay naitutulong din sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya at nagbibigay ng dagdag na suporta sa kanilang kabuhayan. Umaasa ang samahan na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa sektor ng agrikultura at transportasyon upang higit pang mapalakas ang produksyon, mapababa ang gastos sa paghahatid ng produkto at mapanatiling matatag ang suplay ng pagkain sa bansa. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
4: Zona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: 20 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. At napakalawak ko ng mga serbisyong pinagkakaloob ng DSWD sa ating mga kababayan, lalo na doon sa higit na nangangailangan. Tayo po'y makikibalita, particular dito po sa kanilang Zero Hunger Program. Siyempre, ang pagkain ho isa sa mga usapin na malapit sa puso at sa sikmura. Eh, kaya ng ating mga kababayan, makikibalita tayo sa DSWD tungkol dito sa kanilang Zero Hunger Program. Ano po, makakausap natin this morning ang boses mula po sa DSWD. Ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
11: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Yes, ma'am. Una, salamat for joining us this morning. Alam naming very busy kayo sa DSWD, lalo tigit ngayong umaga ng State of the Nation Address. Makikibalita lang po kami, of course, share with our listeners and our viewers, latest dito po sa Zero Hunger Program ng ating DSWD. Asek Irene, ma'am, please.
11: Alan, napakalinaw ng utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, wakasan ng kagutuman sa ating bansa. Yan ang pangarap noon ng ating pong Pangulo na wala na pong pamilyang Pilipino ang magugutom. Kaya nga po sa DSWD, mas lalo pa nating pinapalakas yung pong programa natin, yung Walang Gutom Food Stamp Program. Ngayong Marcos Jr. administration po natin inilunsad at ang target nga po natin ay mapagsilbihan ang 750,000 households na natukoy as food poor. Sila yung pinakamahihirap sa ating pong lipunan at talagang hindi naman po nakakakain ng husto. Kung kaya nga po, sa ilalim ng Walang Gutom Program, nagpo-provide tayo ng monthly food credit. Nagkakahalaga yan ng 3,000 piso at nagagamit yan para pambili ng mga masustansyang mga pagkain. Apart from that, tinuturuan din natin yung ating pong mga beneficiaries sa pamamagitan ng ating productivity enhancement sessions na kung saan nga po may mga mandatory social and behavior change sessions tayo kasi tinuturuan natin, ini-equip natin yung ating mga beneficiaryo para magkaroon ng kaalaman and practical skills on healthy food choices, nutrition, livelihood, at capacity building interventions na naglalayo na improve yung kanilang well-being, resilience, and of course, long-term sufficiency. Sa kasalukuyan, Alan, nasa 600,000 household beneficiaries na tayo. 600,000 household beneficiaries ang hindi na nagugutom.
3: Mm-hmm.
11: At bago matapos ang taong ito ay mapagsisilbihan na rin natin ang 750,000 household beneficiaries na target natin. But Alan,
3: opo,
11: we're addressing hunger na one program and one kitchen at a time.
3: Mm-hmm.
11: Kaya nga meron tayong Walang Gutom Kitchen. It complements actually no itong Walang Gutom Program. Ito ang kauna-unahang government-run na soup kitchen. It's community-based food bank na naglalayon din na wakasan ng kagutuman amongst individuals and families. So anyone who is experiencing involuntary hunger may visit our Walang Gutom Kitchens. Ang unang-unang kitchen natin ay itinayo sa Pasay City. Ang pangalawa, itinayo natin na this year, nito lamang buwan ng Hunyo, sa Cebu City and then sa Zamboanga City. At present, as of June 30, Alan, more than 300,000 meals have already been served dyan po sa ating pong Walang Gutom Kitchen. So, again, yan po yung inisyatibo natin sa pag-address ng kagutuman and we're hoping to add three more Walang Gutom Kitchens dito sa Metro Manila, sa Catbalogan City, Samar, and sa Butuan City, Surigao. Ang layunin natin ay makapagtayo ng 12 Walang Gutom Kitchens bago matapos ang administrasyon ito.
3: Opo. Asek Irene, we understand, yung pagkakaloob o yung distribution nitong 3,000 pesos na food credits ano, dun sa mga beneficiaries natin ay idinadaan sa pamamagitan ng electronic means. So, ibig sabihin, mas mabilis, mas efficient, wala nang pila ang pagkakaloob nitong food credits na ito. Asek Irene, ma'am.
11: Oo, Alan. Sa Walang Gutom Program, ang ginagamit natin na electronic benefit transfer card. Linalaman niya yan yung 3,000 pesos monthly food credit at yan po yung ginagamit ng ating pong mga beneficiaryo during the redemption period para makapamili ng mga mura, masustansya, at masasarap na pagkain. So, in partnership with our accredited merchants, mga kadiwa ng Pangulo stalls, mga organizations, sila po yung ating katuwang ano dito sa programa. So kasama nga po sila ay naisasagawa natin itong mabilis at maayos na redemption. In fact, ngayon nga gumagamit na rin tayo ng mga kiosk na kung saan meron ng mga food baskets, ano, pipiliin na lang po nung ating pong mga benepisyaryo yung pong gusto nilang bilhin using their food credit. Mahalaga dito mabanggit natin, Alan,
3: yes,
11: yung food basket kasi natin, ang nilalaman yan ay 50% carbohydrates, 30% protein, and 20% dietary fat and fiber. Bakit po nabuo ito? Kasi meron tayong pinggang Pinoy. Yan ang sukatan po natin sa pagtukoy ng masustansya at mga pagkain that really meets the nutritional requirements of an individual and a family. So, yan po yung ating pong sinusunod. Kaya tinitiyak natin na sa pamamagitan ng Walang Gutong Program ay natutugunan talaga yung wastong pangangailangan sa pagkain.
3: Opo. And we understand na itong programang ito ay dito sa programang ito ay nai-integrate ika nga yung iba't ibang government agencies at iba pang mga katuwang, ano, meron tinatawag na Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Asa kay rin, ma'am.
11: Yes, that's correct, Alan. Sa EPAP, o yung nabanggit mo nga, yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. Kasi it takes the whole society to address the issue on hunger. Kaya tayo ay nagko-collaborate o nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga private organizations and non-government organizations. So, nagtutulong-tulong yung pong mga iba't ibang mga programa ng ating pong pamahalaan para matugunan nga yung concern ng kagutuan. Sa katunayan, Alan, sa Walang Gutong Program, meron, nabanggit ko, no, yung productivity enhancement sessions. We work with government agencies like PESTA, with DOLE, para ito rin ating mga kababayan na kabilang sa Walang Gutong Program ay eventually makapacitate at malink natin sa mga available na mga trabaho so that later on they would be gainfully employed and they'd be able to fish for their own. Yun po yung konsepto nitong Walang Gutong Program, no, aside from it being targeted, merong conditions, meron ding clear exit mechanisms. Kasi, di ba, once they exit from the program, kinakailangan meron na silang mga trabaho, meron na silang mga livelihoods para masustain yung gains ng program, which is addressing hunger.
3: Ayun. So, ibig sabihin, at a certain point in time, pag nakaangat-angat na ng bahagya, and ito, base sa assessment, of course, ng DSWD, yung ilang mga beneficiaryo, ay gagraduate din sila para yung iba naman na mas nangangailangan ang magkaroon ng tsansa na higit na matulugan ng ating DSWD, ASEC.
11: Well, yes, yung mga program beneficiaries natin, ang target natin 750,000 households, they will be enrolled in the program for 3 years. So, sabi ko nga, in that 3 years, dapat nakapacitate na natin sila at natulungan na maiangat yung kanilang antas ng kaalaman hinggil sa pagtugon sa kagutuman, and of course, maiangat na rin yung kanilang level of well-being. I'd also like to add, Alan, in terms of partnerships, meron din tayong collaboration with the Department of Agriculture. Sa pamamagitan rin ng Walang Gutom Kitchen at ng Walang Gutom Program ay mas nasa-strengthen yung pong mga kapasidad din ng mga farmers natin, yung mga fisher folks, yung kanila pong mga malilit na grupo at mga asosasyon dahil sila po yung nagsusupply ng pagkain sa ating programa. So, nabubuo, no, nagkakaroon tayo ng supply chain at walang middleman, and of course, nakakatiyak tayo na natutulungan din natin yung ating pong mga ibang mga kababayan.
3: Opo. Ang isa pang aspeto ng pagtulong, of course, ng DSWD, may kaugnayan sa kalusugan at pagkain, ay para doon sa mga bata, yung mga batang enrolled doon sa iba't ibang mga early childhood programs, we understand na meron na ring intervention ang ating DSWD para sa sektor na ito, asa kay rin, ma'am.
11: Yes, alam mo dun sa Interagency Task Force, no, on Zero Hunger nga, meron tayong sabi ko, partnership with the Department of Agriculture and other community-based organizations. Ito yung mga maliliit nga na grupo ng mga farmers at mga fisher folks na tutulungan natin sila kasi nakakapag-supply sila, no, yung produce nila na isusupply nila doon sa mga programs and services ng ating pong pamahalaan, kagaya nga ng Walang Gutong Program. But yes, as community-based organizations, we also tap them to supply the food requirements para sa ating supplementary feeding program. So, using community procurement, ay nagagawa natin na tulungan din sila para maibenta o mailako yung pong kanilang mga farm produce. And again, sabi ko nga, no, na-ensure yung pong supply ng pagkain at natutulungan din natin yung malilit nating mga farmers and fisher folks.
3: Ayan, okay. ASEC Irene, in closing, ma'am, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Lunes, the 27th day of July, SONA Day ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ma'am.
11: Alan, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., natugunan natin at patuloy na tinutugunan ang problema ng kagutuman sa ating bansa. Ito po ang commitment ng DSWD, ano, na titiyakin natin na we will always be present in moments of need, responsive in times of crisis, and of course intentional in helping families build better futures. Kaya patuloy po tayo na namumuhunan in human development, and patuloy din po tayo na at magtitiyak na magiging maayos ang mga ipinapatupad nating pong programa. Again, makakaasa po kayo na sa ilalim po ng pamumuno rin ng aming pong butihing kalihim, Secretary Rex Gatchalian, we will continue to implement programs and services nang may nang maagap at mapagkalinga, because sa DSWD po ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Opo, ASEC Irene Dumlao, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates at impormasyon mula sa DSWD, ma'am.
11: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo.
3: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Update muna tayo mula sa Visayas. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakapamahagi ng 8.2 billion pesos na halaga ng mga makinarya at mga gamit pagsasaka diyan po sa Western Visayas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang balita ihatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito po si JP Hervas. JP!
12: Umabot sa higit 82 bilyong piso ang pinagsamang halaga ng mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka ang naipamahagi ng Department of Agriculture Western Visayas sa loob ng 4 na taong pananukulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay nabigay ginhawa at pag-asa sa higit 1,000 asosasyon ng mga magsasaka sa buong rehiyon. Kabilang sa mga naipamahagi ang four-wheel drive tractors, rice transplanters, combine harvesters at rice mill para mapalakas ang produksyon at post-harvest operations. Ang mga katuwang na ahensya ng agrikultura katulad ng BIFAR, NDA, PCA at NFA ay nagbigay din ng dagdag na mga makinarya para sa mga magsasaka ng rehiyon. Ang mga tulong na ito ay lubos na pinasasalamatan ng mga benepisyaryong magsasaka. Kagaya ni Thelma Estucada, presidente ng PD Monfort North Irrigators Association sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Ayon kay Nanay Thelma, malaking tulong ang mga natanggap nila na rice combine harvester at four-wheel tractor sa paghanda ng lupa at sa kanilang post-harvest operation.
13: Napakalaki pong benepisyo ang natanggap ng association dahil po ito nakakatulong sa aming land preparation at saka sa post-harvest na kailangan ng mga magsasaka. Taus-puso po kami nagpapasalamat kay President Ferdinand Marcos Jr. at saka po kay Secretary Kiko you, Laurel, sa napakagandang handog sa mga magsasaka, lalo na po sa aming association, ang Piedmont Fort North Irrigators Association po.
12: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
14: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
3: Mga kaibigan, meron tayong 36 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, makikibalita naman tayo sa National Capital Region Police Office. Maya-maya yan ha? Sa pagbabalik natin dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA.
2: SONA 2026.
15: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas kinalawak pa ang abot ng walang gutom program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang walang gutom kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 walang gutom kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meals sa ilalim ng inisyatibong ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang walang gutom program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA.
2: SONA 2026.
16: 10 matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
17: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
16: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
17: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
16: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 40 minutes na makalipas pong 7 AM. Bumaba pa o bumaba, mga kaibigan, sa 6.4% ang overall inflation ng bansa nito pong June 2026. Kumpara sa 6.8% noong Mayo ng taong kasalukuyan. At dahil po dyan, ang average inflation rate mula Enero hanggang Hunyo taong 2026 ay 4.8%. Noong June 2025, mga kaibigan, ang inflation rate ay 1.4%. So, ibig sabihin, mas mababa po ang mga increase sa transport cost. Bumaba po ng 12.8% sa June mula sa 16.2% noong May. At yan po'y malaking bahagi o maging malaking dahilan ng pagbaba. Mula ho sa 5.... Ito naman sa food inflation, bumaba rin mula 5.7 naging 5.2% na lamang. 42 minutos makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna ito mula naman diyan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: O ito ha, success story ito ng isang kooperatiba ng mga magsasaka diyan po sa Butuan City. Ha? Patuloy po ang kanilang pagunlad. Yan pong kooperatiba na yan ang mga magsasaka dahil sa suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
21: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang balita ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito si May Diaz. May!
22: Mula sa simpleng samahan ng mga magsasaka, isa na ngayong umuunlad na kooperatiba ang Sumilihon Tagibo Farmers Agriculture Cooperative o SUTAPACO matapos makatanggap ng iba't ibang proyekto at tulong mula sa Department of Agriculture Caraga, katuwang ang pambansang pamahalaan. Bukod sa pinansyal na suporta, nabigyan din ang kooperatiba ng mga pagsasanay, makinarya at iba pang kagamitang pang-agrikultura upang mapalawak ang kanilang produksyon at mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Naging bahagi rin ang kooperatiba ng kadiwa ng Pangulo kung saan nabigyan sila ng pagkakataong direktang maibenta ang kanilang mga ani sa mas maraming mamimili. Sa kasalukuyan, isa na rin sila sa mga nagsusupply ng sariwang gulay sa isang supermarket sa Butuan City, patunay ng patuloy na paglago ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Lydia Apare, General Manager ng SUTAPACO, malaki ang naging papel ng tulong ng pamahalaan sa pag-unlad ng kanilang kooperatiba.
23: At malaki ang naitulong po sa amin dahil umangat po ang aming sales income at napadali po ang pagsasaka dahil po sa mga bagong teknolohiya ng mga matinarias na aming natanggap galing po sa ating Pangulo, Bongbong Marcos.
22: Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang pagbibigay ng suporta sa mga kooperatiba at samahan ng mga magsasaka upang mapalakas ang lokal na produksyon, mapalawak ang target market at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga komunidad sa lalawigan. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Thank you, May Diaz. Philippine Standard Time, meron tayong 44 minutes na makalipas pong 7 a.m.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ito po mga kaibigan, makibalita naman tayo. Direkta mula sa National Capital Region Police Office. Ang makakausap natin this morning ang spokesperson po ng NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Major Asilo, magandang umaga po.
24: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
3: Yes, ma'am. Hingi lang ng mga update, of course, sa preparasyon po ng ating National Capital Region Police Office. kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ma'am.
24: Yes po, sa araw po ito, tinapatupad na po ng NCRPO ang kabuang security at public safety operations para sa State of the Nation Address. Nakadeploy na po ang ating 25,267 na personnel sa Batas ng Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan, designated rally areas, ang mga border control points po natin, transport hubs, at iba pang critical areas po alinsunod sa aming operational plan at security assessment. Kasabay po nito, tuloy-tuloy po yung ating ginagawang intelligence monitoring, anti-criminality operations, traffic management, crowd management, ganun din ang ating emergency response para po matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA at ang normal na galaw po ng publiko sa buong Metro Manila ngayong araw ng Lunes.
3: Ayun, at nabanggit nyo may mga areas po na pagdarausan ng pagtitipon within the day. Ano pong mga areas ito at ang mga paghahanda rin ng ating NCRPO para matiyak na everything will be okay, Major, Ma'am?
24: Base po sa permit na ibinigay po ng Quezon City, meron po tayong i-deploy sa area ng may Capital Estate 1 plus na may harap na commission and audit kung saan po yung gaganap na pagtitipon ng dalawang, yung tatlong grupo. Bali po nagsama itong Sanlakas at Bayan sa may Capital Estate 1, samantalang yung Better Brighter Movement naman po ay dito sa may harapan po ng commission and audit. Naglagay din po tayo doon sa mga identified rally sites natin, lalo po sa Manila AOR kung saan may mga posible po rin na maganap ng mga lightning rallies dito sa area ng Senate at sa may EDSA Shrine ay naglagay din po tayo ng mga CDN contingent.
3: Ayun. Okay. At syempre, ang tanong ng ating mga kababayan, kung ang sakaling hindi maiwasan na mapadaan sila dyan sa gawi ng Commonwealth o malapit sa Batasang Pambansa Complex sa mamaya, meron ho bang mga pagbabago o rerouting na isasagawa dyan po sa area na ito, ma'am?
24: Gusto sa ating mga kababayan, maaari po nilang i-check yung website po ng MMDA. Nandun po yung ating mga alternate routes na pwede nilang daanan. Ang zipper lane po natin dyan sa may Commonwealth ay naka-open po simula 7 kanina hanggang mamaya pong alas 3 ng hapon. So, maaari po nilang gamitin yan. At meron po tayo mga temporary road closures, pero makakasiguro naman po ang ating mga kababayan na makakadaan pa rin pa naman po sila dyan sa area ng Commonwealth. Ang pabayan na lang po natin na medyo magkakaroon po ng pagsisikip dahil nga po dun sa mga activities na mangyayari po dyan sa lugar na iyan.
3: Ayun. And of course, our NCRPO personnel will be on hand to assist yung ating mga motorista kung sakali na nangangailangan halimbawa ng gabay sa ilang mga pagbabago ng ruta kung kinakailangan, Major.
24: Tama po kayo. Patuwang po ang MMDA. Ang ating pong NCRPO ay tutulong para po i-assist yung ating mga commuters, yung ating mga motorista, para po magabayan sila sa kanila mga pwedeng daanan, yung mga alternate routes po natin, para hindi naman po sila maabala dito sa may area ng Commonwealth.
3: Yes, but sa ngayon, wala namang natatanggap na report sa ating NCRPO na mga may mga ano halimbawa mga dapat na paghandaan ika nga o mga threats sa kaugnay ng araw na ito ng State of the Nation Address ng Pangulo.
24: Sa ngayon wala naman po tayong monitored na banta or validated threat na patungkol po dito sa ating SONA ngayong araw, ngunit patuloy naman po yung ating pagmo-monitor para po sa ating kahandaan at mabilis na aksyon kung sakaling kinakailangan.
3: Ayun. At syempre, isang puntos pa, Major Asilo, ma'am. Ano, of course, how is our coordination with the leaders or organizers ng mga rally ngayong araw na ito to make sure na maayos ang crowd management at hindi magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan kung sakali, Major?
24: Tuloy-tuloy po ang ginagawa nating pakikipag-coordinate sa mga organizers. Ganon din po, meron po tayong mga ground commanders na nasa mga area kung saan magkakaroon po tayo ng mga pagtitipon. Kung kaya po, patuloy po yung ginagawa nating pagre-remind sa kanila dun sa mga conditions ng kanilang permit.

0: Major.
1: Yes po.
0: Ayun. Hello po. Nagchapi lang yung last part nung yung binabanggit. Paulit lamang po please yung last part at nagchapi lang yung signal. Please go ahead po.
1: Yes po. Opo. Meron po tayong mga command centers dyan po sa may area ng Station 6 ng Quezon City at ganun din po dito sa bata sa may Batasan Complex. Ito po yung nagmo-monitor sa mga maaari pong mga sitwasyon na kailangan po nating agad-agad na puntahan at ayusin. So, makakaasa po naman ang ating mga kababayan ng lahat po ay ginagawa natin sa NCRPO katuwang po ang ating mga partner agencies.
0: Mm-hmm. Okay. In closing, Major Asilo, ma'am, mensahe, paalala sa ating mga kababayan para ngayong araw na ito. Please po.
1: Sa ating, yes po, sa ating mga kababayan, lalo po dun sa una-una dun po sa hindi po pupunta, mga commuters po natin, makakaasa po kayo na nandyan po ang ating mga kapulisan, ganun din po ang ating iba pang mga ahensya na magagabay po sa inyo para hindi po tayo maapala sa ating mga biyahe, sa ating sakaling madaan man po tayo dyan sa area ng Fortinville. At syempre po sa mga makikilahok, sa mga pagsisipon at pampublikong aktibidad na ispo namin siya sin na ang inyong karapatang parayag ay patuloy na igagalang ng Philippine National Police. Umaasa lamang po kami ng pairali ng disiplina, mapayapang pagkikipahagi at maayos na pakikipag-ugnayan po sa ating mga personnel on the ground. Kung may po tayong mga kailangan i-report, mga kahinahinalang sitwasyon, hari po tayong lumapit sa mga pulis po na nakadeploy ngayon sa mga iba't ibang location po natin dito sa NCR. Ganun din po maaari po tayong tumawag sa 911 para sa agarang police assistance.
0: Yes ma'am. Major Hazel Asilo, salamat po na marami for the updates and the information mula sa National Capital Region Police Office.
1: Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan ng spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Major Hazel Asilo. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Weather update muna, direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
7: Radyo Pilipinas,
9: weather!
0: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
10: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa regyong ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin na siya umiira sa buong Luzon. Magdudulot ngayong araw ng mga makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Sa labing bahagi ng Luzon, iira din yung mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. At sa labing bahagi ng ating bansa, asahan naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo sa hapon. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Direktang pula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday. Ang ating mga executive producer, thank you, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang

0: sa pinalawak na grupo na nagtutulong-tulong ngayong umagang ito. Bahagi ng ating special programming at special coverage para sa SONA 2026. O si Alian Corpusa, thank you. Kaninang alas 13:30 ka pa narito, ayun o. Si George Seminiano, thank you na mula sa network. Technical side, ang ating mga kagapay, Andel Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron, thank you. Tope, thank you rin. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabit.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.